0: imposibleng nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa disabled farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya.
5: Nakakapagbigay
4: siya ng pera sa kanyang
6: magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo
6: sa training po kami sa DOST.
5: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: It's 8:07 in the morning. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang ikalawang oras ng Celebrating Life. Alam ko medyo challenging talaga po yung weather. So mga kapatid, let's just continue to pray for each other at yung buong Pilipinas po. Alam ko napakaraming na nag-evacuate at apektado. Kaya po dasal-dasal at I'm sure makakaraos din po tayong lahat. Okay? So ngayon po nasa reflection segment, kasama po natin isang kapatid, no? Sayaw with the Giver Christian Fellowship. He's from Caloocan. Yan. And I'm talking about ang ating brother, si Brother Dexter Malilin. Brother Dexter, good morning.
11: Good morning po, Sister Cecil.
10: Kumusta?
11: Ito po, isang karangalan ko po at pinadala ko ni Lord dito para yung buhay ko, kung ano yung buhay ko noon saka yung buhay ko po ngayon.
10: Yan.
11: So bago po lahat, gusto ko po nga magandang araw po sa ating lahat,
10: yes,
11: sa ating mga listeners at viewers. Maraming salamat po sa pagkakataon na may bagi ko ang testimony kong ito.
10: Mm-hmm.
11: Kung paano kumilos ang buhay ko.
10: Ang Diyos sa buhay ko. Yes.
11: So, ako po si Brother Dexter Malilin, na isa pong nagbago, na dating na naligaw, pero ngayon po, nasa tamang landas, kumbaga man po, binago po ng Panginoon ng buhay ko.
10: Yes.
11: So, thanks God po, at kahit pa paano, nagpatotoo siya para sa akin.
10: Yun. Naramdaman mo at kumilos si Lord sa buhay mo.
11: Apo.
10: Yun. Oo. Nakakatuwa. Alam mo si Brother Dexter, sa lahat ng mga naging guest ko, ito yung bago siya naging guest, pumunta muna siya rito. Talagang kailangan i-feel niya talaga itong studio. Pero alam mo, Brother Dexter, hindi madaling mag-open up, no? Kung ano talaga yung naging buhay mo. Pero alam mo, when you talk for God, no? At ibabalita mo sa mga tao o sa FB, yung naging pagkilos ni Lord, ay alam mo, tuwan-tuwa si Lord yan. No? Dahil yung testimony mo, pinapatunayan mo that we have a living God. Yan. Pero bago ang lahat, yan, gusto ko namin munang makilala. Yan. Brother Dexter, ilan ba ang iyong supling? Andito si Sister Ria, iyong kabiyak, no? Ilan ba ang iyong pamilya? Let's talk about your family first.
11: Ako, yun po, yung aking nag-iisang asawa lang po. Ako
10: ayan, na, dapat naman.
11: Supportive talagang kahit na ano po yung mga dati naming hindi ko pinapakita ng ano, pero nandiyan pa rin po siya na wow. Umaalalay. Talaga, kumbaga man na talaga.
10: Tsaka sinasabi niya, nakatingin pa siya kay Sister Ria. Sa akin ka tumingin.
11: Napakaswerte ko po sa aking asawa.
10: Napaka-blessed so, yan.
11: Nabigyan po kami ng tatlong anak.
10: Yes.
11: At sa madaling ano po, napakatali yung mga anak po namin na talagang pinag-ano ni Lord na talaga matatalino po.
10: Matatalino. Mga, o sino pangalan? Yung panganay?
11: Yung panganay po ay si John Benedict.
10: John Benedict. And then, kalawa?
11: Kalawa po, si Andrea Fizz. At yung pangatlo po, yung kasama po natin si
10: yun
11: Trisha.
10: Kasama
11: na po natin ngayon
10: si Trisha. Ang galing-galing na sa ano, sa keyboard. At saka, di ba, nakita ko bata yan, pero interested talaga siya to learn. Yun. Tapos ngayon, medyo dalaginding na, ay magaling na, no? Kaya naglilingkod na rin kay Lord. Opo. So, tatlong bata. And what do you do for a living? I mean, what do you do?
11: Yun po yung kumbaga man po ang ano ko lang po sa mga pamilya ko yun
10: trabaho malaking,
11: mm-hmm. Ang trabaho ko po ba dati po dating security guard at nagaano po ako nagserbisyo po ako ng within 27 years
10: sa wow.
11: Aking pagtatra security guard.
10: Yes.
11: So sa awa po ng ang Panginoon,
10: yes.
11: Siguro nakikita niya na medyo hirap na ako sa pagtatayo, na-promote po ako bilang security officer.
10: Wow, so hindi ka na nakatayo?
11: So, ano naman po, sister? Dati nakatayo, 4-upo naman po.
10: 4-upo naman ngayon.
11: So, malaking ano po.
10: O, ang hirap nga rin ano,
11: opo.
10: For 27 years, brother.
11: Yun po.
10: Grabe, bawal ba kayo maupo pag ganun?
11: Actually po, kasi yung trabaho po ng security talaga, hindi lang po, ano ito talagang, si, kailangan mo po yung nandun ka lagi sa harapan.
10: Alisto, yan, alerto.
11: Kasi ikaw lahat ng tanungan ng ano, kung may darating na kliyente, ganun po. Kaya, kumbaga man, ikaw ang front. Kaya, kung may problema, ikaw rin ang haharap. Kaya po, yun ang kailangan, alerto ka lagi para wala pong makakapasok na hindi magandang...
10: So after 27 years na promote ka.
11: Opo, yun din ayun po yung nung time na nakaano na pa ako na dito sa Christian.
10: Yes. Nakakatuwa naman ano. Ito gusto kong tutukan to no. Paano yung Christian journey mo? Paano ka nakatagpo ni Lord? Yan. Kasi actually hindi tayo nakikipagtagpo kay Lord, si Lord ang nakikipagtagpo sa atin. Brother Dexter, go ahead. Okay. Yung kwento mo. Gusto ko marinig.
11: Bago ko kung paano po ako nakaano kay Lord, actually po ang ano ko kay Lord, yung time na po na nagkaroon po ng karamdaman.
10: Yes.
11: So, ang that time po, magamaga po kasi yung mga paa ko noon.
10: Okay.
11: So, namasyal po yung mga pamilya ko. So, parang nakita nila ako na parang yung kapatid ko mabubuhay pa kaya ito. Kasi nakikita nila yung mga balat ko.
10: Anong sakit yun? Sakit ni?
11: Yun po yung sabi ng doktor nung time na yun.
10: Oh.
11: So, yung time na nakita ko yung pamilya ko na parang niisip ko na, Lord, huwag mo muna ako kunin. Kasi yung mga anak ko maliliit pa. So, yun, doon ko po na-realize na nandun si God na talagang hindi ako pinabayaan. Then time na after that na ano, nagpa-check up kami ng asawa ko kasi yung asawa ko sumasama na rin dati sa kila
10: Pastor Charles.
11: So, sabi, pinagpe-pray ka namin. So, lipat tayo ng ibang doktor para malalaman natin kung ano talaga yung sakit mo. So, that time, sinamahan ako ng asawa ko sa ibang doktor.
10: Mm-hmm.
11: Then, doon, thanks God po, nung nakita namin yung result, wala naman po. So, yun na yung time na lumapit po ako sa kanya na talagang, Lord, salamat po. Kasi hindi mo ako pinabayaan dahil alam kong may pangarap ka pa sa akin, sa pamilya ko.
10: Oo.
11: Kasi alam ko yung pamilya ko, parang bagaman gusto ko rin maranasan nila. Kung yung hirap ko, hindi nila maranasan.
10: Yes, siyempre.
11: So, yun po, yung time na yun, nung medyo naliligaw na naman ako, sabi, doon na naman na parang yung health ko medyo nagkaka, ano na naman.
10: Bumabalik na naman.
11: Bumabalik. So, in that time, sabi ko, Lord, pasensya na po, sorry po talaga. Ngayon po, kung talaga pong totoo kayo sa akin, patunayan nyo po. Siya pa parang kumbaga man, hinamon ko po siya.
10: Hinamon mo si Lord. Oo.
11: Tapos yung time na po na yun, kinabukasan po, nawala po yung sakit ng paa ko, yung namaga, nakapasok po ako sa trabaho ko.
10: Wow.
11: Yeah. Yun, doon ko na po, doon ko na siya totoong nakilala na, Lord, ikaw po ang talagang totoong Diyos ko.
10: Buhay at tapat. Opo. Yes. Yun,
11: doon ko na po na-realize na talagang totoo ang Diyos na hindi talaga siya pabaya sa mga anak niya.
10: Amen. So, pero ang gusto ko itanong sa'yo, sabi mo may mga bagay na hindi ka lugod-lugod na ginagawa ka before. Can you share that with us? Ano ba yun mga yun?
11: Yung time na po na yun na Sister Cecil, yung time na kasi sa monumento po kami noon, tayo yung binubuntis pa si yung ano natin, siguro kaya
10: si
11: po ginawa. Kaya
10: si po
11: siguro ginawa ng ano ni God na yun siya yung
10: naglilingkod.
11: No, po. Nagbubuntis pa lang po siya noong time na yun. Na tapos yung mga ginagawa yung kumbaga man yung asawa ko kasi buntis yan nun eh mga
10: dadalan tao si
11: ano
10: sister
11: na po
10: Rhea.
11: Siya mga malapit na po ipapanganak
10: 7 months
11: so,
10: ganun.
11: Dahil sa bisyo ko yung mga pagiinom ko ng alak siyempre nandyan na po yung barkada so time na meron kaming outing hindi ako pinapayagan kasi manganganak na po siya. So, hindi ko pa rin siya, ano, kumbaga man, inano ko pa yung sarili kong desisyon.
10: So, pumunta ka pa rin ng outing?
11: So, tunatuloy pa rin po ako sa outing. So, yung parang, kumbaga man, talagang pinagkakaano talaga yung time na yun na talagang, siguro, talagang wala pa talaga sa akin. Hindi pa pumasok sa akin yung Holy Spirit.
10: Po. Yes.
11: So, nung time na yun, iniwan ko sila, tapos wala man lang akong iniwan sa kanya, pero para kumbaga man, yung iniisip ko, barkada. Ganun.
10: Sarili mo lang, opo, yun. Opo,
11: yun po. Kaya siguro po, nung iniwan ko sila, pagbalik ko, siyempre, inaanuan niya ako, bumalik ka pa, may konsensya ka pa ba? So, siyempre, parang ako na, kumbaga man, panandalian, kumbaga man, panandalian lang. Siguro po, yun, Sister Cecil, yun siguro po yung dahilan kung bakit na ginamit niya yung pinagbubuntis niya na magiging dahil na daan na babalik ako na gagawin niyang yung anak ko na
10: tagapaglingkod.
11: Ako yung kailangan talaga, ako yung mangunguna sa lahat sa kanila.
10: Yes.
11: Kumbaga man, ako yung padre di pamilya. So, yun po yung dahilan kung bakit malaki po yung pagbabago ng buhay ko nung dati na saka ngayon po.
10: So, nung talagang seryoso na yung naging pagtanggap mo, kumbaga, talagang nakikinig ka na sa Holy Spirit, ganyan. Ano na, sino ka na ngayon? Ano ka na ngayon?
11: Iba na po yung ano ko ngayon. Kasi yung sa pagsasalita po, parang iba na po yung ano, iba na yung ilalabas ng bibig mo po. Kumbaga man, dati po, pag nagsalita ka, yung parang sarili mo lang eh. Pero ngayon, yun ang gagaling sa puso mo na palagang kalugod-lugod para sa kanya. Yun po yung iba na po yung life, kumbaga man yung dati sa ngayon po. So yung gagaya sa mga kagaya po sa ngayon, yung dati po na ginagawa ko yung mga mali, na pagsasaway sa kanya, sa asawa ko.
10: Anong sinasaway? Ba't sinasaway mo siya?
11: Ayan nga po, yung mga gusto niya na, siyempre po yung, kung ano yung gusto ko, hindi kung ano yung gusto niya, hindi ko
10: ay, pinapakinggan. Opo, oh. Puro gusto mo lang. Parang yung ay, nakakainis ka nga noon, brother. Hindi dapat.
11: Malaki po yung pinagbago mula. Siguro ginawa talaga ni Lord yung pinagbubuntis niya. Ngayon na kasama na po natin ngayon
10: Kaya, very active sa worship ministry, di ba, si Tricia?
11: Malaking bagay po.
10: Ano nararamdaman mo? Nakikita mo yung anak mo na talagang consistently ay nagsiserve kay God. Anong feeling mo bilang ama?
11: Nakapag-bless ko po sa kanya kasi kumbaga man siya po yung daan para makaano ako dito sa Christianity.
10: Oo, maging Christian ka talaga, di ba? O, nagbagong buhay.
11: Malaki po yung ano.
10: So, brother, sa kwento mo, no, nabanggit mo na nakatagpo mo ang Diyos nang matutunan mo na lumapit sa Kanya. Ano ba ang mga dahilan mo? Lumapit kasi nagkasakit ka eh, di ba? No, nagkasakit ka, no? Doon mo lang talaga na feel ba yung need mo para sa Diyos nung nagkasakit ka?
11: Oh, yun lang po. Kasi doon ko nalaman po na talagang nandyan lang po kasi yung pag nag-desisyon ka, hindi, basta kumbaga man yung desisyon mo, yung para talagang kalugod-lugod para sa Kanya.
10: Mm-hmm.
11: Hindi yung, kasi may dati po kasi pag nag-desisyon ako, yung parang sa sarili ko lang.
10: Mm-hmm.
11: Pero ngayon, dahil kasama ko siya, talagang iba na po yung mm-hmm. Kumbaga man, yung nafe-feel ko, parang, wow, parang mm-hmm. iba na yung, mm-hmm. ano ko, yung, hindi kagaya na, sa tukso, madali ako matukso.
10: Ah, madali ka bang matukso?
11: Madali po ako matukso dahil before. Kumbaga man, siyempre, hindi mo rin man.
10: Mga lalaki.
11: Hindi po, sa lalaki lang.
10: Mm-hmm.
11: Pero na ngayon po, kahit po ano yung tukso na dumarating.
10: Mm-hmm. Pero, ano ba yung mga tukso na dumarating?
11: Meron pa rin po. Meron pa rin. Ngayon, kasi siyempre sa trabaho ko, hindi mo mm-hmm. rin masasabi.
10: Mm-hmm.
11: Sister Cecil, pero mm-hmm. nandyan na po. Nakokontrol mo na siya kasi nandyan po siya kahit na walang CCTV na nakakita, pero takot, may takot ka na eh. Kumbaga man, si Lord nandyan.
10: Yes. So ngayon faithful ka na kay Sister Rhea?
11: Opo. Masasabi ko po.
10: Naging unfaithful ka ba sa kanya? Ever? Dati yun. Alam mo ba yun, Sister Rhea? Alam mo. Alam mo, sa lalaki talaga dumadaan yun. Pero ang mabuti, wag na natin tinayin nakaraan yung ngayon na. Eh, di ba? Yung ngayon na. Oo. So, anong pakiramdam mo basically bilang yung peace of mind na kung saan binago ka ni Lord? Paano mo naramdaman na unti-unti? Teka, talaga nararamdaman ko binabago niya ako. Paano yung journey mo na yun? Yung transformation process na ginawa sa iyo ni Lord?
11: Ang pagkakaano ko lang po yun sa pagkakaano ko sa yung transfer po ng buhay
10: transformation,
11: ko. Tuloy po, siyempre sa akin po ng ano, sa puso ko. Pero dahil sa kanya, talagang binago niya yung buhay ko. Actually, dati po, Sister Cecil, yung sa sweldo ko.
10: Sweldo?
11: So, hindi po, inano ni Mrs. yan. Kung ano lang na ibibigay ko sa kanya. Yun lang. Okay lang sa kanya. Pero ngayon, praise God po.
10: Praise
11: kung
10: God.
11: Ano yung
10: nasa sobre.
11: Kung ano yung sobre, diretso po sa kanya.
10: Wow, so, naman.
11: Malaki po yung naging tulong po sa akin.
10: Dati ba hindi ganon?
11: Hindi po. Kung ano lang po maibibigay ko kasi nandun na po.
10: Magasos ka sa alak. Sa mga dates mo. Opo. Ganyan.
11: Opo.
10: Tsaka sa iba pa. No? Mabuti ngayon may sobre na. Anong binibigay?
11: Yung buo na. Siya na yung si Michelle to, hindi na ako.
10: Di ba mabuti, no? Nakakatuwa. Kasi hindi nyo dati na, ano yun eh, na-realize.
11: Kasi nandun na po. Kasi siya
10: mo siya nagbabudget eh. So bukod dyan sa yung sweldo, dyan na ano pa, bilang tatay naman, ano ka bang klaseng tatay noon?
11: Yun ang magandang ano ko po ngayon, kasi bilang padre di pamilya, sama-sama na po kami ngayon pag may ano tayo. Sumasama.
10: Service.
11: Every Sunday po. So, yun ang malaking ano po sa akin na papasalamat ko kay God kasi ako na mismo ang nagdadala sa kanila.
10: Amen.
11: Tuwing Linggo sa ating
10: service.
11: Apo.
10: Oo. The family that prays together stays together. Yeah. Sabi nga, di ba? Oo. So, bilang asawa, bilang ama, nakita natin. Ano yung nakita mong benefit sa'yo? Na kasama mo na ang Diyos, katuwang mo na ang Diyos at hindi ka na sa iyo lang sarili nakaasa, kundi meron kang Diyos sa buhay mo. Ano yung mga benepisyo na na-enjoy mo ngayon?
11: Ang benefits po na na-enjoy ko ngayon, kasi ko po nandyan na po si God sa buhay ko.
10: Mm.
11: Kumbaga man, siya na po yung nag-guide sa lahat ng mga desisyon ko. So, yun po, yung iano ko sa kailangan, yun na rin po yung may ano ko sa pamilya ko, sa mga ibang tao, na kumbaga man, kung sino ako, hindi lang po sa pakitang ano, kailangan sa loob din, sa kaloob.
10: Oo.
11: Hindi lang po pang labas.
10: Pandabas.
11: Pati rin po yung, kung ano yung sa puso mo. Kasi meron po kasing, ano, di ba, puro sa labas maganda lang, pero pag nakatalikod,
10: oo, di ba naman. Meron ba? Sino yun?
11: Kung baga mamalaki po ang pagbabago. Talagang napaka-blessing po. Talagang,
10: sino-sino yung mga taong ginamit ni Lord para talaga maakay ka sa paanan niya?
11: Dali po, ang una ko po rin yung aking pinakamamahal na asawa.
10: Si kasi Sister Ria naging susi.
11: Siya yung sumasali, umano dati na sa Bible study sa Bagong Baryo.
10: Yes.
11: So, that time, wala pa talaga akong kaano-ano noon dahil nandun lang kami sa kanto ng mga tropa ko. saan ka pupunta? Sabi, pagpipray kita.
10: Sabi niya sa'yo.
11: Pagpipray kita. Sabi, tumawa lang ako. Tapos yung din time na ano, si minsan pag nakikita ko ni Paz, sabi, pa, ano, Dex, minsan attend ka naman dito sa, sige Paz, pag hindi ako busy.
10: Sino bang Paz, si Pastor Charles?
11: Okay.
10: Ang hindi nila
11: ako. Po, siya pa. Tapos nung time na sumasali na rin ako doon sa kanila, sa mga, ano, si, yung tumalikod po, si Sister Ami.
10: Okay.
11: Siya po yung
10: umuwi na, si Sister Ami.
11: Nagsabi sa akin na, Dix, pagpipray natin na mawawala na yung pag-iinom mo. So, malaking, kahit na wala na si Sister Ami, talagang maalala mo pa rin na yung kaanoan niya na talaga.
10: Siya umabot sa iyo talaga.
11: May kumbaga man, minamana niya yung mga naiwan niyang, so, yun nga ang ano ko na talagang napaka-ano ko sa buhay. Kasi may mga taong na talagang
10: sinamit
11: ni Lord na, yes, para sa akin.
10: Oo. So ngayon naman daw, ikaw naman daw ang dapat aabot sa sa mga tao na katulad ng pag-abot sa iyo.
11: Yung
10: naranasan natin abutin eh, di ba?
11: Malaki po yung kumbaga man, yun nga po yung malaking bagay po talaga na may Diyos kang kilala.
10: Yes.
11: Kasi kahit na may kilala kang Diyos, kung hindi mo isa sa puso, hindi mo siya sa lahat ng lakad mo, hindi mo siya kasama,
10: yes,
11: hindi po nabubuo yung lakad mo.
10: Oo. Sa decision making, dapat kasama natin. Hindi lagi lang po, hindi lang tayo fan, di ba? Ang galing naman ni Jesus, kaya hindi. Dapat meron tayong relasyon talaga sa Kanya.
11: Opo.
10: Di ba? So ngayon, ang buhay mo, nagbabasa ka na ng Bible.
11: Actually po, Sister Cecilia, medyo kumbaga man na hindi pa ako nakakaano, pero meron na rin pa akong konting mga Bible verse na
10: may mga efforts ka na rin.
11: Kumbaga man, kaya doon po nabubuhay na po yung aking ano, dahil doon siya po yung parang sa pagkain, kumbaga yan na yung magpapalakas.
10: Oo, basta patuloy yung pagkain mo spiritually, di ba? Pag Sunday service, umaattend ka naman, di ba? Tapos may Bible study din.
11: Opo.
10: So, alam mo, isa sa mga sinasabi nga, no, yung mga tao na umaabot, malaking pasasalamat yan eh, di ba? Na nung inaabot ka ba, may rejection ka? Medyo naiinis ka pa? O anong response mo sa kanila nung inaabot ka ni Pastor Charles, ni Sister Ami?
11: Actually
10: open
11: po,
10: ka ba nun o sarado pa?
11: Actually po, sarado pa ako nun.
10: Sarado?
11: Nung time na yun, kaya po, kumbaga man, talaga, pero nung sumasama na ako sa linggo-linggo na ano, nung nabuksan yung ano ko sa
10: unti-unti.
11: Sa share ni Pas na mga share ng
10: salita ng Diyos.
11: So doon na po nabuksan yung puso ko na talagang totally ano na po ako sa Kanya. Going straight na po.
10: Going straight na. Ikaw ba noong parang sabihin natin tinanggap mo siya, yung presence ba niya, paano siya kumikilos sa buhay mo, tingin mo?
11: Kumilos po siya.
10: Pastor. Pastor, brother.
11: at yung ano ko lang po kasi talaga tuwang kumukilos pa siya nung mula nung tinanggap ko siya kasi meron po akong sample ko na lang po yung nakaraang bagyo.
10: Yes.
11: Yun ang pinaka-imposible po na nangyari sa akin eh. Yung alam nyo po yung arpapa, bahain po dyan. Nakita ko po lahat ng mga tao na nagilid lahat. So walang makakatawid dahil mataas po yung baha dun eh. Yung motor ko maliit lang po pero nakikita kasi papasukan ko talaga ng kailangan makapasok ako para palitan ko yung kasama ko. So Lord,
10: bahala ka na.
11: Bahala ka na po. Kailangan po makatawid ako. So magtataka ako kung bakit ako nakatawid. Tapos paglingon ko, may malaking truck. So siguro, yun na siguro yung way na sinabi niya na ito yung truck, sasabay ka. So nung pag ginanoon ng truck na yon, sinundan ko sa likod.
10: Kung hinahawi niya yung tubig nun eh.
11: So, hinahawi niya. Pero yung mga tao, hindi sila, wala silang ano, nandun lang sila lahat, tambak sila lahat dun. Pero nung ako, sinundan ko yung truck. So parang, bagaman, sinundan ko. So, alalim ng tubig. So, nandun ako sa gitna, nasa likod niya, dire-diretso lang ako. Nakarating ako dun sa kabila. So, nakita ko yung mga tao, nakpalakpakan pa sila. Kasi kala nila, malulunod na, mamamatay na yung motor
10: ko.
11: So, Lord, thank you. Kasi nakarating ako. Ang problema ko, sister, nung wala nang ulan, siyempre nandun pa yung tubig. Pero nakarating naman ako doon. Wala na po akong problema doon kasi ano, ang problema ko lang, yung pag-uwi, hindi ko na maiuwi yung motor ko. Kasi malalim yung tubig. Yun nga lang, pinagtataka ko.
10: Pero pinapasok ka ni Lord.
11: Opo. Meron nakapasok ako. Yun lang sa hapon, siyempre wala na pong problema doon dahil kahit anong oras ka makauwi doon. Doon ko po na ano yung buhay. Ko na talagang
10: present, nandiyan
11: si God na talagang hindi kanya pinababayaan. Kung inaake ka kung anong mang problema na ano, basta nandiyan lang siya
10: nandiyan lagi. Siya lagi. Okay. So, ang sarap ng buhay na katuwang at kasama mo si Kristo. Ayan. Okay. So, Brother Dexter, babalik tayo no, matapos ang ilang paalala. Dito pa rin po sa Celebrating Life sa Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sports Radio and Radyo Magazine and the 104.3 FM. Babalik kami.
3: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
12: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
13: Pero, paano kung wala kang mask?
12: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanjatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanjatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
16: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual. Wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bipelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
17: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
18: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
17: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
19: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
17: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
10: Okay, it's now 8:40 in the morning. Nagbabalik po ang Celebrating Life. Ayan, kapiling pa rin po natin ang ating guest this morning, si Brother Dexter Malilin. Ayan. Brother, baka may mga gusto kang batiin or i-greet this morning na nakasubaybay sa atin dito sa Celebrating Life.
11: Binabati ko po ang nandyan po sa aking opisina, lalo po kay sa aming boss, kay O9, kay 39, saka kay Sierra Angel, si Sierra Sherwin, si Orlando, kay Ma'am, kami Ma'am Geng, Ma'am Ann, Ma'am Ian. Hello po, kumusta po kayo lahat yan? At sa aking pamilya, sa aking probinsya.
10: Saan?
11: Sa Isabela po.
10: Isabela! Taga-Isabela pa.
11: Okay, at sa lalo kila Kuya Waldo, kay Kuya Henry, Kuya Charlie, kay Kuya Bert, sa aming bunso na si June King.
10: Iyo.
11: Kayo nga, nag-iisang kapatid kong babae, si Chita.
10: Chita. Taga, saan sa Isabela?
11: San Pablo po.
10: San Pablo, yan. Ano ba salita sa Isabela?
11: Ibanag.
10: Ibanag? Paano yun? Bati mo nga sila sa Ibanag.
11: binabati ko. Parang Tagalog din.
10: Parang Tagalog din. Okay, man, okay.
11: Unti lang. Kumbaga man, ano lang, medyo may pagkaano lang po.
10: Okay, okay. So, maganda umaga po. Thank you for watching yan. So, Brother Dexter, ayon sa pagkakaunawa mo, ayon sa experience mo, ano ba ang mangyayari sa mga taong patuloy na tumatalikod sa Diyos? At ano naman ang yung sa tingin mo, katulad na nangyari sa'yo, ano yung nagpalaya sa'yo para makaalis o makalaya sa ganong kalagayan? Dalawang tanong yun, brother.
11: Ano po, siguro po kasi yung pagtalikod po, yung patuloy na hindi ka nabubuhay sa, yun, sa ating Panginoon.
10: Yes.
11: Walang buhay na walang hanggan.
10: Yun.
11: Bagaman tapos yung walang pagbabago sa sarili. Ang susi po ay yung kilalanin natin si God. Bagaman siya yung ating susi para bagaman maisabuhay natin yung kanyang yung buhay. Kumbaga na kalugod-lugod para sa kanya. Yun po yung susi na...
10: Nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat.
11: Yun po, yun.
10: Tsaka pag nakatalikod sa Diyos, yung buhay parang Brother Dexter. Alam mo yun, yung mga decisions mo mali.
11: Hindi diba? Po. Wala po.
10: Kasi hindi ka guided.
11: Wala kasiguraduhan.
10: Wala kang peace of mind.
11: Yun po. Diba? Yung wala ka talagang, kung ano yung gusto mo lang. Pero walang gabay. Talagang puro mali. Kumbaga man, iwalay ka talaga.
10: Yes.
11: Paliko.
10: Paliko talaga. At saka pansin din natin yung mga tao na yon, mga matatalino, mga marami silang achievement. Pero kung makikita mo yung buhay nila, hindi naman sila masaya.
11: Yan nga po.
10: Di ba? Walang kasiyahan, walang joy, walang pure joy, yun sinasabi natin, ha?
11: Opo.
10: Kaya, at saka yung mga tao na nasisiyahan pag hindi sila... affected kahit nakakagawa sila ng masama.
11: Opo.
10: Oo, yun yung
11: sa
10: ganun.
11: Mga makasalanan.
10: Oo, baliwala.
11: Kasi wala na, manhid na po.
10: Oo.
11: Pero kung muna nandyan na si Lord, talagang wala na po yung mga...
10: You will be rebuked, di ba?
11: Direct.
10: Oo, kaya nga. Ayan. So in your life now, kilala mo na si Lord, you submit yourself, you surrender your life to Jesus, Ano yung mga gagawin mo, Brother Dexter, para talaga yung pagluwalhati no sa Diyos at papuri sa pamamagitan ng buhay mo? Ano yung mga tingin mo dapat mong gawin o ginagawa mo na ngayon to glorify God?
11: Ang actually po, ang una po bilang padre di pamilya po, kailangan po ako muna yung magpapakita ng ano sa mga anak ko para magaya nila rin, maano nila ako na kumbaga man yung kabutihan ko.
10: Ka, oh yes, magsiset ka ng good example.
11: Parang yung sample mo po sa pamilya ko, ganun din po sa mga taong mga makakaharap ko. Na kumbaga man may ano ko din kung paano mamumuhay na magandang kumbaga man hindi ka yung kung yung mga para kay Lord na kalugod-lugod para sa kanya.
10: Yun.
11: Mai-share mo kumbaga man malaki na po kung ang pagbabago kumbaga man yung buhay ko noon sa kaso ngayon kumbaga man ang buhay ay panandalian lang, kumbaga man, pero habang nandarito tayo sa mundo, ibabaw, tayo dapat gagawa na ng magandang para mag-ipon tayo ng mga, para maidadala natin sa taas.
10: Yes.
11: Hindi po ang yaman, kasi ang yaman, maiiwan din po natin. Kailangan po ang maiipon natin yung mga magandang ano na may dadala natin sa taas para sa kanya.
10: Yes. Ikaw ba, brother, na banggit mo kanina, isa sa mga talagang naging bisyo mo ay pag-inom, di ba? Umiinom ka pa ba ngayon?
11: Actually po, sa ngayon po, totally po, wala na po.
10: Wala na, kahit social drinking.
11: Kahit na, mga ano, wala na po kasi nandun na yung mga patunay na po na yung mga minsan, yung mga ano na dati yung mga kainuman, kahit na anong ano nila sa akin.
10: Aya.
11: Oo, wala na po kasi kumbaga man ano na eh.
10: Paano mo sinasabi 'yon? Baka masabihin nila wala namang pakikisama tong si Dexter.
11: Yun na nga po yung ano nila. Shot. Ay pasensya na po. Sige po, masaya na ako makita ko lang kayo na nandiyan pero kumbaga man balang araw maano niyo rin kung bakit yung pagiinom ng alak ay
10: hindi talaga
11: kumbaga man sa ngayon hindi pa nararamdaman eh. Pero dahil ramdam ko, kumbaga man, kung paano epekto ng alak sa buhay ko talagang doon po na doon na bukas, binuksan ano ko na talagang totally wala na po yung alak. Kasi
10: yes.
11: Yung alak, hindi rin naman. Totally, yung alak, wala rin namang iyano sa buhay.
10: Pero alam mo, yung iba kasi, gusto na talagang iwasan yung bisyo na yan. But wala silang lakas loob mag-say no. Di ba, minsan pag may mga tropa-tropa ka,
11: pero
10: gusto mo mag-say no, pero ikaw, paano mo tinatanggihan? Anong sinasabi mo sa kanila para hindi sila magalit sa'yo na sabi, wala kang pakisama, ganyan?
11: Yun lang nga po yung sinasabi ko, sinala, pasensya na po kayo kasi ininto ko na po yung pag-inom na alak
10: tayo
11: po sa yung health ko.
10: Na yun.
11: Hindi na po pwede. Yun po yung inano ko sa kanila. Tapos meron din minsan naririnig, ay, pastor na kasi yan eh. Mga ganun. So, pero kumbaga man, tinatawanan ko lang kasi kumbaga man, mas mahirap kung makipagano ka. Basta yan lang po pala pag may nag-aalok sa akin na yung dati kong mga ano dati, yun lang sinasabi ko, pasensya na kasi yung health ko, hindi na talaga pwede ako manginom dahil pag uminom ako, baka bumabalik po ulit.
10: Yes,
11: yun lang po
10: yung tama.
11: Inaano ko sa kanila pag
10: Okay. So, ikaw ba nag-try ka to reach out to them? Parang inaaya niyo ako diyan, ako naman ang mag-aaya sa inyo, dito tayo.
11: Actually po, sinabi ko na rin po yun, kumbaga man, sige, pag ano, pero kumbaga man, hindi rin nila ano yan, tatawa lang din sila eh.
10: Hindi, tsaka unti-unti yan, hindi bigla yan eh. Oo, medyo.
11: Pero yun nga po, yung malaking ano, dahil siguro yun ang ano ni Lord sa akin na talagang iiwanan ko na yung ganyan para sa health ko, para maalagaan ko pa yung pamilya ko.
10: Yes.
11: Lalo-lalo po yung asawa ko na talagang super team.
10: Haba ng buhok ni Sister Ria. Hanggang rito sa akin yung buhok niya. Ayan. So, yun yung pagluwalhati. Actually, yung sinabi mo maganda yun. Ano? It's how you live your life. No? Kasi nga Christ-like na tayo. We are justified. We are sanctified. So, andito na. No? This is the time na talagang gagawa na tayo na mabuti, not to be saved, kasi saved na tayo eh, di ba? but ito yung product ng Transform Life. Yun na yun, transform ka na, kaya gagawa na tayo na mabuti. So, anong pakiramdam na despite yung naging hindi ka kalugod-lugod sa Panginoon, na medyo may mga time na

0: tagapagda alalay kung laano lahat ng mga
1: gabay.
0: Kaloy. Opo.
1: Oh.
0: Yun ang malaking ano po sa buhay ko kung nung
1: yes.
0: pumasok siya sa ako.
1: So ang feeling ng napatawad, di ba?
0: Opo.
1: Ang feeling ng minamahal, no, pag naramdaman niyo po 'yun mga kapatid, ibang klase, no. You will experience. Kasi iba yung sasabihin mo lang na andiyan si Jesus, ganyan maririnig mo lang yung kwento niya, pero ikaw mismo, katulad ng nangyari sa'yo, di ba? You experience God's love, you experience God's forgiveness, ibang klase yun. Kaya ito yung nagtulak sa'yo talaga, no? Yung kanyang love, yung kanyang pagpapatawad, yung naging susi para magbago ka.
0: Apo.
1: Di ba? Oo, ibang klase talaga. Kaya po sana, kayo ngayon na nakikinig, ala po, sabihin nyo, dami ko ng kasalanan, ganito yung buhay ko, ganyan. Alam nyo, kaya nga siya bumaba dito sa lupa para sa mga sinners. No? Sa nakatulad nating lahat, we are all sinners. Kaya lumapit po kayo sa Panginoon at siya yung maglilinis sa inyo na parang kung sabi nyo basahan kayo, magiging puting basahan po kayo pag lumapit kayo kay Kristo. So ano yung message mo? Mensahe mo, Brother Dexter, sa mga listeners at viewers natin.
0: Sa lahat po ng nakikinig sa at nanonood ngayon, kung ang pakiramdam nyo po ay malayo kayo sa Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Kasi hindi pa huli ang lahat. Hanggat nandarito tayo, hindi po madamot si Lord. Basta marunong lang po tayo lumapit, kahit na ano po mga kasalanan natin, ilalapit
1: yes.
0: lang po natin. Marunong tayo umingi ng tawad sa Kanya. Si Lord nandyan lang po sa atin. Talagang napaka ano na po ng puso ng ating Panginoon kahit na ilang beses po tayong tumatalikod sa Kanya, pero nandyan po rin lagi po siya na umaakay para sa atin.
1: Yes. Tatanggapin niya pa rin tayo.
0: Opo.
1: Diba?
0: Yes.
1: Actually, ang daming testimonies, di ba, na napapanood natin sa Facebook, sa TV, kung saan-saan na kung paano sila hinipo ni Lord. No? Mga kriminal, mga ang buhay ay talagang parang tingin mo wala nang pag-asa, but when they seek God, when they sought God, lumapit sila kay Lord, grabe yung naging buhay nila. Kaya every time they talk about how God forgave them, no, umiiyak sila eh. Kasi parang feeling nila, wala nang magpapatawa, dami kong pinatay, ang dami kong ginawa, di ba?
0: Pero so, kumbaga man dahil umingi na ng patawad,
1: yes.
0: kumbaga man, nandun na po si Lord. Kumbaga man,
1: yes.
0: ang ating Panginoon naman po, hindi naman talaga siya madamot eh.
1: Yes.
0: Basta marunong ka lang po, umano sa Kanya.
1: Mm. Alapit, no, lumapit ka lang, yun lang yun.
0: Nandyan lang si Lord, kumbaga man, kaya nga po, kumbaga man, kailangan tawagin mo siya, nandyan
1: yes.
0: lang po siya.
1: Amen, amen to that. Salamat ha. Maraming salamat, Brother Dexter. Alam ko maraming gabing hindi ka nakatulog dahil dito, pero okay lang yan dahil talagang ganyan ang buhay. So sana po ay may naihatid kami message para sa inyong lahat mga kapatid. Ang gusto lang namin dito sa Celebrating Life talaga is to promote Christ and His Word, no, and a life with Jesus, ibang klase, no. May peace, may joy despite of all the challenges in life. Yung mga nawala ng bahay, naaalala namin kayo. Yung mga namatayan, yung mga biktima o nasalanta ng baha o ng bagyo, naririnig po ni Jesus, ng Diyos, ang mga hinaing natin, no? Ang hinaing nyo. Kaya lapit lang po. At ngayong araw na to, let's be, kumbaga, let God, no? Na kumilos sa buhay natin para malinis niya at maging maayos ang buhay natin. Alright? Maraming salamat po sa inyo lahat. Ay, greetings kay Sister Julie and kay Rio dyan sa Canada. Hello, hello. At kumusta rin kay Kelsey, okay? So sa ngalan po ni Pastor Charlie Opina, ng ating guest for today, Brother Dexter Malili, ng ating pong Team Celebrating Life, Arnel Villamor, si Mark Bukiron, si Nida, si Suzanne, Radio Magazine, Sports Radio, Capital FM 104.3, lahat po ng Radio Pilipinas stations all over the Philippines, marami pong salamat. God bless and see you all next Sunday. And please stand by with Tom Reyes sa ating pong balita.
2: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura.
7: Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos

0: Cus Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo
5: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
8: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
10: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
4: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
0: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
24: GIS, your General Information Station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
24: GIS, your General Information Station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.

0: sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Like na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: on your end.
1: Thanks, Chupon!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World-class na tanawin. Explore na natin!
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan!
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Ano man ang kasarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
11: the first and the only
10: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
12: Rainbow Radyo.
10: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama dahil belong ka rito. Rainbow Radyo.
12: Rainbow Radyo.
13: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ayan! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Selly sa inyong makakasama sa isang oras na masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS receiver app. Para naman sa mga na-miss niyong episode na hopefully wala, di ba? Mapapanood niyo naman siya sa Rainbow Radyo Facebook page kung saan naka-live na din tayo ngayon doon. So join na! So, isang mamasamasang welcome back sa akin, di ba? After 2 weeks na puro taped episode, nagbakasyon po ang inyong lingkod para naman sa aking birthday break. Kaya naman fresh na fresh tayong nagbabalik. And hopefully kayo din, nasan man kayo ngayon, medyo maulan, eh sana fresh pa rin kayo. At kasing fresh nga ng ating Sabado, ay sisimulan uli natin para masaya tayong lahat with good vibes sa Balitang Baghari. Kinundi na ng Psychological Association of the Philippines o PAP ang promosyon ng conversion therapy at conversion type practices para sa LGBTQIA+ individuals. Ayon sa LGBTQ+ psychology and special interest group ng nasabing organisasyon, may sapat na scientific at professional literature na mapagpapatunay na kulang sa mga credible evidence or efficacy ang pagpapatupad ng mga practices na naglalayon na mabago ang sexual orientation o gender identity ng isang tao. Naglabas ang PAP ng nasabing pahayag matapos makatanggap ng mga impormasyon na may mga training program na ino-offer ngayon na gumagamit ng mga approaches na aligned sa conversion therapy. Hoy mga ka-Rainbow, tigil-tigilan na nga natin yan, di ba? Illegal na yan sa ilang mga bansa at sana dito rin sa Pilipinas gawing illegal na yan kasi wala namang maidudulot na mabuti yan. At the end of the day, we all deserve to be as we are at hindi dapat maging issue ang gender natin, anuman yon. Oh, ito na, gawa naman tayo ng bago issue at lilipat na tayo sa pinaka-paborito na segment sa Balad na Radyo ngayon, di ba? Ang napaka-educational na Baklavolary Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, ang patron nating lahat, di ba? Learning is fundamental. Kaya naman tuturuan ko uli kayo ng bagong word na pwede nyo nang gamitin agad-agad. So, ang ating baklavalary word for the day ay kemerut. Okay? Kemerut. Nagamit nyo na ba to? Oh, di ba? Ano nga bang ibig sabihin ng kemerut? So, ang ibig nang sabihin daw ng kemerut ay awkward. Okay? Awkward. Nakakailang. Oh, gamitin na natin in a sentence. Kemerut naman, nasingiling ko siya, ako yung nagyayang lumabas. Di ba? Sa true lang naman tayo, ka-Rainbow, kapag ikaw ang nagyayang lumabas, huwag mo nang pabayarin, di ba? Yung kasama mo, kemerut talaga yon. Kaya naman, ngayon, paglalabas kayo, tandaan, lalo pat umuulan, huwag maging kemerut. Diba? O yan, may natutunan na naman kayong bago and hopefully, eh, hindi nyo magamit kapag nagyaya kayo ngayon, diba? Saka na lang, pag ano, medyo close na kayo. At dahil dyan, lilipat na tayo sa next segment natin, diba? Whether kemerut or not, ang inyong pahayag, eh, deserve naman nating marinig, diba? Ng buong sambayanan dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community ay may boses din dapat tayo sa mga issues at mga trending ngayon sa society natin. So tutok lamang tayo at pag-usapan natin ang issue ng bayan dito lamang sa Win or Wiz, anong say mo te? So eto na, ano nga bang issue natin for this week? This week kasi, 'di ba, para nakakalungkot yung mga nangyari sa Zamboanga kung saan merong mga shooting, ganyan. And kanina pagbukas ko ng news, meron na naman na mga kung ano-ano nagaganap kung saan sa ang eskwelahan. So ang tanong ng bayan ay sa tingin mo, dapat ba i-mandate ang one-on-one counseling sa mga estudyante? Kasi ang nangyayari, mga ano, ka-Rainbow, is that after na mangyari ang isang violent event or tragedy, doon lamang nagkakaroon ng counseling. Diba? Parang paano mamamanage yung stress, yung fear, ganyan-ganyan. Eh, ang mga guidance counselor naman, eh, available all year round. So, dapat ba na para ma-maximize sila, eh, i-mandate na bawat estudyante ay magkaroon ng one-on-one session sa kanila bago pa may mangyaring masama. Tingnan natin na masasabi ng ating ka-Rainbow. Pasok.
2: Yan. Para sa akin, dapat i-mandate na yan para maiwasan natin yung mga barilan, saka malaman natin yung mga problema ng mga estudyante bago pa sila makapag-isip ng masama.
13: Maraming salamat, ka-Rainbow na Reggie. Ako, ang sagot ko dyan ay win. Okay. Dapat naman talaga kasi para naman hindi na natin paabutin pa dun sa point na parang it's too late at may madamay pang iba. Pero more than having one-on-one sessions kasi FYI, sa ilang mga eskwelahan, okay, na aking napuntahan at napagtanungan, sa bawat 300 estudyante ay iisa lamang po ang guidance counselor. Paano naman po yun? Kung may one-on-one sila, baka tapos na yung school year, hindi pa tapos tong guidance counselor. So I think the bigger problem is maganda po yung ating suggestion na magkaroon ng preventive measures by having one-on-one para ma-check ang mental health ng mga estudyante natin. Pero more than that, siguro nanawagan ako sa DepEd, no? Ilan nga ba ang dapat na maging counselors, guidance counselors ng bawat school para healthily distributed ang number of students without compromising, di ba, their mental health? And also, ako ipapasok ko na dyan, baka maganda rin na i-mandate na may one-on-one ang mga faculty and administrative staff para noon alam nila kung paano i-handle ang nasabing sitwasyon just in case may mangyari. Oh, diba? Napakalaman ng pagbabalik ko talaga. Talaga, inipon ko lahat ng mga insight na yan dahil kagaya nga ng, ano, ng ating simula, eh, gusto ko moving forward, eh, magandang maganda ang return to the ano, studio ng inyong likod. Kaya naman ang topic natin for today, mamaya pagbabalik natin, ay something close to my heart. So kayo ba, mga ka-Rainbow, nanonood ba kayo ng BL series or Boys Love series? may mga paborito ba kayo? Ito yung mga mag-jowang lalaki, ayan, yung may mga pakilig portion, ganyan. May pinapanood ba kayong ganun? Ako sa Netflix, nakakapanood ako, and admittedly, fan na fan ako. Now, mamaya tutuklasin natin, bakit nga ba nakakakilig tong mga to? May formula nga ba? Samahan niyo ako kasama ang ating special guest. Huwag kayo aalis at tayo po ay magbabalik dito lamang sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
9: Radio Magazine 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radio on the go.
20: Radio on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
23: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad. Bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam.
26: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
27: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina kaya tumitumi na ako sa pagpasada.
26: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
27: Oo mahal, kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipag sa palaran sa baha.
26: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
27: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas. Samahan mo.
9: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
28: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Ayan, at tayo po'y nagbabalik mga ka-Rainbow. So now, kung hindi pa kayo nakatutok, ay tutok na sa Radio Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Kanina, bago tayo magpaalam for a commercial break, ay na-mention natin, di ba, yung ating hilig sa BL series or Boy Love series. So kayo po ba ay nanonood? If yes, ano bang mga favorite titles nyo at sino ang paborito nyo artista? So para samahan tayo, para pag-usapan kung bakit nga ba legit nakakakilig to at hindi lamang para sa miyembro ng LGBTQIA+ community but rather maski sa mga straight na people. Alamin natin yan kasamang isang queer writer, actor, o diba, at spoken word poet na si Juan Miguel Severo. Magandang araw, Juan Miguel.
29: Good morning. Happy to be here.
13: Yes.
29: Excited. Sobrang excited.
13: Oo, masyado masaya ngayon ha. Kasi syempre umuulan pero ibang ating atake, di ba?
29: Yeah.
13: Maraming salamat sa pagpapaunlak.
29: Sobrang salamat din sa imbitasyon. Actually, nung sinabi sa akin kung ano yung pag-uusapan, game na agad ako.
13: Malamang kasi close to your heart, di ba?
29: Kasi sobrang fan ako talaga ng BL. Pagkatapos, konti lang din naman sa buhay, yung mga tao sa buhay ko na nakakausap ko about it.
13: Yeah. Ayan, well, this is the time, di ba? Na maraming makikinig sa'yo, di ba? Whether sa live or sa replay, I'm sure maraming sila matututunan dito. But before anything, how should should I call you? Like JM, Juan Miguel, Juan?
29: JM or Gege?
13: Which do you prefer?
29: JM na lang.
13: Ah, sige. JM. O yan. Oh. Si Gege. Mas ano, mas commercial ang atake
29: si
13: natin.
29: Si Gege ay sa ano na lang, pamilya ko na lang.
13: Oo. May mga ganun naman talaga tayo, di ba? Ayoko na ma-share yung tawag sa akin ng pamilya ko. But moving forward, sige. JM, how did you start dito? Kasi, di ba, parang I believe marami tayong ginagawa sa life. Meron kang ano, queer writer, actor, spoken word. How did you start in this industry?
29: Paano ba ako, okay, meron akong mga kaibigan na nanonood ng BL or nakikita ko lang nag-share ng videos. Sabi ko, hala, una sa lahat, ang pogi ng mga bida. Tapos pangalawa ay Thai. Tapos hindi ko naiintindihan kung ano. Eh, noong 2007 kasi nakapanood ako ng isang Thai film sa Cinema Nila, nung meron pang Cinema Nila, yung Love of Siam starring Mario Murer.
13: Napaka-iconic.
29: Doon nag-start si Mario Murer bago siya naging sikat at nagkapelikula pa rito. So, yun yung little did I know that after that movie, nagkaroon na eventually at na parang that movie started kind of a movement in Thai entertainment media. Kasi after that, nagkaroon na ng mga iba't iba pang mga, siguro years after that, nagkaroon ng maraming mga BL na.
13: Correct.
29: Ganun. So, nung nakita ko may sinishare yung mga kaibigan ko, I got curious. So I looked for some BL. Tapos nag-refer siya sa akin ng isang palabas. I think this was late 2017 or early 2018 when I saw ang pamagat niya ay Two Moons, na very high school lang yung ano.
13: Oh, bida. Okay. I haven't seen that.
29: Two Moons, yun yung kauna-unahan ko. Well, basically, yung campus crush na suplado at saka yung isang mahihain na Becky.
13: May tanong ako dyan sa mga plot na yan kasi karamihan po mga ka-Rainbow ha. For some reason, nangyayari siya sa school.
29: Lagi
13: diba? Lagi sa school, madalas.
29: Meron nga tinatawag na, ano, na parang blue shorts BL. Parang it's kind of a subgenre na blue shorts BL. Kasi diba yung uniform ng mga Thai high schools,
13: correct.
29: Blue shorts na may ikli. So yung blue shorts BL, yun yung mga typically nangyayari in school, ganun. And it, one of the reasons din kung bakit siya laging madalas na nangyayari sa school is we have to remember that some of the writers na talaga ng BL na as in yung gumagawa ng novels like online or eventually na napapublish ay mga estudyante rin eh. Mga fanfic writers. Yeah, mga writers of fanfic.
13: Ang galing naman nila.
29: Writers of fanfiction that are eventually adapted into ganyan. So, ganun siya nag-start. Yeah. At saka yung, kasi yung Love of Siam before, ang interesting sa kanya, coach, ay nung nilabas kasi siya, it was marketed as if it was a heterosexual coming-of-age story.
13: Oh.
29: As in, yung pagkakakat ni pag if you watch the trailer of Love of Siam, you would think na parang ay yung dalawang lalaki with this dalawang babae yung bida. Pero kaya siya it caused a controversy kasi of course yung pinanood ng mga tao tapos nakita nila ay yung dalawang lalaki. Mm-hmm. So it was transgressive like that.
13: Uh-oh.
29: So ngayon years later, I think it really ushered sa yung pati yung kung ano yung mga bagong yung format ng BL.
13: Yeah.
29: Ganun na rin na naka-shorts, madalas nga yung isang maputi tapos isang moreno lagi may
13: But tell me about it. That was what? 2007 tama ba yung?
29: 2007 2008.
13: Yeah, 2007 2008. That was in Thailand.
29: What's
13: your opinion, JM? Bakit sa atin it never blossomed that early?
29: I mean, honestly, hindi ko alam. Pero, kasi meron naman ng mga nanonood at nagbabasa ng yaoi or ng boys love dati. Kahit mga manga pa lang dito, kahit nung college pa lang ako. Pero hindi nga siya nagfa-fly. Siguro kasi,
13: diba?
29: Kasi siguro hindi siya ginagawa ng mga mainstream film directors natin or ng television directors natin.
13: Ah, okay.
29: And then, kasi syempre, iba pa rin yung kapag big hit yung pelikula eh. Ganun yung nakaka-cause siya ng change talaga sa kung anong klase ng mga pelikula yung susunod na ilalabas.
13: Saka siguro kung babalikan nga natin yung 2007 era para sa mga hindi pa buhay dyan, makinig kayo. Diba? Parang yun yung mga panahon na very stars-driven pa rin naman diba?
29: Yeah, yun pa yung isa talaga. Ang very, tag dito yung star system kasi sa Pilipinas, sa Philippine showbiz. hindi nag-aalaw masyado ng mga big hits nang galing sa ibang, galing sa mas hindi kilalang tao, kilalang artista. At the same time, yung star system din, not necessarily inaalaw ang mga big stars to play queer roles.
13: Correct. Oo, takot pa sila. But hindi nyo pa alam, mga big stars, na pwede maging launch ng, alam mo yon, panibagong heights sa career nyo din. Diba?
29: Ang si Mario Warrior.
13: Diba? So, it's part of it.
29: Ay, pero sabihin ko rin lang, yung pagsasabi ko na hindi nag-hit yung BL dahil walang gumagawa ng dito sa atin nung panahon na yun, that doesn't mean na walang gumagawa ng mga magagandang queer films din dito. Ha? Kasi, noon ang around that time, 2005, 2006, ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros.
13: Oh yes, diba? I've seen that.
29: So, at saka si Najee Altajeros, dati pa naman gumagawa ng mga queer films. So, hindi lang BL yung format ng mga ginawa nila.
13: It's just that, compared to the Thai people, medyo mas nabeta nila. But ako rin ng personal note, feeling ko kasi mas open din yung mga Thai, di ba?
29: Feeling ko, ang thing kasi sa Pilipinas ay una sa lahat Buddhist sila, hindi sila Katoliko. I think it's a huge factor na Katoliko tayo.
13: Sa Buddhist ba walang ganyan? Hindi ko alam.
29: Iba yung higpit sa Katoliko. Okay. Actually, yung isa sa mga pinakamalalaking BL this year ay yung Ticket to Heaven, kauna-unahang beses ng Thailand na maglabas ng kwent ng BL tungkol sa dalawang Katolikong bata na lumaki na nasa seminaryo. Yeah. Ganun. So kasi it's not, tas hindi siya masyadong hit doon. Hit siya internationally.
13: So ang dami palang factor, no? Sige, before we go deeper into that, siguro para sa ating mga ka-rainbow, no? Ano ba talaga ang BL pag dinefine mo, and what makes it different apart from the fact na ang bida ay dalawa lalaki.
29: So, ang BL or boys love, inception siya ng mga Hapon, ng mga writer na babae. Karamihan ng mga unang writers ng BL ay kababaihan talaga. That's why it's very interesting kung ano yung klase ng mga binao ng BL, kasi it shows kung ano ba yung what's fascinating about BL is it actually very feminist siya yung pinanggagalingan niya kung tutuusin Kasi isipin mo, response siya ng mga kababaihang writer sa kung ano yung mga existing na nasusulat na before. Tapos sa mga, sabihin na natin, halimbawa, Hana Yori Dango o yung pinanggalingan ng Effort kung saan yung babae ay sinasaktan kasi may physical abuse madal sa mga babae ron. And sa ibang mga manga.
13: Uh-oh.
29: So yung ang interesting sa BL is or sa yaoi ay it gave women a chance to show how romance could look like for them. Pero at the same time, it's also transgressive and subversive because ginagawa yung mga lalaki na nang bibiktima sa mga kababaihan ng toxic masculinity sa mga sinusulat nila, yung mga lalaki ay biktima rin doon sa mga BL na yun. Kasi sila yung nagkailangan magpigil ng emosyon. Anong feeling ng emosyon?
13: Ang ganda pala nitong discourse, mga ka-rainbow, pagdating sa, para kung mabalik sa masters ko sa media, ganyan ang mga usapan.
29: So diba, ang ganda nung pinagsimulan niya, although eventually, syempre, may mga, isang sa mga criticism naman na na-receive niya ay mga babae nagsusulat, hindi naman nila experience yan, ganyan.
13: But correct.
29: That's no longer true rin. Kasi marami ng mga kalalakihan or mga bading din na nagsusulat ng BL.
13: But I think, what do you think, JM? Is it the factor na kaya nakiklik ang isang BL is because we showcase, quote-unquote, based on my understanding, emotions na very, that are coming from women writers.
29: Definitely. Because, ang mahirap kasi, aminin natin, whether or not, aminin natin kasi, ang mga bading ay lalaki pa rin. And therefore, there is a certain level of toxic masculinity na ingrained in us or na parang mahirap para sa atin na i-embrace. But ang mga babaeng writer nito, they're not talaga
13: very emotional and very open
29: about your emotions talaga, and yun yung pinaka key sa paggawa ng effective na romance eh. Diba? Dapat there's an openness, there's a willingness to be
13: vulnerable. And I also believe that yung ano, sexuality ng mga babae mas fluid. In terms of, alam mo yun?
29: I think so too, because hindi sila sinasakal ng toxic masculinity. So, mas madaling para sa kanila.
13: Kaya pala, no?
29: Kaya rin mas nakakakilig ang kaya sa sinusulat ng mga mangaka or ng mga fujoshi, ng mga nagsusulat ng BL at fans ng BL. Tawag dito, ang nangyayari ay kita mo kung paano nila tunawin yung isang lalaki para maging maging mas vulnerable. Uh-oh. Yung nakikita mo silang nagsa-struggle with their emotions. Yeah. Yung isa sa mga nakakakilig na parts ng BL kasi, di ba, pag nakita mo nagsa-struggle siya with their emotions pero they are failing na hindi na nila matiis.
13: Mamaya ako sabihin ko ano, bakit ako hindi kilig doon sa...
29: Ito, naalala mo si Art Hit ng Sotus doon sa sinabi.
13: I know, right? Di ba? Sige, meron bang eksakto naman, yun nga yung nabanggit ko kanina, di ba, JM? Parang ito, laging school setting. Bukod sa na-mention mo na dahil dun nga yung, alam mo yun, yung mga writers nito ay mga estudyante and all, meron bang formula na para mag-hit yung ano, kailangan ba, lagi ako based sa napapanood ko, kailangan yung personality ng isa mas dominante kaysa dun sa isa, di ba? Meron parang submissive pero palaban din siya, alam mo yung ganun. Meron mga siga-siga, hindi muna siya gusto.
29: Yeah. So, originally, sa mga naunang BL, yung, kasi, kagaya ng kahit anong genre naman, lagi namang may mga stereotypes or mga type, not stereotypes, but archetypes, ganyan.
13: Mm.
29: For example, sa BL, ang archetypes ay si, yung dalawa sa couple is si Seme at saka si Tsundere.
13: Mm-hmm.
29: Basically, Seme at saka Uke.
13: Mm-hmm.
29: Yung Seme at Uke, basically, it's about who holds more power in the relationship, in the dynamic, no? Or, kaya makikita mo kung sino yung mas, typically, dahil nung nag-start yung BL, syempre, mas heteronormative pa. So, yung mga uke, sila yung mas kime, sila yung mas powerless, submissive, ganyan. Tapos yung mga seme, sila yung mga mas matangkad, kapag dinadub yan sa anime, mas malaki yung boses, ganyan, or ganon. So, or usually rin sila yung mas mayaman, sila yung, para lang din sa rom-com sa mga Pilipino na or sa kahit aling mga rom-com na merong mas mahirap, may mas mayaman, ganyan, or
13: correct.
29: Laging merong mas powerful in the relationship. Pagkatapos, laging ang the romantic arc isn't just about falling in love, but it's also about the more powerful one giving up his power to be with this other person.
13: Very romanticized, no? Uh-oh. Yung mga ano, para mabigyan ng hope yung mga viewers that no matter what space you are in right now, is that love is still possible. Parang ganun yung nababasa
29: definitely.
13: Sa sinasabi mo ngayon, no? Sige, bago tayo magpaalam for a break, siguro isang tanong din muna dito, JM, no? Given that, bakit nga ba wala pa ako na personal note, wala pa ako napapanood na BL, na pareho silang, let's say, sabi nga nila, in the eyes of the ordinary people, na parang bakit walang kwento na pareho silang mahirap? Pero alam mo yung nagsikap sila. Di ba laging merong ano? Di ba? Wala. As in yung galing sa slums, yung mga ganon. Pag BL ha? Pag BL, wala pa ako nakita. Is there a logic sa tingin mo? In your opinion, of course, being in the industry na nagsusulat ng BL mismo, bakit nga ba wala?
29: To be fair, meron.
13: Ah, meron ba? Hindi ko pa napanood.
29: Meron. Pero it's so interesting actually. And it's a Filipino films. It's a Filipino BL back in 2020. Ang pamagat niya ay Quarantine Things, and it's about two guys that had to quarantine together during the pandemic. Pero ang doon kasi ang divide doon kasi it still follows the formula in the sense na meron pa ring power imbalance kaya i-negotiate. But hindi nagfa-factor in yung economics masyado. Ang mas nagfa-factor in ay kung sino yung mas
13: dominant,
29: feminine at saka sino may masculine.
13: So I guess the question really was about dun sa status. Is it something that's sensitive to the BL formula? Kasi wala nga yung mahirap. Pareho kayong mahirap. Diba? Mm. Laging merong kasabay ng pagiging gwapo, mayaman, diba? At matangkad. Pero yung dalawa kayong nandun sa rock bottom, di ba? I haven't really seen anything like that.
29: Kung
13: what
29: do you think? Parehong nasa rock bottom.
13: Oo.
29: Parang wala akong maisip.
13: Diba?
29: Kung kasi lagit-laging merong power imbalance. Lagit-laging.
13: What do you think can be a logic or an explanation there in your own opinion bago tayo mag-commercial break?
29: I think it's because parte parati ng romance yung negotiation of power. Kung who holds power. And kung kapag nagparte ng romance on screen yung thrill na kasi isipin mo ang pinagalingan natin dito ng ang lolo ang ininuno ng romantic comedy etc ay Pride and Prejudice Mr. Darcy at saka Elizabeth Bennet na isang mahirap isang mayaman talaga so yun talaga yung pinagalingan natin and yung romance kasi it's about being open, vulnerability, and to be vulnerable, you have to be ready to give up some of your power for connection in the name of connection.
13: So parang feeling ko, mas interesting lang panoorin. Ang alam mo yun, parang may gap na as in talaga legit na
29: may gap.
13: Sige, titingnan pa natin kung ano pang mga interesting trivia. Natututo ba kayo mga ka-Rainbow? Kung may questions kayo, padala nyo lamang para masagot dito. Huwag kayo alis, magbabalik po ang Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
0: Radio Magazine 1278 AM.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
4: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
4: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
3: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
4: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumigas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
22: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas,
0: Radyo
22: Magazine
7: 1278 AM.
28: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
29: I
13: At tayo po ay nagbabalik ngayon sa Rainbow Radio. Again, tutok na sa Radio Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Kasama pa rin natin si JM Severo, isang queer writer, actor at spoken word poet. So yan, kaya naman natin siya naimbitihan kasi talaga naman nagsulat na siya na sarili niyang BL, di ba? From a fan to an actual writer of a series. Ano nga uli yung sinulat mo?
29: So I wrote Meet Me Outside back in 2020. Tapos, lang kasi siya, parang commissioned siya by a gay dating app.
13: Oh, okay.
29: Yeah. Commissioned siya ng gay dating app. So, pag pinanood mo siya, medyo makikita mo siya na parang tutorial siya ng kung paano gamitin yung dating app.
13: Pero at the same, pwede pala yung ganun.
29: At the same, pero napapansin mo naman, diba, kahit sa Type BL, marami silang mga product intrusions na laging iinom ng ng honey, ganyan. Yun, so parang ganun siya. Tapos, but it's about isang heartbroken na influencer tapos na nagpunta sa isang hotel nag-staycation during Christmas break and then may gusto sa kanya yung naiwan na receptionist doon sa hotel. Fan pala niya ganyan.
13: Okay. Is that based on actual experience?
29: Hindi siya based on actual experience per se pero somewhat. Parang may elements.
13: Kasi ako na personal note, I feel that if you've experienced something, ako lang naman po ito mga ka-rainbow, ha? Kasi ako, bilang nagbablog, diba, nagsusulat coming from experience, mas raw, mas feel ng mga tao yung mga
29: medyo
13: ano.
29: Sige, may katotohanan naman siya. Kasi nung nag-viral yung tula ko dati tapos medyo marami nakakilala sa akin.
13: So it's really about
29: tapos napupunta ako sa ibang lugar sa Pilipinas tapos minsan may makakakilala sa hotel staff. Nagka-crush lang ako sa isang hotel staff. Wala naman kami interaction bukod doon. Pero meron, pero pinhinalo ko na rin lang doon sa mga instances wherein may makaka-interact ka na eventually malalaman mo ay fan pala tapos biglang
13: small world, no?
29: Oo, na parang fan pala pag may something.
13: Wow. Sige. Dahil dyan, dahil nga writer ka na and you've seen siguro a lot of BL films already, di ba? Sa tingin mo, ano yung mga nagiging problema naman? While the plot is really interesting, mga ka-rainbow, syempre lahat tayo kinikilig, di ba? Mm-hmm. Pagdating sa representasion na LGBTQIA+ community sa mga BL films.
29: Okay. So, I think na very limited pa rin kung ano yung mga napapakita. That's why I think it's kailangan nating mag-provide pa ng space for more representations kasi as popular BL as a form of media is, it's not capable of representing everyone. Kasi BL by definition ay between two boys.
13: Correct.
29: For example, but how about our trans sisters or our trans
13: na minsan kabarkada lang, 'di ba? Doon pinapakita sa pelikula.
29: So, kailangan mag-provide pa rin ng space sa kanila. Parang it's not the be all and BL is not the be all and all, of queer representation sa media. So, pero at the same time, syempre, halimbawa, kahit BL na minsan walang enough na femme representation din.
13: Oo.
29: So, there are certain shows na merong femme leads. Pero yung klase ng femme din ay hindi yung mas prim and proper prem. Femme.
13: May level.
29: May mas prim and proper kaga Forever You, if you know that. Meron si Forever You ang title. That's very prim and proper siya. Femme siya, pero prim and proper. Hindi siya yung, namimiss ko yung mga loud na bading. Paano naman yung mga maingay na bading na deserve din ng pagbabas.
13: Sige nga, come to think of it. Bigla ka na naman may naisip ako dahil nanonood ako ng mga ganyan. Nakapanood ako ng GL Girls Love po. Again, sabi ko nga yung movie nila Rian Ramos saka ni Glyza
29: De Castro.
13: Oo, nakapanood na din ako ng mga BL. Hmm. Pero bakit nga ba? Wala naman, should I call it TL? Mga trans love story. Di ba? I'm not sure. Correct me if I'm wrong. Bakit nga ba wala?
29: To be fair now, mayroon.
13: Meron ba?
29: Meron. Pero hindi siya,
13: as in trans to trans, gano'n?
29: Ay, not trans to trans, but halimbawa, for example, if you panoorin mo yung The Warp Effect, merong The Warp Effect sa YouTube under sa GMM TV where they feature a trans a love story between a trans woman and a man na sobrang clash ko yung lalaki.
13: Ayun nga yung ano doon, parang JM, ang feeling ko ang formula na naman is acceptance, 'di ba? Between the trans and the straight.
29: It was such a non-issue.
13: Oh!
29: Sobra, the reason I love the Warp Effect so much, yung ano na yun, ay nag-start sila na mag-jowa na sila. Pagkatapos, hindi pinag-usapan na, walang
13: bakit trans ka or ano.
29: Bakit trans ako? Uy, sinatago ko ang trans ako. Ganon. Wala talaga. Tapos, and then, as in, may engagement, ganyan. Tapos, sobrang non-issue. Hindi pinag-usapan na trans.
13: Ako, on a personal note, gusto ko makapanood ng trans to trans. And ako din, on a personal note, kasi diba ang mga drag queens, hi, sa mga ano, sa ano dyan, sa Rampa Bar, ayan. Mm. Diba mga drag queens, yung jowa ng kapwa nila, drag queens. So, minsan, magkaiba rin ang kanila madyan. Baka naman pwedeng gumawa po tayo na ano, ng mga series to fully represent. Halimbawa, tomboy as in butch ang bida. Wala, di ba? Laging kailangan pa-fem din ang ano.
29: Kaya panoorin nyo rin yung The Warp Effect kasi may ganun.
13: Nandun din. O, ayan na. Abangan. O, para matuto tayo dyan sa mga. Kasi I agree with you, JM, no, na napaka-importante na representation. Most especially dito sa konteksto natin sa Pilipinas. Kasi nga, laging merong stereotyping na. Di ba? How does the BL series actually combat that?
29: Ang ma-okay kasi sa BL is at least sa Thailand, I believe that it was instrumental in the passing of the marriage equality law.
13: Oh.
29: Yeah, kasi sobrang it became soft power na ng Thailand ang BL eh.
13: Oh.
29: So it would have been very hypocritical of the government to cash in on the success of an industry but then refuse to give to grant them their or honor their rights in
13: ang galing, no?
29: In legislature, 'di ba? So kaya ang ganda nung nangyari, as in I'm not saying na parang walang ginawa yung mga aktivista. Definitely meron. Yeah. Pero let's face it, napakalaking bagay
13: mas yung... madali kasi may mukha.
29: Mas madali.
13: May mukha yung mas mga madali. Pinaglalaban.
29: And yun yung ginagawa ng representation kasi. Na the more that you represent something, the more it is normalized. The more it is normalized on screen, the more it's accepted in real life.
13: Oh,
29: diba? So, ganun yung nangyayari na parang dahil napakarami ng BL, oh my God, just this year. Parang ilan ng nasa nakaka-30 na yata ang Thailand ngayong ano pa lang. As in, umabot na kasi dati yung GMM TV, maliit na cable company lang naman sila. Eh. Pero ngayon pati yung mga major networks ng Thailand ay nagpo-produce na rin ng BL.
13: Oo.
29: Ganun na, kasi ganun nga siya ka-lucrative as an industry. As a form of media.
13: Ang ganda, no? Pwede kaya sa Pilipinas yan?
29: I think pwede naman eh. Pwede dapat eh. And feeling ko nararamdaman na nila yon. Kasi recently, nandito yung mga BL actors eh.
13: Correct. Pinagkaguluhan din.
29: Naglaro with Star Magic eh.
13: Mm-mm.
29: The mere fact na in-acknowledge sila ng Star Magic, ano, feeling ko may...
13: Yun ba yung may endorsement din na ginawa? Meron din nagpunta dito na may endorsement sila.
29: Meron din nagpunta dito for endorsement.
13: Bright.
29: Si Bright.
13: Kaso
29: din yung nag-BPL.
13: Ano ba name noon? Basta.
29: Bright Wachirawit. Yeah, Bright Wachirawit talaga yung pangalan niya. Hindi na siya nag-BPL.
13: Okay. Yung sa Together. Nag-retire na pala siya sa mga...
29: Sumingat na siya eh. Kaya, may issue rin ako sa mga ganong...
13: Pero again, sige, moving forward dun sa ganyan, 'di ba? Sabi mo nga, pwede naman may potential. Pero bakit kaya? Ito ha, 2026 era, nasagot natin yung 2007 kanina.
29: Grabe, no, 20 years.
13: I mean, 2026 na ngayon. Bakit ngayon yung mga BL, 'di ba? Parang indie film pa rin or underground, parang pag sinimalaya. Pa rin. Bakit hindi pwedeng halimbawa level ng probinsyano, mga ganong ano? Sa tingin mo, bilang nasa industry ka rin?
29: Napakalaking bagay na hindi gaya sa Thailand yung media landscape natin. Hindi gaya sa Thailand na dito kasi sa atin, ang naglalaban lang naman mostly for many years ay ABS-CBN and saka GMA sa pag-produce ng mga TV shows. And then there's TV5. Pero none of them took risks.
2: Oo.
29: No? At least not in that sense. Like, ang gumawa ang, in all fairness to GMA7, there was The Rich Man's Daughter with Gliza. That was prime time. That was a hit. There was My Husband's Lover.
2: Yeah, oh, yun. Oh, sumikat yun.
29: Pero again, yung problema is, lagi siyang, doon sa mga palabas na yun kasi, laging problema yung pagiging bading, mm-hmm. pagiging lesbiana.
2: Mm-hmm.
29: Lagi problema, it's not really celebrated, but it's the cause of their suffering.
2: Correct.
29: Especially in My Husband's Lover, kung saan, sorry, kaibigan ko yung writer. Pero totoo eh, na parang, yeah, you root for the gays. But also, pinipresent siya as the cause of suffering of one woman.
2: Uh-oh.
29: Na parang kalaban ng babaeng nito, sinaktan ng kabadingan ng babae nito, si Carla Avellana. So, parang ganun yung framing. Kaya hindi siya masyadong joyful. Eh, ang joyful ng BL eh.
2: Totoo naman. Ang iba yung feeling, no?
29: Ang ano kasi sa BL, ang isa sa kasi sa mga pinaka subversive na qualities din ng BL, di ba, ay almost non-issue yung pagkabading.
2: Which should be the case in real life.
29: Which should be the case in real life. And the thing with representation is this, at diba sinasabi natin, ang mga palabas ay salamin ng lipunan.
2: Uh-oh.
29: The same way na ang lipunan ay salamin ng palabas. Ang ibig sabihin, kung anong nakikita natin sa mga palabas ay eventually maaaring maging totoo.
2: Mm-hmm.
29: Maging katotohanan natin sa tunay na buhay. At kung ano yung nakikita natin sa tunay na buhay ay eventually ay magiging palabas. Ganun yan eh.
2: Mm-hmm.
29: Ganun yan eh. Lagi, the writers and the artists will also always be inspired by what's happening in real life, and what's in real life will always, and what's happening in art will eventually be replicated. Kaya kapag nakita ng mga maraming, totoo naman na kapag nakita ng maraming mga bading ng bata, yun na ninonormalize ang pagmamahala ng dalawang
2: they
29: bading.
2: They would be more open.
29: They would be more open.
2: So right now, given all those, what would you change if you had the power? What would you change in the way BL, mga BL series po, mga ka-Rainbow, is presented in the Philippine setting?
29: I wish there were more production houses, producers that would take risk na tas yung ilalako rin siya sa mga streaming services.
2: Mm-hmm.
29: Ilalako rin siya sa mga yung sinulat ko before kasi nasa YouTube lang siya.
2: Uh-oh.
29: Hindi naman makikita sa YouTube. Eh, malaking bagay yun eh. Like, alimbawa, yung Game Boys ni Direk Jun Lana, which was a huge hit, at napakaganda, by the way, na, tawag dito, laki niyang hit, tapos nasa YouTube lang siya, pero I'm sure hindi rin ganun kalaki yung returns nun, kasi nasa YouTube lang.
2: Uh-oh.
29: Ngayon, tas nilagay nila yun sa Netflix eventually, and then yung season 2, nilagay nasa, I think, sa Viva One, yung season 2. Ganyan, pero it needs to be more accessible.
2: And to be honest, I feel there's so much value na parang kesa naman congested na yung ating mainstream ng mga same formula.
29: Sorry, hindi pala si Direk Jun Lana yung ano. I mean, idea first siya, pero hindi Direk Jun Lana yung Game Boys.
2: Okay.
29: That was Ivan Andrew Payawal.
2: Okay, so, sige. Ayun, na parang kesa congested, same, alam mo yon. Halimbawa, may formula na tayong given na ilang pelikula na ba ang Rags to Riches, ilan na ba yung magkakapatid na inape, bumangon sa, alam mo yung mga ganon.
29: Sa totoo lang, minsan hinihintay ko talaga eh, na mayroon, surpresahin nyo lang.
2: Yung
29: ako.
2: Parang, oo, ako din, di ba? Yung parang ganyan.
29: Kahit, remember, yung kay Kyle Echari na teleserye recently, Kyle Echari and Donnie Pangilinan ba yun? Na parang, nakakaramdaman ako ng kaba. May nararamdaman akong kaba na parang feeling ko merong, it's a bit queer-coded, as one would say. I feel like it was a bit queer-coded, but akin lang, for once, just embrace it fully.
2: But wait, may quick question ako, JM, no? Talon tayo dun. Kasi yung feeling na every time that you watch a BL series or a film, di ba? Iba yung ano, iba yung emotional high. Sa totoo lang,
29: kilig talaga. Whether,
2: bakit? Sa tingin mo, bakit?
29: I think it hits differently sa mga millennial gaze or sa kasi walang kulat, wala akong ganun ng mga
2: nung so bata parang ako. Ano, freedom ang atake nito.
29: Oh, tsaka parang finally. Especially napakaraming mga queer writers, gay writers na nagpahiram ng mga salita nila sa mga heterosexual love stories. Napakarami nating legends na screen writer na. Ang daming mga iconic lines na sinabi ng mga babae na badingang nagsulat ganyan. So parang kaya to finally see na gay people are having that moment imbes na kasi minsan pinoproxy na lang natin yung sarili natin sa female lead, di ba?
2: Yeah. So I guess ako rin na nakikita ko naman dyan, no, mga ka-Rainbow, it's the rawness of the emotion and the reality that heterosexual love is actually the same as homosexual love, di ba? Mm. Gay love or whatever else love there is, same lang siya. Mm. Pinalitan mo lang yung gender nung nandun. Mm. But to see the emotions raw and maraming mga straight people ang nanonood ng BL,
29: totoo.
2: At GL.
29: At kasi, yun yung sinasabi, totoo na love is love. Pero, of course, it's also what's different is because our experience will always be factored in. Like, for example, kapag nakita mo na this person is struggling with his sexuality o magka-come out siya sa mga kaibigan niya o sa magulang niya, nafe-feel mo siya kasi pinagdaanan din na

0: Mali pa yung grammar. Pa, okay.
1: Mali, subject okay, verb wala agreement. Naman perfect.
0: No, pero, ayun, pero it's what happens behind the scenes still matters more. Kasi, eventually, kasi nga, magre-reflect parati yung kung ano yung nangyayari sa tunay na buhay at saka nangyayari sa screen.
1: Mm-hmm.
0: May ano sila, meron silang, may symbiotic relationship sila dapat eh. So, ayun, kailangan nating alagaan ang ating communities nang sa ganun ay mas maging capable sila of creating art that will represent us.
1: Yes, ang ganda noon. Now, any message for our listeners and viewers right now who may be into BL or just starting to explore? Ayan.
0: Anong tawag dito? Sige. Ako yung sinasuggest ko na manood kayo ng BL. And not because it's the best piece of media that you can watch, but because it will inform you rin sa kung anong estado ng kasalukuyang ng media landscape, kung ano yung estado, anong klase ng espasyo yung inookupa ng mga queer stories, ng mga kwento ng mga bading sa entablado, sa international stage, at saka sa screen. Nang sa ganun, pwede nating uriratin kung ano pa yung kulang, ano pa yung pwede nating idagdag, di ba? At ano pwede nating makita kung saan tayo pwedeng pumasok at ano yung pwede nating idagdag na bago ron.
1: Ganda. Because it's the only way we can change and improve.
0: Oh, and improve. And again, the queer experience isn't a monolith. Walang one and one queer experience only.
1: True.
0: Kaya ibig sabihin, the more stories na makalabas ay mas mabuti.
1: Yes, so that everyone would feel that they are heard, seen, felt, celebrated, and belong sila.
0: Correct.
1: And on that note, saan kanila pwedeng makontak or makita, JM?
0: pwede nyo i-follow sa Instagram at Juan Miguel Severo and also sa Facebook. Meron ako, paka-like na lang yung Facebook page ko ng facebook.com/JuanMiguelSevero. Yun lang.
1: Ayan. Maraming salamat, JM. Ayan. Oh, enjoy. Don't worry kapag meron kang BL na bago, feel free to drop by and we'll talk
0: balik,
1: about
0: balik
1: it.
0: Balik ako rito. Ang saya pala rito.
1: Diba? Masaya kwentuhan dito. Ayan. Okay, mga ka-Rainbow, ayan po, nakasama po natin Mr. James Severo, isang queer writer ng BL series, actor at spoken word poet. Ang dami kong natutunan, di ba? Para akong umattend ulit ang master's class ko sa communication. Pero napakaganda po experience niya kasi ang lalim pala ng BL, no? And on that note, share ko lang muna yung mga takeaways ko. Gusto ko yung sinabi niya that BL is parang soft power na sa Thailand. Oo nga, no? Isipin niyo kung ang strength ng BL sa Thailand ay nakapag-result ng, alam mo yon, marriage, same-sex marriage approval doon. Sana sa Pinas din. Baka naman, mga producers, di ba? And next one na nag-stick sa akin is yung representation. While BL is just a part of it, sana dumating ang araw that producers, alam mo yon, investors, and everyone else who actually cares would, alam mo yon, choose, di ba, to represent lahat ng spectrum na LGBTQIA+ community. Kasi hindi lang naman gay love or girl love ang mahalaga dito. Lahat po tayo, regardless of our gender, deserve to have a space in that big screen. Ayan mga ka-Rainbow! So watch na uli ng replay nito. Available na sa Radyo Magazine Facebook page at sa Rainbow Radio page. Kung na-miss nyo to dahil marami kayong matututunan again, di ba? So kung may mga questions pa, isulat lamang at type at babalikan natin yan next week. But for now, laging tandaan, anuman ang pinagdadaanan, kaya mo yan? Walang iwanan dahil dito sa Rainbow Radio, belong tayo dito. Ako po si Coach Mike Celis, inyo nakasama for this week. Magbabalik muli next week with a new topic. Mas exciting pa kaya tutok lamang. Until then, mga ka-Rainbow, bye!
2: Rainbow Radio. Rainbow Radio. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: Radio Magazine, 1278 AM.
4: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Radio Publico.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
3: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
15: Mo, yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
0: rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
19: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
19: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo sa'yo?
20: Nag-training po kami sa DOST.
21: Sa DOST din.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
23: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 11.
25: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At syempre, ang ating pong programa sa una sa lahat ay nakalaan para sa pamamasyal at pagre-relax. At ito ay dahil, sabi po ng ilang mga eksperto, nakakatulong ang pagre-relax at pamamasyal sa ating mental health. At sabi kasi ng WHO, ng World Health Organization, medyo dumadami daw po ang nagkakaroon ng problema sa ating mental health. Kaya siguro, sabi nga natin, baka kulang sa pasyal at pagre-relax. At syempre, kasama natin ang ating travel buddy mula sa kanyang hardin ngayon, si George Arsenio. George, good morning!
1: Magandang umaga, Ven, at welcome sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating programang Going Places.
0: Okay. Ayan. At syempre, ako po si Ven Blones, at katulad nung binabanggit natin kanina, George, no? Mm-mm. Isa sa mga tinutumbok na ating programa ay tungkol sa pamamasyal at pagre-relax. Pero syempre, lagi nating sinasabi after ilang panahon, no? Na isipan natin na dugtong din, no, yung paglalakbay natin sa ating buhay sa pamamagitan din ng pagbibigay natin ng information, no, ng ilang mga impormasyon na makakatulong sa ating journey o dun sa ating paglalakbay para marating din yung ating nais na marating.
1: Oo. Tama yan, Ven, ano, yung kaya Going Places sa figurative naman na pamamaraan, ano, yung pag-angat sa estado ng ating buhay at isang importanteng bahagi din ng ating palatuntunan.
0: Oo. At nung nakaraang linggo, George, pinag-usapan natin sa ating programa ang tungkol sa mga basura at yung mm-hmm. nagiging problema natin dito, di ba? Bukod syempre dun sa mga malakas na pag-ulan, climate change o yung mga flood control projects na yan, isa rin sa mga nakitang dahilan yung pagdami ng basura, yung hindi tamang pagtatapon, no, ng ating mga basura at kung paano tayo makakatulong para maiwasan natin ang pagkakaroon ng napakaraming basura sa ating paligid na isa rin sa mga nagiging dahilan ng pagbaha sa ilang mga lugar, lalo na dito sa Metro Manila, George. At kaya ngayong araw ay pag-uusapan din natin ang tungkol sa mga basura. Pero ito maganda, eh, George, kasi basura, pero nagagawa itong parang isang magandang piyesa sa sining o yung tinatawag nating masterpiece. O pwede rin nating sabihin na mula sa basura ay magandang obra. Diba? Parang ganun, eh, diba? So ito ating makakasama ngayon, George, kung paano siya nakakatulong para mapaunti yung mga basura na ikinakalat natin, ay grand prize winner. Naging grand prize winner siya sa Metrobank Art and Design Excellence noong 2004. Tapos, meron siyang Junk Art and Residency Project sa Melbourne, Australia noong 2017. Nagkaroon din ng exhibition, Trash Art Trunk International Exhibition sa Thailand noong February 2025. Art exhibition din sa Phuket Art Village sa Thailand noong March 2025. At International Artist Residency Program noong August hanggang September ng 2025 sa Khan Kaen University sa Thailand din ata yan. Okay, so George, baka gusto mong ikaw na ang magpakilala ng ating guest ngayong umaga.
1: Yes, Ben, walang iba kundi ang sculptor at mixed media artist na si Sir Florence Cinco. Sir Florence, magandang umaga at welcome sa Going Places.
2: Magandang umaga, sir.
0: Ayun. Okay. Oo, ang tawag pala kay Sir Florence ay sculptor and mixed media artist. Anong ibig sabihin noon, Sir Florence?
2: Actually, yung sculptor ay three-dimensional siya. Mm-hmm. Buo na tingnan, ma-feel mo talaga yung piece.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, flat siya pero embossed rin.
0: Mm-mm.
2: Compare sa painting na flat lang. So, mm-mm. Dito galing ako ng painting. So nag second step ako ng three-dimensional na ma-feel, gusto ko ma-feel talaga sa kamay ko.
0: Okay. So dati, nagpipaint, pero ngayon, sculpture na.
2: Sculpture na.
0: Okay. So, alin ang mas na, so talagang dito ka na talaga nag-ano sa pagiging sculptor? Okay. Sige. So, George, meron kang tanong muna kay Sir Florence.
1: Ayan. Yes, Ben. Ano? So, yun pala, no, sa may pagkakaiba yung painting at saka yung sculpture, ano? Kasi parang flat, wide, one dimension ang painting, tapos yung sculpture naman ay three-dimension na. Ano? So, at syempre, ito yung sa pinaka-importante na naging focus ngayon ni Sir Florence, itong from a trash to masterpiece. Kasi alam nga po natin, Sir Florence, na dahil sa nakalipas na halos isang buwan na habagat na tatagal pa hanggang Setyembre, ay napakaraming basura po ano ang ating nakuha dyan sa mga ilang mga lugar dito sa Metro Manila. Ano? So, paano po kayo napunta po dito ano sa na inyong iniugnay at ang iyong pagiging sculptor at mixed media artist sa paggawa ng masterpiece mula po sa mga basura, Sir Florence?
2: Actually, na-inspired ako dito sa mga basura dahil nung bata pa ako, yung nanay ko in-educate kami magkakapatid noon na dapat alagaan yung kalikasan, yung mga basura, itapon sa tamang papunan, at saka isegregate yung mga, yun, kasi yung nanay ko, isa siyang teacher. So, yun na yun. Yun hindi talaga nabura sa isipan hanggang lumaki ako na dapat alagaan yung kalikasan.
0: Oo, so, dun pa lang sa sinabi ni Sir Florence George, ano, talagang napakahalaga nung pundasyon eh, di ba? Kung ano yung mga values na ibinibigay ng mga magulang, 'di ba, sa kanilang mga anak. Katulad ng sinabi ni Sir Florence, 'di ba? Bata pa siya, parang na-instill na sa kanyang pag-iisip, na ilagay na sa kanyang kaisipan na kailangan nating alagaan 'yung ating kapaligiran. So hanggang ngayon na nandiyan na sa edad na 'yan si Sir Florence, eh 'yun pa rin 'yung kanyang, 'di ba, 'yung kanyang iniisip. Oo. Okay. So ngayon, Sir Florence, matanong lang natin ano, dahil yan nga, ano yung sa tingin mo ang naging contribution, kasi doon muna tayo sa environment, kasi parang sining at saka kapaligiran eh, di ba? Art and environment. So, ano sa tingin mo, Sir Florence, yung naging contribution nitong pagkuha mo ng mga basura na ito para gawing obra?
2: Yung idea ko, Ma'am Ben, nalagay sa isipan ko na dapat pinapagaan natin yung kalikasan.
0: Mm-mm.
2: Like pag-ipon ng mga plastic, ng mga basura gawing art. At saka magandang ganitong project dahil parang mabawasan din yung production ng mga pabrika para ma-minimize yung mga plastic yon. At saka gawin din mag-workshop ng mga bata at saka gawing educate sila para maging maggawa ng art.
0: Art na galing sa mga trash, 'di ba, sa basura. Tama ba, Sir Florence? Yung mga sining na galing sa basura.
2: Galing sa basura, oo.
0: Oh. So,
2: gawin ng art, masterpiece.
0: Oo. Bago yung tanong ni George, Sir Florence, curious lang ako, ano yung mga basura na nahakot mo, na madalas mong gamitin para sa isang obra?
2: Mostly yung mga junk metal, yung mga plastic, yung mga driftwood. Kasi para sa akin, yun ang nasa pusat damdamin ko na parang ipunin natin yung mga basura para i-convert to a masterpiece.
0: Mm-mm.
2: So yun.
0: Bago ka nanalo dun sa Metrobank, marami ka na rin bang nagawa na mga scene o obra, Sir Florence? At saka, matanong ko lang, ano ba yung naging dahilan o anong tawag doon, yung naging pamantayan nung Metrobank Art and Design Excellence para ikaw ay tanghalin na isang grand prize winner?
2: Actually, Ma'am Ben, mahabang kwento. Pero anyway, siyempre, galing ako ng probinsya noon. Kasi deadline na ng Metrobank, wala nang time yun. Deadline na ng pagpasa ng mga masterpiece sa competition.
0: Mm-mm.
2: So, pumunta ko ng Manila, 5 days na lang before yung deadline. So pumunta ko, yung naisip ko, madali yung ano, yung pagdugtong-dugtong ng metal. I-painting kasi ang painting, matagal ako gumawa ng painting eh.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung junk material, idugtong-dugtong ko lang, so madali siya. One day ko lang ginawa yung winning piece ko sa Metrobank.
0: Wow!
2: Pero ginamit ko yung process.
0: Uh-huh.
2: Yung principles of design, yung theory, yung concept. Mm-hmm. So yun, nabuo yun.
0: Ayun. Anong konsepto mo doon, Sir Florence?
2: Parang reflection ng tao yun. Yung title ko, Human.
0: Uh-huh.
2: Human is the highest, parang highest manifestation of the supreme consciousness. So, yun yung parang fetus yan. Parang fetus.
0: Ah.
2: Pero abstract sa tingnan. Pero yung interpretation, free interpretation ng viewers yun.
0: Ayun. So, nasa mga, ano na yun, nasa audience na yun kung paano mo siya mai-interpret. Okay. George?
1: Okay. Tama po yun, Ben, at saka Sir Flores, diba kasabi nga ni sino ba ang theory sa semiotics theory na ang meaning ay hindi lamang nakasalalay sa artist mismo o sa creator, pero nakasalalay din sa interpretasyon ng audience, diba? So, Sir Flores, ay gusto kong malaman kung saan po kayo kumukuha ng mga itong mga basura, yung mga metal, yung mga plastic na yung ginagamit na ano, no? At saka nabilang na po ba ninyo kung nakailang kilo kayo ng basura na kumbaga nabawasan ano sa ating kapaligiran dahil ginawa po ninyong masterpiece, ano? So usually saan po kayo kumukuha ng itong mga basura pero nagiging masterpiece, Sir Florence?
2: Actually, sir, nag-ikot talaga ako nag-start ako pag-ikot noong 2003 hanggang 2004. Ikot ako
1: na
2: sa Metro Manila. Lahat na junk shop sa, nagsimula ako sa junk shop at saka sa kapiligiran ng ano ng basura. Mandaluyong, Metro Manila, nakapunta ako ng Fairview, sa Payatas, nakapunta
1: Quezon City.
2: City. Siguro na ikot ko ng Metro Manila.
1: Pero yung sa mga junk shop, Sir Florence, ito ba ay libre or binibili mo yung mga metal doon sa junk shop?
2: Yung iba binibigay, yung iba binibili ko. Kasi yung mga junk shop naman, pinipili nila kasi binibenta rin nila.
1: Oh, yung per kilo, yes.
0: Okay. Pero, ayun, ang tanong ko lang, Sir Florence, after nung ano, saan mo inilalagay yung mga natapos mo na ng mga gawa? Nire-recycle mo ba ulit yon o talaga meron kang pinaglalagyan na talaga dyan?
2: Pag matapos ko yung isang masterpiece,
0: Mm-mm.
2: pag may exhibit ako, ini-exhibit ko sa mga gallery o sa mga museum.
0: Okay.
2: Pero, yung residency ko, actually ngayon, meron akong residency sa Malaysia this coming October to November, 1 month.
0: Mm-mm.
1: Wow.
2: So, yung residency ko, ilalagay ako doon sa parang forest na maraming basura. Ilalagay. So, i-clean up drive ko yun na gawin kong masterpiece.
0: So, parang, So sa forest mismo, Sir Florence?
2: Oh, may forest, tas parang magta-travel ako na i-clean up drive ko yung ano.
0: Mhm.
2: Kunin ko yung mga plastic, yung mga kahoy, yung mga metal, gawin kong masterpiece sculpture.
0: Okay. So paano mo ano ba yung tanong ko? Parang paano ka nakakagawa? Paano mo naiisip? Like for example, yung sa Metrobank, Human, ang ano mo doon, yung parang title or yung parang pinaka, ano ba tawag mo doon? Title no?
1: Tema, theme?
0: Oo, yung tema. Paano ka nakakaisip ng ganun? Saan ka kumukuha ng inspiration?
2: Una-una, yung una-una yung inspiration ko talaga, Ma'am Ben, yung spiritual meditation. Yung spiritual talaga, yung prayers. Yung pinakaunang-una ko. So, lumalabas na yun doon yung awareness.
0: Okay.
2: Awareness ko. Mm-mm. Kasi, pag-define ko ng art, yung art talaga, tayo mismo as a human. Yun yung art pag-define ko. Kasi, nag-reflect doon sa trabaho mo eh.
0: Okay.
2: Nakikita doon sa masterpiece mo na ikaw.
0: Mm-mm.
2: So, yun ang naisip ko na siguro yung title ko, Human, siguro. Uh-huh. Parang ganun.
0: Okay. So, lahat ng mga inspiration mo ay may kinalaman sa tao at saka sa buhay ng tao. Tama ba?
2: Oo, yun.
0: Okay. So, bukod doon sa Human, ano pa yung mga naging tema ng iyong mga masterpiece?
2: About culture. Mm-mm. About promote ko yung pre-colonial culture natin.
0: Uh-huh.
2: Yung belief natin, kasi mostly yung folklore spiritual naman yun. Awareness din ng mga bata. Like for example, yung puno. Huwag mong putulin yung puno dahil may spirit dyan. So, yung mga bata, aware sila. Uy, huwag natin. So, nape-preserve yung environment din. So, mas importante ngayon yung folklore practice.
0: Mm-hmm. Okay. Ay, bakit nawala? Ayun. Parang nawala si Sir Florence. What happened? Okay. Sige, intayin natin. Okay, intayin muna natin, George. Baka may naging problema dun sa connection ni Sir Florence. Pero, yun nga, George, ano, nakakatuwa na yung mga basura ay nire-recycle niya para makagawa siya ng kanyang obra maestra, yung kanyang masterpiece, galing nga dun sa mga basura. At saka, yun nga, no, talagang napakahalaga nung nai-instill na values, no, ng ating mga magulang sa ating pagkabata. Kasi nagiging pundasyon natin, tulad nung kay Sir Florence, di ba, George?
1: Oo, talagang yung mga magulang ni Sir Florence, yung naging instrumento din sa kanyang advocacy.
0: Mm-mm.
1: Na environmental preservation. At talagang malalim ang pinaghuhugutan po ni Sir Florence sa kanyang advocacy at tema sa kanyang From Trash to Art na campaign, na kumbaga na prinsipyo, kasi galing sa spirituality. Kasi siya,
0: yes,
1: pag galing pangkalahatan ang spirituality.
0: Mm-mm.
1: Na dapat matatranslate into like a well-being of humanity.
0: Uh-huh.
1: Kasama na yung preserve sa ating kapaligiran. Parang nakabalik na si Sir
0: Ayun.
1: Florence.
0: Okay, sige, nakabalik na si Sir Florence. Oh, balik tayo. Okay.
1: Kaya lang medyo baliktad yung ano mo, Sir Florence, yung angle ng camera po ninyo, no?
0: Hindi, okay lang. Okay lang naman, George.
1: Okay ba yan sa iyo?
0: Okay. Okay na.
1: Yan, okay.
0: Ay, hindi, yan ang mas lalo. Parang mas lalong naging baligtad. Okay. Sige, inaayos muna ng ating mga kasama yung ano. Tama yung unang ano ni Sir Florence. Ayan, tama na yon. Yan. Okay na, sir. Okay, so, saan ba tayo kanina? Medyo na putol tayo, Sir Florence, sa tanong ko. Tungkol
1: yung
0: doon.
1: Iba't ibang mga tema. No?
0: Oo, Sir, yung mga Florence, iba't ibang tema. Sige.
1: Maestra.
2: So yun ang pinaka, para sa akin yun ang importante ngayon ng mga bata, na parang ano lang, parang reminder lang sa mga bata na mayroon tayong folklore belief nung past practice natin.
0: Na pag sinabi mo sa bata pa lang siya, no, yung mga bata talaga, na huwag niyong gagalawin yan, huwag niyong puputulin yan, kasi may mga spirit dyan. Parang ganon. So, kalalakihan yon ng mga bata, di ba? Yung pananaw na yon.
2: So, awareness din nila.
0: Oo.
2: Hindi basta-basta magputol ng puno.
0: Oo. Oo. Bago yung tanong ni George, kanina nabanggit mo, Sir Florence, ano, na malaki yung naging part nung pagiging spiritual at saka yung pagsasagawa mo ng meditation para makagawa ka at magkaroon ka ng inspiration at makagawa ka ng iyong mga masterpiece. So ano bang meron sa meditation na nagkakaroon ka ng inspiration para dun sa mga gawa mo?
2: Actually, yung meditation, para makapokus ka sa iyong gawa. At saka yung pagtikip mo ng mata, focus ka sa front mo through imagination na nandun yung God.
0: Mm-mm.
2: So para communicate ka sa kanya.
0: Mm-hmm.
2: So yun, daily life routine, ano, para makabuo ka ng masterpiece.
0: So, mm-hmm.
2: Uh-huh. Yung
0: ano, so kailangan So every day nagsasagawa ka ng meditation, Sir Florence?
2: Ma'am Ben, every day meditation talaga.
0: Oh, gaano kahaba ba ang meditation? Tsaka paano ba yung pag-meditate?
2: Depende. May 30 minutes, may 1 hour, mostly 1 hour.
0: Aha. Baka sakali makakuha ako ng inspiration eh. Baka sakali makagawa ako ng isang masterpiece, George, pag nag-meditate ako.
1: Pwede. Diba? Posible.
0: Uh-huh. Okay. Sige, George.
1: Okay. Ang tanong ko naman sa Florence, kung kayo po ba, ano po ang inyong background niyo sa pagiging artist? Kayo po ba may formal education at saka training? At kayo po ay talagang sa simula't sa pool mula pagkabata ay mahilig na kayo talaga sa singing, no? Sa itong visual arts, Sir Florence.
2: Actually, yung nag-inspire talaga sa akin nang maliit pa ako yung tatay ko. Kasi yung tatay ko may talent din siya, mm-hmm, ng drawing.
0: Mm-hmm.
2: At saka pag elementary, yun na yun, lagi akong tinuturuan ng tatay ko. Pag high school, at saka yung nanay ko, kasi yung nanay ko rin na-inspire din ako sa kanya kasi tinuturuan din ako ng drawing kasi teacher siya. Ang high school yun din. Pag college ko aral ako ng fine arts sa Cebu.
1: Ah, so fine arts talaga. Okay.
0: Mm. Sa Cebu.
1: Oo. So may formal degree talaga si Sir Florence pala.
0: Oo.
1: Hindi lang pala fine arts.
0: Hindi lang pala, George, basta meditation. Kailangan din na may inaral ka. Pero hindi, 'di ba Sir Florence, yung iba talaga widow lang, no? Nakakagawa, mm-hmm, sila. May mga kilala ka bang ganun?
2: Oh, marami rin yung parang self-taught lang sila.
0: Oo. Oo. Oh, pwede rin pala, George.
1: Oh, pero yung, kasi syempre yung parang technical background sa importante din, di ba, Sir Florence?
2: Importante kasi sabi ng nanay ko, kailangan din na makagraduate ka ng fine arts kasi maganda yung, kasi iba na ngayon yung time. Iba na ngayon yung era kasi more on education sa mga, dapat college graduate ka. Saka, yun na yun.
0: Mm-mm. So, gaano katagal ka na, Sir Florence, na ginagawa mo ito?
2: Matagal na. Hanggang...
0: Meron na bang 50 years?
1: Wala pa naman siguro. Ano?
0: Hindi, baka mula pagkabata eh.
2: Pero nag-serious ako 1997, pero ano talaga... sports ako talaga, nag-football ako talaga ng ano.
0: Uy, oo, oh, wow. Yan pala yung sinabi ni Sir Florence, ha? Oo, nag-coach pala siya sa football. So, talagang sports, ano din pala ito?
1: Sports-minded.
0: Oo. So,
1: parang medyo, kakaiba kasi yung combination ng pagiging, kumbaga, artistic at saka sports-minded. Parang kakaibang combination din saka Sir Florence.
0: Oo nga.
1: Pero, yun nga, almost 30 years na kasi 1997, yes. Next year. 30 years na ito yung focus talaga ng profession at focus ni Sir Florence.
0: Yun nga, sana gusto ko itanong eh, paano niya nakocombine yung football coach at saka yung paggagawa ng kanyang obra sa sining?
2: Actually, Ma'am Ben, yung advocacy ko ng football, parehas din sa arts. Kasi yung arts, parang nag-workshop din ako ng mga bata about yung meditation, yung discipline sa arts. So, iwasan natin pagkalat ng basura. Sa sports, ganun rin sa mga bata. So, sabi ko, hindi kayo magaling na football player kung wala kayong discipline.
1: Ah, okay. So,
0: tama.
1: Prangka, sir.
2: Prangka talaga. Hindi kayo magaling na football player kung hindi kayo magsagarate ng basura, magsimula sa bahay niyo, yun. So, mayroong isang tournament sa amin, parang friendly game lang, na yung mga bata, wala silang shin guard, yung protection sa paa.
0: Okay.
2: So, pinakita ko, sabi ko, boys, wala tayong pera. So, ako, as an artist, gagawa na lang ako ng convert natin, parang ano. So, kumuha ako ng container can sa yung oil sa motor. So yung mga can na oil na acete. So yun ang kinumbert ko ng shin guard. So gumawa ako, nakabuo ako ng shin guard. So yun ang pinagamit. So nagkaroon sila ng idea na pwede pala yung plastic na maano, magawa na ma-convert ng ano kahit wala tayo sa basura lang. So yun isa rin yun doon na advocacy ko sa mga bata as football coach.
0: Okay. Doon sa pagtuturo mo ng art, doon sa mga, sabi mo, nagtuturo ka rin doon sa mga estudyante, no? Parang gamitin yung mga pwedeng i-recycle na mga material, di ba? So, anong dating sa kanila, Sir Florence, doon sa mga tinuturo mo sa kanila? Nagagawa ba nila? Oo,
2: Ma'am Ben, nagagawa nila kasi yung parang nagkukondisyon yung mind nila dahil sa meditation. Sabi ko, bago tayo magsimula, prayer muna tayo, pikit yung mata, focus tayo muna sa God. So, yun na yun. Parang spiritual practice muna bago tayo magsimula. So, nakukondisyon yung mind nila. So, naiintindihan nila parang naan nila na ito yung kabutihan natin, yung awareness natin na protektahan natin yung kapaligiran.
0: Gaano yung kanilang kalaki yung kanilang awareness lalo na diyan sa problema natin sa ating environment at saka sa basura? Sa tingin mo?
2: Sa tingin ko, Ma'am Ben, yung mga bata kailangan din i-inform din yung parents nila para ma-inject kasi yung ang pinakauna talagang coach ng bata yung parents eh.
0: Tama.
2: Yung kapatid. So doon sa bahay talaga nagsisimula yung mga
0: pala. So sa tingin mo, Sir Florence, talagang kulang talaga yung awareness nila pagdating sa environment nung tinuturuan mo sila?
2: Kulang talaga, Ma'am Bel. Kasi pakalat-kalat lang kasi doon ako sa probinsya nagsimula eh. Sa summer, sa hometown ko.
0: Mm-mm.
2: Kasi fishing village siya. Wala talaga. Yung mga bata, wala lang. Nagkalat-kalat lang sila.
0: Mm-hmm.
2: So, ako, siyempre, sa arts din. So, sa arts, parang sige na yung yung workshop ko ng arts about sa basura. So, as a football player, nag-isip din ako na parang i-balance ko lang. Hindi lang na nakaupo ka. So, exercise din yung pinaka-importante sa artist. So, help
0: din yan. Ayun.
2: Arts and sports na ako ngayon, Ma'am Ben.
0: Oh! Arts and sports na talaga. Okay, George.
1: Sir Florence, nakakailang masterpiece na kayo nagawa sa basura?
2: Marami na.
1: Marami na.
0: Thousand? Libo na ba? O daan?
2: Daan lang.
0: Okay.
1: Wow, dami na noon.
2: Hindi ako masyado mabing productive kasi yung parang iba yung theory ko, iba yung practice ko.
1: More on quality than quantity, Sir Florence?
2: Oh, yan. Balance. Pinaka-important, maganda yung concept na kasi lasting na yun, forever na yun eh. Hindi na matouch. Para sa akin, hindi na yung nung nagawa kong piece. Pwede rin ma-develop siya, pero depende naman yan sa artist, sir.
1: Parang may sense of permanence na talaga yung mga naobra na ni Sir Florence na mga gawa sa basura po. Saan-saan po ito nakalagay? Nasa yung iba ba? Nasa art gallery? Yung iba ba nasa bahay po ni Sir Florence? Kasi yung pagdaang-daang mga masterpiece, marami rin po ito, Sir Florence.
2: Yung iba ngayon nasa gallery. Isa lang yung hindi na ako masyado nag-ano ng gallery ngayon. So, ngayon, yung iba na benta, na nabenta na. At saka yung iba, mayroon na akong artist collection. Kukulik ko yung piece ko. Katago ko lang.
1: Mm. Personal collection po ninyo Sir Florence. Pero tanong natin, mga magkano naman ang presyo? Kasi parang doble ang value kasi from trash to masterpiece, di ba? So parang, kumbaga masterpiece na nga siya at nakatulong ka pa sa kapaligiran. So, may range po ba Sir Florence yung price ng yung mga masterpiece, mga interesado din Sir Florence, ano?
2: Pero Ma'am Ben, yung sa price, ano lang, medyo mahina ako diyan eh.
0: Gusto mo maging manager ako?
1: Oo, dapat siya may marketing, ano kasi may marketing officer ka ano or consultant.
0: Oo. Kasi tingin ko dito kay Sir Florence mukhang pagka tumawad yung ano eh, tsaka mukhang tsaka mukhang hindi siya after doon, ano, doon sa presyo talaga.
2: Pero depende yan, Ma'am Ben, sa akin din kasi kung halimbawa isang company magpapa gawa ng artwork.
1: Ayun.
2: So may presyo ako diyan. May presyo talaga ako diyan kasi kailangan din ng artist balance.
0: Yes. Paano ka naman mabubuhay, 'di ba?
2: Importante talaga. Kailangan natin.
0: Oo.
2: Kung hindi ka makabenta ng art, paano naman na bibili mo ng bayad sa kuryente?
1: At saka yung mga gamit, yung mga material. Siyempre, at saka yung labor, yung art labor, di ba? At saka yung artistic effort na kumbaga inilagay mo dyan sa paggawa ng masterpiece. Uh-huh. So
0: pag malalaking kumpanya, malaki din ang singil, Sir Florence.
2: Oo, siyempre. Sa time ko ngayon, sa matagal na, doon ko binibase. Binibase ko yung presyo ko. Sa katagalan ko na, sa experience.
1: Siyempre, oo.
2: Doon experience na matagal na ako sa art scene. Matagal na rin ako na yung journey ko as an artist.
0: Oo. Talaga, so may mga company, saan nila nilalagay yung art mo, yung artwork mo pagka binili nila, usually saan?
2: Collection nila.
0: Okay.
2: At saka, kung outdoor sculpture sa labas ng kumpanya nila. Yun, nilalagay nila doon.
0: Okay. Pero kung halimbawang mga katulad lang namin ni George na wala naman kami masyadong budget, syempre, makikita mo naman, di ba, kung paano mo kami pepresyohan. Oo.
1: Affordable naman, hopefully affordable naman, Sir Florence.
0: Oo, yan, syempre.
1: Oo naman. Syempre, depende sa ano, syempre sa akin. Syempre, kung medyo maliit, syempre medyo affordable ang presyo. Pero pag malaki talaga, no, ay mas malaki naman talaga. Kung commensurate naman ang presyo doon sa laki, no, at sa quantity, at saka sa time, at saka effort na igugugol na Sir Florence sa paggawa ng isang masterpiece.
0: Oo nga naman. Pero ano yung ano, meron bang ano, Sir Florence, curious lang ako, yung nagkakapare-pareho yung gusto nilang ipagawa sa'yo na tema?
2: Actually, hindi mo yan. Depende yan sa nagpapagawa.
0: Mm-mm.
2: Pero mayroon din na hindi mo alam. Kasi yung mga artist, yun din ang ano sa akin eh. May isang artist sa akin na nagsabi na kinopya daw yung trabaho niya.
0: Mm-hmm.
2: Pero hindi niya alam. Actually, hindi natin maiwasan eh kasi dito sa mundo paikot-ikot lang yung mga design, paikot-ikot lang yung mga yung lahat, concept, idea. So kaya nakaisip ako as an experience as an artist. Nakaisip ako na yung pag-define talaga ng art sa tao mismo, ikaw mismo as a human.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Kasi yung tao talaga highest manifestation yun. So, kasi nag-reflect sa trabaho talaga.
0: Mm-mm.
2: Nag-reflect sa trabaho mo. So, uh-huh. Yun ang experience ko.
0: So, minsan kasi, Sir Florence, yun nga, yung ano niya, George, kasi parang yung mga tawag doon, yung kanyang mga tema, medyo malalalim eh, no? So, paano natin maipapaabot yan sa masa talaga? Kunwari, sa masang Pilipino, para talagang maka-reflect sila, magkaroon sila ng reflection na, ay, dapat pala talaga ingatan ng ating environment.
2: Actually, Ma'am Ben, yung concept ko ngayon, very simple lang yung advocacy ko. Like for example, inclined din ako ng drawing yung wood, yung parang plywood siya. Nag-drawing ako ng mukha ng mga native, yung mga tribal people natin sa portrait. So, yan, pag first impression ng viewers, madali maintindihan. O ano yan? Igurot yan. So, yun na yun. So, yung concept ko doon, parang i-remind yung tao na, yung mga Pilipino na mayroon tayong pinagmulan, mayroon tayong roots culture, parang indigenous people, parang ganun.
0: Na dapat na ingatan yung... Okay. So, George?
1: Okay. So, Florence, may mga pagkakataon din ba? Medyo nagkukulang kayo o nawawalan po kayo ng inspirasyon ng tema sa mga artwork po ninyo kasi yung parang artist block na tinatawag, Sir Florence?
2: Minsan, pero seconds lang siya.
1: Oh, wow. Ang bilis lang.
2: Na-block ako. Pero kasi dahil sa nangyayari ng kapaligiran natin. Like, example, yung issue natin ngayon na yung mga tao hindi na aware ng mga basura, parang ganun, na-discourage ako. Pero seconds lang siya. So, seconds lang. Kasi nang dahil sa meditation, sa spiritual practice ko talaga. Mm-hmm. Ang pinaka-important talaga para sa akin yung meditation talaga.
0: Mm-hmm. Yung spiritual practice. Spiritual
2: practice talaga.
0: Okay. Ayun. So, dapat pala, no? Ganun, para talagang magkakaroon ka ng inspiration. So, yung isang trabaho mo, Sir Florence, like for example, yung isang artwork mo, gano'ng katagal mo ginagawa? Yung isang ginawa mo, gano'ng katagal? Tapos yung pinakamabilis na paggawa? Yung pinakamatagal at saka pinakamabilis na paggawa, gaano katagal?
2: Yung pinakamatagal ko, mayroon din 3 months. Meron din 6 months, isang piece.
1: Wow.
2: Changes yan. May changes. Meron din akong piece na isang oras lang.
0: Wow!
1: Wow!
0: Nabenta na yon.
1: 6 months. Wow!
0: Nabenta na yon yung isang oras lang na ginawa?
2: Marami na.
0: Wow! Wow naman!
2: Dahil sa mga junk yun, mga junk. Kasi ako, Ma'am Ben, intuitive mind ako eh. Parang split lang nandiyong kaagad siya.
1: Wow!
2: Kasi kung pag-aralan mo, gamit rin yung basic principles of design eh. Yung fine arts. Importante rin yun eh. Na idea. Na pag-aralan mo yung basic principles.
0: Okay. So talagang may pera sa basura eh, no, George?
1: Oo, may pera at saka may sining sa basura.
0: May obra sa basura. Oo.
1: Three in one.
0: Oo, nako. O George, last question mo kay Sir Florence.
1: Sir Florence, kasi para sa ating mga nababasa at saka napapanood, parang medyo mahirap ang buhay ng mga artist po natin, ano? Kung ito ang day job mo talaga. So far sa inyong experience po for the past 30 years, kumusta naman po yung buhay alagad ng sining, Sir Florence?
0: Parang hindi naman eh, kasi sabi ni Sir Florence, isang oras niyang ginawa, nabibenta niya na agad.
1: Marami
0: daw siya nabenta.
1: Applicable ba na medyo may mga challenge din pa, Sir Florence? In general, parang okay naman siya as a day job itong pagiging artist.
2: Actually, Sir, Ma'am Ben, yung artist journey ko, meron din ako mga sacrifices na dadaan talaga.
1: Pagsubok,
2: dadaan ka sa butas ng karayom talaga bago ka maging successful. Ano lang, parang huwag ka lang ihinto, tuloy-tuloy lang talaga. Aral, basa, travel ka. So, mas full-time artist kasi ako ngayon. Full-time artist. So, yun, mostly nagta-travel ako ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pilipinas at saka ibang bansa.
0: Mm-hmm. So, ano yung by invitation ba yan? Yung mga travel mo, Sir Florence?
2: Yes, by invitation.
0: Okay.
2: By invitation.
0: Okay.
2: At free everything. Too.
1: Ang galing. Oo. How to be Sir Florence?
0: Oo nga. Oo. Ngayon, nasa Singapore siya eh, by the way. Nasa Singapore si Sir Florence ngayon. Oo. Kaya, via Zoom lang tayo. Kung nandito si Sir Florence, baka nandito yan ang personal.
1: Oo. Pagbalik ni Sir Florence, ay for example po kayong pumunta sa ating studio, Sir Florence.
0: Oo. Tapos, baka maipintan nyo kami ni George ng isang oras lang.
1: One hour before the program.
0: Anyway. Oo. Oo, nakundain naming natutunan sa iyo, Sir Florence, ano, lalo na yung mga tungkol sa basura. Kasi last week, yan yung napag-usapan namin ni George dahil ang daming mga basura po ang nakuha dun sa mga flooded areas. Dahil nga dyan sa nangyayaring habagat sa atin dito sa Pilipinas. At saka, naku, diba sa ibang lugar din, ganyan na rin eh, dahil siguro sa climate change. So talagang napapanahon yung sining ni Sir Florence, 'di ba? Yung i-recycle yung mga basura o kaya gamitin sa mas maproduktibong paraan at sa mas magandang paraan kasi napakarami ng lugar at saka yun nga yung nangyari sa Nepal, 'di ba? Although yung sabi nila dahil sa glacier pero part din yun ng climate change, 'di ba Sir Florence? Oo. So, doon sa mga nakikinig sa atin sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas Do Sports Radio at saka yung nanonood sa atin sa ating FB live streaming ngayon, Sir Florence, ano ang maipapayo mo kasi hindi ka lang isang artist, no, na magaling na artist kundi isa ka rin na advocate para sa ating kapaligiran lalo na diyan sa pagtungkol diyan sa basura. So, ano advice na maibibigay mo doon sa ating mga kababayan, no, sa mga nakikinig sa atin ngayon para talagang maingatan natin yung ating kapaligiran at ma-resolve natin ang ating krisis dito sa basura?
2: Una-una, Ma'am Ben, importante talaga na aware tayo lagi ng kapaligiran natin. Tsaka isaggregate natin yung basura lagi, maglagay ng basurahan sa bahay natin. Yun, yung mga anak natin, pamilya, lahat. Actually, Ma'am Ben, lahat nagsisimula talaga sa pamilya talaga. Yun, sa mga bata. Yun talaga, i-inject talaga sa mind nila na iwasan talaga natin yung pagtapon ng basura, mga plastic sa mga ano, surroundings natin. So, yun na yun. Yun lang talaga yung ano ko. Reminder sa kanila na ingatan talaga yung kapaligiran.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Okay. So, Sir Florence, saan ka pwedeng kontakin kung sakaling mayroong mga nakikinig sa atin ngayon na gustong magpagawa ng mga ano mo, ng mga artwork mo?
2: Nasa Facebook ako. Pwede i-type lang yung pangalan ko, Florence Cinco, or sa Google, or yung cellphone number ko 0956-648-4295 sa Philippines na ano number.
0: Okay. Ayan, so i-Google nyo lang po si Sir Florence Cinco doon sa mga gustong magpagawa nung kanyang ano, nung kanyang mga obra maestra, yung kanyang masterpiece. Maraming salamat, Sir Florence.
2: Thank you, Ma'am Ben, sa invitation mo.
0: Sa uulitin ha, Sir Florence.
2: Yes, pag nandyan ako, Ma'am Ben.
0: Okay. Sige, tsaka yung pagpipaint mo sa paggawa mo sa mga ano namin, ha, ni George. Sige. Thank you very much, Sir Florence.
2: Thank you, Ma'am Ben. Thank you.
0: Thank you po. Si Sir Florence Cinco, sculptor and mixed media artist. O yun, George, ha? Say mo doon.
1: Napakagaling, ano? Tsaka artist with a cause, si Sir Florence.
0: Yes.
1: So muli, maraming salamat at sa uulitin po sa live guesting ni Sir Florence sa ating studio.
0: Okay. So magbabalik naman tayo mamaya, George, pagkatapos ng ilang mga paalala at makakasama naman natin sina
1: Kuya Bong at Kuya Louie sa pagbabalik ng ating palatuntunan makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpinan.
3: This is a public service announcement. Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo.

0: kaligtasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Okay. Balik tayo sa ating going places at mukhang ready na si Kuya Bong at si Kuya Louie. Pero bago yun, meron dito si Joseph Duyan, bagong kabataan, sending our support sa Art Jam Manila. At nanonood si Kuya Danny Engalan. Aba, okay. Sige. So, Kuya Bong, good morning.
4: Yeah, good morning Ate Ben at good morning din Kuya George.
3: Mm-hmm.
4: At syempre sa lahat ng ating mga listeners and viewers okay. Worldwide.
3: Okay, ayan. Sige. So anong bago Kuya ngayon, Louis? Kuya Bong? Andiyan ba si Kuya Louie?
4: Ay, hindi ko pa siya nakakausap pero anyway, nasa labas din ako eh.
3: Okay. Sige. So anong bago, Kuya Bong?
4: Join. Okay. Well, anyway, last time, no, kasi hindi ako nakasama sa ating program. At, pero napakinggan ko o napanood ko after yung naging discussion yun ni Kuya Louie Esteban.
3: Mm-hmm.
4: Well, maganda Ate Ben at Kuya George dahil ito meron tayong bago, no, na parang magandang balita para sa ating mga yan, nagkakaroon ng interest sa Agarwood dahil every Sunday, yung nga ang pinag-uusapan natin, no, itong tinaguriang liquid gold, no, itong agarwood. At syempre, yung mga produkto na makukuha dito sa mga agarwood trees, no. Pero si Kuya Louie, siguro yun yung ating pag-usapan, Ate Ben at Kuya George. Ito yung magbibigay na pagkakataon sa lahat ng mamayang Pilipino na maari na ngayon magmay-ari. Puno ng agarwood, no, itong scientific maraming variety, no, pero yung pinakasikat din sa Pilipinas yung Malasensis. Yung napakinggan ko, no, napanood ko kayo na nabanggit na rin ni Kuya Louie pero siguro George medyo i-explain natin, no, maigi para dun sa mga kababayan natin na yung nagkaka-interest o gusto na rin na subukan itong pagtatanim ng agarwood. Well, kasi doon sa mga previous ano natin, Ate Ben at Kuya George, discussion, kumbaga limitado lang, no, before, doon sa unang-una, eh, dati kailangan may malaki kang lupa, tapos magtatanim ka ng marami, no, na mga seedlings, eh napakamahal ng seedlings Ate Ben at Kuya George. Ang sa ngayon, no, ang mga bentahan nasa 350, yung iba 500 pataas. Depende yan, eh, depende sa size, no. So medyo talagang nalilimit din hindi nagkakaroon ng chance yan, mamayang Pilipino na pwedeng magtanim ng agarwood tree. Ngayon, Ate Ben at Kuya Jose, dahil nga dito sa napag-usapan namin

0: ni Kuya Luis Esteban at sa tulong na rin ng Agarwood PH Forestry Plantation at ganoon na rin ng One Link Media Group ay ito, magsasagawa na tayo nitong programa kung saan Kuya George, ikaw, si Ate Ven, pwede na kayong magkaroon kahit ng isa, dalawa, gusto mo, sampu, at kung merong kang bakante sa likod ng bahay o kaya sa harap ng bahay or anywhere, pwede mo nang itanim ito. Posible na ngayon. Ngayon, ang Agarwood PH Forestry Plantation ang bahala dun sa permit. So, naintindihan niyo, Kuya George, Ate Ben, no?
1: Yeah. Yes, Kuya.
0: Yeah, pwedeng-pwede na. Kasi, bukod pa dun sa, well, tuloy pa rin yung programa, yung special project ng Agarwood PH Forestry Plantation ng One Link Media Group Incorporated, yung pwedeng kahit sino, ito parang ano naman to, parang mag-i-invest. Hindi naman talaga masasabi natin parang investment kung hindi bibili. Bibili ng parang slot dun sa plantation ni Kuya Luis Esteban sa Buena Vista, Quezon, yung Agarwood Forest, Agarwood PH Forestry Plantation ng mga nakatanim na doon. So, sa mga detalye, well, sa mga interesado, puntahan na lang po nyo yung page ng Agarwood PH Forestry Plantation at Agarwood PH Forestry Nursery, no? At ganoon na din ang One Link Media Group Incorporated.
2: Okay.
0: Ngayon, balikan ko lang yung ano, Ate Ben at Kuya George, yung kahit sino. So, mabawa, ikaw, Kuya George, or si Ate Ben, pwede kayong bumili ng seedling sa Agarwood PH Nursery, Forestry Nursery, ng mga seedling para itanim na, Kuya George. And where? Ikaw ba, Kuya George? Saan ba, saan ba pwede mo, saan ka ba may espasyo na pwedeng pagtaniman?
1: Sa probinsya, sa Iloilo siguro, Kuya Bong. Medyo malayo-layo.
0: Yeah, pwede. Oo. Eh si Ate Ben, sa Bulacan ba?
2: Naku, binabaha. Walang paglalagyan.
1: Nasusolusyonin muna yung pagbaha, ano?
0: Oo, naalala ko Ate Ben, kasi yung ate ko, si Ate Kurt, merong silang mga lupa, silang mag-asawa, may lupa sa Bataan.
2: Mm-hmm.
0: Pero ang problema, actually, interesado sila. Ang problema, yung nga, binabaha kasi yung mga
2: lugar.
0: Area, no?
2: Oo.
0: Meron silang lupa.
2: Oo.
0: At di ba, nabanggit ni ano, Ate Ben, at Kuya George, ni Kuya Luis Esteban, yun ang kalaban. Yun ang hindi uubra.
2: Tama. Yun na nga. Yun na nga ang problema natin ngayon. Siguro pag na-resolve yung ano, pagbaha sa Bulacan, pwede na.
1: Oo.
2: Naku, Kuya Buong, wala na naman tayong oras. Naka 10 minutes na naman agad tayo. Oh.
0: Diba,
2: so,
0: lang, kasi,
2: sige.
0: Ate Ben at Kuya George, doon sa mga talagang gustong makakuha ng kumpletong detalye, napakadali lang puntahan ating mga Facebook page. Itong, again, no, ulitin lang natin, Agarwood PH Forestry Nursery at Agarwood PH Forestry Plantation at ganun din ng One Link Media Group Incorporated para dun sa mga detalye dito sa ating mga pinag-uusapan dito at mga binabanggit tungkol sa Agarwood Tree.
2: Mm-hmm. Okay, so sige. So maraming salamat, Kuya Bong.
0: Sige, maraming salamat din Ate Ven at Kuya George at siyempre sa lahat ng ating mga listeners and viewers worldwide sa susunod ulit na linggo para doon sa mga iba pang mga informasyon para sa ating dinidiscuss dito itong Agarwood Tree at doon sa mga iba pa, no, marami pa naman tayo didiscuss
2: sa mga susunod.
0: Okay, anyway, maraming salamat again Ate Ben, Kuya George at sa ating mga viewers. Isang magandang araw at mabuhay po kayo.
2: Okay, so George, pasalamat na tayo.
1: Maraming salamat sa lahat po ng bumubuo sa ating production team, sa ating, ay siyempre sa ating voiceover, si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design, si Kuya Anthony Pimentel, yung ating makasamahan sa engineering side, si Zuzane Barameda, at sino ang kasama ni Zuzane Jan Ven?
2: Si Gemart.
1: Si Gemart Rocamora, sa inyong lahat, maraming maraming salamat.
2: Okay, so sige George, paalam na tayo.
1: Yes. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay sa mga magagandang lugar man yan.
2: O sa ating buhay.
1: Kasama ang inyong
2: mga travel buddy.
1: Ako po si George Arsenio.
2: At Ven Blones.
1: Dito sa
2: Going Places.
3: Radyo Magazine 1278 AM. Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
8: Batang Broadcaster.
7: Sa Radyo Magazine.
3: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno. Handa sa kulitan, kwentuhan, at balitang suwak sa kabataan. Ito ang Batang Broadcaster. Ayan. Pero bago po tayo magsimula sa ating talakayan ngayong Sabado, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine. Radyo Magazine po sa Facebook, Instagram, TikTok, X, at YouTube. At kung kayo po ay may mga mensahe, no? Paari nyo po yung ipadala sa aming Gmail at radio magazine@gmail.com. At sa pagkakataong hindi nyo po kasamang inyong radyo, nako, pwede nyo rin pong i-download ang aming mobile application. Yan po ay PBS Receiver na maaari pong i-download sa Google Play Store at Apple App Store for free. Nako, mapapakinggan niyo na po ang lahat ng istasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. At maaari niyo na rin po kaming masubaybayan sa aming website para po sa mas maraming magazine stories, featured articles at iba pang tampok. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine sa inyong browser. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-search na po ang aming website, no? Radyo Magazine, para sa mas marami pang featured articles para sa inyo. Ito po ang Batang Broadcaster.
1: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Sa likod po ng bawat litrato, nako, ay may kwentong naghihintay para mabigyan ng buhay, no? At sa konteksto nga po, sa mundo ng pamamahayag, ang mga litrato po ay mas nagbibigay ng buo at konkretong kwento sa mga balitang na ibabahagi. Ito po ay nagsisilbing muka para bigyan ng muka yung mga balitang ating nababasa everyday. At ngayong hapon nga po, mapalad tayo dahil makakapanayam natin ang isang organisasyong isinusulong ang kapakanan at nagbibigay ng espasyo para sa mga press photographers sa ating bansa. At ipong kilalanin ang Press Photographers of the Philippines o PPP. At ngayon nga po, kasama natin sa ating linya ng komunikasyon ang kanilang president na si Sir Edwin Bacasmas at ang kanilang PPP secretary na si Ms. Vivian Marasigan. Magandang umaga po and welcome po sa Batang Broadcaster.
2: Magandang umaga, Jared.
0: Nako, salamat po sa pagpapahiram ng inyong Sabado, no? Alas 12 po ngayong Sabado. I know na ilang po sa ating lugar ay binabha at inuulan talaga dahil nga po sa habagat, no? Pero kamusta po kayo, ma'am and sir? Hindi po ba kayo binabha or inuulan dyan sa inyong mga lugar?
2: Ikaw, Pangulo.
3: Naririnig ka?
0: Ayan, sir. Yan, sir. Rinig po tayo, no? Gusto ko lang po kayong kamustahin. Hindi po ba maulan dyan sa inyong lugar?
3: Una-una, babati muna ako. Isang magandang araw para sa ating lahat. Mag-ingat po tayo. Dito po sa aming area, maulan. Actually, bumababa na dito sa tapat ng kondo.
0: Nako. Ayan.
3: Mahirap bumaba. Baka mamaya magkaroon tayo ng leptospirosis.
0: Nako, totoo po yan. Totoo po yan, sir. No? Ngayon tagulan, talaga namang tumataas po yung exposure natin sa mga sakit, gaya na lang po na nabanggit nyo na leptospirosis. Pero sa talakayan po natin ngayong hapon, ipapakilala po natin sa mga nakikinig at nakasabaybay po sa ating programa kung ano po ba ang Press Photographers of the Philippines. At bilang panimula, syempre, ano at sino po ba ang inyong organisasyon? Maaari nyo po bang ipakilala sa atin kung sino po at ano ang PPP? Anyone can answer po.
3: Ang Press Photographers of the Philippines ay na-establish ito noong 1951. Di pa kami pinapanganak ni Secretary Vivian. 1951 nabuo ito noong isang photographer sa Malacañang parang binawalan ano pumasok pa dahil yun nga dahil sa kanyang litrato. Ayun, nabuo ito dahil doon. Mm-hmm. Hanggang sa kasalukuyan, marami na nga dumaang na presidente at ako ngayon ang pangalawang term ko na ito.
0: Wow. Okay, sir, salamat po. No, nabanggit mo nga po na 1951 pa itong PPP na naitatag, no? Grabe, napakatagal na po pala. Pero gusto po naming malaman, ano po ba yung layunin? Bakit po binuo itong organisasyon at bakit po siya natatag? No, ano po yung kumbaga maitutulong nito sa mga press photographers sa ating bansa?
3: Unang-una, para sa mga kapakanan ng photographers, kasi nga ang mga photographer until now parang second class lang ang tingin sa amin. Saka ang ano namin, meron kaming advocacy ngayon na nag-outreach kami. Yun. Sa mga malalayong lugar, sa mga lalo na sa mga katutubo.
0: Okay. Salamat, sir. No, kumbaga, ito pong PPP, naglalayong bigyan ng espasyo yung mga press photographers sa ating bansa. Nabanggit mo nga po, parang, kumbaga, kinikilala, pangalawa lang yung mga press, yung mga photographers, no, sa isang balita. Pero ito pong mga litrato na nakikita natin na napoproduce sa mga photographers, ito po yung nagbibigay ng muka at buhay, no? Kumbaga, nagbibigay ng additional context sa bawat balitang ating nababasa. At nabanggit mo rin, Sir Edwin, no, na kayo po ay naglulunsad at aktibo rin po sa iba't ibang outreach dito sa ating bansa. Mamaya po, hihimayin pa natin yan para lubos na maunumaan ang ating mga audience. Pero gusto ko pong kamustahin, sir, since kayo po ay well-versed, kumbaga, no? Alam niyo po yung estado ng photography sa ating bansa. Kamusta naman po yung kalagayan ng press photographer sa ating bansa ngayon?
3: Ngayon, ang mga photojournalists, although ano naman kami, ang press photographers, matatag naman ang kalalagayan namin dito sa ating bansa. Yun nga lang, maraming mga problema din na kinakaharap. Katulad ng sa ano, sa mga pasahod, maliliit lang ang nakukuha ng iba. Kung talaga papasukin mo ang sa media, hindi ka talaga yayaman dito. Yeah. Kundi ang ano mo lang dito ay sa serbisyo sa kayong yung passion mo na maghahatid ng makatotohanan ng mga pagbabalita. Yung ibang ang photojournalist ay makatotohanan yung dapat na iahatid mo sa mga audience sa mga readers. Ayun. Kumbaga serbisyo ito. Samantalang ang ano, malaking pagkakitaan sana ito kung sa halimbawa pupunta ka doon ka magpo-focus sa business katulad na sa wedding, mga corporate, malalaki ang kikitain mo dyan.
0: Nako, totoo po yan, sir. No, isa po talaga sa mga hamon na kinakaharap ng mga tao sa media, yung pagdating sa compensation. Nako, nagtutugma po yung kwento nyo, sir, sa mga nakapanayam din po nating media practitioners. Na kumbaga, sahod po talaga yung maliit pagdating dito po sa mundo ng media. No? Pero kapag ikaw po ay may kagustuhan na makapag-servisyo publiko at gusto mo po talaga yung ginagawa mo, ay pwede ka dito sa industriyang ito. Pero sir, balik po tayo sa mga panahon kayo po ay kumbaga mga batang photographers, mga batang broadcaster nga po yung title ng ating programa. Pinangarap niyo po ba talagang maging photographer?
3: Sa ganang akin, kasi lumaki ako sa probinsya, ni sa hinagap ko hindi ko alam tong profession na to until na napunta ako dito. By the way, I'm from Mindanao.
0: Okay.
3: So nung mapunta ako dito, doon ko na na-realize na maano pala ako sa photo. Mahilig ako sa photo kasi may pagka-artist kasi ako.
0: Eh. Wow.
3: So yun. Napasok ako sa, nag-umpisa ako as laboratory lab man.
0: Okay.
3: Sa isang diaryo, yung Manila Times.
0: Wow. Okay.
3: So then yun na ano na yung ano ko na nahasa na ako doon sa pagtitingin ng mga pictures. Sabi ko kaya ko rin 'to. Saka mas nabibigyan ko pa ng ano ng pagpapahalaga kung paano maghahatid ng mga totoong mga pangyayari.
0: Ayun, salamat po. So, kumbaga bata pa lang eh, andun na yung interest mo po pagdating sa pagkuha ng mga litrato. And how about si Miss Vivian? Ma'am, kayo po ba eh pinangarap niyo rin po talaga maging photographer? O ito po ay kumbaga parang biglaan na lang na napadpad kayo dito po sa industriya ng photography?
2: Layo nga sa tinahak kong ano eh. Kasi ako accountant by profession.
0: Okay.
2: Graduate ako ng accounting. Pero nung talagang hilig na rin na kumuha ng litrato, na-amaze ako sa mga litrato, lalo nung college, nung makita ko yung award-winning photo ni Sir Albert Garcia, sabi ko, isang araw kukuha rin ako ng ganyan. Hindi ko akalain na may mga moments pala na pwede mo talagang ma-capture in a photo.
0: Yeah.
2: So nung pandemic, nagkaroon ng Fund Use Asia, pinanganak yung Fund Use Asia. Binuo siya ni Sir Edwin Tuyay tsaka ni Sir Richel Mascarinas for photographers. Eh, since walang events, napunta kami sa news, magko-contribute sa publishers, ganyan, sa dyaryo and sa main media. Nag-aral kami ng photojournalist. Eh.
0: Wow.
2: Yan, kaya by accident ba? Something came out of the pandemic, which is good. Yeah. And ngayon, yun, na-enjoy ko naman.
0: Wow. Yun po, kumbaga yung redirection po talaga, no, na tinahak po ng inyong career from accountancy to photography. Naku, nakakatuwa naman. At nabanggit po ni Ms. Vivian na siya po ay nag-enjoy sa kanyang profesyon. Nakikita po natin sa ating monitor yung iba't ibang programs na isinasagawa po ng PPP. No, sa iba't ibang paniglagbansa, may mga outreach, may mga seminar conference po tayo nakikita. At nakikita din po natin yung ilan sa mga miyembro ng kanilang organisasyon. Pero in numbers or estimation lang po, gaano na po ba kalaki yung PPP? Ilan po yung mga miyembro at sino po yung mga major people na bumubuo po ng inyong organisasyon? Sir?
3: PPP, marami mga sikat na mga mga photographers, kumbaga mga legend na na dumaan na dito. Iba kasi eh, ano na eh, pumanaw na. Kami na lang yung ano. Ako isa sa mga pangalawang term ko ito, ako yung kauna-unahang Hall of Famer sa Catholic Mass Media Awards na wala pang pumapangalawa. Tapos ang mga kasama namin dito, sila Albert Garcia, unang-unang Pilipino na nanalo sa World Press Photo. Ang kanyang pinanalong photo, yung iconic na Mount Pinatubo na sumasabo. Tapos may tumitik na sa takyan. Yun yun. Tapos sila Boy Cabrido, isa sa mga naging presidente, sila Bernard Testa, Roy Domingo, mga sikat yan, mga yan. Sila Jay Halguna. At sila si ito yung sekretary namin, napakasipag.
0: Si Miss Vivian.
3: Wow. Na, isa sa mga sikat yan na ngayon. Na pinitinga lang journalist.
0: Nako, salamat po sir. No, grabe. Si sir po pala isang Hall of Famer sa CMMA, grabe. Catholic Mass Media Awards na po 'yun, no. At nabanggit po ni sir yung iba't ibang pang mga prominent figures pagdating names pagdating po sa photojournalism sa ating bansa. Pero sir, in figures, ilan po yung miyembro po ninyo? Gaano po kalaki yung miyembro ng PPP?
3: More or less nasa ang ano ngayon, ang active ngayon nasa 300 na lang kasi yung iba nga ay pumanaw na, hindi naman ganoon kalaki ang ano natin dito sa Pilipinas, so nasa ganung bilang lamang. Meron kami mga membro na nasa ibang bansa katulad ng sa Dubai, sa US, ano pa bang ibang iba-ibang bansa na, meron sa Canada. Katulad kay Albert, nasa, ano ngayon siya, nasa Canada.
0: Wow. Kumbaga worldwide po pala yung mga miyembro ng inyong organisasyon. No? Salamat po sir sa pagpapakilala po ng Press Photographers of the Philippines. No, I hope na lubos pong maunawaan at makilala yung ambag ng mga photojournalism sa ating bansa. No? Pero dako po tayo sa isa pang advocacy ng inyong organisasyon. No? Bukod po sa pagiging samahan ng mga press photographers sa ating bansa, aktibo din po ang PPP sa mga sa pagtulong sa komunidad. Ito nga po yung pag-launch nyo or pag-organize nyo ng mga outreach. No, ito nga lang pong recent na inyong isinagawa ang PPP Oplan Chinelas at iba pa. No, na outreach program po na isinulong nyo sa Quezon. Kamusta naman po, sir, yung naging outcome nung outreach? Ano po yung naging response ng community? And bigyan nyo po kami ng detalye kung paano po tumakbo yung outreach na PPP, Oplan, Chinelas at iba pa.
3: Matagumpay yung ano, yung recent ano namin, saka napakaganda ng maswerte kami dahil hindi kami inabot ng ano ng ulan. Hindi. Nasa ano pa lang unang linggo pa lang ng July, 'di ba? Kasamang Vivian. Unang yes. Ano pa lang ng July kami.
2: July 5.
3: July 5. Ayun yung mga dinadaanan naming mga ilog ngayon, hindi na madaanan. Dahil ano na ba? Paano na yung baha?
2: Unreachable na ulit sila doon.
0: Ayun sir, nakikita po natin sa ating screen yung mga litrato po na kuha mula sa isinagawang outreach program ng PPP. Ano-ano pong lugar yung pinuntahan nyo sir para isagawa itong outreach?
3: Ang una namin pinuntahan, isa daw ito sa bungad pa lang daw ito pero napakalayo, napakahirap puntahan. Dahil tatawid ka ng 13 ilog, tapos maglalakad ka bundok, paakyat pa baba, ang hirap. Actually, sinundo nga kami ng buti na lang ang mga atutubo, mababait. Dahil yung mga magulang ng mga estudyante, sinundo kami, nagbayanihan sila. Sinundo yung mga gamit, tapos kami naglakad na lang papunta doon.
0: Okay.
3: Napakahirap ng paano kami nakarating doon. Marami kang padadaanan. May mga limatik pa.
0: Ayan sir. Grabe. Ayan po yung inisyatibang isinusulong ng PPP, no? Kumbaga hindi lang sila naka-focus pagdating sa pagpapaunlad ng photojournalism sa ating bansa. Kumbaga lumalabas po kayo sa inyong industriya, no? Pero ano sir yung nagtulak sa inyo para po mag-push ng mga outreach programs, no? Kumbaga kung tutuusin, Press Photographers of the Philippines, kayo po ay kumbaga nakakulong sa photography sa Pilipinas, pero na pinili nyo pong lumabas po sa inyong larangan. Ano po yung nagtulak sa inyo, sir, na magsagawa po ng ganitong mga proyekto?
3: Actually, nag-insood yung namin sa pag-uusap-usap lang ni Secretary Vivian at saka si Bernard Testa. Then, ayun, napagkasunduan na nga namin na mangalap ng ng mga materials. Unang-una yung chinelas nga, Oplan chinelas. Sila yung nagkaroon ng idea na ganun. Si Secretary Vivian at saka si Bernard Testa. Yung isa namin director si Bernard. Tapos sinusugan ko naman dahil napakagandang advokasya para sa mga apospalar natin, mga nasa bundok ng mga katutubo. Actually, hindi lang naman chinelas ang dala namin. Maraming nag-donate, katulad ng sa, nagpapasalamat na pala kami sa donors namin, sa Robinsons, yung Channel 5, kay Miss, marami kami mga sponsors. Siguro ang magbabanggit na lang si Secretary kasi nasa kanya yung listahan.
0: Ayan po, gusto po.
2: Bago tayo magpasalamat, no, yung backgrounder lang, yung kasi, yung general na car, mostly ano talaga siya, mountainous. And home of the Dumagats and Remontado IP communities. Pinakamalapit pa yung pinuntahan namin na yan sa general na car na school. Yan yung 13 na ilog talaga yung tatawirin mo. Plus mga nasa 4 hours of walking. Malapit pa yon. Some of the schools, mga 2 days ang lakaran eh. 2-3 days. So, ganyan. Ako kasi, kaya naisip namin to, mahilig ako sa mountain trekking eh, mountain climbing. So, nakakasalamuha ko yung mga ganitong mga komunidad sa mga pagkinaakyatan kong bundok. And naging key person namin yung presidente ng Tanay Tour Guide Association ng sa Rizal na nakakakilala sa mga communities na to. Nasamahan kami dyan. Kaya Oplan Chinelas muna kasi talagang yung mga estudyante naglalakad for almost 2 to 3 hours to go to school. Tumatawid pa ng ilog. So, hindi talaga pwede yung mga sapatos natin dito. Lagi sila chinelas lang. Yung iba nga, yapak pa eh.
0: Yeah. Ayun po yung nakikita nating kalagayan, no, sa mga lugar po na ganito, na hindi pa civilized. Hirap po talaga yung mga estudyante pumunta sa kanilang mga paaralan. No? Nabanggit mo nga po, ilang bundok, yung mga kanilang tatawirin. Gayun na din po yung kumagay yung mga lawa, no, yung mga ilog na kanilang susuungin para lang makapag-aral. At maganda po na itong inyong organisasyon ay handa pong tumulong sa mga marginalized people po. Katulad po na nakikita natin sa ating screen.
2: Yes. And yan, nakikita nyo naman, no, dalawang schools kasi yan. Yung isa general na car, Lumutan Elementary School. And one is in Infanta, Quezon, yung Kakawayan Elementary School. Though wala naman kami ilog na tinawid sa Infanta, napakahabang pababa naman na rocky road yung aming pinagtas for this. Yan, nakikita nyo naman dun sa litrato, no, na buhat-buhat nila yung mga donations from Robinson's Land, Alagang Kapatid, yung Big Bikers na Rotary Club ng Quezon City. And parang pa iba eh, si Miss Bang Saldivar, yeah, na nagbigay sa daycare. Actually, tatlo pala yung napuntahan namin, no? May daycare center din kasi sa general na park.
0: Naku, maraming salamat po Ms. Vivian and Sir Edwin sa pagpapakilala po ng inyong organisasyon at yung mga advokasya pong inyong isinusulong. Pero sa pagkakataong to, puputuli po muna natin saglit ang ating kwentuhan. Magbabalik po ang Batang Broadcaster matapos ang ilang paalala.
1: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
14: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
13: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
14: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
13: Eh, ano-ano ba dapat gawin? pag ganitong pag-ulan?
14: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
13: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
14: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes. Named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Tamang impormasyon.
20: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
19: Kabataan, kasama sa usapan.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
22: Sheesh!
21: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Kami po ay nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Kinilala nga po natin ang Press Photographers of the Philippines na layo magbigay ng espasyo at isulong kapakanan ng mga press photographers sa ating bansa. At bukod pa nga po rito, sila rin po ay nagsusulong ng mga outreach para sa ating komunidad, tulungan yung mga marginalized people sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama pa rin po natin sa linya ng ating komunikasyon si PPP President Sir Edwin Bacasmas at PPP Secretary Ms. Vivian Marasigan. Ma'am, kamusta po ang ating talakayan so far?
1: Magandang talakayan.
0: Ayan,
1: kasi mababanggit namin ngayon ang aming mga importanteng mga proyekto para sa aming samahan.
0: Nako, maraming salamat po. No. And speaking of projects pa nga po ng PPP, hindi pa po dyan natatapos ang kanilang mga programa. No. Aside po sa naganap na PPP o Planchinelas at iba pa, kayo rin po ay may iniluluto or may inihahanda pang ilang mga programa. No. Gaya na lamang po ng fundraising projects no ng PPP, pwede nyo po bang bigyan kami ng detalye patungkol po dito sa fundraising projects ng inyong organization?
2: Secretary.
0: Yeah.
1: Ako ba? Oh, dahil isa sa advocacy yan ng PPP ang welfare ng aming mga kasamahan, dahil lahat naman tayo ay tumatanda na. Meron kaming mga kasamahan na nangangailangan na ng tulong medikal, okay. Mga ganong pangyari syempre. Dahil ang PPP, kahit na hindi ka na working, basta naging membro ka, naging parte ka ng pamilya ng Press Photographers of the Philippines. So ang pagtulong namin is not only hanggang membro ka lang, kinikilala pa rin namin sila. Marami kaming kasamahan ngayon na nangangailangan din ng tulong namin. Kaya meron kami mga fundraising projects na darating. Ang una naming niluluto ngayon ay isang photoshoot with a collab with the Federation of Philippine Photographers, kay Mrs. Wang at kay Presidente Vic Tison, para makalikom din ng kaunting salapi para maipahatid dun sa aming mga miyembro. Meron din kaming mga workshops at exhibits, photo exhibits ng aming mga kasamahan na para din maging source ng aming fund.
0: Ayan, maganda
1: ikaw
0: po.
1: Pangulo.
0: I continue po. Sorry, ma'am.
1: Ay, oo. Kasi, sige.
2: Okay, sige. Sige, ikaw muna.
1: Mahirap din na nakalagi kami naghahanap ng sponsors, no? Within ourselves, ang gaganda kasi ng litrato ng mga kasamahan namin na kailangang maipakita sa publiko. Kaya yung mga photo exhibits namin parating this year, sana, hopefully, ay maituloy namin. At magkaroon kami ng pagkakataon na makakalap ng pondo para sa ikakatulungan namin sa aming mga kasamahan.
0: Nako, ang ganda po ng layunin nitong fundraising projects po ninyo. No? Gusto nyo pong tulungan yung mga naging miyembro ng PPP, kahit hindi na aktibo, no, as long as kayo ay naging miyembro, kayo ay pamilya ng PPP, matutulungan po kayo ng proyekto ng organisasyon. Nabanggit niyo po, ma'am, yung photojournalism workshops, gayon din po yung photo exhibits and photo shoots. Ito po ba ay ilulunsad pa lang or currently active na po siya at nangyayari na po siya?
1: Yung mga workshops namin, parang consistent naman na nagkakaroon, no? Ang pinaka-recent namin is with the Department of Education, Manila, okay. The NCR. Pero yung mga recent workshops namin, hindi rin namin napagplanuhan na kumbaga kinakailangan lang din ang aming expertise on photojournalism. Pero itong mga susunod, nakipag-tie up na kami sa ibang mga organisasyon for our photojournalism workshops na malamang ganapin din namin sa aming office sa National Press Club building.
0: Oh. Okay, I see. Ito pong mga photojournalism and photo exhibits, kayo po ba yung naglalabas sa mga anunsyo? Kasi baka yung mga nakikinig po sa atin ay gustong lumahok sa proyekto pong alok ng PPP. Saan po sila pwedeng makibalita?
1: Meron kaming official Facebook page, Press Photographers of the Philippines sa Facebook. lahat po ng aming activities, present and future projects, ay mababasa nila doon yung invitations, yung details, other info.
0: Ayan, maraming salamat.
1: Kasi, Sir Jared, di mo babanggit, yung mga kasamahan ko, veterano na sa larangan na ito.
0: Yeah.
1: So, mas maganda na matuto ang kabataang photojournalism enthusiast sa aming mga ekspertong mga kasamahan.
0: Nako, totoo po yan. Iba po talaga yung nabibigay kapag you're learning from the experts. No? Ito pong mga miyembro nyo sa PPP, talaga namang hinubog na ng panahon sa kanilang larangan, sa photojournalism, at iba po yung kanilang perspektibo at mga aral na may ihahatid, lalo na po doon sa mga kabataang sumusubok pa lang at nais pasukin at mag-improve po sa photojournalism. Kaya sa mga nakikinig at nakasubaybay po sa atin, kung nais nyo pong tangkilikin yung inaalok po ng PPP na photojournalism workshops at yung photo exhibits at photo shoots, no? Pwede nyo po silang kontakin sa kanilang Facebook page, Press Photographers of the Philippines, para malaman po yung iba pang impormasyon at makilahok po sa mga iniluluto nilang programa at proyekto. Maraming salamat po, ma'am. May mga ipa-plug pa po ba kayong ibang mga proyekto maliban po dito sa fundraising projects po ng PPP?
1: Pangulo, panggitin mo na yung ating in celebration of our 75th year, no?
0: Wow.
1: Meron kaming
2: mag-celebrate kami ng
1: awards.
2: Yeah, yes. Mag-celebrate nga pala kami ng ano na 75th anniversary ng PPP by next year. Magpaghahandaan pa lang namin itong ano photojournalism award.
0: Wow. Ayan, nakikita po natin sa ating screen yung kanilang poster ng Photojournalism Awards, no, in celebration po sa 75th anniversary ng Press Photographers of the Philippines. Next year po ito, tama po ba gaganapin? Ano po kaya yung date para maabangan po ng mga nakikinig at nakasubaybay sa atin?
2: Pagmimitingan pa namin itong ano, kasi ipa-finalize pa lang namin. Ano pa namin to kung kailan talagang exact date.
0: Ayan.
2: Para isa sa publiko namin ito.
0: Nako, we can't wait, Sir Edwin, na matunghayan po itong Photojournalism Awards ng PPP, no, na magbibigay po talaga ng kumbaga mapapublicize yung ambag ng mga photojournalism sa ating bansa, no. Kikilalanin po natin sa ito ganitong prestigyosong event yung galing at husay ng mga photojournalism po na taglay ng ating bansa. At bago po tayo matapos sa ating kwentuhan, no, gusto ko lang pong hingin yung inyong mga mensahe para po sa mga batang broadcaster o mga kabataang nais pasukin itong photography industry. Ano po yung mensaheng gusto nyo pong iwan sa kanila?
2: Sa mga kabataan nga na gustong pasukin itong larangan ng photography, dito po ay walang hindi mo ikayayaman pag pinasok mo itong photojournalism, pero ang ano naman dito, kung gusto mong makapaglingkod sa bayan na hindi ka naman na pasukin ng hindi mo kailangan pasukin ng politika, kung ang passion mo ay tumulong, itong photojournalism is a serbisyo ito. Serbisyo para sa ating bansa. Dahil dito napakalakas ng tool itong yung gamit mo sa as media.
0: Totoo po 'yan.
2: May ahatid mo kung ano yung mga totoong nangyayari. Iwas tayo sa mga fake news.
0: Yan. Yan. Maraming salamat po.
1: Total na banggit na ni ni Pangulo, kasi alam mo naman nasa age na tayo ng AI. Kung papasok ka sa photojournalism, ito yung pang-combat natin sa maraming fake news, fake photos, fake videos. Kasi ang isang photojournalist, nakapanig sa katotohanan. Ang history kasi natin, hindi natin pwedeng ilagay sa haka-haka. Kailangan natin ang katotohanan sa bawat larawan. And magandang balikan ng kasaysayan sa mga totoong larawan. Kaya mahalaga sa isang photojournalist na nalarangan na makakuha talaga ng yun ang totoong kwento, yun ang totoong nangyari. Ako. Isang advokasya, isang debosyon ng pagiging photojournalist.
0: Maraming salamat po, Sir Edwin and Ms. Vivian. Ako, tunay nga po na ang sarap ipakita ng mga larawan, lalo na kapag ito ay kinuha mo ng mula sa puso. Salamat po sa pagbabahagi at pagpapakilala sa amin ng inyong organisasyon, gayon din po sa mga programang inyong inilatag sa amin. And we're looking forward po na makover pa yung iba't iba niyong programa in the near future. At bago po magtapos yung ating kwentuhan, gusto ko lang po tanungin para po sa mga kikinig na kasubaybay na nais pong mag-join at makilahok po sa inyong organisasyon, paano po sila magiging miyembro ng PPP?
2: Kailangan na po ay working journalist ang at saka yung mga tumatanggap kami ng mga nasa katulad ng sa LGU at nasa PIO nag-work as photographer. Nagbubukas po kami para sa miyembro. Ayan. Pero ang pinaka
1: tama po talaga, dun sa ano working yung freelance ha.
2: Oo, yun yung mga freelance. Yung mga working kailangan legit na ano na working journalist. Ayo. Wag yung house show.
0: Yung mga legit talaga at may purpose talaga no sa pagdating po sa photo.
1: May house.
0: Muli po, maraming
1: gusto
0: salamat.
1: Makilala yan si house show eh, pangulo eh. Sino ba 'yun? Hindi, liwanagin ko lang no. Paakalain nila laging nasa employed lang sa mga publications. Yung ang PPP ay sumasaklaw din dito sa mga freelancers na naka-tie up naman sa mga pinagsasubmitan nila na mga kumpanya.
2: Yes.
1: Kasi mas marami ngayon ang freelancers kaysa talagang employed photojournalist. Hindi namin kinukulong sa ano, pero kailangan naman yung pinag o kontributan nila eh medyo legit naman sa ating pandinig o sa ating industriya. Kasi marami na rin lumalabas vloggers.
0: Yeah, totoo po yan.
1: Hindi natin sinasabi na hindi sila legit, pero kailangan din nating salain para hindi rin natin ma-compromise yung truth. Kasi pag naging member mo ng isang photojournalist, nakasalalay na rin sa bawat isang miyembro yung kredibilidad ng aming samahan.
0: Totoo po yan, Ms. Viviano. At gusto po talaga nating ingatan yung credibility nitong PPP dahil ito po ay may magandang layunin no, para sa mga photojournalist sa ating bansa. Muli po, maraming salamat sa pagsama po sa amin ngayong Sabado no, dito po sa Batang Broadcaster. Sir Edwin Bacasmas, ang president po ng Press Photographers of the Philippines. Kaya din po kay Ms. Vivian Marasigan, ang secretary ng Press Photographers of the Philippines. Maraming salamat po, sir, and ma'am. Mag-iingat po kayo.
2: Maraming salamat po sa pagkakataon.
1: Since nagpapasalamat na no, kahit 1 minute lang.
0: Go ahead, miss.
1: Hindi ko kasi nabanggit ito sa mga napuntahan na namin. Kailangan ko lang banggitin yung 88th Infantry Brigade na sumama sa amin sa General Nacar at malamang sumama ulit sa amin sa mga susunod. Si Sir Medel Militante ng Tanay, kay Brian Jason Aranas, kay Miss Rose Lara na napakalaking tulong para sa aming mga school supplies, at Heavenly Culture World Peace and Restoration of Light. Tapos, ina-announce na rin namin na sana may mga sponsors kami sa parating naming 3 schools para sa General Nacar. And yung aming sponsor din para dun sa kinakailangang patubig for Lumutan Elementary School.
0: Nako, maraming salamat po, Ms. Vivian and Sir Edwin. Nako, good luck po sa mga niluluto niyong programa. No? All the best po sa Press Photographers of the Philippines. Mag-iingat po kayo.
1: Salamat ni Jared.
0: Maraming salamat po. Muli po, nakasama natin ang President at Secretary ng Press Photographers of the Philippines. Maganda po yung layunin ng kanilang organisasyon. Bigyan po ng espasyo yung mga photographers sa ating bansa. No? Yung mga legit photojournalist po. At isulong yung kapakanan. Kumbaga, bigyan sila ng boses. Dahil nga, nabanggit nga sa unang parte ng ating interview na kumbaga, mas mababa yung tingin pagdating sa mga photojournalist kumpara sa mga journalist talaga. talaga, no? Pero ito po ang kanilang ambag sa pamamahayag, pagbibigay po ng muka sa mga balita ay nagbibigay po ng mas malinaw na konteksto kung ano nga po ba yung ibig sabihin ng istoryang ating binabasa. At sa pagkakataong to, bago po tayo lubusang maghiwalay panandalian, nang gusto ko pong pasalamat ang ating naging kasamahan sa technical side, sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Camille Umali, at Rona Esperanza. Ganyan din po sa Marulas Transmitter. Muli po, ito si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Magazine, 1278.

0: 107.
1: Trendy heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home. Maybe boring.
2: Radyo Pilipinas Magazine.
0: 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Tamang impormasyon.
2: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: Radyo Pilipinas Magazine 1278. Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Blessed Sunday at magandang araw po sa ating mga takapaginig, taga-subaybay dito sa ating himpilan Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo sa isang na namang edisyon ng ating programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizzle Nanyong, at kasalukuyan po ninyong napapanood ang ating programa sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes. Samantala, meron din po tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ito ma-access? Magtungo lamang po sa Google Play Store para po sa Android phone users at mga App Store naman para naman sa iPhone users. I-download ang app at hanapin lamang ang logo ng icon na Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyo kami mapapakinggan sa aming programang Warm Heart. Sa pagpapalawak ng ating reach na ibalik po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replay sa katabing nating istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ngayon mga ka-Warm Heart, tatalakayin natin ngayong araw ang isang pinakamalalim at napapanahong paksa sa larangan ng psychology at relasyon o pakikitungo natin sa kapwa. Familiar ba kayo sa kwento ng Peter Pan? Kasi kung matatandaan ninyo, ito yung bata na lumaki na siya, nagkaedad na siya lahat-lahat, pero nananatili pa rin siya or tumatanggi pa rin siya na para mag-act nung age niya. Nananatili siya dun sa tinatawag na Neverland. At na-meet naman niya to si Wendy na ito yung tao na nag-aalaga at sumasalo lagi sa kanya. Hindi natin nalalaman na ang Peter Pan syndrome at ang Wendy syndrome ay isa pala itong totoo na na-apply sa buhay. Hindi lamang ito kathang-isip o mga kwentong pambata lamang. Ito ay isang psychological pattern na pinapakita sa pag-uugali habang tumatanda yung bata at higit sa lahat habang siya'y tumatanda, umiiwas siya sa responsibilidad ng pagiging adult habang ang kanyang kapareha naman tinatanggap ito na nagiging labis ang pag-aalaga o yung tinatawag ng mga Gen Z na enabler. Ano nga ba itong Peter Pan syndrome at saka Wendy syndrome? Dahil dyan, bibigyan tayo ng isang in-depth at formal na talakayan mula sa clinical perspective na makakasama natin ngayong araw na sa isang dalubhasa sa mental health na si Clinical Executive Director ng Abundo Psychological Clinic, Dr. Michelle L. Abundo Contreras, isang registered psychology at isang registered psychometrician. Doc, good morning po and blessed Sunday po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Yeah, good morning din po at good morning din po sa ating mga tagapakinig. Isang rainy morning po sa ating lahat.
0: Ayan, Doc, sisimulan po natin yung pundasyon ng ating paksa. Mula po sa isang clinical perspective, ano po ang kahulugan ng Peter Pan and Wendy syndrome at paano po ito nakakaantala sa developmental or pagiging matured ng isang individual?
1: Okay, no? So, clinically siguro na I would be very careful in using the word syndrome, no? Kasi yung Peter Pan syndrome and Wendy syndrome, they are not formally recognized as psychological or psychiatric diagnosis, no? Siguro mas magandang tignan natin sila as descriptive patterns. Una, when we say Peter Pan pattern, no? So, we usually refer to an adult who chronically avoids responsibilities, no? Tulad nga po nung backstory no, na-mention natin paano siya na-derive dun sa ganun term, no? Na ina-avoid din yung accountability niya, commitment, or even yung roles na associated with adulthood. And then, hindi ibig sabihin na childish lang siya or mahilig siya sa youthful things. Ang concern ay kapag persistent na ang avoidance or nakaka-apekto na to sa trabaho, sa relationship, finances, or even independent functioning. On the other hand, no, yung Wendy pattern naman, it refers to someone na who tends to overfunction for another person. So, for example, na siya yung lagi niyang sumasalo, nag-aayos ng problema, gumagawa ng responsibility ng kanyang partner. And at the same time, minsan, nagkakasakripisyo ng sarili niyang pangangailangan. Ang difference nito sa normal delayed maturity, no, ay yung pattern and persistence and impairment, no? So normal sa younger adults na hindi agad ready, no, sa lahat ng adult responsibility. So nagiging concerning siya developmentally kapag paulit-ulit na yung avoidance at ibang tao na ang kailangang sumalo ng consequences.
0: So Doc, follow-up ko lang, kung paano po ba natin masasabi na nagkakaroon na siya ng develop, parang nadidelay na yung pagde-develop niya? Di ba po kasi we have this developmental age or developmental stages sa mga bata na nagkakaroon ng trust and mistrust, yung mga ganon. So kailan po ito pumapasok? Kailan po ito nagmamanifest?
1: Okay. So usually nagmamanifest siya kapag nandoon na siya sa point na kailangan niya talaga niya ng decision making, no? Maaring nandoon sa siya sa patterns ng early adulthood, na kung saan nandun na yung time na siya na yung mag-work, no? Kailangan na niya mag-decide ng for employment niya or even sa mga decision making, sa mga simpleng bagay na kailangan niyang gawin, no? So, kapag nandun din na yung maturity na tinatawag natin, so most probably doon sa, and even emotional maturity, no? So, doon nagsisimula, no? Yung tinatawag natin na developmental, na kailangan isang tao ay ready na siya, no, to proceed with other roles na ine-expect sa kanyang developmental age. So most probably mga nandun siya sa point ng 18 years old and above.
0: Oh, okay. So Doc, eto naman po, sa etiology o yung mga pinagmulan ng ganitong mga attitude, pwede po ba natin masabi na nakaka-impluwensya yung parenting style natin? Like for example, yung mga parents po na overprotective or nawawala na yung boundaries nila sa bata, lalo na kunyari ito growing age, mga teenager sila o mga nasa pre-adolescence po?
1: Yes, possible din naman na ganun ka-early, no, dun sa stage ng tinatawag natin na identity versus role confusion, no, sa mga adolescent.
0: Sa inyo po bang clinical study bilang isa din po kayong clinical practitioner, may mga ganito po ba tayong kaso or may mga na-observe po ba tayo sa inyong profession po na nagkakaroon ng ganito po yung bata, nagmamanifest po siya?
1: Okay. So actually kasi, no, yung question nyo po kanina, yung parenting ba ay nakaka-influensya, no? So yung parenting kasi can actually contribute, no, kasi part po siya ng tinatawag natin na biopsychosocial model, eh. For example, ayun nga, no, multifactorial kasi siya, no, but we should avoid saying na parenting alone yung cause, no? So for example po, may tendency kasi na kapag overprotective yung environment at laging nire-rescue yung bata, no, from the consequences, maaaring hindi niya fully ma-develop yung autonomy, no, sa kanyang sarili. Even the problem solving, frustration, tolerance, at confidence na kaya kong harapin to, no? So usually po kasi anong age ba na de-develop tong autonomy? Usually at age ng mga toddlers or even mga preschool, eh, na parang ako na yan, or may mga tendency na yung mga magulang kasi they are very protective na hindi na nila totally nabibigyan ng sense of independence or autonomy yung isang bata to decide kung ano yung gusto niyang mangyari until such time na nag-adolescent na, siya yung nag-isip ng course sa college, or siya na yung halos nagmamando or nagbibigay ng drive dun sa bata kung anong dapat niyang gawin. So at some point, nakaka-contribute talaga siya, no? At kapag unclear naman yung boundaries, for example, maaaring mahirapan siyang matutunan na may responsibility at consequences yung choices niya. So, interestingly, the opposite can also happen, no? For example, someone who experienced excessive responsibility very early in life, no, may later develop naman yung avoidance because adulthood becomes associated with burden and pressure. So, of course, no, hindi natin sinisisi ang parents, no? We look at the interaction of upbringing, temperament, attachment experiences, coping styles, and kasama na din doon yung relationship and present environment ng isang individual.
0: Doc, paano po ba natin pwedeng magandang bigyan ng approach yung mga bata while growing up at syempre nandun na sila sa point ng buhay nila na kailangan nilang magbigay ng choice para hindi sila maging dependent masyado sa magulang o sa mga kaibigan nila? Ano po ba yung magandang step or paano po magandang approach na ibigay natin sa kanila?
1: Okay. So, una kasi na, at a very common, especially with my patient, regardless sa age nila, sila man ay bata pa, or adolescent, or even matanda na, napakahalaga kasi na we teach them no, how to regulate their emotions, and at the same time, no, kung paano nila tinotolerate yung kanila mga frustrations, and even, for example, yung mga uncontrolled natin, like criticism na ibang tao, or even failure. Kasi usually, kapag mababa yung frustration tolerance ng isang tao, no, even yung ordinary criticism can feel disproportionate for them, no, or threatening. So for example, may mga processing tayo ng feedback, no, na ay dapat may kailangan akong improve sa sarili ko. Or maaring ito ay maranasan ko as a failure, no, or failure ako. Mm-hmm. So ayaw nila sa akin. So kung mga ganung mga pakiramdam, so possible responses, nagkakaroon na ng mga defensive defense mechanism, nagbe-blame na sila, nagpo-quit na sila. So technically, yun ang pinakamaganda rin na maitulong din natin sa kanila na how to regulate their emotions. For example, nakikita natin sila, how are you feeling? Can you tell me ano ba nararamdaman mo ngayon? Happy ka ba? Sad ka ba? Kasi at least doon, nagiging fully aware sila na, ito pala yung aking emotions, no? Although, akala kasi ng iba, happiness lang yung pinaka-masaya or para pinaka-okay na emotion eh. But of course, we have 7 basic emotions na dapat natin ay napifeel natin. Hindi porke malungkot ka or galit ka ay masama or negative emotions na yun, no? Kaya kailangan i-process din siya. Kasi may mga tendencies na, about parents, no? Huwag ka magalit, yun lang, huwag ka malungkot, yun lang. We should not invalidate yung emotions. But the thought behind it, no? Kung bakit ba naramdaman ng isang tao itong feelings na to, because there is also an underlying thought na kailangan i-check natin kung ito ba ay rational, irrational. And of course, kapag tapado na siya, doon natin siya totally i-process, no? Kung ano ba yung nagli-lead. Kaya nagkaroon siya ng ganong emotion based on that particular thought or happenings or event.
0: Mm. Doc, since kanina nasabi niyo po about the defense mechanism, no? So babalikan ko lang po yun. Ito po ba yung mga defense mechanism is usually, ano po yung mga signs or mga palatandaan na, okay, etong batang to, defense mechanism lang nito, etong batang to medyo natatakot pa itong mag-take responsibility, etong taong to ayaw pa niya talaga na tanggapin na, okay, nandito na sa edad na to, I need to grow up, I need to man up or woman up.
1: Okay, no? So siguro developmentally, kasi nagkaroon din ako ng ganyan na case ng patient to, so parang yung magulang niya, adolescent na eh. So hindi niya alam kung bakit parang ayaw pa niyang maging independent. Yun pala, developmentally, meron din siyang concern. For example, individual with autism spectrum disorder. Again, although let's be clear na spectrum siya, maaaring hindi ito maranasan ng ibang may ASD, no? Although nun kasi nahihirapan siyang ma-differentiate na, it's time na pala to be independent. So ang tingin niya ay kailangan na pa din yung mother niya all the time, tabi pa rin sila matutulog, no? So may mga ganun kasi tayong mga classified na mga cases. Pero to an individual, no, sometimes kasi avoidance function, no? Yung avoidance, it functions as a psychological protection, no? For example, yung adult confronts us with uncertainty. Halimbawa, katulad nga na mention natin na it always starts with adolescent and early adulthood, no? So, for example, kung overwhelming yung isang tao para sa responsibilities niya, like career decisions, financial responsibilities, aging, or even commitment, no, yung mga failure, even the realization that our choices have consequences. So, kung overwhelming kasi yon para sa tao, so remaining, no, independent or adopting a childlike role can temporarily reduce anxiety. So, ganun paraan, masasabi natin na yung defense mechanism, medyo okay pa eh, no? Para kasi temporarily gusto mo lang naman na alisin or magbigay ng pahinga muna and then later on naharapin mo siya. Pero, paano kung ito ay talagang totally defense na hindi na siya totally akma, no, sa kanyang age? So for example, kung di siya fully responsible, hindi na rin kailangang harapin lahat ng consequences. But clinically, I would automatically label infantilization itself, no, as one specific defense mechanism. For example, no, kasi mas accurate sabihin na yung behavior ay may serve a defensive or avoidant function. Mm-hmm. So yung the problem is that something that reduce anxiety today can maintain anxiety tomorrow, no? So the more responsibilities you avoid, the fewer opportunities you have to learn. No, kaya yun yung mga bagay na commonly nagiging patterns ng defense mechanism ng isang individual na nagkakaroon ng Peter Pan or even yung Wendy syndrome.
0: Doc, meron po ba itong connection sa mga social media since nasa modern age tayo? So halos lahat nakadepende sa social media. Meron po ba itong impact na since pag nakikita nila, overprotective to, ganyan-ganyan, tutularan ko. May ganun po bang instances or may nakikita po ba kayo as a professional, as a psychologist, I mean, may nakikita po ba kayong ganun na parang trend or parang, oh, ito yung nangyayari sa social media, so ito yung nagiging defense mechanism nila, ito yung ginagaya nila, mga ganun po.
1: Okay. So sa Peter Pan kasi na pattern na maaaring ma-reinforce ng social media yung avoidance. So halimbawa no, a constant yung entertainment, instant gratification kasi 'di ba with the social media ngayon no, para anytime na kailanganin mo siya nandiyan siya, no? Hindi katulad before na meron na tayong specific time talaga na yun nga sa screen time, no? So and even nandoon din yung comparison, validation and can make us actually uncomfortable and take yung adults no na less appealing. So that's why maaaring ma-romanticize online na careful pala nung life nito, no? Yung avoidance of commitment or dependence. Pero again, hindi ibig sabihin na mahilig tayo sa, for example, yung mga app, no? Yung mga nagsasayaw tayo, gaming, social media ay immature, no? Kasi pwedeng ano lang naman din nila yun, no? Coping para sila ay maka-temporary aleso sa kanila mga stressful environment. So sa wedding pattern naman, of course, no? So social media can also reinforce yung excessive caretaking or validation. For example naman, yung excessive na yung validation seeking. So halimbawa, feeling na kailangan lagi siyang available, mag-fix ng problema. May mga ganun kasi tayong part, no? So parang akala natin tayo lagi yung parang hindi naman totally messiah syndrome, parang more on mother style, no? Na nurturing or i-maintain yung image ng perfect relationship. Pero of course, may isa pang importanteng angle no, na kailangan natin tignan doon sa social comparison. For example, kapag nakakakita ng young adult na seemingly successful, no, na ang peers, so for example, may bahay na siya, may career na siya, or marriage and travel.
0: Mm-mm.
1: So of course, pwedeng too much anxiety. No, na parang feeling, ay napag-iiwanan na pala nila ako. No? For someone already prone to avoidance, pwede maging response withdrawal yun eh. No, na parang ayun nga, withdrawal, and then procrastinate na sila, and then mag-escape na sila. So more on using social media. So nag-create siya ng cycle.
0: Doc, pumunta naman po tayo sa mga pang-araw-araw na pamumuhay at saka sa trabaho. Sa isang, doon muna po tayo sa Peter Pan, doon po sa may Peter Pan. Paano po ito nakaka-apekto sa kanila at saka paano po ito nakakasagabal sa everyday life nila, pati yung sa pakikitungo nila sa kanilang mga workmates, sa kanilang mga friends, mga ganun po.
1: Okay. Actually, one major na challenge kasi nito yung tinatawag natin na imbalance, no? So, for example, yun nga, no, sa work, no, pwede itong makita bilang procrastinations or pag-iwas sa difficulty. For example, nangangailangan ng leaders, no? So, they tend to be saying na sila na lang yung followers. But then, no, may tendency kasi na, alam naman natin, no, even in the Philippine setting, may tendency na even as a follower, hindi ka rin totally nagbibigay ng lead. So, wala din totally self-growth. So, hirap silang tumanggap ng feedback. May tendency na sisihin din nila yung circumstances or ibang tao kapag may mga problema. Or yun nga, difficulty making ng independent decisions. No? So, pagiging inconsistent sa commitment or yun nga, pag-quit kapag nagiging in-demand na yung mga trabaho nila. No? So, maaaring mausay sila initially, pero nahihirapan kapag dumadami ng responsibility o kailangan na maging accountable sa consequence. No?
0: Okay po. About naman po dun sa Wendy syndrome, 'di ba? Nasabi niyo nga po, nurturing, motherly like, ganun. So paano po 'to nakakaapekto once na isang tao po, especially siguro I think common 'to sa mga women if I'm correct po. Correct me if I'm wrong po. Common po 'to. Paano po 'to nakakaapekto sa everyday life at saka sa work din po nila, sa mga nakakasalumuha po nila.
1: Okay. So yun, no, since actually parang nagiging opposite din naman siya ni Peter Pan, no? So yun, no, sa araw-araw kasi pwedeng ganito yung manifestations. For example, inuunin na palagi yung needs ng partner, family, or even sa work niya, no? Imbis na yung kanyang sarili. No? So nahirapan sila totally magsabi ng no dahil nagkakaroon sila ng guilt feelings, no? Na pati, inaako nila pati yung problema at consequences na ibang tao. So lagi nagre-remind, nagdag-build decision para sa partner. So yun nga, nakakaramdam sila, kapag hindi ko ginawa to, walang mangyayari, no? So over time, maritong humantong din sa emotional exhaustion naman, no? Ano pa, resentment, anxiety, at pagkawala ng oras para sa sariling needs, no? So of course, doon na mismong concern din sa guide, nangyayari na is about the emotional and mental health effect.
0: Paano po natin kaya ito ma-address, Doc Michelle, sa kanilang, sa pang-araw-araw, like, since nasabi nyo nga po, di ba, na pwede siya makaapekto. So paano po paano po natin sila matutulungan or magandang maipapayo po natin sa kanila to set okay. boundaries as well.
1: Mm-mm. So yun na para sa wetty pattern. Of course, ang goal natin ay hindi maging less caring eh, no? Ang goal natin ay matutong mag-care without overfunctioning or rescuing. For example, ito mismo ang mahalagang issue sa mga bagay na pagbasag ng unhealthy relational cycle, no? So for example, sa intervention, pwede nating tutukan yung boundaries, self-awareness at redistribution, no, ng kanilang responsibility. So kailangan matukoy muna niya, no, alin dito ang responsibility ko, alin ang hindi, no? And then kapag may problema ang partner, no, or halimbawa yung sa katrabaho niya, so pwede magbigay ng emotional support, no? Mm-hmm. Katulad ng mga psychologist, counselor. So normally ganun naman din, pero hindi automatic na siya ang gagawa ng solution, no? Mm-hmm. So kasi mahalaga rin na matutong magsabi ng no without excessive of feeling guilt, no, na magkakaroon ng sariling activities at priorities. At hayaan niyo bang tao na maranasan yung reasonable consequences ng kanilang desisyon?
0: Siguro, Doc, bago po tayo mag-break, isang tanong ko lang po, paano po to nagkakaroon or paano po bumubuo ng isang codependent and unhealthy loop ang isang may Peter Pan and Wendy syndrome, lalo na kapag nasa workplace or nasa corporate style?
1: Okay. So, you know, good question siya. Kasi imagine mo, no, yung partner mo consistently nag-under-function siya. Tapos yung isa naman nag-over-function siya, di ba? So, ang tendency, kapag hindi nagbayad ng bill, for example, no, yung partner A, si partner B nagbabayad. Kapag may problema sa trabaho, si B ang nag-aayos. And then yung mga consequences, si B din ang sasalo. So, initially, it can look like love and care, di ba? No? Pero, unintentionally, every rescue can remove an opportunity for partner A, no? To experience natural consequences and develop competence. Meanwhile, ito naman si partner B may become increasingly exhausted and resentful. So, nakikita natin yung loop dito ng avoidance and then may magre-rescue. So, temporarily nagkakaroon ng relief. And then continued dependence and then more rescuing. So, ibig sabihin, both roles maintain the relationship pattern.
0: Okay po. Doc Michelle, dyan lang po muna kayo ha. Magkakaroon lang po tayo ng maliit na break. Mga ka-warm heart, magbabalik po ang ating programa matapos lamang po ang ilang paalala dito po sa ating himpilan.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik po ang ating programang Warm Heart. Kasama pa rin po natin si Doc Michelle ng Abundo Psychological Clinic. Doc, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, ano naman po ang pinakamalaking hamon sa mga relasyon o mga kapag may mga commitment or accountability ang isang individual na may ganitong klaseng attitude?
1: Okay, no. So, katulad din nung nabanggit natin kanina, no, maaari din ito na makaapekto, no, dun sa mismo relationship nila kapag hindi sila totally nagkakaroon ng emotional regulation, frustration tolerance, and of course, no, yung criticism din and failure, no, possible pa rin siya na connected doon. Kasi for example, no, possible na, halimbawa sa magkakarelasyon, no, possible na responses nila mag-include ng mga defensiveness. Or halimbawa, no, katulad ng binigyan nating loop, no, na example kanina, hindi nagawa, so isisisi kay Wendy, pwedeng gano'n, no? Mm-hmm. Na parang more on blaming, and then ito naman si Peter Pan, more on pagiging defensive. So ang tendency, maaaring mag-lead ito to a psychological incapacity, no, parehas no, sa dalawa. Kasi there is an excessive and pervasive pattern nga ng emotional immaturity, no? So kaya ang possible noon, nagkakaroon ng procrastinations or even emotional outbursts or halimbawa naman is mag-avoid sila ng situation where performance is totally magkakaroon ng bearing or value. So sa professional life nila, no, so malaking issue din yun because for example, no, yung adulthood it also requires tolerance for discomfort. So kumbaga emotional maturity isn't the absence of frustration eh, mm-hmm. but it's the ability to experience frustration without abandoning the responsibility.
0: Doc, mapunta naman po tayo sa ating konteksto ng mga, dito naman po sa lipunan natin in general. So, since may modernong socio-economic reality na po kasi tayo, na i-impluensyahan tayo ng mga nakikita natin sa social media, balikan ko lang yung kanina. So, paano po ito, masasabi natin na medyo nagiging symptomatology na siya ng Peter Pan? At paano po ito may kukonsider na okay, na-adapt ko na tong sistema na nakikita ko, nawawala na yung pagiging ako at lumalabas na yung pagiging codependent ko dun sa partner ko o dun sa mga kasama ko.
1: Okay. So dito, no, kailangan natin maging fair. No? Hindi lahat ng delayed independence ay psychological immaturity na. No? So today, mataas ang cost ng halimbawa, no, ng housing, ng ating basic needs at may mga uncertainty sa employment. No, kaya ang isang adult na nakatira pa rin sa parents at financially dependent ay hindi automatic na may Peter Pan patterns. No, we have to distinguish kasi between I cannot yet and I consistently refuse to. May mga ganun kasi, no? So, socioeconomic condition can delay traditional milestone of adulthood. Unlike kasi sa US no, na parang pag 18, sinaseparate na nila. No, but they can also amplify an existing avoidance pattern because, for example, becoming independent feels increasingly difficult or frightening. So yung context natin dito ay nagmamatter na hindi natin dapat ipathologize ang isang tao na hirapan dahil mahirap talaga ang economic environment.
0: Okay po. Sa mga nakakaramdam po ng ganitong pattern as a psychologist, ma'am, ano po ang therapeutic approach, na pinaka-epektibong therapeutic approach natin para tanggapin natin yung responsibilidad natin na okay, matanda na tayo, may mga kailangan na tayong harapin na hindi natin kailangan matakot, hindi natin kailangan na okay, ma-overstimulate tayo ng mga stress.
1: Okay. Actually, walang specific therapy na officially designated for Peter Pan syndrome or even Wendy syndrome, no? Because again, it is a formal diagnosis, pero treatment should target the underlying problem, no? Maari nandito yung tinatawag natin na cognitive behavioral therapy or ECT din. So for example with the CBT, no, so it may help addressing violence, no, and even yung catastrophic thinking nila kasi sa CBT kasi katulad nung na-mention ko kanina, no, we have to identify ano ba yung thoughts nila before nila totally na naramdaman yung particular na feelings and then ano ba yung mga control nila doon sa situation, ano yung mga cannot control nila. Ano ba yung mayroon bang fear of failure? May maladaptive beliefs ba about the responsibility? No? So and then we have another therapy na ayun nga no, na we can also use yung solution focus or pwede rin naman na rational emotive depende rin sa case ng isang individual talaga no kasi maaaring yung nag-highlight is yung ganitong syndrome but then definitely may mga underlying factors pala. It can actually help someone accept yung kanilang discomfort no and yung uncertainty while still taking actions consistent with their values. So we can also work on emotional regulation, yung problem solving, executive functioning, communication, and yung gradual assumption, no, of responsibility. Hindi naman porque nagpa-consult, bibigyan na atin siya, oh, next pala po, dapat marami ka ng responsibility. Hindi, it should be gradual, no? So the keyword here is yung gradual. Hindi natin sasabihin na mag-mature ka na, no? So instead, your responsibility can be broken into manageable behavioral goals so the person develops mastery and self-efficacy.
0: Doc, siguro follow-up ko lang po. Ano po ba yung magandang approach natin sa mga taong may ganito po para at least makatulong tayo, say for example, sa family, sa community, yan, sa mga friends natin? Paano po kaya yung best approach or ano po yung magandang pang-intro natin para at least maramdaman nila na, okay, huwag ka matakot, nandito lang din kami.
1: Okay, good question siya, no? So, ano ba yung mga basic, no? Kahit na totally wala pa naman din sa level ng psychologist pwedeng sa bahay. For example, sa Peter Pan, no? Avoid natin excessive na rescuing. Bigyan sila ng pagkakataon na mag-desisyon, gumawa ng task, na magkamali. At maranasan yung reasonable na consequence. Kasi the more na hindi natin sila pinapa-experience noon, hindi talaga nila di totally malalearn na ano ba yung mga possible consequences ng kanilang mga behavior or even decision. So of course, we start with manageable responsibilities at gradually increase them, no? So we reinforce yung progress rather than demanding instant maturity. And then para naman sa Wendy, no, sa Wendy pattern, no, encourage boundaries and self-care. So tulungan natin silang ma-recognize na supporting someone is different from taking over the person's responsibilities, no? So ito ang mahalaga para mabasag yung codependent or unhealthy cycle na kasama sa mga bagay na na-experience din nila.
0: Okay, bali sa panghuling katanungan ko lamang po, Doc, ano po ang closing message po ninyo para po sa mga nakikinig at nanunood po sa atin ngayon? At kung meron po kayong gustong i-shout out, please do so. Thank you.
1: Okay, no? So siguro pinakamagandang mensahe natin ay huwag natin gamitin yung Peter Pan or Wendy na label para mag-insulto o mag-diagnose ng partner or even workmates, no? So sometimes what looks like immaturity may actually involve anxiety, pwedeng trauma-related na coping, attachment difficulties, even executive functioning problem, depression, personality factors, or socioeconomic limitation. So of course, those are require proper assessment. So maturity doesn't having everything figured out. Psychological maturity is being able to acknowledge yung ating fear, uncertainty, and discomfort. And still, gradually, it takes responsibility for our choices and our lives. No? At sa relationship, love does not mean doing everything for another person. Sometimes one of the healthiest form of love is allowing someone to develop the capacity to stand on their own, no? So ayun, gusto ko din shout out ng aking asawa, Jared Contreras, ang aking anak na si Gerald Mateo, and of course yung family ko diyan sa Bulacan na ano po sila ngayon nasa taas na ng bahay dahil inabot na ng baha, no? So ingat po kayo diyan, kay Mama, kay Papa, kay Ate Cedric, kay Mocha. And of course po, no, kung for further consult and information, so, pwede po kayo mag-message po sa Abundo Psychological Clinic, and shoutout din po sa mga employees po ng Abundo Psychological Clinic and Abundo Playful Cover.
0: Ayun, maraming salamat po, Dr. Michelle, sa inyong panahon at napakahalagang in-depth na kaalaman na na-share nyo po na dito sa amin ngayong araw na to. God bless po and have a blessed Sunday po.
1: Thank you din po sa inyo at sa mga listeners po natin. Ingat po.
0: Ingat po. At ating nakapanayam po ang ating butihing Dr. Michelle Ann Abundo Contreras, ang registered psychologist at registered psychometrician and clinical executive director ng Abundo Psychological Clinic. Magkakaroon lang po ng short break ang aming himpilan. Magbabalik po ang warm heart.
2: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. dahil hashtag panatag ang may alam. Maging
3: panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Warm heart,
5: warm heart,
4: warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.
0: At nagbabalik po ang ating programang Warm Heart dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. At ito naman po ang ating mga public service announcement. Ang Philippine Mental Health Association o PMHA Incorporated ay magkakaroon ng one-day workshop na may temang Responding with Hope, Suicide Prevention and Psychosocial Support Skills for Natural Responders. Sa September 17 po yan, Thursday, 8 a.m. to 5 p.m. sa Nativity Hall, Divine Word College of Legazpi, Legazpi City. Meron po itong registration fee, mangyari lamang pong hanapin lamang po sa Facebook po nila at inclusive po ito sa meals and e-certificates. Ang pangalawang public service announcement po naman natin ay sa PAGASA para sa Bata at Kabataan Project Incorporated, A Biblical Approach to Depression and Suicide. Sa September 19 po ito, 8:30 a.m. to 11:30 a.m. sa Filipinas Hall Guiding Light Christian Church, Bukawan Road, Baguio City. Mangyari lamang po na pumunta sa kanilang Facebook page for registration fee, kasama po dyan ang snacks and mga handouts. Ang guest speaker po nila ay si Miss Elizabeth Lacarnaria. At ang huli nating PSA ay ang Binangonan Catholic College ay magkakaroon ng seminar na may temang Mental Health Matters, Building Resilience and Seeking Support sa September 5, 8:30 via Zoom. Imbitado po lahat ng mga students from grade 4 to 6, grade 7 to 10, grade 11 to 12 at mga college students. Ang kanilang guest speaker po ay si Engineer Ryan B. De Pedro, isa po siyang registered LPT. Ayun. Mga ka-warm heart, bago po natin tuluyang tapusin yung program, gusto ko lamang po sanang batiin ng happy, happy birthday ang number one na supporter, number one na guide, pinaka nagbibigay sa akin ng lakas sa everyday. Kahit napaka-busy niya, kahit napaka-dami niyang ginagawa, he's a full-time father, full-time husband, and he's a full-time brother and son sa amin. Sobrang thankful ako, Kuya, kasi you're the best brother ever. Brother Bear, Chevy Chase Nanyong, thank you so much. Happy, happy birthday. Salamat din po sa ating mga nakaagapay ngayon dito sa ating studio na si Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo, at si JP Lumuntad. At dito na po nagtatapos ang ating programang Warm Heart. Have a blessed Sunday, mga ka-Warm Heart. Ingat po!

0: Cristino Sapa.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, na hindi boring.
4: Radyo Legacy.
5: 1278 AM.
6: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
7: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart Puso para sa Seniors Season 2, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine, 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alanige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, kapag may concern tungkol sa senior citizen ID o kaya mga benepisyo at diskwento, social pension, at iba pang programa para sa nakatatanda, kadalasan ay ang Office for Senior Citizens Affairs o OSCA ang unang nilalapitan na ating mga senior citizens. Bilang tanggapan na itinatag sa bawat bayan at munisipyo, malaki ang ginagampanan ng OSCA sa pagsisikap ng mga LGU na tiyaking napaparating ang mga serbisyo at programa ng gobyerno hanggang sa kasuk-sulok-sulokang lugar. Dahil dito, napakahalaga rin ang papel ng Department of the Interior and Local Government o DILG bilang pangunahing ahensya na gumagabay sa mga LGU para mas maging responsive, accessible at senior-friendly ang mga serbisyo para sa mga nakatatanda. At ngayong araw nga ay aalamin natin kung paano nagtutulungan ang DILG, mga LGU at mga OSCA para matiyak na walang older person ang naiiwan. Kaya para palawakin pa ang ating talakayan, makakasama natin sa studio si Mr. Emmanuel H. Burgos, Local Government Operations Officer for Bureau of Local Government Development, DILG.
8: Magandang hapon po, Madam Chair.
7: Magandang hapon. Kami nagpapasalamat at napaunlakan tayo ng DILG sa ating talakayan sa oras na ito. At matagal na kayo sa DILG?
8: Nagsimula ako, Chair, sa DILG back in 2017. No? Mm-hmm. Inumpisan ho natin hawakan yung mga programa ng OSCA mm-hmm. or ng Senior Citizen mula noong 2023. Mm-hmm. Mula po noon, tayo po'y aktibo na naglalabas ng mga pulisiya kung saan tutulungan po natin yung ating mga LGU mm-hmm. kung paano nila palakasin yung kanilang mga Office of the Senior Citizens Affairs, maging yung kanilang mga iba't ibang opisina pa na pwede pang tumulong sa mga OSCA natin para mas lubos nilang maibigay yung mga serbisyo para po sa ating mga nakakatanda.
7: Mm-hmm. Yeah. So, Mr. Eman, tamang-tama talaga na ikaw ang aming bisita ngayong araw na to para sa kaalaman ng ating mga senior citizens. At pwede bang malaman natin kung ano ba talaga ang papel ng DILG tungkol sa mga programa para sa mga senior citizens?
8: Una-una po dyan, no, ang DILG po ay naatasan, no? na i-supervise or maging oversight po ng LGU pagdating ho sa mga pagbibigay nila ng serbisyo sa mga na kanila nasasakupan. Mm-hmm. Po, kasama ho dyan yung peace and order, kasama rin po dyan yung pagpapalakas ng kanilang mga kakayanan sa pagbibigay ng serbisyo, at kaugnay po sa mga senior citizen, no, binigyan po ng mandato ng RA 9994 nung inamend ho yung ating nakaraang mga batas na RA 7432 kung saan ang ating po mga LGU ay dapat magtatag, no, mag-establish ng Office of the Senior Citizens Affairs, maging ng kanilang mga senior citizen center, no. Ito po yung isang malaking programa dapat po na ginagawa ng ating LGU upang magkaroon ho ng point person o point office ng ating mga national government, particularly po ang ating NCSC, upang patuloy po na maibigay yung mga programa mula sa national hanggang sa baba po natin.
7: Para yung aming mandato ay talagang magampanan namin. So paano naman na minomonitor ang bawat munisipyo o lungsod sa bansa na gumagana? Na namomonitor ba, natitingnan ba kung gumagana itong mga opisina ng Senior Citizens Affairs? Tinatawag natin na OSCA.
8: Opo, marami ho tayo kaparaanan, no, kung paano natin minomonitor yung ating LGU pagdating sa kanilang compliance sa Office of the Senior Citizens Affairs. Unang-una na po dyan yung ating SGLG. At kamakailan lamang po, naglabas din ho tayo ng advisory upang tiyakin kung nasusunod ba yung ating mandato ng binigay sa kanila sa pagtatayo, no, ng Office of the Senior Citizens Affairs. At base ho sa ating datos, kahapon, meron po tayong mahigit kumulang 1,000 LGUs na po ang nakapagtatag ng kanilang mga OSCA. Karamihan po dito ay of course mga opisina na, at iba naman po ay mga focal person. So ito po yung ating patuloy na ginagawa sa ating pong tanggapan upang patuloy po ma-ensure na ating pang LGU po ay sumusunod sa sinasabi po ng batas natin.
7: Mm-hmm. Yan ang ginagawang pagmo-monitor. Mga malaki pa ba ang porsyento ng mga munisipyo, mga city or municipality na walang OSCA?
8: Sa kasalukuyan po medyo challenge pa po sa atin, no, na sa ating mga LGU yung pag-establish ng mga OSCA. Dahil sa sinabi po sa ating batas na kailangan ho yung mga OSCA natin ay dapat po under ng local chief executive, no, dapat po ay meron direktang patnubay yung ating mga ating mga mayors, ating mga LCEs. Pero meron po tayong mga nakukuhang reports din na yung mga OSCA natin ay nasa ilalim ng LSWDO. Pero malinaw po sa batas na kailangan po ng OSCA ay dapat po nasa ilalim ng Office of the Mayor, at kailangan lang pong tulungan ng ating mga LSWDO upang sa patuloy po na maibigay nga po yung mga programa para sa ating mga seniors. So malaking hamon pa po ito na ma-implement po natin ng mas maayos, ng tama yung pag-establish po ng OSCA natin.
7: At tungkol naman sa mga programa, dahil wala na yung fixed na 1% na pondo sa ilalim ng GAA, no? Paano naman ang mga programa ng mga LGU? Ay paano naman nasisiguro ng DILG na napapatupad ito? Lalo na yung mga programa para sa ating mga senior citizens.
8: Opo. Nabanggit ko po kanina, no, na yung programa po ng DILG, yung ating Seal of Good Local Governance, yeah, o yung mas kilala po bilang SGLG, parte po ng indicators nito under the Social Protection Governance Area is kung nakapag-alat po ba yung ating mga LGUs ng pondo para sa mga nakakatanda, no. Kapag wala po silang allocated fund for this, no, mahihirapan po silang makapasa sa SGLG natin. Pero hindi lamang po ito yung goal, no. Hindi lang po yung pagpasa sa SGLG yung kailangan na target, yung goal natin. Ang pinaka main goal po natin dito is mabigay talaga yung nararapat na programa para sa kanila. So hindi lang ho ito subsidy, hindi lang ho ito pension, kundi yung mga tangible programs, no, na makapagbigay ng ginhawa sa kanila, sa ating mga lolo't lola, no. So hindi lang po sapat na nagbibigay tayo ng mga pera sa kanila or mga subsidy, mga cash gift. Kailangan ho nila ng opportunity, employment opportunity, kung malakas pa yung ating mga lolo't lola.
7: Yan.
8: Kailangan po ang ating LGU ay aktibo and proactive po sa pagbibigay ng mga opportunity sa kanila, kung saan pwede pa po nila ma-exercise yung kanila mga kakayanan, mm-hmm. kaya pa po nilang maibigay yung maging parte ng nation building mm-hmm. po natin.
7: Kasi may mga programa ang ano, ang DOLE tungkol diyan, ano?
8: Opo, katuwang po diyan yung peso, no? Kaya mahalaga po na mm-hmm. Empowered po yung ating mga OSCA mm-hmm. dahil kailangan po in partnership sila mm-hmm. with the peso office sa LGU, mm-hmm. no? Kung nang sa gayon ay kung sino man merong mga senior citizen, yo, na kailangan ng trabaho, mm-hmm. pwede po sila makipag-ugnayan sa peso office kung meron bang opportunity for them.
7: Mm-hmm. No? Napaka-importante talaga, no, Mr. Eman, itong ano, nitong mga OSCA natin. Mm. At alam din ng DILG kung meron bang mga ordinansa sa mga rehiyon na pwedeng tularan ng mga ibang OSCA tungkol sa bukod sa national benefits na merong mga tulad ng birthday cash gifts, libreng sine, libreng parking. Ano pa ba ang pwedeng tularan ng mga ibang OSCA na ibibigay ng ibang OSCA sa ibang lugar?
8: Opo. Oh, we acknowledge po yung pagiging aktibo ng ating mga LGU mm-hmm. sa pagbibigay ng mga mm-hmm. cash gift and additional pension doon mm-hmm. sa ating mga senior citizens, mm-hmm. no? Pero meron din po tayo mga nalalaman, nababalitaan ng mga LGUs na proactive po sa pagpapasa ng mga ordinansa mm-hmm. gaya ng mga employment opportunities, no? Meron po tayo sa Quezon City, meron din po tayo sa Muntinlupa na nagbibigay ng oportunidad sa ating mga senior citizens. Andyan po yung encouraging ating mga business establishment, mga employers na mag-employ ng mga senior citizen.
7: Yan,
8: at kapalit po dito yung mga pagkilala, mga incentives, mga tax incentives.
7: Oh, tax incentives ang kapalit.
8: At
7: no?
8: Meron din po tayong mga ordinansa pagdating naman sa anti-elderly abuse dahil alam lang po natin na wala pa po tayong talagang
7: batas
8: no? Na nagbabawal mm-hmm. or talagang overarching law pagdating sa anti-elderly abuse. Pero meron naman po tayong mga constitutional guarantees naman, no? Andiyan yung revised penal code natin. Andiyan din po yung mga vowsy kung sakali man ang biktima ay ating mga lolo may akusado po yung kanyang partner. So papasok din po yan sa vowsy. Pero mahalaga rin po na ating mga LGU ay proactive, no, sa pag-i-issue ng mga ganitong klaseng ordinance na binibigyan nilang halaga at pinoprotektahan nila ating mga lolo't lola. Mm-hmm. At kasabay rin po nito, maganda rin pong i-take advantage ng ating mga LGUs, no? Mm-hmm. Yung pag-establish naman or pagpapasa ng mga ordinansa pagdating sa digital literacy, no? Mm-hmm. Dahil yan, alam po natin na mm-hmm. marami po sa ating mga lolo't lola ang nagiging biktima ng online scam.
7: Yan.
8: No? So ito mm-hmm. po isang malaking problema. Kaya po katuwang po ng ating mga LGU, ng ating OSCA, kasama po ng ating mga PNP at iba pang
7: DICT. No?
8: DICT, yeah. Yes po. Mahalaga po itong maging partner po para po mas maiwasan natin or makatulong po sa ating mga LGU at mm-hmm. particularly sa ating mga OSCA mm-hmm. na maturuan sila kung paano ba i-navigate yung mga systems. Mm-hmm. Maturuan po sila kung paano po nila magamit yung mga current applications ngayon na nag-handle po ng kanilang mga pera. Particularly po, no, yung sa mm-hmm. programa po ng NCSC, yung Expanded Centenarians Act.
7: Yes.
8: Ito po, nabalitan po natin na ito po ay kinu-course through na sa e-wallet using iba't ibang e-payment system. So mahalaga po na matutunan ng ating mga senior citizens mm-hmm. ng ating OSCA, no, mm-hmm. na yung pagdating sa digital literacy, ma-identify mm-hmm. po nila kung ano po yung posibleng scam mm-hmm. at ma-identify po nila kung ano po yung mga lehitimong mm-hmm. website na dapat po nilang puntahan lamang.
7: Naku, makakatulong ang DILG diyan para maibaba sa ating mga LGUs kung ano man ang gusto natin para maprotektahan ang ating mga senior citizens.
8: Opo.
7: At yung batas na yan, yung RA 994 o yung Expanded Senior Citizens ay malawak at saka malinaw na naguutos din ng mga discounts at mga pribilehyo. Paano naman nagiging katuwang ang DILG at ang OSCA sa pagpapatupad nito sa antas ng barangay at ng munisipyo o syudad?
8: Opo. Napakalawak po, no? Napakalawak mm-hmm. ng ibinigay na benepisyo mm-hmm. at pribilehyo ng RA 994, no? Mula po noong RA 7432. Mm-hmm. Marami po pagdating sa edukasyon, mm-hmm. Employment, social services, andyan po. Mm-hmm. Transportation at mm-hmm. health, andyan po sinama ng ating 9994. Pero bukod po rito, dahil karamihan po nito ay mandato ng national government, no? Mm-hmm. Nakakatulong po yung DILG at particularly yung LGU sa pag-implementa po ng mga discounts and privileges sa pamamagitan po ng advocacy campaigns. Mm-hmm. No? In-encourage
7: na
8: po natin.
7: Napaka-importante.
8: Yes po, napakahalaga dahil marami po tayong nakakalap na report na mga business establishment na hindi po nagbibigay ng diskwento sa mga senior citizen. So sa pamamagitan po ng advocacy campaign, especially during the renewal ng kanilang mga business permits, no, ini-encourage po natin yung ating mga LGUs na mag-contact po sila ng advocacy campaign. Sa mga nagnegosyo at sa mga balak magnegosyo, kailangan mabigyan po sila ng awareness na once na kayo po ay pumasok sa negosyo, dapat po alam ninyo ano ba yung mga nararapat na diskwento para sa mga senior citizen. At hindi lamang po sa kanila, no, even po sa ibang mga vulnerable sectors kagaya po ng ating mga persons with disabilities at mga solo parents. So dapat po sa mga business owners natin, aware po sila na once you get into the business, dapat alam po ninyo ano ba yung mga nararapat na pribilehyo at diskwento para po sa ating mga senior citizen. Particularly, ano po, particularly yung VAT exemption and then the 20% discount. So, iba pa po dyan yung mga diskwento mula sa kuryente at iba po pong free...
7: Tubig
8: yan. Kasama po yan. Opo.
7: Sa ilalim ng local government code, ano naman ang obligasyon na isang mayor o punong barangay sa pagpapatakbo ng OSCA hanggang saan ang sakop ng kanyang kapangyarihan sa pagpili ng mga opisyal na to, dahil ang OSCA head ay napaka-importante at kailangan talagang may puso para sa seniors ang ina dapat na matalaga dyan, at ang requirement pa ay talagang senior citizen siya. Kaya maiintindihan niya kung anong sitwasyon talaga na isang senior citizen.
8: Tama po, Chair, no? Base po sa local government code, ang ating pong mga LGUs, ang ating pong mga city and municipalities, at even our barangays, ay binigyan laya po, no, na magtatag ng opisina sa kanilang mga nasasakupan, no, sa kanilang LGU, base po sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Pero malinaw po sa RA 9994, no, sa ating pong mga bayan at lungsod, na kailangan po nila magtatag, no, ng Office of the Senior Citizens Affairs na pinamumunuan po dapat, no, ng isang senior citizen, no, since ito po ay concerns ng mga senior citizens. So nararapat lamang po na senior pa rin, senior po ang mamuno dito sa opisina na ito. At malinaw po sa batas, no, na kailangan 3 years hanggang 3 taon lang po yung term ng isang senior OSCA head, no? Maaari lamang po ito ma-extend up to maximum 3 months at hindi po dapat wala po itong reappointment, no? So linawin po natin sa ating mga LGUs, especially sa mga OSCA head po natin, na hanggang 3 taon lang po yung term nila.
7: Yes.
8: No? At wala po itong reappointment, at maaari lamang po ito mag-extend up to maximum of 3 months. Ayon po ito sa RA 9994 at ng kanyang implementing rules and regulations.
7: At saka, ano, Mr. Eman, meron siyang mandato na mag-gawa ng mga plano, programa para sa mga senior citizens. Yan kaya ay nalalaman ng ating mga OSCA head.
8: Opo, yan po ay mahalagang tungkulin, no, na dapat mong sinusunod na ating mga OSCA. Kasi hindi lamang po ito pagiging liaison or point of contact ng ating mga older persons or ng ating mga senior citizens. Mahalaga po na capacitated or may alam po yung ating mga OSCA head sa pagpaplano. Kasi sila po yung magpo-propose ng mga programa sa mga sa ating mayor, sa ating sanggunian. Ano ba yung dapat and akmang programa na dapat ini-implementa po ng ating LGU, particularly po tuwing ikaunang linggo ng Oktubre, no, kung saan sineselebrate po natin yung Elderly Week. So mahalaga po na hindi lang po ito maging pag-alaala or observation, but kundi ito po yung maging avenue at venue po kung saan makapag-participate po yung ating mga senior citizen, ating mga lolo't lola. No? Kaya mahalaga po na ating mga OSCA head ay alam ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan.
7: Kasi kami sa ano, senior citizens, no, sa komisyon, nanggagaling yung ang pondo, nasa amin ang pondo para maipamigay sa ating mga milestone agers na 80, 85, 90, 95 at 100. Ang ating mga senior citizens na pag dumating sa ganyang edad, nagpupunta sa OSCA. Pero may mga OSCA, may mga report na sinasabi nila, naku, wala kaming budget dyan, huwag muna kayong mag-apply. Sa ating mga OSCA, dapat malaman nyo na pag may dumating sa inyo mga senior citizens na 80, 85, 90, 95 at 100, ikailangang asistihan nyo na at pa-applyin nyo na. Mayroong mga application forms na nasa ating mga OSCA. At nakakatuwa naman at ang ating DILG ay minomonitor naman pala ang mga ginagawa nating OSCA. Kaya lang, ang OSCA parang nag-iisa yata siya sa mga opisina na walang kasama o staff na para makatulong sa ating mga senior citizens.
8: Opo, ito po, Chair, ay isang malaking hamon sa ating mga LGU. No? Dahil sa batas po natin, malinaw lang po na sinasabi yung pagtatalaga, pag-establish ng OSCA at ng OSCA head. So, nasa kapasidad po ng LGU kung paano niya po ito mas dadagdagan pa ng mga tao.
7: Para dahil, maging epektibo.
8: Para mas lalo po maging epektibo yung ating mga OSCA. Dahil alam naman po natin, no, na yung concerns po ng ating mga senior citizens ay napakahalaga at napakritikal. No? At hindi po ito mabibigyan na, hindi po ito ma-address kung sakaling hindi po ganun ka-epektibo ating mga OSCA. Kaya po ang ating panawagan sa ating po mga LGU, na suportahan po natin yung OSCA. No? Kung kailangan ng dagdag na tao, pagkatuwang ng ating mga OSCA head, tulungan po natin. At gayon din po, nililinaw natin, no, sa pulisiya po ng NCSC pagdating doon sa cash gift, no. So, yung mga issue po na wala pong pera ang barangay, hindi po, dahil po ito po ay direkta nanggagaling sa NCSC.
7: Yeah,
8: so ang kailangan po natin sa OSCA, once na may mag-apply po para sa Centenarians Act, no, doon sa 80 and then sa Octogenarian, Nonagenarian, i-facilitate po natin application. Dahil ang pondo po ay manggagaling naman po sa NCSC. Yeah. So, kailangan po natin silang tulungan. Kung ano po yung dapat at nararapat na tulong na kailangan nila, yung OSCA head po natin ay dapat ibinibigay ito at tutulungan po sila.
7: Okay, no. Paano naman hinihikayat na yan ng DILG, ang ating mga LGUs na maglungsad ng ito, maganda ito na ano na award, no? Senior Friendly Public Facilities, alinsunod sa Batas Pambansa bilang 344 or ang Accessibility Law. Marami sa ating mga seniors eh, mga hindi na masyado makalakad, masasakit na ang tuhod, may rayuma, naka-cane. Ah, yan.
8: Opo.
7: Para silang mga sasabihin mo na mga persons na with disability.
8: Opo. Kapag naririnig po natin yung Batas Pambansa 344, no, or yung accessibility, no, madalas po natin iniisip yung ating mga kapatid na may kapansanan o yung mga persons with disabilities. Pero hindi lamang ho sila apektado ng mga pasilidad na hindi po accessible.
7: Yeah.
8: Karamihan po na nangangailangan nito yung ating mga senior
7: mga
8: citizens.
7: Seniors.
8: No? Dahil hindi man po natin nila lahat, meron po tayong mga senior citizens na nahihirapan na po maglakad, no, hirap na po umakyat sa mga stairs. Pero ang ini-insure po natin, no, sa DILG, maging sa pamagitan pa rin po ng SGLG, dahil noong 2024 po, ginawa po nating minimum requirement sa ating mga LGU, no, para kayo pumasa doon, again, sa social protection area, kailangan meron po kayong mga accessible facilities. At kasama po nito yung pagkakaroon ng available parking, no, yung mga handrails,
7: yes,
8: no, andyan din po yung mga ramps, kasama po yan mga sa mga ramps. Requirements natin, dahil mahirap po, no, at parte rin ho na titingnan dito, subject for the assessment, yung ating mga tertiary education, even mga health facilities, kailangan po accessible po ito. Kaya mahirap po na sabihin natin para sa mga senior citizens sa ating LGU kung hindi po accessible yung kanilang mga facilities. So mahalagang malaman din po natin, no, sa ating mga LGU, and especially sa mga OSCA, na kailangan po yung mga opisina natin accessible. So mahirap naman po yung OSCA natin nasa taas pero wala hong elevator. No? Mahalaga po na accessible yung ating mga opisina. Kung kailangan pong nasa ground floor, better ho, para at least mas madali hong puntahan ng ating mga senior citizens.
7: Mr. Eman, mayroon pang isang issue eh, yung pagtatayo ng senior citizen center. No? Na kailangan siguro na ma-focus din ang ating mga mayors para magkaroon tayo ng senior citizen center.
8: Opo. Batay naman po sa resulta po nung ating 2024 SGLG, no? Meron na po tayong mahigit 1,400 na senior citizen center sa ating pong bansa, no? 1,400 plus na po yung ating senior citizen center. Na kung saan magagamit po ng ating mga senior citizens, na ating mga lola-lola, kung saan po yung sila
7: pwedeng magkita-kita.
8: Magkita-kita,
7: magsabi ng kanilang mga hinaing.
8: Yes, mag-usap-usap. Pwede rin po itong maging recreational na venue, no? Kung saan meron bang facilities ang mga SCCs na to. Na pwedeng gamitin ng ating mga senior citizen. Pwede rin po itong maging kung sakaling proactive po yung ating mga LGU, yung kanilang mga senior citizen center, pwede po nilang lagyan ng mga computers kung saan pwede po mag-aral yung ating mga senior citizen, no? Makatulong doon sa pinopromote talaga natin kanina na digital literacy.
7: Maganda talaga my center. Nabalitaan namin na ang Unified 911 ay isa ring prioridad ng DILG. Paano nito natutulungan ang ating mga lolo at lola? Lalo na yung mga talaga nangangailangan at nakatira sa mga na nag-iisa sa kanilang mga tahanan. Mga wala na mga kamag-anak na tumutulong.
8: Isa pong ano po no, isa pong malaking hamon yung sitwasyon po na ganun na yung ating mga lolo at lolo ay mag-isa. Ito po yung pinaka ayaw po natin na mangyari, no? Na ang ating mga lolo at lola ay naiiwan. Pero kung sakali man po, kung sakali man na dumating yung mga senaryo na ganyan, mag-isa po yung ating lolo at lola, kinakailangan po natin ng whole of community, no? Kailangan po natin ng tulong ng mga kapitbahay, no? Ng mga nalalat mga kalapit yun nga po, mga kapitbahay, para kung sakali man ang mga lolo at lola natin ay may mangyari, no? Andyan po yung ating Unified 911 kung na pwede po nating tawagan, no? Isang example po niyan noong nakaraang Mayo po, nag-post po yung ating sa ating digital sa ating pong DLG official page noong Mayo, meron pong natulungan na isang 70-year-old, no, nadala po siya sa pinakamalapit na ospital sa pamamagitan po ng tawag, no, sa ating 911. So ito po ay nangyari sa Bataan. So malaking tulong po yung ating Unified 911, at ito po ay libre, hindi po kailangan na merong load. As long as may signal po yung ating ang ating mga telepono, na meron po nasasagap na signal, maaari po sila tumawag sa 911. At kung sakali man pong ang mga report ay sa pang-abuso, no, hindi na po kailangan na alamin pa kung sino ba yung dapat rumisponde. Sabihin lang po ano po ba yung sitwasyon, ano yung nangyayari,
7: saan lugar,
8: at bahala na po ang mga responders natin na ipadala yung mga nararapat po na natulong doon sa ating mga senior citizen. So mahalaga rin po na yung ating mga senior citizens ay marunong na gumamit ng ating mga telepono, dahil dial 911 lang po at darating po yung tulong ng gobyerno po sa inyo, maging policeman yan o BFP or galing po ba sa barangay, LSWDO, lahat po coordinated po yan sa isang tawag lamang po.
7: Kaya kung mayroong mga ganyan mga sitwasyon, kaagad tawag lang sa ano, diyan sa hotline na yan, ano?
8: Opo, sa 911.
7: At kahit na anong kaso, kung halimbawa na kasong abuse, no? Pananakit, yan ganyan. 911 na rin, bahala na din na, ano, bahala na sila kung paano nila aaksyonan.
8: Opo, isa lang po ang point natin, point of contact natin, yung ating 911. So, ang gobyerno na po ang bahalang mag-coordinate kung sino po ba dapat yung umaksyon na na opisina rito. Pero meron po tayong mga existing na mekanismo kung saan pwede po tayong mag-report, hindi lamang po sa 911. Andiyan po yung ating barangay, no, pinakamalapit na frontline, no, pinakamalapit na gobyerno sa ating mga senior citizens. Kung meron pag-aabuso, pwede po yung i-report sa barangay. Gaya po na nabanggit ko kanina, kung ito po ay may kinalaman sa kanilang mga asawa, pwede po yung i-report sa VAWSI, no? At kung ito naman
7: pwede
8: po...
7: Pwede din yung tawag din sa 911, tapos i-refer na kaagad yan,
8: yes,
7: sa,
8: po,
7: ano, sa
8: po.
7: PNP.
8: Yes po, pwede, no? Pwede po na kung ang...
7: Sa, may mga women's desk din ang ano, PNP.
8: Yes, opo, tama po kayo dyan, Chair. Meron po tayong Women and Children Protection Desk sa ating mga PNP. So, ganoon din po, dial 911 at ang tulong po ay darating po sa ating mga senior citizens.
7: Napaka dali at... sa tingin natin, mabisa yung ganyang isang tawag lang, ano, marireach na yung kinakailangang ano, tulong. So, bilang pangwakas, ano ang inyong mensahe sa ating mga OSCA heads ng ating mga komunidad?
8: Unang-uno po, no, Chair, mahalaga pong malaman ng ating mga OSCA yung kanilang gampanin, no? Yung kanilang gampanin na tinake, no? Katuwang po namin kayo sa pag-implement ng mga programa para sa mga senior citizens. Kayo po ang point of contact ng NCSC, no, bilang implementing agency ng mga programa para sa mga senior citizens. At in-encourage po namin ang About LGU na mas palakasin pa yung mga OSCA nila, no, bigyan ng mas suporta, bigyan ng pondo yung mga programa para sa mga senior citizens. At sa makabagong panahon po ngayon, dahil marami na pong mga emerging na cases, mahalaga po na yung ating mga OSCA ay capacitated at mahalaga po na yung ating iba't ibang ahensya rin ng gobyerno ay tinutulungan din naman yung ating mga OSCA. Hindi lang mga ho ang DALG, but even yung ating DOH, DSWD at iba pang mga ahensya ng gobyerno na tulungan. Kung meron ho kayong mga programa para sa mga nakatanda, ay tulungan po natin yung ating mga OSCA. At dyan po, marami pong salamat muli, Chair, sa pag-iimbita. At pinapaabot po namin mula sa pamunuan ng aming Secretary, Secretary Juanito Victor Remulla, ang aming pong pasalamat sa inyong pong pag-iimbita sa programang ito.
7: Maraming salamat sa ating guest, si Mr. Emmanuel Burgos, representing the DILG, sa pagbabahagi na inyong kaalaman para maisulong ang kapakanan ng kababayan nating mga senior citizens.
8: Muli po, marami pong salamat, Chair.
7: Muli, nakasama po natin si Mr. Emmanuel H. Burgos, Local Government Operations Officer 4, Bureau of Local Government Development, DILG. Huwag kayong aalis, mga ka-Golden Heart. Magbabalik pa ang ating programa makalipas ang ilang paalala.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
11: Suave.
12: Learning from home, maybe boring.
13: Radyo Legacy.
5: 1278 AM.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
15: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
15: Fake news yan! Mali!
17: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
15: Fake news yan! Mali!
18: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
20: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
21: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
20: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
24: Mano ba?
23: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
25: mano po nino, mano po nina.
23: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
26: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
27: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Golden Heart, puso para sa seniors. Atensyon sa mga grantees ng Expanded Centenarians Act na 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Good news! Dahil mas mabilis, safe at less hassle na ang pagtanggap ng inyong cash gift dahil digital o electronic fund transfer na ang ating pamamahagi sa buong bansa. Para sa buong detalye at proseso, panoorin po natin ito. Good news para sa mga grantees ng Expanded Centenarians Act na 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Para matanggap ng mas mabilis at safe ang inyong mga cash gift
2: digital o electronic fund transfer na ang ating pamamahagi. Pumunta lamang sa official website ng NCSC para ma-download ang updated claim form. Pwede rin magtungo sa inyong OSCA o LSWDO para personal na makuha ang form. Piliin o i-check lamang sa updated claim form kung saan ninyo ito nais matanggap. Pwede ang bank account na ginagamit para sa GSIS, SSS, PIVAW, pension, o anumang savings account. Maari din mag-open ng Land Bank Piso account. Pwede rin ng GCash basta verified o kaya sa pinakamalapit na Palawan Pawn Shop sa inyong lugar. Tandaan, dapat nakapangalan sa ECA Grantee ang napiling bangko o GCash account. Matapos sagutan ng form, maaari na itong ipasa sa OSCA o LSWDO. Kalakip ang mga kinakailangan dokumento tulad ng PSA, birth certificate o national ID o digital NSCID, one whole body picture at bank verified deposit slip o printed screenshot ng GCash profile information. Hintayin ang notification o tawag mula sa NCSC Regional Office para sa confirmation ng transaction account at online crediting ng inyong cash deal. Sa lahat ng mga qualified grantees ng Expanded Centenarians Act Program, less hassle at mas mabilis na ang pagtanggap ng inyong ECA cash deal. Dahil sa digital o electronic fund transfer, ECA'y bilis ng serbisyo, deserve na regalo, diretso sa inyo.
3: Para sa amin, mas okay yun eh. Kasi at least less stress, mas nakaka-conserve ng time. Kumbaga, hindi ka na mag-aalala. Kasi basta kailangan lang ay talagang pag na-process, ay automatic na maaasahang nandoon. So para sa amin ay ano, mas okay yon. Mas okay yon para sa nanay ko.
4: Mas gusto ko na lang sa BPI kasi delikado rin eh. At saka mahirap yung pera na hawak din eh. Digital?
6: Digital talaga.
9: Oo. Oh. Anyway, ano naman eh, kung something goes wrong, maano mo naman, matrace mo naman. If we can distribute their benefits digitally, ano yun eh, they don't have to go to the distribution center wherein maglinya sila. So, kumbaga, napahirapan natin sila. So, if we can distribute it digitally, our beneficiaries will be getting their benefits very conveniently na. Hindi necessarily maglinya pa, ganun.
7: Hindi ba, but mas mabilis na ang ating ECA cash gift distribution, mga ka-Golden Heart? Paglilinaw lang na ang mga nakapagpasa na ng dating claim form, hindi na kailangan pang magpasa muli ng panibagong application. Lahat ng mga nauna nang nagsumite ay pinoproseso na ng ating mga regional offices. Kaya hintayin na lamang ang tawag para malaman po ng ating mga staff kung ano ang inyong preferred mode of transfer. Gaya ng bank savings account, GCash verified account o active mobile number para sa Palawan Pawn Shop. Makakaasa kayo ng NCSC ay patuloy na pagagandahin at pabibilisin ang mga serbisyo para sa ating mga mahal na senior citizens. Bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng digitalization at e-governance sa bagong Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung saan mas efficient, accessible at mas maayos ang paghatid ng mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat Pilipino. Asahan nyo na sa digital o electronic fund transfer. Ekay bilis ng serbisyo, deserve na regalo, diretso sa inyo. At para sa iba pang mahalagang impormasyon, narito ang Senior Spotlight News.

Good news sa mga taga-Pateros! Mas pinalapit na ngayon ang serbisyo ng pamahalaan sa mga senior citizens dyan sa inyong bayan. Dahil formal nang binuksan ang NCSC National Capital Region at ng lokal na pamahalaan ng Pateros, ang Senior Citizen Center o SCC sa Santa Ana Multipurpose Building sa Pateros. Kasabay nito, nilunsad na rin ang kauna-unahang NCSC Satellite Office sa Metro Manila na inaasahang magbibigay ng serbisyo sa mahigit 10,000 senior citizens sa bayan. Tara at silipin natin ang Pateros SCC. Panoorin po natin ito.

0: tayo ay nagpapasalamat sa efforts ng ating regional office sa NCR sa pamumuno ni Regional Director Anthony August Balute at maging kay Pateros Municipal Mayor Gerald S. Herman. Nasa 700 pang bayan at munisipalidad sa buong bansa ang bibigyan pa natin ng suporta para madagdagan pa ang ating mga pasilidad. Layunin ng SCC na ilapit sa mga nakatatandang at ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang legal at medical na tulong, skills development, livelihood opportunities at mga mini job fair. Bahagi ang inisyatibong ito ang mas malawak na programa ng NCSC na magtatag ng accessible at community-based senior citizen center sa Pilipinas para sa lumalaking populasyon ng mga nakatatandang Pilipino. Maraming salamat po sa ating naging panauhin ngayong araw at sa masusugid nating mga tagapakinig. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors. Dito lang sa Radyo Magazine, every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw po, mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
1: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na!

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Impormasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: OMG! OMG! Oh my God!
12: Wow!
11: Usapang seguridad at servisyong de kalidad, kasama si Doc Neil OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Magazine.
13: Alright. Good afternoon, everybody. Ito ngayon ay Linggo na naman po. It's August 30, 2026. Dito na tayo muli sa ating programa, Oh My God, Usapang Seguridad at Servisyong Dekalidad. Mabuti at medyo gumanda na rin ang panahon kanina. Again, for how many days na naman tayong hindi maayos ang panahon. And sa ating mga security professionals, lagi natin sinasabi, yung ganitong sungit ng panahon is not favorable for us. We have to be alert lagi para sa ating pag-safeguard ng ating area of responsibility. So we are now in our Season 1, Episode 8, our last episode for the August. Nakadalawang buwan na tayo, halos parang kailan lang. At nakadalawang buwan na tayo. Bago tayo magsimula, again, I would like to say thank you sa mga taong sa likod ng patuparan ng ating programa. The officers and staff of Presidential Broadcast Services, lead ng kanilang OIC, Mr. Alan Alianigi, Radio Magazine Station Manager, Ma'am Marinella Texon, Ma'am Jolie Acuyong, and the technical support na sa ating studio, Sir Julius Ungab, Ma'am Marisol Malimban, Ma'am Sam Reyes, Ryan Reyes, Ronabel Esperanza, Ma'am Camille, Maury Somali, and Ma'am Marulas doon sa Marulas Transmitter natin. And of course, ang SLMC group naman na nasa online ngayon, sila ang nagsusupport sa atin. And to the millions of security professionals listening ngayong hapon at yung mga young professionals din na nakikinig sa atin. Last Sunday, tayo ay nakabigay naman ng magandang programa at ang ating guest noong last Sunday, si Kuya Edmond Cabrera, ang aming topic kung subaybayan nyo, grow your career without losing yourself. So napakaganda ng talakayan namin. Yes, sa career man, nagsimula rin sa baba si Kuya Edmond at ngayon is working or managing a agency and of course a consultant also and a professor sa college. So parang nilay down niya yung mga ano kanyang ginawa to balance everything. Ngayong Linggo ay mapalad tayo, kaiiba ang ating guest ngayon, a career woman also. Kaya nga maraming nag-aabang nito ng mga lady practitioners or female practitioners para malaman din nila ano ba ang secreto at ingredient nitong ating guest ngayong hapon. Na siya ay ganun din, no? Nagtagumpay din sa larangan ng security and safety aspect. So para samahan tayo to discuss the topic, Woman in Corporate Security, welcome na din, Ma'am Miss Edeline Lagman. Ma'am, bati po kayo muna.
3: Thank you, sir. First of all, of course, I would like to thank you, sir, for inviting me today as your guest, and to everyone who's watching the live and listening to radio right now. So, maulan na hapon po. Stay safe and dry, everyone. So, yeah.
13: Oh, thank you, ma'am. Yeah, speaking of maulan, sabi mo nga kanina, no? Galing doon sa iyong pinanggalingan. Kahit malalim yung baha, but ganun tayo, no? Committed to serve. Akala ko nga, sabi ko ka sa iyo, if kung hindi talaga kaya, pwedeng Zoom na lang, but talagang ano kaya, no? Kapag sabihin, nandun ang puso to serve, talaga nasa security, no? And at least nandito tayo ngayon sa ating transmitter. But bago lahat tayo magtalakay doon, ma'am, gusto malaman ng ating mga practitioners at ang ating mga listeners. So tell us, Ma'am Aids, saan kayo nag-elementary, nag-high school, at yung iba pang mga trainings na inyong kinuha? And yung career mo na napakaganda from that ordinary CCTV operators and the security, and now you are managing a corporate and a nationwide operation, Ma'am Aids?
3: Yes, actually, ano lang po, simple lang naman yung pinag-aralan ko. No? So, I graduated elementary sa Manila, Legarda Elementary School. And then, lumipat kami sa Bulacan. So, doon ako nag-high school, isang Christian school. I graduated sa isang Christian school. And then, I took up information technology major in web application development, which is medyo malayo sa, sa ano natin, sorry, sa industry natin. No? So, I graduated information technology sa AMA Computer Learning Center in Pampanga na, sir.
13: In your ano, ma'am, sa inyong sa career mo naman, you started as
3: Yes, actually after I graduated, iba-ibang trabaho muna, so hindi muna ako security, and then one time I had an opportunity to work sa isang agency, which is yun nga po, as a CCTV operator. And then after a year, may another opportunity, so I grabbed again that opportunity. That's when that's the time na napunta na ako ulit sa another agency, better agency, I could say better agency. And then I was assigned sa isang business center as admin, security admin, who handles the security marshals of that business center. And then after a year again, I tried another career, which is ibang agency pa rin, but same industry. So, doon na nag-start. So, itong last agency ko, parang doon na na-shape yung ano ko, yung doon nag-start yung security career ko. Maraming mentors na ako na na-meet doon sa agency na yon. And then, after 2.5 years, so, parang during that time kasi, sir, parang sabi ko, hindi po pwedeng andito lang ako. So, parang nag-set ako na sabi ko, sana when I reach the age 30, nasa corporate na ako. But, napaka-blessed ko naman, no? So, may opportunity na dumating. I got the role, yung goal ko na role when I was 27, which is yun nga kung nasa ang company ako today. So, through determination and perseverance, tsaka yung willingness mo to learn talaga. I think that's one of the key. Paano mo maakyat yung ladder to success or yung career na gusto mo talaga.
13: Yeah. And sabi mo nga, you came from first employment mo ay nasa agency. Mm-hmm. And now in the corporate. Alam mo, halos parehas tayo. No? Nasa agency rin ako that time. And eventually nasa corporate. At marami rin yung mga ganong practitioners natin na masasabi natin, if you came from that company, nasa agency ka, napunta ka corporate or vice versa, iba eh. Mm-hmm. Kasi naiintindihan mo yung business, naiintindihan mo yung tao. Kasi diba, if you're in the corporate, yung nagsiserve noon is the agency.
3: Yes.
13: If you're from agency, pupunta ka sa corporate naman, so ganun din, ang malasakit mo sa tao at alam mo kung paano sila nagpe-perform dahil galing ka nga doon. So, isa yon sa advantage. Na, and sabi mo nga, yung college mo is IT. Kung noong araw, hindi masyadong relevant yun sa security. Ngayon, nakikita na natin yung importance niyan sa security. Dahil papunta na tayo. Alam mo, for how many weeks ngayon, ang kausap ko is yung mga IT practitioners na. Dahil nga, biniblend natin yung security na ngayon on that particular technology. So, nandiyan si cybersecurity. And last week, I so happy na ako ay naka-attend ng isang convention ng mga logistic and supply chain. At nakita ko doon yung presentation ng isang exhibitors nila na in the future pala talaga ganun na ang mangyayari sa atin. So that, kaya nga, dapat ang mga guards natin ay nag-upgrade din. So, alam mo, ang dami nating mga lady guards ngayon na practitioners, hanggang doon lang sila eh. Makaramihan, nag-retired up to that, o nagsawa na sa being a lady guard, umalis. O yung iba naman, talagang up to retirement, nandun pa rin as a lady guard. And marami rin tayong nakikita na mga college graduate, na mga babae na pumapasok sa industry natin. So, going back sa ating topic, ma'am, about woman in corporate, ano ba ang motivation ang pwedeng maibigay sa mga young female practitioners now? Na, siyempre, noong panahon mo, maaring ito nagawa mo. But currently, nag-iiba yon. So, currently, sa nakikita mo, ano dapat ang gagawin ng mga female practitioners so that maabot nila yung ladder of success sa corporate world also?
3: Yes. First, sir, no, nowadays kasi, even before, there's a stereotype na pag narinig natin yung security, it's a more on male-dominated industry, di ba? So, parang yung woman, until now, parang hesitant sila na pumasok kung nasang industry tayo ngayon. So, I think that's the number one na dapat nilang gawin. Remove that stereotype. Because for me, sir, ano naman eh, leadership has no gender. So, everyone can be a leader regardless of your gender. So, babae, lalaki po, pwede ka naman mag-lead eh. So, kailangan tanggalin yung stereotype na ganun. So, try lang ng try. I mean, kailangan mo lumabas dun sa comfort zone mo. Diba? Kailangan, kung may challenges, kailangan, you need to accept. Kung halimbawa, nandiyan ka na sa industry, nandiyan ka na ngayon currently. So, ang kailangan mo lang gawin is continuously learn. Kasi everyday kailangan pinag-aaral. Kung yung trabaho natin ngayon, kailangan araw-araw nag-aaral tayo eh. Kasi araw-araw may pagbabago. So, number two, you need to adapt din sa change. You need to embrace yung mga biglaang changes, di ba? Especially sa technology. Hindi po pwedeng stagnant ka dun sa knowledge mo. So, kailangan upgrade ka din. Kailangan mag-step in ka dun sa mga changes kung nasaan kang company or nasaan kang industry. So, hindi po pwedeng stagnant ka lang. Hindi po pwedeng, ay, okay na ako dito. You need to set goals pa din para sa sarili ninyo or para sa karira ninyo.
13: Yes. Speaking of setting goals, talagang sabi natin, ano ang ingredient noon? Siyempre, training.
3: Yes, sir.
13: And I observe, no, even in sa PSIS, so I'm a director of PSIS, and we have this training na certified security professionals. Ang daming mga female participants sa training. At alam mo, lagi kong inaabangan, this is for 2 years na, nakikita ko lagi in each batches, laging mayroong babae sa top 10. And kung hindi sa top 10, top 1. No? Top 1. So, sabi ko, ano kaya? Sabi, binibiro ko ngayong mga lalaking practitioners na matatagal na mga season. Ba't natatalo kayo ng mga participants, ng women participants? So, sa iyo, ma'am, sa palagay mo ngayon sa nakikita mo sa industry natin, kasi sabi naman ng mga kaibigan ko rin, I prepare din naman talaga a woman practitioners on my company kasi iba ang ang pagbabae ang nagli-lead kahit na nasa security. So sabi nga natin kanina, this is a male-dominated industry, but now ang dami na. Marami na ako kilala yung mga operator ng agency. Ang gagaling nila, ang mga babae ito. Mga training directors ng mga training schools, ang gagaling nila. And ganoon din, yung mga nasa corporate. So sa palagay mo, bakit naging in demand ang mga lady practitioners or female practitioners now in security industry?
3: Yes, sir. For me, sir, in my own point of view lang naman, walang ano sa mga male ano natin, sa mga male in the industry natin. For me kasi, yung babae, they have a strong observation when it comes to work. And yung trust, madaling mabuild yung trust kapag merong, alam mo yun, sir, yung babae, yung nandiyan dyan. So parang for me, yun yung lamang ng mga female practitioner ngayon. So for example, sa industry natin, may bibigay lang ako ng example, sir. No? So they can notice small details. So I'm not saying naman na yung male practitioner natin hindi nakakano. But mostly, yung mga babae, they have this skill that they notice every small details. For me, yun yung parang advantage namin, mga babae, na even every small details, mapapansin namin. So, ganun kasi yung kailangan natin sa security, di ba po? And then, second is, for example, meron tayong, you know, investigations. So, parang pag babae yung nag-encourage dun sa victim or sa mga witnesses natin, parang they can share, kung ako yung victim, parang I can share sensitive information pag babae yung kausap ko . So, parang they can build quick trust sa mga female practitioner po. For me, yun yung advantage na namin mga babae. And then, when it comes to decision making, parang balance din kami when it comes to decision making, sir. Parang yun yung advantage namin or parang skills ng mga babae din for me.
13: Yeah.
3: Kaya parang yung mga company or ibang agency natin, they are looking for female practitioners na din talaga.
13: Yeah, so that means na malaking demand, no, ng mga female practice. Kaya nga doon sa isang school, when I always talk about their career path, sabi ko doon sa mga criminology student and BSISM nila. Ang nakikita ko kasi halos out of, halimbawa, one in a class is 60, mas marami yung babae doon sa section na yon. At kaya sabi ko na, you select now na hindi naman lahat kayo ay makukuha doon sa PNP quota or sa other tri-bureau. At tingnan nyo itong career dito sa industrial security. Mabuti kayo, nabubuksan na yung ano nila, yung kaisipan nila. Kasi nung una, ang tingin nila ng BSISM is security guard lang ang kanilang pupuntahan. Kaya sabi nga nila, bakit pa ako mag-aaral ng four-year course kung mag-guardia lang naman ako? So, yun yung mindset na binabago namin that maybe you can start as a security guard, but because four-year course graduate ka, BSISM is industrial security management. So that girds toward managerial position or directorial position. So ngayon, marami ng yung graduates nila nakapasok na doon. Ngayon, sabi mo nga, kinto details, yung empathy, which is one of characteristics sa investigation, how to deal with interview or interrogations. Isa yon sa mga strength ninyo. And of course, being organized. Na sabi nga, nakikita nila na pag the owner of the agency, yung top decision maker ay babae, may motherly care daw. No? Mm-hmm. Sabi ng mga ibang mga lady practitioners natin na ngayon malalaki na yung mga agency nila. So, tinitingnan nila yung employees nila, member of the family, and yung motherly care nandoon. Eh, tama ka na iba ang tingin din ng mga security guard kapag babae ang nagsasalita sa kanila. Parang madali sila napapasunod rather than minsan doon sa mga, although case-to-case basis yan, pero proven and tested yun kasi yung mga owner ng agency na kakausap ko, sabi nila sa akin, alam mo, Tok, ako na tumayo sa gitna. Kahit galit yung guardia, pag ako nagsalita, nawawala yung galit niya. So siguro yun yung charisma na ng mga women practitioners, mga female practitioners natin. Eh, may nabasa akong isang column na sinasabi doon, Real Talk. Gusto ko lang malaman later on, ma'am, ano yung style mo rito. No? Sabi niya, the women who succeed in security are not the toughest. Mm-hmm. They are the smartest. They prevent problems before it happens. They document well. They build trust. That's why more companies now says we need more women in security. Agree ka dito, ma'am? And why?
3: Somehow, yes. Dun sa na-mention ko kanina, sir, no, na we easily build trust. Eh. So, yun, na-mention din siya dyan and very organized din naman. Pero yun nga po, no, hindi ko sinasabi na hindi organized yung ibang ano natin. I'm just saying na siguro mas organized yung mga babae compared to other male security practitioner. So, I think I agree naman, sir, dyan sa binasa ninyo. Pero ano naman, so balance eh. Hindi ka magiging successful kung hindi ka matibay eh. Hindi ka na magiging successful kung hindi ka smart. So you need to be tough and smart for you to be successful sa career natin. No? Kasi hindi po pwedeng matibay ka lang pero wala ka namang knowledge. So hindi naman po pwedeng may knowledge ka nga pero mahina yung loob mo. Ayaw mong mag-continue just because of small hindrances or small challenges, hihinto ka na. So I think it needs to be equal pa din, sir. You need to be tough and at the same time, you need also to be smart.
13: Yan. Tama lang. Kasi parang ano yun eh, nasa leadership, ano yun eh, leadership skills, di ba? Sometimes you become authoritarian, sometimes naman maging ganito ka.
3: And yeah. I think, sir, sa mga yung binanggit ninyo, although sinasabi ko kanina na na skill namin yung we can easily build trust kasi ganito, ganyan. Pero sometimes, yun yung nagiging challenges naming mga babae na pagka sobrang, pagka kasi sinabi mong female, ang connotation nila, soft ka. So, hindi ka authoritative or what. So, hindi ka, pero once naman na naging authoritative ka, nagbigay ka ng ganito, nag-delegate ka ng task, magiging connotation naman sa'yo, you're bossy, na ganito ka, ganyan ka. So, sometimes, hindi na rin, hindi, sa amin mga babae, hindi kami pwedeng maging malambot na sobra. Hindi naman kami pwedeng maging bossy na sobra kasi iba yung nagiging ano sa amin. Nagiging connotation sa amin. Parang ganun. So, that's one of the challenges sometimes na hinaharap namin as women in the industry. So, yun po.
13: Yeah, speaking of challenges, ma'am, till last, may na-experience ka ba noon? Na-experience mo bang discrimination?
3: Yes.
13: Nabully ka rin during the startup? Tell us, paano mo na ano yun? Naano mo na-overcome?
3: Sa una, syempre, sir, ako kasi talagang medyo soft, may soft side talaga ako. So, sometimes, well, nakakahiyama, no? Iiyak mo lang talaga yan, eh. Especially on my first year sa industry. But of course, sabi ko nga, kung papansinin ko tong mga tao na to, wala namang mangyayari. So, kailangan ipakita ko sa kanila na yung sinasabi nila sa akin na hindi ko kaya, eh kaya ko. Which is, na-prove ko naman sa kanila. And now, mag nakikita kami, yung mga nambuli sa akin before, ano naman, magagandang words na yung sinasabi. Ma'am, ang galing mo kasi ganito, ganyan. So, yun, nakaka-flatter din naman naririnig yun na parang the back of my mind dati, ito yung tingin niyo sa akin. So, nakaka-proud pa din naman, sir. So, for me, yung mga nakaka-experience ng bullying ngayon, discrimination, don't mind them. Kumbaga, focus on what you are doing. Diba? Yung mga goals na sinet nyo, dun kayo mag-focus. Huwag nyo isipin yung sasabihin ng ibang tao or yung mga discouragement galing sa kanila. So, hayaan nyo lang sila. So, I think that's one of the secret para mag-succeed kayo.
13: Parang sinabi mo, ma'am, na let your success be your
3: yes.
13: revenge.
3: Yes.
13: Mainggit na sila dahil ito na ako ngayon. Unlike sila, hindi
3: kasi most
13: hindi
3: of
13: na
3: them,
13: umangat.
3: Sir,
13: no?
3: Yes, nandun pa din sila.
13: Yeah.
3: Hindi naman sa dinedegrade ko sila or whatever. Pero yun nga, sabi ko, kung pinansin ko kayo noon, baka wala ako ngayon, baka hindi nyo po ako kausap ngayon. So, yun po.
13: Yeah, I can relate on that. Sometimes in my career, nangyayari din yan. Ano? Siyempre, ako naman talaga, pag may inambisyon akong position, talagang kukunin ko yun. Pero habang wala pa yung position na yan, piniprepare ko na yung sarili ko academically saka yung aking experience. So pa, naka-experience din ako ng gano'n. Bakit ikaw? Bakit ikaw ang nakuha? We are senior than you. bakit ikaw? So sabi ko sa kanila, tingnan nyo kasi yung qualification. The qualification of position, hindi naman kayo qualified. So bakit kayo magagalit na ako ang nakuha? Na in fact, ako pinaghandaan ko yung qualification. So this opportunity come now, I'm qualified. So kayo, kahit anong gawin nyo, hindi kayo qualified eh. So hindi nyo talaga makukuha yung kanyang position. So that is very true talaga na sa career natin ay nangyayari. Lalo na sa inyo, dahil nga siyempre maraming mga male practitioners magsasabi nga, oh, mas magaling ako dyan. But yet, yung trust and confidence kasi sa mga boss natin, yan ang hindi mapapalitan. So, ang ganda ng talakayan natin. At alam ko, marami nang napupulot yung ating mga listeners ngayon. So, but with that, ma'am, ano muna tayo ng commercial ng 3 minutes, tapos babalik tayo doon sa continuity ng ating pagtatalakay. Alam ko, marami nag-aabang ng mga female practitioners na mas gusto pa nilang malaman sa'yo. Ano pa ang mga sekreto mo para nung maabot mo ngayon ang iyong position? Let's break for commercial one.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
15: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
14: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
15: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
2: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
16: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
16: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
16: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
17: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
16: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
18: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
19: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
18: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
19: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
18: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka.
19: At ligtas ang mga pasahero. Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
11: OMG! OMG! OMG! Oh my God! Usapang seguridad at serbisyong de kalidad, magtatalakay namang usaping pang-seguridad at mga katangian ng isang mahusay na manggagawa. Maglalahad ng mga gabay at magagandang pamamaraan ng tapat na serbisyo. Halina't samahan natin si Doc Neil OMG Silva at ang kanyang piling panauhin.
13: Alright, tayo po ay nagpabalik sa ating programa. Oh my God, usapang seguridad at serbisyong dekalidad sa mga ngayon lang nakasubaybay sa atin. Ito pong programa natin ay naglalayon na tulungan ang ating mga security professionals and young professionals na mapaayos ang kanilang paggawa-ganap ng kanilang tungkulin. Tayo rin po ay tumutulong doon sa mga naghahanap ng trabaho. Kaya kung maaari po ay ipadala niyo sa amin sa SLMC page o sa aking personal email ad ang inyong mga resume kung kayo ay naghahanap ng trabaho, lalo na sa mga security guards and security officers. Marami po tayong mga kaibigang o agency owners na laging tumatawag sa akin at humihingi ng mga applicants dahil sa great demand ngayon ng mga security guards and security officers sa ating industriya. So, kaya magsubaybay kayo lagi sa ating programa para malaman nyo paano ginagawa ang ating mga tungkulin. Dahil yung ating mga guests dito ay proven na itong from the bottom of that particular position, umangat sila at ito'y mga formula na kanilang ginawa. Lalo ngayon sa kasalukuyan, a lady practitioner ang ating guest ngayon. At kanina nag-usap mo na kami at marami na siyang nalahad about sa kanyang mga ginawa from that position, being a CCTV operator in the security agency. Ngayon ay siya ay nasa corporate world na managing a multinational company. At hindi basta-basta yan ang kanyang tungkulin. Ma'am H, gusto ko uli dugtungan natin yung kaninang tinalakay natin. Sa transition from that ordinary position to supervisory, nasabi mo na kanina. From supervisory to managerial, ano-ano ma-considered mong attributes of a woman na ito ang ginawa mo from that supervisory position to managerial position na nakita ng mga employer natin na yan ang strength mo being a woman? What particular attributes ang pwede mong ibigay sa ating mga viewers?
3: Yes, for me sir, yung personal na ginawa ko talaga na from plain supervisor na ngayon nandito ako, nung supervisor kasi ako, I make sure na yung dedication sa work, lagi naman yan importante yan sir, yung dedication natin doon sa trabaho natin, nandoon, hindi mawawala. Yung commitment natin sa trabaho, sabi nga nila, di ba, parang ang trabaho is ano natin yan eh. Lalo na kung yan ang bread and butter mo. So you really need to love what you're doing. Lagi mong ilalagay sa isip mo na committed ka dito eh. So hindi mo po pwedeng pabayaan lang. So number two, yung welfare ng tao mo, yun yung wag na wag mong kakalimutan. Even na sabi mong supervisor ka, andyan lang sila. Kasi ang iniisip ko palagi, may people on the ground, sila yung kailangan ko para mapunuan yung trabaho ko. Kasi without them, hindi ko magagawa yung trabaho ko eh. So, kailangan alagaan mo din yung mga tao mo. You need to be humble, of course. Kailangan din yun sa trabaho natin. Hindi po pwedeng nagmamataas ka palagi. Hindi po pwedeng, dahil nandito ka, hindi ka untouchable ka na, parang ganun. So, I think yun lang naman, sir, yung pagiging humble mo, yung care mo sa tao mo. I think that's one of the secrets din, no? Para, kasi, if okay ka sa tao mo, it will follow, sir, eh. Magsasucceed ka talaga. Kumbaga, kung okay ka sa mga tao mo, susundin nila. Kung hindi ka mahihirapan na pasunurin sila. Kasi yung trust and respect, sir, mahirap makuha yan sa industry natin, ha? Kasi po pwedeng ang tao mo mabait sa'yo kapag kaharap ka, pagkatalikod mo kung ano-ano sinasabi sa'yo. And that's the thing na ayokong mangyari sa akin. Gusto ko kahit nakatalikod ako, yung mga tao ko, tama pa rin yung ginagawa nila. Kumbaga, hindi sila yung... Kumbaga, yung integrity, nandun pa din. So, yun yung gusto kong ma-instill sa mga tao natin na even without seeing or without supervising you, eh, ginagawa mo yung tama. So, parang kailangan maging... Kung ano yung... Kailangan ipakita mo sa kanila yung kung ano yung gusto mong gawin nila. Kailangan maging role model ka nila. Kasi ikaw yung nilulook up nila eh. So, you need to be a good role model dun sa mga tao mo. Kasi reflection yan, sir, di ba? Kung ano yung leadership mo, yung reflection mo dun sa mga sa ginagawa ng mga tao mo. So, you need to take care of them. Kailangan maging humble ka. So, hindi ka po pwedeng palaging tingin mo sa sarili mo eh mataas. Kasi wala, hindi tayo magsasucceed kapag ganun.
13: Napakaganda ng mga words na binitawan mo. Dedication. Kailangan talaga sa trabaho yan. Lalo na if you're an officer. Mm-hmm. And of course, yung commitment na sinasabi mo. Dahil sa trabaho natin, 24/7 tayo, on call.
3: Yes,
13: kahit na nakauwi ka na, if you need, sa trabaho natin, talagang babalik ka. Ito yung sinasabihin nga natin na kahit wala ka doon, at being a leader, mm-hmm. you have still a responsibility. Yun yung command responsibility. Nasabi mo kanina, kahit wala ka, ginagawa nila yung tama. Kasi you earned already respect. Yung mga tao mo, nirirespeto ka na. Kasi nakikita nila, tama naman yung ginagawa mo. Wala kang kinikilingan doon sa pag-treatment sa kanila. Yun ang nagiging pitfalls of some leaders kasi. Yung bata-bata system, mahilig humingi ng pabor doon sa mga tauhan. Yun, hindi niya na nabibigay ngayon yung tamang disiplina because baka sa ano, sasabihin ng tao niya, bakit? Lagi naman akong nagbibigay sa'yo.
3: Actually, sir, yan yung...
13: Marami akong nirigalo sa'yo.
3: Yan yung reminder ko sa mga officers natin, mga detachment commanders or what, kung ano man yung tawag ng ibang company sa kanila, yung mga head ng security natin. Ayoko ng bata-bata system. Ayoko ng may groupings. Ayoko ng mga may division. Gusto ko, we work as a team. Kailangan isa lang yung direction natin, hindi iba-iba. So, yun yung palagi kong nire-remind sa kanila. Kailangan lahat fair. Kasi doon mag-uumpisa yan, sir, sa mga maliliit na ganyan. Hanggang sa wala na, masisira na yung operation. So, dapat ang commander mo, ang officer mo, straight. Diretso siya yung way of thinking niya, way of leadership niya, dapat... ma-impart ko sa kanya yon. So, para yung operations namin, we work as one. Hindi po pwedeng divided yan sa kung ano mang mga favoritism ng mga officers.
13: Tama yun. Actually, na-observe ko rin yan. Nung araw, nung ako ay nasa junior officer pa at may mga senior officers akong tinitingnan din, rampant pa noon talaga ang corruption eh. Yung mga 90s, 80s, and 90s. Rampant pa ang corruption sa operations. So parang ginagataasan ng mga, mapangit man pakinggan, pero ganun ang nangyayari. Parang ginagataasan ng mga operations officers noon, yung mga ordinary guards. And these ordinary guards, para makahingi ng pabor, ala sige, bigay. So parang naging kasanayan na pag hindi ka nagbigay, you cannot be posted sa isang magandang posisyon. Minsan nga pa, biro ko, ako'y estudyante pa, lagi akong outside guard sa bangko kasi hindi nga ako naglalagay sa head guard namin. Kasi sabi ko, eh, tama lang naman yung kinikita ko para suportahan yung aking pag-aaral. Bakit pa ako magbibigay? Eh, gawin ko na lang tama ang trabaho ko. Because I don't need naman na magpalakas. Kaya nung ako'y naging officer na, sinasabi ko sa mga tao palagi, lahat kayo malakas sa akin. Basta gumagawa ng tama. So, nakita ko ngayon ang pagkakaiba naman. Ito na yung mga 2000 na ang things sa ngayon. Dahil siguro nga sa training at yung mga officers natin ngayon, nakikita ko na rin naman. Siguro may mga ilan-ilan pa, pero karamihan talaga ngayon ng mga officers. Magagaling na, talagang nandun na, being a role model, dedicated na. Because of, I think, training and their proper education na rin. At nababago naman talaga ang sistema. Dahil yung mga owners na rin kasi both the agencies sa corporate, nakatutok na rin sa kanilang mga operations officers. So, nababawasan na rin yung time nila to do that because maybe technology rin at namomonitor sila. So, yun ang nakikita natin mga pagbabago ngayon. At sabi mo nga kanina, touch base, indeed. Totoo yun. Hindi po pwede kasing... ibig sabihin, may nakausap kasi ako dating isang security manager, sabi niya sa akin, alam mo ako, Doc, tatlo lang ang kinakausap ko. Those directly reporting to me. Sa baba, wala na akong pakialam dyan. Kaya sabi ko sa kanya, nako, walang darating sa'yo na, na pangit na balita. Kasi itatago yun doon sa ng mga middle managers mo. At magugulat ka na lang, malaki na yung problema. You have to touch base. Kailangan sumabay ka doon sa baba. Sabi mo nga kanina, you do physical fitness with a guard, nagkumakain kayo with ordinary guard kahit na ikaw ay security manager na, because kailangan natin ipakita sa kanila na as a leader, nandun yung support natin. Kaya minsan madali tayo magsabi, ako nga nandito eh. Kahit Bagyo nga nandito, kahit Sabado nandito, kayo pa kaya. So, yun yung mga dapat pinapakita nating ehemplo. Now, another question, ma'am. Now, you are working in a BPO company. Huwag na natin banggitin whatever that company, but alam naman natin how complex pagdating sa security yung BPO company. No? You are, minsan, the BPO company is inside a building, a commercial building, or and complex talaga in a sense that yung dynamic ang profile of the personalities. May mga foreigner dyan, iba-ibang lahi, iba-ibang orientation. So, iba-ibang approach ito dapat ang gawin natin. So, sa ngayon, as managing that nationwide operation of the PPO as a security managers, paano mo nababalansi lahat yan? Diversity, equality, para yung business continuity pa rin, smooth, and then, yung security and safety side, napipreserve pa rin natin.
3: Yes. So, yes sir, no? Maganda yung ano, kasi we all know sa BPO, tama po kayo, different cultures. Diba? So, meron iba-ibang personality ang nandiyan dyan. So, let's start with the employees. Sa employees pa lang ng BPO, kailangan mo na ng malaking adjustment because not all of them is mapiplease mo. So, may mga irate employees dyan. So number one, sir, yung training talaga. Kasi we always do monthly customer service training. So we make sure each and every of our team members nakaka-attend niyan. Kasi alam naman natin sometimes yung attrition rate natin sa industry natin, 'di ba? Sa isang buwan ilan yung mawawalang security mo. So hindi ka sure na yung roster mo is aware pa of what is customer service. So you really need to conduct refresher for them. So, yun yung mga ginagawa namin para ma-assure namin na tamang customer service pa rin yung nabibigay natin sa company. And then, pinag-aaralan din namin dyan yung inclusivity, diversity nga, kasi kasama yun sa ano ng company namin. So, hindi kami pwedeng maging bias or maging gender, ano tawag dito, sir? Specific. So, kailangan aware yung mga security team members namin dyan. So, yun, number one talaga, sir, is training. Siyempre, yung tolerance din natin, hindi po pwedeng bumaba yan. May mga, aminin natin, meron tayong mga may encounter at na-encounter na talaga namang sisigawan ka na, mumurahin ka na. But of course, as professional, as security professional, kailangan hindi tayo talaga, you know, di tayo po pwedeng mag-explode doon. So, kailangan nating ma-maintain yung ating ano, tolerance sa kanila. So yun yung tinuturo naman natin sa mga security team members natin.
13: Yeah, speaking of sabi mo ka, training. I believe in that. No? Kaya advocacy ko talaga is education and training. Sabi ko nga, given a chance in the future, I have enough capital. Ayun pa rin. Education and training pa rin ang ayusin ko. In not only the security industry, but in other sector also. Kasi nga, yung mga ini-invite kong investors ngayon doon sa pinaplan ko, sabi ko sa kanila, ang education kasi iba eh. Nakakatulong ka na while you are earning. Of course, education as a business. So, sabi mo, yung training of your employees, di ba, tawag rin natin yan, is security education. At with that, we help. It helps actually, sabi ko ka, it helps sa atin. Kasi pag na-educate all stakeholders in the organization about security awareness and security safety, ay mas madali lalo or katulong natin sila. They are force multiplier para doon sa pinapatupad nating crime prevention. And because they are aware of the do's and don'ts, hindi na rin nila gagawin. And pag may nakita sila, sasawayin din nila or i-report nila. So, part talaga dapat yan. And yun din ang lagi kong sinasabi sa mga owners of the agencies na mga kakilala ko na you invest in training of your men kasi yun nga ang produkto nyo eh. Yung binibigay nyo sa client nyo is your security personnel. So rather than invest in other aspect, training talaga. Yun ang hinahanap ng ating... kasi doon nakikita yung performance and that performance now translate later on to quality of that performance. Now, napakabilis ng oras, ma'am. We are now 3:45. Punta na tayo dito sa ating excited portion, the past talk portions. Marami na tayong nilahad, your experiences. Marami na silang napulot doon. No? And masasabi mo nga na nababalance mo lahat yung ginagawa mo. Regardless na minsan ang tingin sa'yo, babae ito, kaya itong lukuhin ng mga subordinate, but hindi ka nagpapatinag eh. Because you know, knowledgeable ka dahil galing ka doon. So let's do this past talks, which is also very useful sa trabaho natin. When I see a word or two word, ma'am, please relate that what is that application sa ating trabaho in security and safety. Number one in the list, ma'am, is risk management and threat assessment.
3: Okay, sir. Very important yan. No? Kasi when we do risk assessment sa isang site natin or threat assessment, that's the time na we can mitigate yung mga possible na risk na po pwedeng mangyari. So, dyan po pasok yung pagiging proactive natin. Yeah. So, before that risk happens, meron na tayong plan in place. Kesa yung nandiyan na yung risk, tsaka palang gagawa ng plan.
13: Oo, yun yung immediate dapat yeah. Natugunan no, itong mga nangyayari. Number two, ma'am, alam ko mayroon kayo nito sa BPO dahil you encountered this during pandemic. Business continuity and crisis leadership.
3: Yes, that's very important, sir, yung ating BCP because no matter what, kailangan mag-continue yung business eh. So, sa atin naasa yung business. So, kailangan... solid yung BCP natin, BCP plan natin, no? And then dapat delegate, disseminated siya sa the whole team, sa pababa.
13: Yeah, dapat mayroon talagang ano ng leadership, support yeah. Of the leadership. Yes. Kasi whatever good plan, pag walang support sa top management, hindi rin nangyayari. No? So it should be. Number three, people leadership and team development.
3: Yes, sir. Very important din yan. No? So hindi pwedeng... everyday operations na lang. We need to think about our people then how to develop pa yung kanilang skills no through programs nga yung mga trainings natin. So we have this training calendar naman. So one of initiatives naman namin. So meron kaming training calendar na sinusunod for team development.
13: Yeah. Sabi nga, if you are want to be a transformative leader, transform yourself first so that you can transform your organization also. Number four, ma'am, compliance and governance.
3: Very important. So, dyan pumapasok, sir, yung integrity. So, kailangan compliance din tayo sa lahat. No? Sa, kahit sa ang bagay naman, eh, meron tayong sinusunod na dapat na in legal ways. So, yun, importante din siya.
13: Yeah.
3: So, kulang lang yung time natin, sir, to expound every, ano.
13: Yeah, I remember yung isang security manager na kakilala ko. No? Nagkaroon ng problema yung guard doon sa pwesto nila. And sabi ko sa kanya, bakit nakalusot sa'yo yun? Fake ang license ng guard. Eh, you are the security manager. Anong sagot sa akin? Eh, agency yung took eh. But, end user is the... Ikaw yung end user, you have to check. Sabi ko, hindi po pwedeng... kasi pag sinabing fake ang guards, hindi naman agency sometimes ang binimension, but the company you are representing. So, you are the security manager. Number five man, very important ito. Budget and cost control.
3: Yes, hindi lang tayo pwedeng gumawa ng proposal, budget proposal. We really need to study first, sir, kung may impact ba talaga yan, no? Especially pag nasa corporate ka. Kailangan maging ano ka dyan, keen sa pag-check talaga ng mga budget and cost natin.
13: So that you can get also that support of top.
3: Hindi pwedeng basta ka nalang, ito yung budget, you need to approve this. So hindi, it doesn't work that way, sir.
13: Dapat dadaan sa cost and benefits analysis. Yeah. Number six, ma'am, technology and system management.
3: Yes, so that's very trendy now, sir, no? Yung mga AI natin. So as nasa security tayo ngayon, corporate security, kailangan, yung sinabi ko kanina, adapt the changes, embrace yung changes natin, especially sa pag-upgrade ng mga technology natin. Hindi tayo po pwedeng maiwan. Kailangan tayo yung mag-a-adjust. Hindi yung technology yung mag-a-adjust sa atin. Eh. So we need to continuously learn pa yung mga bagay when it comes to systems upgrade and technology upgrade.
13: And speaking of technology, kahapon ma'am, naka-attend ako ng isang forum. Tama rin yung nagsalita doon. No? Sabi niya, you can use AI and technology as support sa ginagawa natin, pero don't rely everything in AI and technology.
3: Correct, sir.
13: Kasi later on, hindi na tayo mag-iisip eh. Puro si AI na lang mag-iisip. So, crisis na yan later on. Wala nang critical thinking later on yung mga tao. Kasi, bakit pa ako mag-iisip? In one click, mind on the... Yeah, tama rin naman siya, no? Dapat gamitin natin sa tama, but dapat na doon pa rin yung traditional way na pag-iisip.
3: So, parang ano, use AI responsibly pa rin.
13: Yan, doon pa rin. Number seven, ma'am, stakeholders and client management.
3: Yes, so kailangan yung relationship mo, each and every stakeholders, dapat consistent. So, yung reporting mo sa kanila or yung needs nila. Kasi exchange of ano yan, sir, eh. So, kailangan mayroon kang constant communication with the stakeholders.
13: Yeah. Number eight is investigation and case management.
3: Okay. In our industry, sir, investigation is very, talagang palaging meron. So, kailangan as a security practitioner, you need how to investigate. Kailangan fair judgment. Hindi po pwedeng basta ka na lang nagsulat dyan or whatever. So, you really need to be very, akin dun sa ginagawa mo na investigation.
13: Yeah, sabi ko nga sa mga estudyante natin sa investigation, okay yan, marunong tayo mag-imbestiga. Pero don't forget, dapat hindi na natin magamit yan. Sa crime prevention tayo mag-focus. Huwag
3: yes.
13: Tayo mag-focus lang sa pag-iimbestiga. Dahil kung doon lang tayo nakapokus, wala na tayong tigil kayo imbestiga because there's a lot of incident that will happen. Number nine, ma'am, vendor and contractor management.
3: Yes, that's very important, sir. So, me as nasa client side, so I really need to review pa rin. Siyempre, hindi yung basta-basta pag binigay ni vendor na ganito. Yun nga ang sabi ko, sir, advantage of galing sa agency, no? Naintindihan ko yung mga possible na pwede nilang ibigay sa akin. So, that's very important, sir. Kailangan alam mo din kung ano ba yung nire-recommend sa'yo ng agency. Kailangan maalam ka din sa mga ganito, ganyan. Hindi po pwedeng agree ka lang din ng agree sa mga agency natin.
13: So this is the last and not the least, ma'am. And later on, our closing statement, culture, safety, and employee experience.
3: Yes, yun sir, yung culture kailangan pinag-aaralan din natin yung ano, yung and respect yung culture ng mga ng bawat isa kasi nga sabi ko hindi tayo pare-pareho, so don't compare. So kailangan ang yung respect nando doon sa bawat ano natin, no, sa mga yun iba-ibang culture sa company natin, sa industry natin.
13: Okay, ma'am. At napakabilis talaga ng oras. Your 1 minute closing statement, ma'am.
3: Okay, sir. First of all, sir, thanks again for inviting me, no, sa, as a guest today. And for all those aspiring women natin na currently nasa security industry na, yun ang masasabi ko sa inyo, just keep what you're doing. Huwag niyong ikahon yung sarili ninyo doon sa space na parang

0: Yun lang, yun lang talaga. Kailangan maging humble tayo.
1: So thank you very much, ma'am. At maraming nanonood sa atin ngayon na marami silang natutunan. And thank you for your time kahit na hindi maganda ang panahon. And OMG, tuwing Linggo po, sa susunod na linggo, another guest. Napakaganda na naman talakayan natin. Ito po ang aming advocacy para makapagbigay ng kaalaman sa ating mga young professionals, especially the security industry. Kaya tayo po ay nagtutuklas pa ng mga marami pang training. At kahapon, I meet and mayon another group and we're working for another training sa ating mga young professionals. And ipa-plug ko na rin yung incoming convention ng PSIS. Come October 21 and 22 sa Solar Falls Entertainment City, and yung mga incoming training ng Silver Point Training Institute at ng SLMC. With that, thank you sa lahat. Kita-kita kits tayo ulit sa susunod na linggo, September 6 sa Berna. Alam naman natin sa security industry, pag pumatong na yung beer months, sabi nga natin, tumataas din minsan yung crime. That's why focus on crime prevention. With that, this is Doc Neil Silva. To God be the glory.
2: OMG! OMG! Oh my God!
3: Wow!
2: Usapang seguridad at servisyong de kalidad, kasama si Doc Neil OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Magazine.

0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.

0: Limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
7: Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang pangkipak, paano ba itong nakukuha, at ano ang mga sintomas, no? Para pati ating mga doktor magre-refer it for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
8: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
11: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

tanghalan ng matatamis na pag-awit upang maipahayag ang damdamin ng pusong tapat sa pag-ibig. Harana, panambitan ng puso at pagsuyong banal, bulaklak ng ugali at hangaring marangal. Buksan ng bintana at nang di masiphayo, yaring handog namin, harana ng puso.

0: Mabuhay Singer sa pag-awit ng Maalaala Mo Kaya ni Constancio de Guzman. At ang pag-awit na yan ng grupo ay naganap noong 17 ng Setyembre 2022. Episode natin yan, may 4 na taon na ang nakararaan at kumpletong-kumpleto pa sila, ang Mabuhay Singers. At syempre, pinatugtog natin bilang pambungad na bilang upang maalaala natin na ang Harana ng Puso ay orihinal na programa ng Mabuhay Singers sa DWBR 104.3 FM. Magandang gabi pong muli mga kaibigan. Ako po si Michael M. Corosa ng Ateneo de Manila. At ngayon po ay may 2 oras pong tayo na makikinig ng mga pamanang awit ng ating lahi na sadyang may tinawid ng mahabang kasaysayan at may tatawirin pang mahabang-mahabang kasaysayan. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig sa ating YouTube channel, Plaka at Harana ng Puso. Gayun din sa ating mga tagapakinig ngayong hapon sa Radio Magazine 1278 sa inyong talapihitan ng radio. Magandang gabi po at masayang-masaya kami. Nakapiling namin kayong muli para sa minsan isang buwang Harana ng Puso. Sa mga ibang Sabado ng buwan ay plaka ang ating programa. Pero sa huling Sabado po ng buwan, ang ating naririnig, ang inyong napapakinggan ay ang Harana ng Puso. At dito, tampok natin ang mga pag-awit ng ating mga piling panauhin. Gayun din ang pag-awit namin ng mga kasama ko, ng mga kaplaka, kaharana ko na kung tawagin nga namin, ang turing na nga namin ay Nabuhay Singers. Ang ibig sabihin, nabuhayan ng loob. Pero bukod sa amin po, siyempre, mapapakinggan ninyo ang ating mga panauhing tampok na mga aawit. Naku, may ilang tampok na mga aawit tayo at may mga panauhin din po tayong mga kaplaka natin at kaharana ng puso na ang isa ay nagpunta pa sa studio, ang isa, 2 ay nagpadala naman ng kanilang video. Kaya po, naku, masayang-masaya po tayo ngayong gabi at sana mapakinggan pa natin ang husto ang mga awit na ito. Sa kabila ng namamayaning sama ng panahon, medyo ang lakas-lakas po ng ulan dito po sa aming dito sa Metro Manila at may binabahang ilang mga pook. Salamat po at kapiling namin kayo, mga mahal naming tagapakinig. Siyempre po tatawagin natin ang ating mga palagi ang katuwang sa pakikinig ng plaka at paghaharana. Ang unang tatawagin po natin ay ang ating butihingin ng guro, tagapagtaguyod ng kababaihan at tagapagtaguyod talaga ng lahat ng maganda at mabuti sa kulturang Filipino, si Ginang Sonia Rocco.
1: Magandang gabi, Michael. Magandang gabi na Jeanette at si Georgie na mga katuwang dito sa Team Plaka. At si June De Leon, baka dumaan, sumilip. Magandang gabi rin sa iyo. At magandang gabi sa ating mga panauhin na narito na si Angeline na nasa Poland at si Stephanie na nandito lang naman sa Pilipinas. At sana masiyahan kayo at dyan lang kayo. Magandang gabi.
0: Maraming salamat po. At siyempre naririto po ang ating dating dekana ng College of Media and Communication at naging regent din ng Universidad ng Pilipinas Diliman, ang profesor na dalubhasang sa pakikipagtalastasan, profesor ng komunikasyon, mga kaibigan, si Dr. Georgina Encanto. Magandang gabi po.
2: Ngayong gabi, napakaswerte natin na ang marinig naman natin ay mga napakagandang awit ng pag-ibig at mga awit ng ating mga kasama, mga bisita na nag-record ng kanilang mga kanta doon sa studio nung huling sa linggo. So nandyan si Stephanie, Quintin Avila at saka si Pauline na nasa Poland at meron pang mga iba tayong mga kasama na kakanta at may tutula pa. Kaya sigurado ako na lahat ng masugid nating tagapakinig ay matutuwa sa ating harana ngayong gabi. Maraming salamat.
0: Salamat po, Tita Georgie. At siyempre po, narito rin ang aking mahal na esposa, ang dating ang retiradong public schools district supervisor sa Departamento ng Edukasyon, Lungsod Marikina, si Ginang Janet Jabcorosa.
3: Magandang magandang gabi po mga mahal naming kaharana ng puso at timplaka. At siyempre sa gabing ito ay natutuwa kami na bagamat masama ang panahon, ay kapiling natin ang talagang susugid na tagapakinig. At sana po ay mag-enjoy po kayo sa magagandang awit na pinili ni Professor Michael Rosa para sa atin.
0: At siyempre, naririto ang ating mga panauhina. Ipakikilala na natin sila bagaman mamaya pa natin sila pakikinggang kumanta. Una natin tawagin yung nasa malayo, nasa Poland. Oo, ang ating butihing kaibigang mga awit at scholar ng kultura at marami pang ibang pag-aaral na may kinalaman sa sining ay ang ating minamahal na si Angeline. Angeline de Dios. Magandang gabi, Angeline.
4: Magandang gabi, Kuya Mike. Magandang gabi po sa ating lahat. Sana naman po ay ma-enjoy pa rin natin ang tinig at kwentuhan ngayong gabi. Gusto ko rin po sanang batiin si Professor Betsy Enriquez, aking kaibigan at inspirasyon. Nandito na, kikinig po siya ngayon. Good evening, Betsy. Good evening po sa ating lahat.
0: At ang isa pa nating panauhin na mga awit ding napakarikit ding tulad ni Angeline, at ito'y soprano at may anghel na kasama sa kanyang pagpapakilala, mga kaibigan ng ating soprano, si Stephanie Quintin Avila.
5: Magandang gabi, Stephanie.
6: Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po kayong lahat ay nasa magandang kalagayan kahit na maulan. Muli, Sir Mike, maraming salamat po sa paanyaya at sa pag-invita sa akin dito sa Harana ng Puso. Kasama ko po ngayong gabi ang aking bunsong anak, yung si Inigo. At ayaw po kong matulog, kaya kasama ko po na siya ngayon.
0: Kakanta rin ba si Inigo?
6: Tignan po natin, baka mamaya po.
0: Pakantahin natin din si Inigo. Naku, ilang taon pa, naku, kakanta na rin yan, Stephanie, sigurado ako. At ang sabi ni Jimbo ng New York ay, ang cute ni Inigo.
3: Oo si, nga.
0: Puwera usog. Puwera usog.
3: Oo. Layo naman ni Jimbo. Nasa New York naman.
0: Eh, yun nga mahirap eh. Malayo eh. Di ba pag nauusog, dapat anong ginagawa? Pinapahira ng laway eh. Pag nausog, pinapahira ng laway sa tiyan.
3: Hindi naman face to face. Ang pupunta pa si Stephanie sa New York. Kasama si Inigo.
0: Uuwi si Jimbo dito para pahira ng laway ang tiyan ni Inigo. Uy, magandang gabi kay Fidel Nemenso, ang dating chancellor ng Universidad ng Pilipinas. Diliman. Sir Fidel, magandang gabi po sa inyo. Sa susunod na buwan po, sana makasama na namin kayo at makakanta kayo dito sa ating programa, ha? Ma'am Erlinda Usabal, maraming salamat po. Maraming salamat po at narinig niya muli ang Mabuhay Singers. Okay, so mga kaibigan, Mabuhay Singers din lang ating pinag-uusapan ay ang ating unang pakantahin na ngayon ng solo ay ang miyembro mismo ng Mabuhay Singers at siyang gitarista rin ng grupo. Sino yon? Si Mang Eddie Suarez. Diba? At kung tawagin nga natin ay ang magiting na mananaginting mulang Malabon. Kayo na ang magsabi kung bakit siya magiting na mananaginting. Eto set kakantahin ang isang napakagandang komposisyon ni Santiago Suarez at ni Levi Silerio. Nahan kaya ikaw?

0: Nahan kaya ikaw? O di ba ang ganda ng awit? Napakagandang dansa. Nahan kaya ikaw? Isang napakagandang dansa. Komposisyon ni Santiago Suarez at Levi Silerio. O meron pa, mga kaibigan, tawagin na po natin ipakilala ang isa pa nating tampok ng mga awit din ngayong gabi. At siya'y naging prinsipe ng kundiman sa timpalak ng kundiman noong 1993. Kaya siya ay prinsipe ng kundiman 1993 sa timpalak na itinaguyod ng Hotel Nico Manila Garden. Mga kaibigan, at nasa Brunei siya ngayon, ang ating kaibigan, na ang sabi niya maling stream yung pinasok niya kanina, kaya pala ngayon lang siya dumating. Maling stream yung napasukan niya. Narito po si Nolito Gregorio. Nolito, magandang gabi sa iyo.
1: Magandang gabi sa yung lahat sa ating mga bisita. Mama Georgina, Mama Sonia, of course, Ma'am Michael, at saka si Angeline and Stephanie.
0: Oo, ayan.
1: Magandang gabi sa inyo.
0: Salamat at naririyan ka rin, ha? Isang karangalang laging kasama ka rin namin ulito para makumpleto ang paghaharana natin ngayong gabi dito sa ating palatuntunan sa ating YouTube channel at gayon din sa ating radio magazine. Magandang hapon po, hapon pa lang ngayon, mga bandang alas 5 medya, mag-aalas 5 medya pa lang sa Radio Magazine na nakikinig sa atin ngayong gabi, tuwing ngayong araw na ito, tuwing Linggo. At kaya may dalawang pagkakataong pwedeng mapanood at mapakinggan ang ating programa, isa ay tuwing Sabado at isa naman ay tuwing Linggo sa Radio Magazine. Sa mga tagapakinig po namin sa Radio Magazine, sana po'y naiibigan ninyo ang ating mga pagtatanghal ngayong gabi. Narinig po natin katatapos lamang umawit ay si Eddie Suarez. Alam niyo kung sinong gusto kong isunod agad kay Eddie Suarez? Isang nabuhay singer. At sino yan? Naku, magandang binibini na nakakulay dilaw yata ngayong gabi. Oo. Ayun o. Yun, nakakulay dilaw ngayong gabi ang aking marilag na binibini. Ang marilag na binibini ng aking mga pangarap. Sige ng Jeanette Jab Corosa. Ayan, ayan, marami kang tagapakinig at yung dating principal.
2: Salamat. Salamat, Inigo.
0: Ayan, pumapalapak. High school, ba? Inigo, pumapalapak. Matutupas siya.
2: Oo nga eh. Salamat, Inigo. Ikaw na ngayon ang aking number one fan. At syempre, si Ma'am Erlinda Usaba na punong guro ng Pateros National High School, no? At nakakatuwa na nakita kami, no, sa reunion ng batch 1994. At syempre sa lahat na rin ng mga nakikinig, no, sa Radio Magazine, Plaka at Harana, salamat po sa inyong palakpak mamaya. At syempre, ito po ay sa kagandahang loob ng Mabuhay Singers. Itong awit nito, aking aawitin, ang Balitaw ng Puso ay pinasikat ng Mabuhay Singers. At yan din ay tempe sa kolaborasyon ni Levi Celerio at Juan Silas. Mm-hmm. Para po sa inyo lahat.
0: Ayan, sigurado ka nang may papalakpak sa iyo, ayan, eh, no?
2: Oo, si Inigo.
0: Ito na po si Janet, ginang Janet Jab Corosa sa pag-awit ng isang komposisyon ni Juan Silas Jr. at Levi Celerio.
2: Levi Celerio.
0: Balitaw ng Puso.

0: Sabi ni Alexa Serial, Ginang Porosa, wow, nice naman, Ma'am Jeanette.
1: Ay, at salamat, si Alexa.
0: Ay pumapalakpak ng katakot-takot.
1: Salamat,
0: si Miles Tanquero ay panay puso naman ang ipinagkakaloob sa iyo.
1: Thank you, Miles.
0: Ngayon din naman si Aldrin Gulapa na nagmamagandang hargabi sa ating mga kaharana. At sabi ni Ma'am Usabal, ang dapat principal lang yung paaralan. Marilag po talaga.
1: Oh, mana lang ako sa iyo, Ma'am Erlinda Usabal. Napaka-marilag.
0: Marilag talaga.
1: Oo, marilag. Kahit 90 years old na yun si Ma'am, marilag pa rin.
0: Oy, ngayong gabi mga kaibigan, alam nyo, ang isa sa ating mga kaplaka, talagang matsugid na, na kaplaka mula pa nung nag-umpisa tayo mag-online, eh nagpadala ng kanyang awit video sa pagkanta niya ng isang magandang kanta na makakatulad ng kinanta ng Mabuhay Singers kanina. Yung pambungad nating awit ay maalala mo kaya, pero maalaala mo kaya rin pala yung inawit nitong si Ferdinand Santos, pero ibang version naman ito at solo. At siyempre, kaplaka natin ito. Ferdinand Santos, nandiyan ka na ba? Iniimbita ko rin sanang magsalita para bumati dito, makasama natin sa StreamYard. Pero,
1: mas gusto niyang manood. Nahihiya siyang bumati.
0: Salamat talaga, Ferdinand, ha? Na ikaw ay nagpadala ng yung video. At ito, gumamit din siya ng isang minus one para awitin ang Maalaala Mo Kaya.

0: Yan po, yan si Ferdinand Santos. Na isang dentista. Dentista yan, kasama natin na kumanta. Isipin mo, dentista. Paano kaya pag nagbubunot ng ipin niya? Kinakantahan niya kaya yung kanyang...
1: Kakantahan niya muna para hindi masaktan yung pasyente. Nililibang.
2: Ibang klase din yung version ni Sir. Tatlong beses yung umakyat.
1: Oo nga, galing pala, Dr. Ferdinand.
3: Epic version.
2: Kung si Mang... Opo, kung si Mang, ano pa, ebanghelista pa, itong awiting to ay isang matamis na sumpaan ng dalawang pusong nagmamahalan, subalit isang mapait na paalaala sa taong may mga utang.
4: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Patuloy po kayong nakikinig sa Harana ng Puso. Ito po ang minsan isang buwang palatuntunan kahalili ng palagiang plaka tuwing Sabado at Linggo. Sabado sa aming YouTube channel, Linggo dito sa Radio Magazine. Magandang hapon, gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Ayan, naku, tinan mo. O, Ferdinand Santos, kamag-anak ba daw ikaw ni Danilo Santos? Sa ganda ng boses mo, o, Ferdinand Santos, wala ka kasi rito, di ka makasasagot. Ikaw talaga, oo.
1: Oo nga, kahit sandali lang, pumasok ka muna.
0: O, Ros Bisabe, pumapalakpak, at sabi ni Lilet, nakakatuwa naman, sabi niya.
1: O, susunod Miss Lilet, ha?
0: Na bumabati ng belated happy birthday sa akin. Siyempre, well, salamat, Lilet, ha? Salamat.
1: Oo, si Ginoong Marlon Cuenco ay bumabati rin sa'yo ng belated happy birthday.
0: Oo, man. Salamat, salamat. Pero itong si Francis Capistrano na nasa Baguio. O, si Capi, eh, sabi niya, lalo daw guminaw dun sa Baguio. Oh, sa pag-awit nitong ating kaplakat kaharana ng puso na si Ferdinand Santos. Salamat, Ferdinand Santos, ha. At napapalakpak tuloy si Miles Arquero na hindi natin nakasama ngayon, na Miles, miss ka namin.
1: Oo nga. Pati si Ate Shirley nakapapalakpak, mapalakpak din, no?
0: Ayan. Kahit nag-asikaso si ng... Ito pala si Ferdinand Santos, eh, bumati naman. Good evening po. Napakatahimik. Napakatipid namang pagbati. Good evening po. Pero ang ganda ng pagkanta mo. Narinig mo yung sabi ni Nolito. Ha? Tatlong beses daw umakyat yung tono nung yung tono nung inawit mo. At kaya ang sabi ni Angeline, epic. Epic ba? Epic. Epic ang dating. Ano? Yan. Si Capi kaya, kailang kakanta sa atin? Hi, Kapi. Nakita lang
3: oo namin. Oo nga, Kapi.
0: Nung nakaraang Sabado, nakita lang namin niya sa launch ng libro ni
1: Mika. Personally, namit na namin siya.
0: Ayan. Salamat, ha. Narinig na natin ngayon si Ginang Corosa, si Ferdinand Santos. Ah, sino susunod nating pakikinggan? Ay, isa pa rin. Ito na, Ginang Rocco, tamang-tama. Ikaw yung nandiyan sa bandang dulong kaliwa ng screen. Ikaw na yung susunod nating pakikinggan. Siyempre, isang ating kaplaka at isang nabuhay singers. Ano? O, sige, nang Rocco na po ang susunod nating pakikinggan. Jimbo, kakanta na ang iyong mahal na profesora.
8: Sa lahat ng ating mga tagapakinig sa plaka at sa harana ng puso, inaalay ko itong awit na ito. Para sa inyo. Sana masiyahan kayo.
0: Ito po ay original na isinaplaka ni Chadeli Magpayo. Nagustuhan ni Ginang Rocco nang napakinggan niyang pinatugtog natin sa ating plaka. At kaya, ngayon na may aawitin niya. Nandyan ka ba, Isagani Pilar, na nagsabing hihintayin mo ang pag-awit na ito ni Ginang Rocco ng Ilang-Ilang.

0: Yun. Ganda ng panahon tang nagdaan. Sabi ni Shelly, cute ng boses ni Ma'am Sonia. At sabi ni Sagani Pilan, present po. Ha? Okay. Ang ganda nun, ano? Balsi ba yun, ano? Nolito? Balsi, ano? 3-4, eh. Sabi ni Lilet Lavinia, nice.
1: Thank you.
0: Ikaw, Lilet, kailan ka kakanta rito sa atin? Kailan kakanta si Lilet Lavinia sa ating programa? Diba? Oy, Lilet, ha? Aabangan namin yan. Maraming mag-aabang pag kumanta ka rin dito sa ating programa. Ayan, Lilet. Malapit na daw, sabi ni Lilet, na siya ay kakanta dito sa atin. Uy, talaga, sabi mo ha, malapit na yan. O, hihintay namin yung malapit na yan. Kailan kaya yung malapit na? Eh, minsan kasi malayo man malapit din. O malapit man
1: malayo man malapit din.
0: Gaya
1: sa September. O, sa September.
0: O, sige, sabi mo yan ha. Sabi mo. O, ngayon, mga kaibigan, narinig natin si Ginang Rocco, meron pa rin tayong kaplaka na nasa Batangas. Ang ating masipag na tumutugon lagi sa ating mga usapan dito. Siya yung nagbibigay ng napakagagandang komentaryo na talaga namang gumigising kahit kay Sir Jun De Leon. Oo. At ito, at ganito, nung umuwi kami minsan sa Batangas, sa Nasugbo, eh siyempre nandun siya. Eh nakatagpo na rin lamang naman namin, sabi ko. Abay, mag-record ka na para makakanta. Eh di siyempre, kailangan ng gitarista. Eh di sino na naman ang nagpanggap na gitarista? Eh di ito.
2: Si Professor.
0: May nagpanggap na namang gitarista. Kaya mga kaibigan, parang wala siya ngayon ha. Siguro malakas ang ulan doon. Bakit tila wala siya sa...
1: Oh, may hirapan nga doon sa ano, sa internet, sila kay Jehovah sa Batangas.
0: Pero pwede naman yung balikan dito sa YouTube or sa radio magazine mismo.
1: Pero alam na ng buong Job family na kakanta siya.
0: Ah, talaga ha?
1: Okay, nanonood
0: si Kuya Hoven. Kakantahin ni Kuya Hoven ang siyempre isa sa mga sikat na kanta ng kanyang paboritong si Larry Miranda. Na isang komposisyon ni Philip Maninang, Marupok na Sumpa.

0: Ayan mga kaibigan, si Kuya Hoven Job. Sino ba yung nagpapasalamat ng isang linggo na sabi niya? Salamat daw at tinutugon siya ni Kuya Hoven. Ayan. Iba pa mapalakpak si Ross Bisabe, pati na si Sherry Dalupini. So, ayan. O, di ba? Oo. Naku, sabi. Salamat nulito, ha. Sabi naman sa'yo, nakakapagpanggap akong marunong mag-gitara. O, pero may sinasabi si Isagani Pilar.
1: Kaya, yeah, Ma'am Sonia, salamat po. May isa pa pong kanta si Chang na bagay sa inyo. Yung kauna-unahan po ng recording, ang una kong pag-ibig. O, ayan, Tita yun, Sonia. May hihamon na yun sa'yo.
0: O, pero nawala si Ginang Roco eh. Nawala, ayan. Ayan, bumalik siya. Bumabalik. Ayan, bumalik. O, may sinabi Ginang Roco si Isagani Pilar para sa'yo. Na kung pwede raw, kantahin mo rin yung unang isinaplaka ni Chadeli na kanta, yung ang una kong pag-ibig. Mabangong bulaklak sa dibdib na pinamukadkad. Na, ano yan, alam ko yan. Maganda yung kantang yun. Magandang bulaklak. Ano, ang una kong pag-ibig.
1: Hinahamon ka na naman ni Ian.
0: Oo, hinahamon ka na naman. Eh. Salamat sa mga humahamon. Ha. Yan, kaya may mga humahamon sa kampiyon. Eh.
1: Oo, hamunin niyo lang ang hamunin si Ma'am Sonia.
0: Sabi ni Miles Arquero, Ginang Corosa.
1: Wow, ang galing pala, ang galing po yung Sir Hoven. Narinig ko rin po ang boses ninyo. Ayan. At diba, kami po dito sa programa, hindi po ito pagalingan ng pag-awi. Lahat po ay iniimbita kasi nga ito po yung ano, diba, ito yung paksa natin, harana. Yeah, ganun, eh, sa ganun naman ang harana. Diba? Yeah, lahat diba ay nakikipag-awitan.
0: Sa sitwasyon ng harana, pag hinarana ka at pumasok yung haranista sa loob ng bahay mo, makikipagkantahan ka. Ganun yun. At kaya tayong pumapasok sa tahanan ng mga may tahanan. Pag tayo pinakikinggan, yung mga pinapasok nating tahanan, iniimbita rin naman nating kumanta sila. Kaya salamat kay Ferdinand Santos. Salamat kay Miles Arquero. Salamat kay Kuya Hoven. Hindi ko lang hindi ko pa lang narinig ulit ngayon ay si Mark Makalik. Yung iba, kung pwede, ay makikanta rin sa amin. O, ikaw, Kapi, ha? Hantayin ka namin.
1: Oo, may pahabol pa si Kapi. O, ang galing ni Mang Sonia, ang husay din daw ni ng areglo ni Mang
0: Areglo ni Mang Ed. Kapi, hintayin ka namin. Ha? May binulog siya sa akin. Angeline, sabi niya, may ginagawa raw siyang kundiman ngayon.
1: Wow! Sige, hintayin natin niya.
0: May ginagawa kang kundiman ngayon, ha? O sige, pakikinggan natin yan. Sige. O ngayon, mga kaibigan, ay pakinggan na natin ang isa pa nating kaplaka at kaharana ng puso. At ito, sadyang nagpunta sa taas. Nagpunta talaga siya sa studio natin para makikanta. Mm-hmm. Sino ito? Ay, dating guro ng elementarya sa Ateneo de Manila University Elementary School. Mm-hmm. At alam ko nagtuturo siya ng Filipino eh. Diba? At, pero hindi rin lang natin makasama natin siya ngayong gabi. Pero guro din ito ng Filipino sa Ateneo de Manila University Elementary School. O mga kaibigan, narito po si Ginang Marisa Cantillo sa pag-awit ng paboritong kanta ni Georgina Encanto sa mga panahong ito, Saan Ka Man Naroroon.

0: Maraming salamat po sa ating mga kaplaka na nakikiawit talaga sa atin, mga kaharana. At sabi ko nga kanina, ganun po namang talaga. Pag kayo'y hinarana, makikipagkantahan kayo sa mga nanghaharana. Malaking ano yun, parang nakakaya na hindi tugunin ng awit ang mga nagdadala ng awit eh. Kaya ganun. At kaya naman, sa isang banda, eto, nagdadala ng awit tayo sa kanilang mga tahanan, eh sila man mismo ay nakikiawit ng talaga sa atin. Dumarami at darami pa sila talaga. Ha? Daraming pa. Salamat daw, sabi ni Shelly Dalumpinis. So, maganda palang kumanta si Ma'am Marisa. Ginang
1: Oo, Rosa. Kaya kaya mo rin yan, Ate Shirley.
0: Oh, si Miles Arquero, oh, pumapalakpak. Oh, talaga naman.
1: Oo, oh, nakakanta na rin.
0: Si Ross Bisabe, ayan. Oh, sabi ni Kapi.
1: Ayan, si Ma'am Marisa, malat, pero humahagod. Ganda. Salmista siya eh, sa simba. Sinaawit siya sa... Kaya sabi niya, naku, buti pa sa simbahan. Oo, sa simbahan din na siya pinapansin ni Father. Pero nagre-record siya, kino-coach siya ni Mike.
0: Eh sabi daw ni Kapi, mag-audition daw muna, baka daw tayo batuhin ng kamatis. Hindi naman. Tsaka malayo-layo naman yung kamatis, batuhin nila, discreet nila yung tatamaan. At saka sabi niya, ano ba yan? Pahingi daw ng awit na pwedeng practice. Sige, mag-usap tayo, ha?
1: Talaga, ha? Sige.
0: Bibigyan kita ng matinding kundima na mahirap kantahin pa. Matinding kundima mahirap kantahin para baptism of fire and dating. Hindi naman. Kayang-kaya
1: mo. Natakot mo si Kapi.
0: Bilib ako sa'yo, ha?
1: O naman.
0: Salamat. May isa pang miyembro ng Mabuhay Singers na ating patuloy na kasama at kumakanta sa ating programa. Narito si Ma'am Ber Dayap. At sana Mang Ber ay maayos ang inyong kalagayan dyan sa bahagi ng Pasig na kinaroroonan ninyo, ha? Sana naman ay hindi mapanalanta ang ulan na ito at ang pagdating ng mga baha. Ingat po kayo dyan. Kaya hindi natin siya kasama. Wala daw silang wifi ngayon sa kanilang lugar.
1: Si Ate Shirley, alam mo ba naghahanda yan at nag-aabang din ng baha? Kaya kahit busy sa paghahakot lang, nakikinig pa rin ang harana ng puso.
0: Salamat, talaga, Shirley. Ha?
1: Bibigyan na namin yung... ang jacket yan eh, si Ate Shirley. Oh,
0: parang malapit yung lugar ni na Shirley sa lugar ni namang Beth.
1: Kaya abang-abang din talaga ng baha.
0: Oh, pero sa bahaging ito po ay pakikinggan na natin ang ilang mga kasama pa natin na tampok na panauhin. Siyempre, itong mga mang-aawit na kapiling natin ay talaga namang sobrang gagaling na mga mang-aawit na tayo nagpapasalamat at tayo pinauunlakan sa ating paghiling. Salamat sa inyo. Pero unahin na natin kumanta ngayon si Mang Ber Dayap. At itong kanta niya, palagay ko, ay handog niya para sa pista opisyal sa darating na Lunes. Ha? Kasi araw ng kagitingan yata ang tawag na ngayon kapag August 31, ano? O last, yan. Ganon, parang yun na yata ang pistang pinagdiriwang, ano? Tama ba, Tita Georgie? Araw ng kagitingan ba yung August 31? O araw ng mga bayani? Magigiting ang mga bayani. Magandang kanta ang bayan ko at dapat nating inaawit lagi ito upang alalahanin ang ating pagmamahal para sa bayan. At isang napagagandang komposisyon po, 1928 panalikha ang awit na ito. Nina Constancio de Guzman at Jose Corazon de Jesus. Opo, ang musika ay kay Constancio de Guzman na siya rin lumikha ng Maalaala Mo Kaya. At ang letra ay ang letra ng pinakatanyag na makatang Tagalog sa kalhati, sa unang hati ng siglo 20. Hari ng Balagtasan, Jose Corazon de Jesus. Narito po si Mang Ber sa pag-awit niya ng bayan ko.

0: kaibigan ang puno maninyo. Hindi lahat ng lumang kantang Tagalog ay kundiman. May tiyak na anyo po ang kundiman at yang bayan ko ang isang halimbawang maliwanag ng kung ano ang kundiman. Hindi ng Korosa, mukhang maraming nagkomentaryo sa ating mga tagapakinig.
1: Oo, siyempre.
0: Sabi ni Shirley Galimpinis.
1: Bardaya, galing mo talaga. Si Miss Ava Gonzalez, hello po. Pleasant daw siya. Ang ganda po ng bayan ko. Salamat po sa Visay. Sabi po mapalakas si Lynette. Ayan, si Joel Solivero. Galing. Ayan, sabi ni Ross Basabe, National Heroes Day.
0: Oo nga, yun nga, National Heroes Day at araw nga ng magigiting na bayani ng ating bayan. Sabi ni Kapi, nakakantig talaga at napapanahon. Laging napapanahon ang bayan. Kahit 1928 pa yan nalikha. O 1928, ano? Ibig sabihin, 98 years na yung kanta. Sa 2028, dapat magkaroon tayo ng konsyerto, Bayan Ko. Iinog ang konsyerto na yun, iinog talaga dapat sa bayan ko. Lahat ng temang kaugnay ng bayan ko ang kakantahin. Tapos bayan ko ang panimulat pangwakas na kanta dapat. Diba no? Sana nasa Pilipinas kayo nun, Angeline at Nolito at Stephanie. Magkonsyerto tayo, ha? Oo, bayan ko. Isang siglo. Bayan ko. Isang siglo. O diba? Sama ka, Kapi?
2: May title na.
0: Sabi ni bayan ko. Bayan ko, isang siglo. O, oh, diba ganda? Yes, hahanap na tayo ng ano, producer.
1: Yan, gawin natin yan. Kaplaka at kaharan yan.
3: O, Kapi, wala ka ng takas ha. 1928 pa na to. 2028 pa pala to. So, may panahon tayo mag-insayo.
1: Laban daw, oh, laban. Oh, laban.
0: Oh, yeah. Sabi walang ni Kapi, bawi, laban. Laban
1: walang
0: tayo.
1: Bawi, ah, laban lang.
0: At sabi ni Miles Arquero, wow, galing naman po ni Sir Ver. At napakagaling po talaga ni Kuya Ed sa pagigitara. Mabuhay po. Yung ipinanggitna ni Mang Edo sa tugtog niya ay Pilipinas Kong Mahal ni Francisco Santiago na sabi ni Sir Jun De Leon ay kundiman din naman daw, pero kundiman na himno. Yun nga, yung sabi niya. Kundiman na himno ang uri mo. No? Mauuri daw na kundiman himno. No? Ayan.
2: Pero Sir Mike, yung ano na yan, yung tonong kinakanta na medyo popular ngayon, ay yung version ni Freddy Aguilar.
0: Na bayan
2: kasi
0: ko?
2: Yung, opo. Yung, kasi yung kay Constancio is yung dulo, hindi umaakyat.
0: Well, po, oh yeah.
2: Makita kang sakdal. Yun pong original niya.
0: Laya, mababala naman. Laya. Yan, di ba? Yan? Ganun lang. At ganun yung version ni Ruben Tagalog. Pwede naman natin. Yun yun naman. Yung version ni Ruben Tagalog talaga. Pero syempre, si Mang Bear kasi napakataas ng boses eh. Gusto niya umakyat. No?
4: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Patuloy po kayong nakikinig sa Harana ng Puso ngayong huling Sabado, Linggo ng buwan ng Agosto. Doon sa version ng bayan ko doon sa Walang Sugat. Kasi kinakanta sa Walang Sugat 'yan eh. Mula ng dekada 60 naging bahagi ng sarswelang Walang Sugat ang bayan ko. Inilagay talaga nila yung bayan ko doon. Yung bahagi na nagsumusugod na yung mga katipunero doon sa bayan sa sarswelang Walang Sugat. 'Yon. Tapos hawak-hawak ng batang katipunero yung bandila. At sa wakas ng eksena na yon ay mapabaril yung bata na yon dun sa eksena na yon. Bayan ko, hawak-hawak yung bandila, ganun. Ang napakadramatic. Ay talagang sobrang ang areglo ni Chino Toledo dun, sobrang itinaas. Talagang ganun eh. Chino Toledo version ni areglo ni Professor Maestro Chino Toledo.
1: At yung production na yon sa Ateneo nang

0: sugat, si Miko, yung batang katipunero na namatay. Sa eksena na.
1: Si Miko Corozza
0: yung batang. Si Miko yung high school, fourth year high school siya.
1: High school pa lang siya. Siya yung si Pablito na si Pablito. Sumalas, sumama sa katipunan. Tapos talagang sa tagapaghawak ng bandila talaga siyang ganun biglang pagsugod na nabaril talagang napakadramatiko na naalala ko sana makapagsarswela tayong muli ang sarswela oo naman ayan marami tayong tagapag
0: Eh, sabi ni Capi, ang galing nga doon na isingit ni mga Eddie solo na yung melodiya sa Pilipinas ko. At sa pagkakatong ito, Ginong Corozza, Tito Sonia, batiin na natin si Ambassador Ed De Vega ng Francia at si Ma'am Chichi De Vega. Na, alam natin, nakikinig lang palagi yung mga yan. At si Sir Manny Valdemar.
1: Manny Valdemar, ayan. At si Fidel Nimenso, si Fidel Nimenso nakikinig nga rin sa atin yan. Alam ko, kakanta rin yan ang bayan.
0: At yung ating kapitbahay na si Sir Tim Gabuna, na-interview niya pala si Tancho de Guzman.
1: Talaga?
0: Noong 1980 para sa article
1: na-interview mo Popular pa Music si Festival Tancho de Guzman.
0: Wow,
1: 1980
0: ito, kapit-bahay namin
1: para sa article mo sa Popular Music Festival Souvenir Program. Uy, nasa niyang program na yan. Pahiram nga niya.
0: May tatabi mo pa, Sir Tim. Sige, halika
1: nito. Baka naman pwedeng mahiram ang kopya niyan. Ikaw pala nagsulat noon. O, napanood ko yun. Nakita ko yung pop 1980 na Popular Music Festival, ano? Doon binigyan ng parangal si Constancio de Guzman. Yeah. Napanood ko 'yon. Sa atin sa Araneta ginanap, 'di ba? Sa Araneta Coliseum ginanap 'yon. Nakita ko pinapag naka-wheelchair na si Constancio de Guzman at pinakyat siya sa entablado para pagsalitain ng konti. Oo nga. Ay nako, Constancio.
0: Puntahan ka namin diyan, Sir Tim, ha. Itapit bahay lang namin ng Sir Tim Gabon.
1: Sabi nga namin ni Sir Jun De Leon, isa sa mga, kung merong talagang dapat balikang mga kompositor na mahuhusay na pwedeng balikan at bigyan ng gawad national, yung National Artist Award, si Constancio de Guzman yung isa ron. Ang lumikha ng bayan ko. Diba? At ng marami pang alam nating magagandang kanta gaya ng kinakanta kanina ni Ferdinand Santos na marami pang iba. Totoo lang. Sa totoo lang. Sabi ni Tim Gabuna, hahanapin daw niya sa baul. Ay siya, tutulungan kitang maghanap sa baul. Sanay akong maghukay, maghalukay sa baul. Oo, yan ang trabaho ko, maghalukay. Ng baul. Salamat, ha? Salamat, ha? Ay ngayon, sino ang susunod nating pakikinggan? Ay bakit nawala yata si Stephanie?
0: Oo. Baka pinatutulog na si Inigo.
1: Baka natutulog na si Inigo. Sasabihin ko pa naman sana, dahil pinakanta na natin si Berdayap ng Bayan Ko, yung kanyang isang kanta, malapit na malapit sa panahon ng sarsuela. At talaga namang kanta sa isang sarsuela. Pero mamaya na muna. Kasi baka matutulog muna si Inigo. Eh ngayon, ang pakinggan na natin ay ang pagtula ng ating mahal na profesora ng komunikasyon ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. At nakikinig pala si Betsy Enriquez. Eh, Betsy, pakinggan mo ang dating dekana ng inyong kolehiyo na si Dr. Georgina Encanto para bumigkas ng isang tulang pinili ko para sa kanya. Pero nagustuhan naman niya. At ito'y tula ni Dr. Ilinya Mabanglo, ang isa sa mga kilalang feminist poets natin talaga. Dr. Georgina Encanto.
2: Ibig ko iandog itong pagbigkas ko ng tula kay Michael Corozza na mamalasakit na tulungan na kung paano magbigkas ng iba't ibang klaseng tula. At ibig ko rin iandog ito sa aking mga katuwang dito sa Blaka Arana dahil ang dami kong natututunan sa kanila at nakikita ko nararamdaman ko yung suporta na binibigay nila sa aking banda na re-record ako ng nila sa masaya kong kasama at sila. So, inihandog ko rin ito sa mga masubid na tagapakinig ng Blaka at

Ibig kang makita, ibig kang marinig, ng pusong may sugat, ngunit nang uusin. Malayo kang malapit, na hindi ko maabot, ang tinig at pagsuyo'y

ng sarili namin. Ngunit nadaraya ang loob at muni, iginugumon ko sa pagkakasakali. Ibig kang makita, ibig kang marinig, niring kaluluwang sabik na sabik. Ang tabsing ng nasa ay nakikidalit. Nilulunod ako sa pagkakait. Bayaang sa hangin, tula itong iibig, dumating sa iyong matimbang.

0: Okay na bagay ba? Yung tula at yung musika ni Eddie Suarez. Ganda, no? Ibig kitang makita, ibig kitang marinig. Sino nga ba, Tita George, ang ibig mong makita, ibig mong marinig?
1: Ayun, yung matalinghaga.
0: Yun ang talinhaga. Yun ang talinhaga. Sabi naman ni Tita George, sino pa nga ba naman? Eh, di si Attorney Martin. Parang nag-freeze yata si Tita George. Ayan, pala ko nag-freeze. Uh-huh. Ayan.
2: Baka biglang lumito sa likod niya.
0: Ayan, sabi ni Edling, pumapalakpak si Rosby sabi. At ang sabi ni Shelly,
2: maganda ang tula mo, Ma'am Georgina. At napakaraming palakpak ba yun?
0: Palakpak. Gusto niyang punuin yung screen natin ng palakpak.
2: Oo nga, kulang na lang. hindi pa busy si Ate Shirley na lagay na yan, ha? Na nag-aabang, naghahakot ng gamit.
0: Oh, at si Miles, sabi niya, Miles, salamat, ha?
2: Ayan.
0: Oo. Ayan. Teka, ang isusunod na natin sa tulang ito ni sa tulang iyan ni Tita Georgie, bagay na bagay. Ang pag-awit naman ni Mico Corozza. Yamang paborito ni Georgina Encanto si Mico Corozza. Eh. At tamang-tama, ang sinasabi ng kanyang tula, ibig kitang makita, ibig kitang marinig, ay ang kakantahin naman ni Mico ay isang komposisyon ni Hernani Cuenco at Levi Silerio. So yung ibig kitang makita, ibig kitang marinig, sa bawat sandali. Yun ang kanta. Sa bawat sandali. Narito po si Mico Corozza.

0: Ang narinig ko ninyong huling umawit, si Nico Corosa. Pero si Joel Solivera sabi niya, ang ganda ng tula at pagbibigay buhay sa tula, Ma'am Georgie. O diba? At si Ava Gonzalez sabi rin niya, Tita Georgie, puso, puso, puso. At si Shelly Dalumpinis naman ay nagsabi, ang galing-galing mo, Miko, taas ng boses mo. Kasi ganun din, ganun din boses ko nung araw, mataas mo. Nung araw. Si Rosby sabi, si King Arquero. Ba? Si King Arquero.
1: Ay, ito ay esposo ni Miss Miles. Nasa barko. Nakikinig.
0: At si Ferdinand Santos din naman ay nagsasabi na, pumapalakpak na marami para sa ating si Nico Corosa. Ipahintulot niyo mga kaibigan ang sumunod ng kumanta para sa gabing ito. Eh, si Haraya Corosa na aawitin daw niya para sa ating ngayong gabi. Yung kantang ang letra ay tula ko na nilagyan niya ng musika. So, musika ni Haraya Corosa para sa tula kong Hawakan. Yung tulang Hawakan ay love poem ko yun para sa nanay nila, kay Ginang Janet Jan Corosa. Eh, nilagyan ng musika ni Aya. Kakanta niya ngayon. Pahintulot po ninyong marinig, parinig namin sa inyo ngayong gabi. At si Aya rin po ang tutugtog sa kanyang sarili.

0: Wow.
1: Alam ko man din tula, ano.
2: Naiyak naman ako.
1: O nga, kaya pala bigla may umahok. May, may umaagos na tubig dito.
2: Bahaya. Sabi naman ni Kapi, naalala daw
1: niya. Naalala ko ang tilang gawin naman. Bahaya.
2: Sabi muli ni Lino Reyes.
1: And bravo, palakpak. Real family physicians. We are blessed to have. Salamat po.
2: Ngayon ko lang narinig nang na-appreciate ko yung kanta na yun. Ang ganda pala.
1: Kung meron ng konti sa pwedeng yung salit si Ayan, isang kaya yun.
2: Oh, sabi ni Ferdinand Santos.
1: Ang husay ng pagkakalapit ng musika. Buhay ka, Ayan.
2: Mm-mm. At siya, sabi ni Shelly Dalumpines.
1: Wow, ang ganda harayang kumanta at mag-gitara. Parang gitarosa talaga. O okay ka na ba, Ate Shirley? Nakapag-hapat ka na ba ng
2: o si Heidi Melgaso, pumapalakpak.
1: Hi, Miss Heidi. Salamat sa mga palakpak.
2: Si Ross Pisabe, si Maya Sanquero, pumapalakpak.
1: Okay.
2: Salamat po. Narinig niyo yun. Gustong-gusto ko yung kanta na yun pala. Gustong-gusto ko siyempre itula na yun. Salamat, ha. Thank you. Ayan. Narito po mga kaibigan ng tulat. Awit na hulog ko sa inyo sa gabi. Ang tula po ay sinulat ni Jose Corazon de Jesus. Ang awit likha ni Lucio San Pedro at Philip Manina sa Laot ng Karagatan. Narito po.
3: Mandaragat ni Jose Corazon de Jesus.

isang ilaw. May isang ilaw kang tila natatanaw para lumanwaring naroon sa daungan. Yaoy munting parol ng kapwa lunday, kung hipa ng hangi lumubog lumitaw.

Ang kamoy, kabaong sa libing. Ang iyong asawa, sa pampang niniyak. Sinabi sa iyong huwag kang maglayag. Ngunit ikay along, pigilin man agad. Habang pinipigil, lalong sumusulak. Ang kapalaran mo'y

masama ngayon ang panahon. Madilim ang gabi at patay ang parol. Sa mukha ng langit, ikaw ay magtanong at ang sinasabi, huwag kang magtulog.

amon na biyak. Nang kinabukasan, bangkay mo'y napadpad sa pampang ng iyong mutyang umiyak.

0: Namaos ako.
1: Napakagaling.
0: Namaos ako. Uy, mga kasama, si Eddie Suarez nakikinig lang sa atin ngayon, pero tumutugtog siya. Uy, Mang Ed, dapat pumasok pa dito sa screen.
2: Oo nga, dapat pumasok.
1: Ed, gabi, Mang Ed.
0: Oo, alam niyo naman mga kaibigan, ang iginaganda ng ating pagkanta, pagtugtog lahat, ay si Eddie Suarez po yun. National treasure yan. Totoo, walang biro, ha? Oh, salamat, Shirley, Ferdinand Santos, Ros Bisabe, Miles Arquero. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana'y naibigan ninyo ang tula ng Makatang Jose Corazon de Jesus. At ang kanta na sabi ko nga, natuklasan ko na composition pala ni Lucio San Pedro, na ng letra ay si Philip Maninang, Sa Laot ng Karagatan. Pinatanyag, siyempre, ni Larry Miranda. Sabi ni Kapi, ganun din, malat pero humahagod. Salamat ah.
2: Uso yata nung linggo yung mga malat eh.
0: Uso yata talaga yung mga malat eh. Uy, may tagapakinig tayo from South Carolina.
2: Oo, oh, ang galing o. Oh. Mabuhay ka, Dr. Michael Rosa. Oh, napakahusay ng pagkatula mo at pagka, ano, pag-awit siguro yan. Nakakaantig ng puso. Watching you all the way from South Carolina, USA. Oh, silent subscriber siya. Mula pa ng 2011. Maraming salamat.
0: Nakikinig talaga siya sa atin. Mula pa sa radyo noon, sa DWBR.
2: Oo, oh, radyo pa tayo noon, DWBR.
0: FM.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Information GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Patuloy po kayong nakikinig sa Harana ng Puso sa huling Sabado / Linggo ng buwan ng Agosto. Nakikinig po kayo sa YouTube channel ng Plakat Harana ng Puso. Gayun din po sa Radio Magazine ng Presidential Broadcast Service. Magandang magandang hapon po, agabi na sa mga tagapakinig natin kasi alas 6:30 na. Ngayon mga kaibigan, sa pagkakataong ito po, medyo ito na po yung pagkakataong yung tatlong kasama pa namin mula kanina. Eh, naghihintay ka na mula pa kanina eh. Sabi naman sa inyo eh, kailangan marinig kayo.
2: Oo, save the best.
0: Unahin natin pakinggan yung Binibini. Isang awit mula dun sa ating Binibini. Mula sa napakalayong 16 na oras pa lang lipad ng aeroplano ron. Mga kaibigan, si Angeline de Dios.
7: Na-discover ko po itong kantang ito nitong taon lang habang ako'y nananaliksik para sa aking performance na tinawag ko pong Repaso. Na si Silvia La Torre po ang nagsilbing inspirasyong musikal. So, ayon po kay Kuya Mike, ang mabuti pa ay likha ni Juan Silos Jr. at ni Levi Celerio na na-record po noong kaligitnaan ng dekada 50, no? So, para sa akin po ang awit nito ay pinapahiwatig po niya yung lalim at minsan ang hirap, ngunit laging makabuluhan na pagsisikap na magmahal ng tunay.

0: Maganda, no? At maganda yung ginamit niya yung minus 1 mismo ni Silvia Latorre na inayos ng ating ng aming bunsong anak na si Miguel. Babalik ulit si Angeline mamaya. Pero yung kanta mong mabuti pa, eh tatapatan ni Nolito ng isa pang kantang mabuti pa sila.
1: Ito po yung awiting ipinanalo ni Ginoong Gary Granada. I think doon sa yung festival noong 1998. Sana po yung maibigan yung awiting.

0: Itong aawitin susunod natin itatampok si Stephanie na nga po. At ang aawitin niya isang kanta mula sa Sarsuelang Dalagang Bukid.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang aking handog na awit ay isinulat ni Hermogenes Ilagan at may musika ni Leon Ignacio. Ito po ay unang itinanghal ni Atang Belarama. Ang awitin ito ay Nabasag ang Bakang.

0: Bravo!
1: Talagang hindi ka makakahinga doon.
2: Salamat po.
0: Parang enjoy na enjoy si Steph sa pagkanta nito, ha?
2: Masaya pong kanta.
3: At doon mismo sa Sarsuela, di ba, may sayaw pa, may step pa talaga yan, di ba? Parang sinasayaw talaga siya, di ba? Binabalik natin si Angeline sa kanyang pag-awit ng isa pang kantang pinatanyag, sinaplak at pinatanyag ni Sylvia Latorre.
0: Yes po, ito po ay isang awit na pinakilala sa akin ni Kuya Mike, kaya napapasalamat ako sa kanya. Belated happy birthday, Kuya Mike. Gusto ko lang pong kunin ang pagkakataon na ito, na i-acknowledge po kayo, na alam ko po na marami po kaming tagahanga ninyo at nagpapasalamat sa iyong pagtataguyod ng musikang Pilipino, hindi lang po sa paggalang at pagkilala, kundi sa tunay na pagmamahal sa musikang Pilipino. At ako po ay isang halimbawa noon, nung narinig ko po itong awit na ito na Luha sa Hating Gabi ni Ruben Vega, eh binigyan pa ako ni, syempre, kumpleto ang impormasyon ni Kuya Mike sa akin na ito po ay nirecord din ng ikalawang hati ng dekada 50. Kabilang sa LP ni Sylvia Latorre na Kung Kita'y Kapiling. At isa po itong halimbawa ng kanta na parang tula. Meron siyang talinghaga, meron siyang imahen na nananatili sa puso at sa alaala. Siguro isang linggo ko pong inaaral tong kanta na to, hanggang sa hindi na siya kantang inaaral at minememorya, kundi isang kanta na dinadamdam at nagiging soundtrack ba sa panaginip

0: Salamat, Angelina. Ang ganda-ganda. Ngayon, ito, kundi man ang itatampok natin at gumamit din ng minus one. Ngayon ko lang narinig, nagagamit ng minus one. Sinuli ito, ha?
1: Mahirap kasing gitarahin, eh.
0: Oo. Isang kundi man, nalikha ni Angel Peña at ni Levi Silerio.

0: Muli, binabalik natin si Stephanie para sa pag-awit ng kundimang ito na likha ni
1: Sir Jun De Leon, musika ni Sir Jun De Leon, at letra ni Sir Mike Rosa. Yan, napakagandang awitin to nito. Ang ngunit napakahirap kantahin. Kaya sana po yung maibigan ninyo ang kundimang Rosa.

AC Director Alan Alinege. Maraming maraming salamat po at sana nga po'y patuloy tayong magpahalaga sa wika, kultura, musika ng ating bayan.

0: paksang himig na po ng aming palatuntunan ang inyong napapakinggan. Handa na kami po ay nagpapaalam. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nasiyahan nawa kayo kahit ilang saglit. Sa isang buwan po, kami tiyak na babalik. Pananabikan din namin muli nating pagniniig. Tandaan lamang po sa amo namin at pangako sa luwalhati o siphayo, laging may harana ang aming mga puso.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.

sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang radio magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
2: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo

0: Pinabang Program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
1: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
2: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, ano, mga samahan po ng liga.
0: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: 26 Sabayan po tayong napakikinggan sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service PBS Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sabayan po tayong napapanood sa social media account ng Radyo Pilipinas. At ngayon sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyo po makakasama sa isang oras na kwentuhan tungkol sa sektor ng agrikultura. Ito po ang Usapang Agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: At ngayon sa mga pangunahing balita pang agrikultura. DA naghahanda na sa posibilidad na food disruption dulot ng extreme weather condition. Department of Agriculture tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga agricultural groups at kooperatiba upang mapalakas ang food productivity ng sektor ng agrikultura. DOST pinaikti pa ang pagtulong sa sektor ng agrikultura upang mapataas ang food security rate ng bansa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad na food supply disruption bunsod ng mga extreme weather condition tulad ng malakas na habagat at matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., napansin-pansin ang pagbabago ng panahon na isa sa mga sangkap upang magkaroon ng kakulungan ng supply ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga agri-products. Isa sa mga inalimbawa ng kalihim ang supply ng manok na nooy matinding tag-init ay tumaas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply nito. Ngunit nang dumaan naman ang tag-ulan at malakas na habagat ay muling nakabawi ang produksyon at bumaba naman ang presyo nito. Ang mga ganitong klaseng agri-market violity ay mahigpit na binabantayan ng DA upang maiwasan ang pagkakaroon ng food supply disruption. Kaya naman malaki ang parte ngayon ng iba't ibang kooperatiba, processing plant at storage facility sa bansa upang maprotekta.

0: lahat ang suklay na pagkain bagay na tinututukan at binubuhusan na ng pondo ng ahensya. Mas tinututukan ang proseso ng agri-produce upang mapreserba ang mga ito, mapahaba ang shelf life at maiwasan ang masayang lang ang mga pagkain dahil sa mga isyong excess production. Pasukin naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Calacang, Maynila. 29 na kaso ng leptospirosis na itala sa Navotas. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, Merian Bastasa, i-balita mo!
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Patuloy na pinag-iingat ng Navotas Local Government ang mga residente sa banta ng leptospirosis. Sa inilabas itong surveillance report, nakapagtala ang lungsod ng 29 na kaso ng leptospirosis mula Enero hanggang itong August 29 kung saan 27 ang gumaling na habang 2 naman ang nasawi. Ayon sa LGU, bagamat 31% na mas mababa ang bilang ng kaso kumpara noong nakaraang taon, kapansin-pansin ang biglaang pagtaas naman ng mga kaso ngayong buwan ng Agosto. Kaya naman pinapayuhan ng mga residente na iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan at gumamit ng protective gear. Pinaalalahanan din ng mga ito na huwag baliwalain ang mga sintomas ng leptospirosis. Samantala, bagamat walang pasok sa mga health center ng Navotas City ngayong araw ng mga bayani, maaari pa rin magtungo sa Navotas Medical and Wellness Center ang mga individual na nangangailangan ng doxycycline bilang post-exposure prophylaxis laban sa leptospirosis. Mula sa Navotas para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga hakbang ng pamahalaang kaugnay sa nagpapatuloy na epekto ng habagat, tinalakay sa naging pulong ng National Interagency Coordinating Council mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila. J. Mark Tagala, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Kasalo na ang mga hakbang na gagawin ng pamahalaan ng pagtulungan ng mga kababayang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat at ng mga binabantayang bagyo. Kaya ng bagyong Pilandok sa dulong hilagang silangan ng Luzon. Mula nitong weekend, sunod-sunod na ang pulong na isinagawa ng National Interagency Coordinating Cell para tiyakin ang pinakauling sitwasyon, gayon din ang lagay ng panahon. Pinaunahan ni National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Executive Director at Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabrero sa pagpupulong kasama ang iba pang mga opisyal ng OCD at NDRRMC. Kabilang sa mga tinakay ay ang lagay ng panahon, kondisyon ng mga dam, daluyan ng tubig at iba pang kritikal na lugar, gaya din ang mga isinasagawang response activities sa mga apektadong rehiyon. Una rito, nakataas na ang Red Alert sa National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center upang tutukan ang pagpipigit ng bagyo at habagat sa Luzon, gaya din sa iba pang bahagi ng Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Higit 140 mga sako ng bigas na ipamahagi na sa mga benepisyaryo sa Bontoc Mountain Province mula sa DZRA Radyo Pilipinas Bontoc. Barbara Arlene Fagyan, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Ipinamahagi ang 143 sako ng bigas sa mga benepisyaryo sa Barangay Talubin at Bayo ng Bontoc Mountain Province bilang bahagi ng ikalawang tranche ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Unit o LGSF FALGU. Ang bawat benepisyaryo ay pumunta sa mga distribution areas gaya ng Dudugi na Wetting Shed at Lanas Turning Point sa lugar upang tanggapin ang 25 kilograms ng bigas. Ayon kay MSWDO Officer Araceli Banayos, 108 na sako ng bigas ang nakalaan sa Barangay Talubin at 35 sako naman na bigas para sa Barangay Bayo. Inaasahan sa susunod na buwan ay may isasagawa din ang pamamahagi sa iba pang mga barangays ng Bontoc Mountain Province. Manipod dito ay DZRA Radyo Pilipinas Bontoc, Arlene Fagan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 5 Farmers Cooperative Association sa CAR nakatanggap ng 3.5 milyong pisong kadiwa grant mula sa DA, mula sa DZEQ, Radyo Pilipinas Baguio. Chong Munar, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas Report.
5: na bahagi ang Department of Agriculture Cordillera ng humigit kumulang 3.5 milyong pisong Kadiwa Financial Grant Assistance sa limang farmers cooperatives and associations mula sa lalawigan ng Benguet, Apayao, Ifugao, Kalinga at Mountain Province sa ilalim ng Kadiwa Grant Financial Assistance Program. Ang pondong ipinagkaloob ay mula sa 2025 budget at may pamahagi sa mga benepisaryong FCAs ngayong 2026 upang suportahan ng kanilang trading at marketing activities. Layo ng programa na palakasin ang kapasidad ng mga FCAs sa kanilang trading at marketing activities sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang working capital. Sa pamamagitan nito, natutulungan ang mga kooperatiba at asosasyon na makabili at makapag-consolidate ng kanilang mga produkto, mapalawak ang kanilang market linkages at matiyag ang tuloy-tuloy na pagbebenta ng mga produktong lokal. Isa sa mga nakatanggap ng financial grant ang Peakless Mountain Farmers Association Incorporated na nakabase sa Bugyas, Benguet at aktibong nagsasagawa ng trading activities para sa mga produktong gulay ng kanilang mga miyembro. Kabilang din sa mga nakatanggap na FCAs ang Natudyo nga Manalon Farmers Irrigators Association Incorporated, Juan Lamot Agriculture Cooperative, San Pedro Agriculture Cooperative at Nativians Coffee Growers and Farmers Association. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Albay, nakamit ang sunod-sunod na parangal sa 58th at 51st Regional Gawad Saka Award. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay. Paul Hapim, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, report.
6: Nagkamit ang iba't ibang parangal ng mga magsasaka, mga isda, organisasyon, negosyo at lokal na pamahalaan mula sa Albay sa 50th at 51st Regional Gawad Saka Awarding Ceremony na ginanap sa Pili Camarines Sur. Kabilang sa mga pinarangalan ang Obligasyon Family ng Digao City bilang Outstanding Farm Family, PAFC Albay bilang Outstanding Provincial Agriculture and Fisheries Council at mga LGU ng Digao City at Pulanggi bilang Outstanding City at Municipal Local Government Unit. Tumanggap ng parangal ng Provincial Government ng Albay bilang Outstanding Provincial Local Government Unit. Para naman sa 2026 awards, kinilala ang HML Foods Corporation bilang Outstanding Agricultural Enterprise, si Duel Paz ng Ligao City bilang Outstanding Local Government Agricultural Extension Worker at Barangay 18 Kabangahan West ng Legazpi City bilang Outstanding Urban and Peri-Urban Agriculture Garden. Kabilang din sa mga nagwagi sila Roy Seming ng Ligao City bilang Outstanding Coconut Farmer at Rural Bank of Ginumantan bilang Outstanding Rural Bank. Ayon sa Albay Provincial Agricultural Office, patunay ang mga parangal sa patuloy na suporta ng lalawigan sa pagpapalakas ng agrikultura at pangisdaan, gayon din sa pagsusulong na mas produktibo, matatag at sustainable na kabuhayan para sa mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Regional Animal Disease Diagnostics Laboratory, Bicol, nagbigay ng mga portable PCR at rapid test kit para sa African Swine Fever Surveillance sa Catanduanes. Mula sa DZVC Radyo Pilipinas, Virac, Rosie Nieva, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, report.
7: Pinalalakas ng Department of Agriculture Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, Bicol, ang ASF surveillance sa Catanduanes sa pamamagitan ng pagbibigay ng portable PCR equipment at rapid test kit sa Provincial Veterinary Office. Mabilis sa pagsusuri ng blood samples ang isasagawa gamit ang portable PCR habang magsisilbing karagdagang kagamitan ng rapid test kits para sa ASF detection. Nagsagawa rin ang mga kawanin ng naturang tanggapan ng demonstration sa tamang paggamit ng makagamitan upang mapahusay ang kakayahan ng mga lokal na personnel sa maagang pagtukoy at pagtugon sa posibleng kaso ng ASF sa lalawigan. Layunin ng hakbang na mapabilis ang disease detection at maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng ASF sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: 3,200 mga magsasaka at mangingisda sa Karamuna, Catanduanes, mayroon ng libreng accident insurance. Mula sa DWJS, Radyo Pilipinas, Albay, Diana Mendez, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: May libreng accident insurance na ngayon ang 3,200 magsasaka at mangingisda sa Caramoran, Catanduanes matapos lumagda sa Memorandum of Agreement o MOA ang lokal na pamahalaan ng Caramoran at Philippine Crop Insurance Corporation o PCICB-COL. Bahagi ito ng patuloy na programa upang mapalakas ang proteksyon at social safety net para sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng Accident and Dismemberment Security Scheme. Ayon sa PCICB-COL, layunin ng programa na mabigyan ng karagdagang seguridad ang mga magsasaka at mangingisda na nahaharap sa iba't ibang panganib habang isinasagawa ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Tig isang kabang bigas tinanggap ng higit 1,000 mga pamilya sa Barlig, Mountain Province. Mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Bontok. Dona Kawis Balyo, i-balita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tumanggap ng tig 50 kilong bigas ang mahigit 1,000 pamilya sa Barlig Mountain Province sa ilalim ng Local Government Support Fund, Growth Equity Fund o LGSFGF Rice Assistance Program. Ayon sa LGU Barlig, bahagi ang pondong ito ng 30 milyong pisong LGSFGEF na inilaan ng national government para sa lokal na pamahalaan ng Barlig. Isinagawa ang pamamahagi noong August 24 hanggang 27 sa iba't ibang barangay ng Barlig. Kabilang sa mga nakatanggap ang mga pamilya mula sa Uguog, Chupac, Calow, Lunas, Fiangtin at Gawana. Gayon din ang mga benepisyaryo mula sa Lias Cluster Barangays. Bahagi ito ng Bawat Bayan Makikinabang Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawis Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Binigyan din ng Department of Agriculture na hindi tumitigil ang kanilang kagawaran sa pagbibigay ng oportunidad at puhunan sa mga kooperatibang nakasentro sa operasyon sa sektor ng agrikultura. Sa isinagawang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batangas Egg Producer Multipurpose Cooperative o BEPCO, na patunayan na naging mabunga ang inalaang pamumuhunan ng DA para maisulong ang food storage and preservation sa produktong itlog. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 2015 pa nang unang mamuhunan ang DA sa BEPCO. At nakalaunan ngayon ay matagumpay na dahil sa produksyon ng liquid egg, at ngayon dinagdagan pa ng kagawaran ng grant nito upang mas mapalawak pa ang operasyon ng BEPCO. Dagdag pa ng kalihim, hinding-hindi mag-aatubili ang pamahalaan na suportahan ang agri-stakeholders and cooperatives, lalo na kung nakatutulong ito na mapataas ang antas ng food security ng bansa sa pamamagitan ng food production, storage, processing, and preservation. Isang kooperatiba sa Hindig, Leyte, nakapagbenta ng higit 38,000 mga itlog habang poultry project patuloy na lumalago. Mula sa DYES, Radyo Pilipinas, Borongan, Penelope Pumida, i-balita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Patuloy na lumalago ang poultry enterprise ng Hindang Farmers Agriculture Cooperative o HIFAC sa Hindang, Leyte matapos makapagtala ng mahigit 315,000 piso na gross income mula sa pagbebenta ng itlog sa unang kalahati ng 2026. Nakapagbenta ang kooperatiba ng mahigit 38,000 itlog mula sa egg production project na ipinagkaloob ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DA SAAD program noong 2024. Mula sa kinita, muling ipinuhunan ng HIFAC ang mahigit 176,000 piso para sa pagbili ng 360 ready-to-lay chickens upang mapalawak ang produksyon. Mayroon din itong mahigit 97,000 piso na cash in bank para sa feeds, operasyon at emergency expenses. Ngayong taon, nakatanggap pa ang kooperatiba ng karagdagang 240 ready-to-lay chickens mula sa DA SAAD program. Patuloy na nagsusupply ang Hindang Farmers Agriculture Cooperative ng sariwang itlog sa mga kabahayan, tindahan at market vendors sa Hindang habang pinaplano ang pagpapalawak ng pasilidad at merkado para sa bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Regional Science, Technology and Innovation Week, ipinagdiwang sa Caraga Region. Food innovation, tinututukan na ng DOST Caraga. Mula sa DXBN Radyo Pilipinas, Butuan, May 10, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Patuloy na isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST Caraga ang paggamit ng teknolohiya sa food processing bilang paraan upang mapataas ang halaga ng mga agricultural products at mapalakas ang kita ng mga magsasaka at lokal na negosyante. Ayon kay DOST Caraga Regional Director Engineer Noel Ahok, mahalaga ang value adding sa mga produktong agrikultura upang maibenta ito ng mas mahal gaya na lamang ng cacao beans na pwedeng gawing premium chocolates. Ipinagmalaki rin ni Ahok na nangunguna ang Caraga Region sa buong bansa sa bilang ng Food Innovation Centers o FICs. Inanunsyo rin ang pagbubukas ng BS Food Technology sa Caraga State University upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa food industry. Kasabay nito, isinusulong din ng DOST Caraga ang Smart and Sustainable Communities at Smart City Roadmap na inaasahang makatutulong sa paglikha ng mas maraming livelihood opportunities at pagpapalakas ng kabuhayan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Mas papaitingin pa ng Department of Science and Technology o DOST ang pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa mga kooperatiba at grupong nakasentro sa pagpapalakas ng agri-sektor ng bansa, lalo na kung ito'y nakasentro sa usapin ng food security. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., isa lamang ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa mga posible pang matulungan ng ahensya sa pamamagitan ng science innovation tulad ng ginagamit na ngayong spray dry method na bumuo sa produktong powdered egg. Multi-morality beneficial ani ni Solidum ang pakikipagtulungan ng DOST sa mga kooperatiba dahil dito mas mapupulido ng ahensya ang kanilang research and development kung saan nakagagamit ito bilang pilot area sa merkado ang mga produktong bunga ng mga innovation at science innovation. O invention at science innovation. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay lalo pang pinalalakas ng ahensya ang ugnayan nito sa agri-stakeholders upang mas mapangalagaan ang kanilang buhay at hanap buhay sa pamamagitan ng siyensya. Isa rin itong pamamaraan ng ahensya upang mapa-upscale hindi lang ang produktong Pinoy kundi maging ang kakayahan ng mga Pinoy kung saan mang larangan at sektor sa tulong ng agam at siyensya. Isang mambabatas umaasang mas maparami pa ang kapwa mambabatas na papabor sa paghihiwalay ng BFAR mula sa DA para maging kagawaran. Mula sa DWFB Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Umaasa si Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba na maragdagan ang mga kasamahang kongresista na maghahain ng panukalang ihiwalay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang gawing departamento. Aniya, may 17 na kongresista ang naghain hinggil sa naturang panukala. Ayon kay Barba, 3 beses na mas malaki ang coastline ng bansa kaysa sa lupa na nagpapahiwatig na mas marami ang bilang ng mga mangingisda kaysa sa magsasaka. Dagdag ni Barba na kung titignan nila ang listahan ng mga naglaan ng pundo ay nasa ibaba ang BFAR o kabilang sa list priority, bagay na kailangan ng mas maraming tulong para sa mga mangingisda. Maalalang nagbigay ang BFAR ng ilang mga malalaking fishing boat, fishing equipment at salt making structures sa mga mangingisda at gumagawa ng asin sa bayan ng Paway at Badok, Ilocos Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: NIA Ilocos Region, pinarangalan sa mahalagang papel sa agrikultura at food security. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayog, Mildred Kokya, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kinilala ang National Irrigation Administration Region 1 sa mahalagang papel nito sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagsuporta sa kabuhayan ng mga magsasaka sa Ilocos Region. Iginawad ang pagkilala ng Department of Agriculture Ilocos Region sa 51st Regional Gawad Saka Awarding Ceremony sa DINSU International Convention Center sa Bacnotan, La Union. Binigyan-diin ang ambag na NIA hindi lamang sa irrigation development kundi maging sa pagpapalakas ng agriculture sector at food security. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad, pagpapatakbo at pagpapanatili ng irrigation systems, tumutulong ang NIA na matiyak ang sapat na tubig para sa sustainable crop production, lalo na sa mga komunidad na nagtatanim ng palay. Nakikipagtulungan din ang ahensya sa BA at iba pang agricultural stakeholders upang matulungan ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang produktibidad, mapanatili ang kabuhayan at magkaroon ng mas magandang oportunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildre de Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
15: Maaribang umusog-usog ng konti.
1: Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak. Mas maraming mararating. At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Sports Radio. 918. Radyo Magazine. 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang. Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Mas pinalakas. Pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
19: Ang tagintig ng FM
20: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
20: serbisyo publiko.
19: Radio Magazine 1278.
20: Sports Radio 918.
19: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
20: At Radio Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan lang
20: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3
20: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
21: Radio Pilipinas.
20: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radio Pilipinas.
20: Radio Publiko.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, papasukin muna natin ang report na ito. Youth for Mechanization Advocacy Program isinagawa sa Kalinga State University. Mula sa DZRK Radyo Pilipinas Tabuk. Aquino Perez, ibalita mo.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Isinagawa sa Kalinga State University ang Youth for Mechanization Advocacy Program sa pamagitan ng PhilMEC o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization na naluhan ng mayigit isang dang estudyante ng Agricultural Engineering at TEBCOM. Ayon kay Jet Molek Subaba, Supervising Science Research Specialist ng PhilMEC, layunin ng Youth for Mechanization Advocacy Program na mahikayat ang mga estudyante o kabataan na may edad 15 hanggang 30 taong gulang na makilahok sa programang pang-agrikultura sa pamagitan ng farm mechanization o paggamit ng mga makabagong teknolohiya para sa mabilis na trabaho at maparami ang produksyon. Dalawa umano ang layunin ng programa, rebrand o paggamit ng iba't ibang makinarya para mapabilis ang pananaka at mobilize para sa pagpapatupad ng mapagsasanay para maging produktibo o operator sa mga makinarya o drone at iba pa para makatulong sa pag-angat sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Subaba, ang may state colleges and universities at mga farmers cooperative association sa buong bansa ang target ng programa. Natapos na ang 21 probinsya na kung saan ang mga nasanay ay estudyante at mga kabataan na membro ng kooperatiba at asosyon. Ilan sa mga lugar na napuntahan ng PhilMEC para sa Youth for Mechanization Advocacy Program ay kinabilangan ng Bohol, Davao, Ilocos Region, Apayao, Kalinga at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, sa Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
0: Mga kasama, sa panahon ngayon ay usong-uso yung kape. So masarap yan kapag mainit sa umaga. Tapos habang chill lang tayo, nagre-relax lang tayo, eh yung iced coffee, ako kasi favorite ko kasi yun eh. O kaya pupunta ako sa isang coffee shop, tapos doon ako magtatrabaho noon, magre-research tayo, mapapadala ng mga email, ganyan. So coordination, mga ganun po para sa ating programa. So ngayon, mapag-uusapan naman natin, ano ba ang kalagahan ng moisture? Bakit kailangan natin alamin yung moisture content ng isang kape? Yan po ang pag-uusapan po natin. Kasama po si Engineer Arlene Joaquin, ang Supervising Science Research Specialist ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture. Engineer Arlene, si Christopher po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila. Magandang umaga po.
23: Magandang umaga, sorry Christopher, magandang umaga po. Tama ka, malamig na umaga po sa inyong lahat.
0: Engineer, paano to? Kasi dahil maulan ngayon, so sensitive yung mga kape. Diba? Una, napag-usapan na natin yung sa bigas tsaka dun sa copra. So bakit nga rin ba mahalaga yung moisture content sa kape, Engineer? Lalo pa ngayon ay tag-ulan na.
23: Ayan, okay. Kagaya po ng ibang grains o ibang seeds pa, nagbabago-bago nga yung panahon natin. Kaya po tayo nagtatalaga ng tamang level ng moisture content sa isang buto. Kagaya po ng kape, importante po yun. So kung meron po tayong pangsukat ng moisture content ay masusukat. Mahirap ang Tagalog talaga ng buong-buo. Ano? We can actually monitor yung ating mga seeds kagaya ng kape upang maging tama at hindi siya mabasa o mas matuyo pa kapag in-stock po natin. Ito, isa sa reasons why we're getting the moisture content po ng ating kape.
0: Engineer, nasisira ba yung kalidad tsaka yung lasa ng kape kapag mataas o mababa naman yung moisture content ng kape?
23: Yes po, kaya po sinet natin ang kape ng 12 to 14% ng moisture content dahil ito po yung nababagay. Halimbawa po, kapag po bago natin ito i-roast, no? So kailangan tama yung moisture content natin para po mas optimum yung sinasabi na quality, kasi malaking factor po sa quality ng kape yun pong kanyang moisture content. So kung mapapansin nyo rin, ano, like sa mga storages, yung mga boxes or yung mga lalagyan, yung sako ng kape, may mga nakalagay yan na moisture content level kung ano, kasi meron nga tayong recommended na mga moisture content level sa iba-ibang operations ng ating kape.
0: Engineer, ibig sabihin, engineer, syempre kailangan i-regulate natin yung moisture. Di ba meron yung nilalagay na silicone na naka-separate na lalagyan tapos nakalagay bawal kainin yan eh. So, para maiwasan yung moisture na pumasok doon sa kape. Mas maganda ba na merong ganun sa mga kape?
23: Yes, tumutulong siya na yun nga, ma-absorb, kasi just in case medyo nagbago yung panahon, so nag-iiba yung ating yung capacity ng ating kape para i-absorb or ano ba yung isa, para makatulong yung silica. Pero ang pinaka-importante talaga, tama yung level ng moisture content mo. Whether magda-dry tayo or mag-i-store or magigiling ng ating kape, meron tayong mga recommended talaga na tama.
0: Engineer, halimbawa, yung mas maraming mataas yung moisture content, halimbawa, makaya yung kape mababa yung moisture content, naaapektuhan din ba yung aroma, yung amoy? Kasi syempre pag naamoy natin yung kape, mm-mm, ay grabe, napakasarap, mm-mm, talagang hahanapin mo talaga yung kape, lalo na pag nasa isa kang nasa mall na malamig tapos naamoy mo yung aroma ng kape na mainit, kaya minsan okay pag trip mo na malamig, eh masarap talaga uminom ng kape lalo na pag stress ka.
23: Yes, generally po, yes, kino-consider yan kasi ang aroma din po is one of the indicators ng quality ng isang kape. So, kapag po hindi rin tama yung ating moisture content during the roasting or the grinding nito bago natin siya timplahin, nagkakaroon po siya ng effect doon sa quality at aroma ng ating kape.
0: Engineer, kwentuhan naman nyo kami, paano nyo po na-develop o nagawa itong digital moisture meters for coffee?
23: Before po kami nag-start, marami nang nagtatanong sa opisina kung meron kaming mga instruments na nagme-measure nga po ng moisture content ng kape. Kasi ang kape po ay mahal, di ba? So isa ito sa mga tinitawag nating high-value crops, di ba? So napakamahal. And then yung ating mga farmers as of now and the industry in general ay wala silang masyadong ginagamit. Mga imported, but you know, kapag imported, unang-una, kapag bumili ka ng imported na mura, medyo alam na natin madali itong masira. Ano? Kapag naman may mga nasirang spare parts kapag imported ito, ayun, medyo nahihirapan din tayong humanap kung saan tayo hahanap ng spare parts. And then that, ang PhilMec bilang isang pangunahing agency na mag-research, so we were able to get funding from Picard. Picard din po ay ahensya po ng Department of Science and Technology, so sila din po ay sumusuporta sa ating mga research. So during that time po, na nalaman din nila yung kahalagahan ng moisture meter sa ating pong industriya ng kape. Kasi dati, Christopher, nag-export tayo ng kape. But eventually, over the years, bumaba yung quality ng ating kape. Kaya gumawa kami nito. So ito ay 100% na locally made. So anytime po or any moment na magkaroon ng problema sa mga spare parts, ay may mabibili tayo. And also, ang maganda kasi kapag gawa natin ito, anytime pwede natin i-improve, halimbawa may nadagdag na variety and all ng mga kape, pwede natin baguhin yung program ito or sinasag nating source food para ma-improve pa yung ating moisture meter. So that's our inspiration, yung ating mga farmers, kasi nababawasan ng presyo yung kanilang mga kape kapag hindi tama yung moisture content level nito kapag binenta nila. And also, yun nga, hindi tayo makakatikim ng masarap na kape when moisture content is not monitored dun sa proseso ng paggawa sa kanya.
0: So, yun, Engineer yun Arlie,
23: yes, Christopher.
0: Engineer, ibig sabihin, lahat ng klase ng variety ng kape na meron sa Pilipinas, pwedeng isa dumaan dito sa digital moisture.
23: Yes po. Yung first unit natin, we were able to get yung Robusta Arabica, but over the time, in-improve namin ito. So lahat ay pwede na Robusta, Arabica, yung ating Barako, and also yung Excelsa na very dominant sa area po ng Quezon Province. Yes, pwede. Pwede siyang cherries din. I would have to add, pwede rin siyang in the form ng cherry or yung binibilad nila ng diretso, and then yung parchment coffee. And also, hello pusa. Tinapad yung camera ko. And then, yung green coffee beans, which is the most na form na in-store natin, yung green coffee beans na ito yung wala ng balat. So, oh, pwede lahat dito.
0: So, engineer, gaano po kalaki yung error of yung margin of error ng ano ng moisture meters? Ibig sabihin ba pag dumaan po ba dito sa aparatong ito, masisiguro na yung kalidad ng kape?
23: Yes, Christopher, during the time ng ginagawa natin ito, we use mga standards, we're calling it standards, na mayroong mga sineset itong parameters, at ito yung sinundan natin, ito natin tinest kung papasabay ito, both national and international standards. So sinukat natin ito ng masusi bago natin ito inilabas. Meron kami tinatawag na laboratory testing and also functional testing. Tiningnan na din natin ito kasi ang moisture content, kagaya din ng banggit mo kanina, masyado siyang affected ng moisture, ng ating ambient temperature at saka ng kanyang relative humidity. So itong dalawa na to, finactor out na natin, tiningnan natin yung pwedeng magiging error ng ating moisture meter, and then isinama na natin yung correction factor nito dun sa programming niya. Kaya kapag ito ay sinukat natin, nandun siya sa limits. May tinatawag kasi tayong tolerances and limits sa mga error. Kasi wala na perfecta talagang meter. So mayroong error siya, but it is within the standard na limits na sinet ng ating mga international standards.
0: Ah, okay. So ibig sabihin kahit paano kahit sabihin mo may error siya, at least kahit paano naiiwasan yung malaking damages dahil nga sa pangit na kalidad ng kape dulot ng nasirang mata dahil sa mataas or mahinang moisture. Pero engineer, matanong ko lang, ano po ba magiging epekto po ng mataas o mababang moisture content sa kape? Halimbawa, nasisira ba yung kalidad, yung texture, mas mabilis na ba 'to mapanis? Ganun po ba, engineer?
23: Yes, tama. Tama yung mga sinabi mo, Christopher. No? Sa, kapag hindi kasi tama yung moisture content level ng ating kape, both quality at saka quantity nito nagsasuffer. Unang-una, kapag hindi tama yung on the part ng ating mga farmers, kapag binenta nila to ng hindi tama yung moisture content, so imbes na makuha nila yung premium price nito, bababa yun, madi-discountan sila. So always lugi sila. Plus kapag naman masyadong tuyo, unang-una, bawas na yung timbang nila kasi pag mas mababa yung moisture content niya, mas magaan yung timbang, di ba? And then pangalawa din, yung ating kasi mga machineries o yung mga equipment na ginagamit ng ating mga, ng industry, lagi itong nakaset dun sa recommended na moisture content level niya. Like halimbawa yung roasting, ano? So yung pag-ikot nito, saka yung tagal ng pag-roast, nakadepende yun dun sa 12%, 10 to 12% na moisture content level. So kapag hindi, so ganun din yung mangyayari. So ma-overdried siya, o kaya ma-overroast siya, or kulang naman, which is makaka-apekto dun sa lasa ng kape, and masusunog din yung iba. So napaka-importante talaga ng nasa tamang level ng moisture content ang ating kape.
0: Ma'am Ardine, yung ganitong aparato, nakakalat na ba ito sa Pilipinas? Kumbaga, ilan na yung mga gumagamit nito mga magsasaka? Saan makakabili po nito at magkano po ito?
23: Yung unang mga units nito, there were a group of women coffee growers ano ng ating yung so puro mga babae sila, so they were able to get around 5 units nung una. Ginamit nila ito sa existing operations nila. And then as of the moment po, meron na tayong accredited manufacturer dito, si Bestmark po na sa Pangasinan. So anytime po na bumili ang ating mga nangangailangan nito, kasi marami na po nag-i-email, marami rin nagtatanong during mga forum, meron na po tayo may tuturo. Kasi duman din ito sa proseso. Medyo natagalan yung pag-credit namin ng manufacturer, kasi ang proseso sa amin, Christopher, hindi kasi kami pwedeng kami yung mag-manufacture nito, yung mag-mass produce, nag-accredit tayo ng ating mga local manufacturers. In a way, we're also helping the industry ng ating mga local manufacturers kasi this opens opportunity for them.
0: Engineer, kung sakali man, dahil hindi nga po kayo pwede mag-manufacture ito, pero alam niyo yung formula, may mga investor or mga pribadong sektor na interesadong gumawa po ng digital moisture meters for coffee. So paano po sila makikipag-ugnayan po sa PhilMec para po sa ganitong proyekto?
23: Meron kaming, sa PhilMec, meron kaming division na nag-handle ng pag-accredit ng ating mga manufacturers. Ito po ay nandun lang po sa loob ng compound po ng PhilMec. So as a matter of protocol po, sulat lang po tayo sa ating director, or you can personally come to PhilMec po para matanong natin. So meron po kasing mga requirements. Yung first step, may mga requirements po na dapat i-provide ang interesadong manufacturer. And then, pangalawa, tinitingnan po namin, binavalidate namin on our part kung may capability po ba talaga yung manufacturer to do ng ating mga equipment, kagaya po nitong moisture meter, para po makasigurado tayo na yung gagawin nila is the one that we are expecting doon sa technology po. Lalo na po ito, mga digital instruments, importante po na masunod nila yung accuracy na hinihingi po ng machine. So ganun po, punta lang po sa office, or you can they can browse din, Christopher, yung website ng PhilMec. Nandun po yung flowchart kung paano pong maging accredited manufacturer ng PhilMec.
0: O mas maganda pa, Engineer Arlene, na yung mga import at export po ng kape dumaan dito sa moisture meters po, para at least kahit paano masiguro natin yung kalidad ng kape na pumapasok at lumalabas ng bansa.
23: Yes po, totoo po yun. Napaka-importante po.
0: Ano, wala si ma'am?
23: Hello, ma'am? Wait lang, a little. Ayun. Yes po, hindi ko rin nabanggit kanina, Chris, no? Yung mga imported, ang mahal, yung makikita mong accurate, like the ones na ginagamit ng ating malaking kumpanya ng kape sa Pilipinas. I don't have to tell the name, nasa 250,000 noon pa yon, ha, during the time na nag-iikot kami at nag-i-start ng project, nasa 250,000. So this unit, mas mura siya. We're expecting ni ito lalampas siguro ng mga 30,000. Hopefully, kasi ang pagkakagawa lang naman namin on the research side, yung fabrication cost na sinasabi, it's just around nearly mga ano lang siya, mga 15 to 20,000. So we're expecting na hindi naman gaano kataas kapag dumating na sa ating mga local manufacturers.
0: With that po, Ma'am Engineer Arlene Joaquin, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon.
23: Maraming salamat din, Chris, at lagi lang ready at welcome kayo sa paghingi po ng mga information po sa PhilMec. Maraming salamat.
0: Nakakasama po natin ngayong umaga si Engineer Arlene Joaquin, ang Supervising Science Research Specialist ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mga kasama, wala na po tayong oras. Napakaganda po yung kwentuhan natin. Ha? Kailangan talaga mapanatili natin na maganda ang kalidad ng kape para maging smooth, hayahay, at nai-enjoy po natin ang pag-inom ng bawat tasang kape na pinaghirapan po ng ating mga magsasaka. Sa ngalan po ng mga nakasama ko sa produksyon na sila Arnel Villamor, Mark Bicorin, Mary Ann Milos, kasama sa Radyo Pilipinas Sports, si Nanida Soriano, Suzette Barameda, Jemart Nakamura. Sa Radyo Pilipinas Magazine Technical, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umani, Donna Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong naging lingkod, Christopher Terambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
24: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
25: Nung natutunan ko po yung paggawa,
26: sino nagturo
25: sa training po kami sa DOST.
26: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
26: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Na ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani ngayong araw.
4: Headlines.
3: Sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na pag-ulan dulot ng habaga at maigpit na minomonitor ng Pangulo.
4: Headlines.
3: Weather Bureau Pag-asa nagbabala sa posibleng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tumugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 71,000 food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw na Lunes, August 31, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ko po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani ngayong araw mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: Report. Alas 8 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. Ito yung pangunahan ng pagdiriwang ng National Heroes Day o araw ng mga bayani na kung saan tema ng pagdiriwang ngayong taon ay diwa ng kabayanihan, lakas ng sambayanan. Ilan sa mga inaasahang makakasama ng Pangulo sa okasyon ay sina Executive Secretary Ralph Recto, ganun din si Defense Chief Gilberto Teodoro, PCO Secretary Dave Gomez, at AFP Chief General Antonio Navarrete, ganun din si National Historical Commission of the Philippines Chairperson Regalado Jose Jr. Karaniwang bahagi naman ng palatuntunan sa National Heroes Day ay ang pagbibigay ng pagpupugay ng Pangulo sa ating mga bayani maging sa mga sundalong hindi nakilala na namatay sa paglilingkod sa bansa sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Inaasahang magbibigay din ng mensahe ang Pangulo sa pagdiriwang bilang pagkilala sa sakripisyo para sa bansa ng ating mga bayani. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Maigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malalakas na pag-ulan dulot ng Southwest Monsoon o habagat. Ayon kay Communications

0: ng pag-asa sa posibleng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat. Inaasang makapagtatala ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan ngayong araw, Agosto at 31, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Talak at Pampanga. Nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang posibleng pag-ulan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Mula bukas ng hapon hanggang September 2, inaasahan pa rin ang 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Abra at Benguet, habang nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang iba pang lugar sa Northern at Central Luzon, kabilang ng Metro Manila at Cavite. Ayon sa pag-asa, maaaring mas mataas na rainfall sa mga bulubundukin at matataas na lugar, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pag-ulan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tumugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Iyan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Tuloy-tuloy ang isinasagawang disaster response operations ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, partikular na sa mga lugar na matinding na apekto ng masamang panahon dala ng habagat, partikular na nagpadala ng mga tauhan ng AFP sa mga lalawigan ng Tarlac, Pampanga at Bataan na nakaranas sa matinding pagbaha. Bukod sa search and rescue operations, nagatindi ng family food packs ang mga sundalo sa mga apektadong lugar sa Central Luzon, habang ang PNP naman ay nagbigay ng libreng sakay sa mga stranded na commuter. Nagbigay din ng tulong at tiniyak ang seguridad sa mga evacuation center. Mahigpit naman ang ugnayan sa pagitan ng AFP at PNP sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies para tiyakin ang mabilis sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsagawa ng relief operations ang Philippine Air Force para maihatid ang mga family food packs sa mga pamilyang naapekto ng patuloy na humanitarian situation sa Northern Luzon. Pinangunahan ito ng Tactical Operations Wing, Northern Luzon, kasama ang 600 Air Base Group at 700 Tent Special Operations Wing ng Philippine Air Force, katuwang ang Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan. Gamit ang KM-250 trucks ng Philippine Air Force, sinakay at inihatid ang mga pangunahing relief supplies para sa agarang pamamahagi sa mga pamilyang nangangailangan. Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ang operasyon ng patuloy nitong pagtugon sa humanitarian assistance and disaster response. Patuloy naman ang koordinasyon ng Air Force sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa paghatid na tulong sa mga naapektuhan ng habagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Rescue operations ng Philippine Coast Guard mas naging epektibo dahil sa suporta at tulong ng Marcos Jr. Administration. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mahigit sa 15,000 residente sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang nasagip at nailikas ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa malawakang pagbaha dulot ng pinaigting ng habagat. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagsagawa ng sabayang rescue at preemptive evacuation ang mga tauhan ng Coast Guard katuwang ang mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office. Sinabi ni Cayabyab na maagang ipinuwesto sa mga high-risk areas ang mga tauhan sa sakyang pandagat at tanlupa at rescue equipment upang mapabilis ang pagtugon sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Ay naman kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, nakatulong sa mas mabilis na disaster response ang patuloy ng modernisasyon ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pagdagdag ng kagamitan, tauhan at quick response fund. Patuloy namang naipag-ugnayan ng PCG sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Luzon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 71,000 food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kasunod ng malawakang ulan,

0: Nadala ng habagat, agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development para mahatira ng tulong ang mga pamilyang naapektuhan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa tala ng ahensya, may inisyal niyang 71,000 family food packs ang naipamahagi sa mga komunidad sa CAR, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pinakamarami ang naihatid na food assistance sa mga pamilya apektado sa Central Luzon na nakakuha ng 63,000 na food packs na sinundan naman ng 6,000 food packs sa NCR, 2,000 sa CAR at 141 sa Calabarzon. Ang mga food packs ay naglalaman ng mga paunahing pagkain na maaaring makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya habang nakararanas sila ng epekto ng kalamidad. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong residente at maipaabot ang kinakailangang food assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy naman ang pagpapakawala ng tubig sa Buklaw at Binga Dam sa Benguet. Batay sa pinakauling dam status ng National Power Corporation ng Napukor sa Buklaw Dam sa Bukod, nasa 751.84 meters above sea level ang water level, malapit sa normal high water level na 752 meters. Limang gate ng nakabukas na may kabuang opening na 2.5 meters at may spill discharge na 335.5 cubic meters per second. Kabilang sa mga downstream community ang barangay Ambuklaw. Samantala, nasa 574.49 meters above sea level ang tubig naman sa Binga Dam kumpara sa 575 meters na normal high water level. Anim na gates ang bukas na may kabuang opening na 3.5 meters at naglalabas ng 458.29 cubic meters per second. Maaring maapektuhan ang barangays Dalupirip at Tinungdan sa Itogon, Benguet. Sa San Roque Dam naman, nasa 275.89 meters ang water level habang nasa 280 meters ang normal high water level. May low-level outlet discharge itong 121.11 cubic meters per second habang saradong lahat ng spillway gates. Sarado naman ang lahat ng spillway gates ng Angat at Kaliraya Dam.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagbigay ng paalala si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa publiko ukol sa epekto ng basura sa mga pumping station. Ito'y kasunod ng mga naranasang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bunsod ng umiiral na southwest monsoon o habagat ayon sa kalihim, bagamat tuloy-tuloy ang pagbomba ng tubig sa mga pumping stations, nananatiling banta sa pagkasira ng mga makinarya ang mga basurang bumabara sa pasilidad. Gitpa ni Secretary Dizon, hindi naman pwedeng mantala ang operasyon ng mga pumping station dahil sa mga basura. Anya, kailangang humanap ng paraan para mabawasan ang mga nagkalat na basura sa mga lugar na ito.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, binunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang pagnanakaw sa mga specialized electrical cable ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naging ganap ang operasyon ng flood control pumping station sa Maynila sa kasagsagan ng malakas na pagulan. Ayon kay Dizon, labis na perwisyo ang hanggang baywang na baha na dinulot ng naturang insidente sa mga residente matapos na maparalisa ang mga pasilidad. Bukod sa mga specialized cable sa Maynila, iniulat din ng kalihim ang pagnanakaw ng mga check valve sa Marikina River na pumipigil sana sa backflow ng tubig, maging ang pagkawala ng manhole cover sa Rose Boulevard. Agad namang naisaayos at napalitan ng mga kable sa tulong ng lokal na pamahalaan at MMDA, kaya ganap nang muling umandar ang pumping station kanilang madaling araw, partikular sa Sunog Apog Pumping Station. Maring binalaan ni Dizon ang mga kawatan at iniyak na pananagutin ang mga ito sa batas habang nagpapakalat naman ng mga tauhan mula sa Coast Guard at barangay upang maigpit na bantayan ang mga pasilidad, laban sa mga nagsasamantala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Philippine Reclamation Authority naglabas ng cease and desist order sa Department of Public Works and Highways upang ipahinto ang reclamation project sa Laguna de Baing. Narito ang report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, Alan, naglabas na ng cease and desist order ang Philippine Reclamation Authority o PRA sa Department of Public Works and Highways upang pahinto ang reclamation project sa Laguna de Baing. Sa isang sulat na ipinadala ni Engineer Cesar Seattle Jr., ang General Manager at CEO ng PRA sa kay Secretary Vince Dizon, na nagbibigay nga ng atas dito na magpalabas ng cease and desist order sa mga lokal na pamahalaan na may proyekto ng reclamation sa Laguna de Baing. Una na nga rito, Alan, ang lungsod ng Taguig kung saan may sinasagawang reclamation site sa Laguna de Baing. Paalala naman ng PRA sa DPWH na kailangan ipatupad ito sa loob ng 15 calendar days kapag na-receive na nila ang naturang dokumento o sulat. Alan, wala pa rin dito sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
5: Kaalamang ASEAN.
4: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
2: Navigating our future together. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tuloy-tuloy ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Balanga sa lalawigan ng Bataan para sa mga mamamayang pansamantalang nananatili sa evacuation center bunsod ng epekto ng habagat. Ayon kay Balanga Mayor Raquel Garcia, na bahagi ang lokal na pamahalaan ng hot meals para matiyak na sila ay may mainit na pagkain habang nananatili sa ligtas na lugar. Nagpabot naman ang pasasalamat ang alkalde sa City Social Welfare and Development Office, City Mayor's Office, ganun din ang General Services Office, City Peace and Order Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa mga barangay officials, volunteers at mga katuwang ng pamahalaan na patuloy na tumutulong sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain sa kanilang bayan. Sa pinakauling update sa official Facebook page ng alkalde, tuluyan na anyang humupa ang tubig sa mga pangunahing kalsada na naapektuhan ng patuloy na pag-ulan at maayos ng nakakaraan ang mga sasakyan. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa mga daan upang mapanatiling updated ang mga kababayan sa lagay ng mga kalsada. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na mag-iingat sa pagbibiyahe at dahan-dahan sa pagmamaneho habang patuloy ang pag-ulan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kabuang 1,630 na paaralan ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Obet. Ito ay ayon sa rapid damage assessment ng Department of Education o DepEd. Batay sa pinakauling situation report ng DepEd, nasa 5,666 classrooms ang may minor damage, 2,029 ang may major damage, habang 2,034 classrooms ang totally damaged. Tinatayang abot sa 6.4 billion pesos ang kabuang pondong kailangan para sa cleanup, minor at major repairs at reconstruction ng mga paaralang na pinsala. Samantala, 323 na paaralan ang ginamit naman bilang evacuation center na nagsilbing pansamantalang kanlungan ng mahigit sa 10,000 pamilya. Pinakamaraming paaralan ang ginamit bilang evacuation center sa Region 3 na may 188 schools. Sinundan ang Region 4A na may 57 at Region 1 na may 37 schools.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa gitna ng matinding pinsala dulot ng pagbaha at landslide, Bartolet Solon naghain ang panukala na ipatigil ang earth balling o paglilipat ng mga bakawan o mangroves. Mula sa Kamaran, daritong report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sa gitna ng matitinding bagyo, habagat at banta ng climate change, nanawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party Leader Representative Lila De Lima sa Department of Environment and Natural Resources na suspindin ang earthballing o paglilipat ng mga bakawan o mangroves. Kwestiyon ni De Lima ang DNR Memorandum na inilabas noong October 8, 2025 na nagbibigay ng interim guidelines sa pag-earthball ng mga bakawan para sa mga flagship infrastructure projects. Binigyan din ang mambabatas na dapat munang suriin at tiyakin ang survival rate ng mga inililipat na bakawan bago maglabas ng naturang utos lalo't napaka baba o halos walang nabubuhay sa mga ito matapos ilipat. Una lang naghain si De Lima ng House Resolution No. 1206 noong July 2026 upang imbestigahan ang nasabing memorandum. Ayon sa kanya, dapat munang kumonsulta sa mga dilubhasa at magsagawa ng scientific study bago ginawang de facto policy ang paglilipat ng mga bakawan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagpala lang Department of Health o DOH sa publiko na iwasang maligo o maglaro sa mga ilog at baha upang maiwasan ang leptospirosis. Ayon sa DOH, mas mataas ang panganib na magkaroon ng leptospirosis kapag nakapasok sa katawan ng bakterya na karaniwang matatagpuan sa tubig baha o tubig na kontaminado ng ihi ng mga infected na hayop. Dahil dito, maaaring pinayuhan ng publiko na huwag lumusong sa baha kung hindi kinakailangan, lalo na kung may sugat o galos sa balat na maaaring maging daanan ng bakterya. Pinaalalahanan din ang mga residente na manatiling malinis ang katawan at agad na maghugas gamit ang malinis na tubig at sabon kung aksidenteng nakalublob sa baha. Samantala, inikayat naman ang sino mang nakakaranas ng mga sintomas na maaaring kaugnay ng leptospirosis na agad na kumonsulta sa health center o pinakamalapit na paggamutan. Paalala ng DOH, maaaring maging malubha at nakamamatay ang leptospirosis kapag hindi naagapan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Posibleng bawasan pa ng House Prosecution Panel ang kanilang mga testigo sa Article 1 o isyu ng confidential funds ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kapag nakumpleto ng tinatawag nilang evidentiary puzzle sa confidential funds issue. Ayon kay House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, patuloy na sinusuri ng prosecution kung kailangan pang lahat ng natitirang testigo habang nadadagdagan ang ebidensyang inihaharap sa impeachment court. Una nang nagbawas na mga testigo ang prosecution sa Article 4 na tumatalakay naman sa umano'y grave threats matapos nilang makitang sapat na ang mga ebidensyang nasa record. Sinabi ni Barbers na maaari nang gawin ang parehong hakbang sa Article 1 kung mapagpapasyahan ng prosecution panel na hindi kailangan ng karagdagang testimonya. Dagdag pa ni Barbers, nice din nilang matapos agad ang paglilitis, lalo't abala na ang Kongreso sa paghahanda sa 2027 National Budget.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hinggil pa rin sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Inimok ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert H. Barber sa media ang social media vloggers at mga spokesperson na gawing mas maikli at mas madaling maintindihan ang mga ulat ukol sa nasabing pagdinig. Dahil kay Barbers, mahalagang gawing simple ang pagpapaliwanag sa mga teknikal at legal na usapin upang hindi mawala ng interes ang ordinaryong mga Pilipino sa paglilitis. Sinabi pa niya na nasa 20th hearing day ng impeachment trial kung saan malaking bahagi ng mga pagdinig kamakailan ay nakatuon sa Article 1 at sa mga dokumento, audit rules at proseso ng confidential funds. Aminado naman ang mambabatas na maaaring mainip ang publiko sa mahabang pagdinig, lalo na kapag technical o legal ang mga tinatalakay. Hiniling din ni Barbers na manatiling nakabatay sa mga aktwal na nangyari sa impeachment court ang pagpapaliwanag ng media at iba pang tagapagsalita, lalo na't mabilis kumalat online ang mga clips at magkakaibang interpretasyon sa mga testimonya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kailangan munang makita ng Malacanang ang mga pagbabago sa planong ipatupad ng Commission on Audit sa mga lituntunin sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Payag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro nang tanungin kung paano makaka-apekto sa intel gathering ng pamahalaan ang plano na ito ng COA. Ayon kay Castro, wala pa silang natatanggap na proposal tungkol dito, kaya hindi pa makakomento ang palasyo. Kaugnay nito, ginit ng opisyal na malinaw ang nakasaad sa MC 2015-01 kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Kung susundin lamang kasi ani ang batas, wala naman dapat na problema sa paggastos nito. Paliwanag pa ng Palace Press Officer, ang nagiging problema lamang ay kapag mayroong mga nagpapaikot ng batas para gamitin ito sa pansariling interes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inikayat ng Armed Forces of the Philippines sa mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na huwag matakot at gamitin ang kanilang karapatang bumoto sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ang kay AFP spokesperson Colonel Franchelle Margaret Padilla, makasaysayan ang halalan dahil maigpit itong minomonitor ng international community kabilang ang United Nations. Sabi pa ni Padilla, mahalagang parliamentary elections sa pagpapatuloy ng peace process at pagpapatatag ng pamahalaan o pamamahala sa Bangsamoro. Pangungunahan naman ng Commission on Elections ang paghahanda para sa halalan sa BARMM habang nakatutok ang Philippine National Police sa law enforcement at ang security forces sa peace and order. Samantala, hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa rehiyon kasunod ng nangyaring pananambang sa Chief Minister ng BARMM.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga manunulat at mananaliksik, ginawaran ng pagkilala, yan ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Ginawaran ng pagkilala ang mga manunulat at mananaliksik sa bansa sa katatapos lamang na selebrasyon na 5th anibersaryo ng Eduhart Publishing Incorporated na ginanap sa Vivery Hotel Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Mula sa iba't ibang universidad at institusyon sa Pilipinas ang mga ginawaran ng pagkilala bilang guro at mananaliksik. Ang mga libro na kanilang naisulat ay nagsisilbing instrumento ng mga estudyante at profesional upang makagawa ng pag-aaral na may kaugnayan sa kalusugan, hanap buhay, edukasyon at negosyo. Kabahagi ng Eduhart, ang National Book Development Board o NBDB sa pagsasakatuparan na makapaglimbag ng mga libro at babasahin. Nagpapatuloy ang hangarin ng mga manunulat at mananaliksik na maibahagi pa ang kanilang husay at talento para mas mapatibay ang sektor ng edukasyon. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Target ng Philippine National Police na makabili ng 10,000 hanggang 20,000 AI-enabled body cameras para mapalakas ang police operations at pagdodokumento ng mga insidente. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nasa 2,000 lamang ang kasalukuyang body cameras ng PNP para sa mahigit sa 300,000 na police. Bukod sa kakulangan sa bilang, sinabi ni Remulla na mababa rin umano ang resolution ng mga naunang body cameras na ginagamit ng kanilang mga tauhan. Sinabi ng kalihim na obsolete na rin ang ilan sa mga lumang unit kaya kinakailangan itong palitan at dagdagan. Target ng PNP na gumamit ng AI-enabled body cameras na may mas mataas na resolution at mas advanced na capabilities para sa police operations at digital evidence. Bahagi ito ng pagpapalakas sa kagamitan at kakayahan ng PNP para mas maging mabilis at epesyente ang pagdugon ng mga pulis sa mga insidente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita naman sa iba, yung dagat, 7 katao na sawi, 23 nawawala sa pagdaob ng pampasaherong bangka sa hilaga ng Cyprus. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nasa yung 7 katao, samantalang 23 pa ang nawawala sa hindi paglubog ng isang pampasaherong bangka sa hilaga ng Cyprus. Ayon sa ulat ng BBC News, pinagbigay alam ng Turkish authorities na nagsimulang lumubog ang bangka nang pumasok ang tubig 4 na nautical miles mula sa Kyrenia Port. Patuloy naman ang search and rescue operations sa mga otoridad sa 23 nawawalang pasahero ng nasabing bangka. Samantala, update sa Tibet Nepal flash flood at landslide, umabot na sa mahigit 790 ang naitalang nasawi at 2,500 pa din ang nawawala sa Nepal. 16 naman ang naiulat na namatay sa Tibet at 546 ang nawawala ayon sa Chinese state media. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: Alex Ayala, makakaharap si Mary Stoyana sa pagsisimula ng United States Open 2026 Women's Singles. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Makakatapat ni Alex Ayala ang wildcard qualifier na si Mary Stoyana ng Estados Unidos sa first round ng 2026 US Open, ang panghuling Grand Slam ngayon taon. Ayon sa website ng US Open na usopen.org, magtutuos sina Ayala at si Stoyana sa araw ng Miyerkules dakong 8 a.m. Philippine Time sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York. Seeded 17th si Ayala sa paparating na women single, samantalang nanggaling sa qualifier si Stoyana at may ranking na 122 sa WTA. Noon na rito, lumahok si Ayala sa mixed doubles kasama ang kanyang partner na si Felix Oji-Aliassime, ngunit nasalat sila sa unang round noong nakaraang linggo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
12: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
11: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa.
13: Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WDE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Si Lope D. Kim po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
17: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Batanes Booth kumita ng nasa 300,000 pesos sa natapos na regional trade fair. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito report ni Mean Bata.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
1: Mean.
18: Muling nakibahagi ang lalawigan ng Batanes sa taunang Paday na Lima Regional Trade Fair ng Department of Trade and Industry na ginanap nitong August 24 to 30 sa Festival Mall, Alabang, Muntinlupa City. Umabot sa mahigit kumulang 300,000 pesos ang kinita ng Batanes Pavilion Booth na kinabibilangan ng nasa 11 micro, small and medium enterprises o MSMEs na mula sa lalawigan. Itinampok ng mga iba't ibang MSMEs ang iba't ibang mga food at non-food products ng lalawigan. Layon ng taunang aktibidad na ito ng DTI na makapagbigay daan sa mga negosyante na maipromote ang kanilang mga produkto, makipag-ugnayan sa mga mamimili at makabuo ng koneksyon sa mga potensyal na mamimili sa labas ng lalawigan. Nagpasalamat naman ang mga ito sa mga tumangkil at sumuporta sa mga produkto mula sa lalawigan at inaanyayahang patuloy na suportahan at tangkilikin ang mga lokal na produkto. Samantala, bukod sa mga kinatawa ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes at ng Batanes Provincial Heritage and Tourism Office, dumalo at nagpakita din ng suporta si Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr. at DTI Region 2 Batanes OIC Provincial Director Randolph B. Cacacho sa naturang aktibidad. Ang tema ngayong taon sa naturang aktibidad ay 20 Years of Vibrant Hands, Crafting a Sustainable Legacy of Culture and Community. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mountain Province at DPWH nanawagan ang iba yung pag-iingat habang nagpapatuloy ang habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Donalyn Kawis Balio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Dona.
19: Pinapayuhan ng Mountain Province PDRRMC ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa posibleng preemptive o forced evacuation dahil sa tuloy-tuloy ng pag-ulan dulot ng habagat. Pinapayuhan din ang mga residente sa mga lugar na nanganganib sa baha at landslide na sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan. Samantala, ayon sa DPWH, nananatiling nasa open-close status ang bahagi ng Baguio Bontok Road sa Tikitik Bontok Ili, habang one lane passable naman ang iba pang apektadong bahagi ng Halsema Highway dahil sa landslide at patuloy na pagbagsak ng mga debris. Nakaantabay ang mga tauhan at heavy equipment ng DPWH upang agad na magsagawa ng clearing operations sa sandaling maging ligtas ang lugar. Pinapayuhan din ang mga motorista na mag-ingat sa pagbibiyahe at sundin ang mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ilang pangunahing kalsada sa Cordillera pansamantalang nagsara dahil sa landslides, rock slides at mudflow. Bunsod ng tuloy-tuloy na ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Joseph.
20: Maraming kalsada sa Cordillera Administrative Region ang pansamantalang isinara bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa rehiyon. Batay sa ulat ng Department of Public Works and Highways, ilang pangunahing lansangan ang naapektuhan ng serye ng landslide, rock slide at mudflow. Kabilang sa mga isinara ang Ken Road at Tubabenguet na hindi muna binadadaanan sa publiko maliban sa mga residente ng lugar. Nakakaranas din ang pagguho ng lupa at bato ang ilang bahagi ng Marcos Highway at Dagilian Road na kabilang sa mga pangunahing lansangan papasok at palabas ng Baguio City. Nagkaroon din ng serye ng landslide at mudflow sa Halsema Highway at Benguet Nueva Vizcaya Road. Sa pagtutulungan ng Provincial Equipment and Maintenance Services Office at ng DPWA na itatag ang mga alternate route at nagpatad ng one lane passable sa ilang lugar upang magtuloy ang daloy ng transportasyon. Tinapayuhan ang mga motorista na manatiling maging alerto at mag-ingat sa kanilang paglalakbay, lalo na sa mga lugar na madaling maapektuhan ng pagguho ng lupa. Inabisuhan din ang mga motorista na hanggat maaari ay bumiyahe lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa mas ligtas na paglalakbay. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kondisyon ng mga kalsada habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Karagdagang 24,000 family food packs dumating sa mga warehouse ng DSWD sa Ilocos Region upang ipamahagi sa mga apektado ng kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Glenda.
0: Patuloy ang pag-imbak ng DSWD Field Office 1 ng mga family food packs o FFPs at mga non-food items upang ipamahagi sa mga nangangailangan sa Ilocos Region. Matapos makapamahagi ang kagawaran ng 450,000 na food at non-food items sa mga lokal na pamahalaan, agaran itong naghanda ng replenishment ng mga relief goods. Dumating sa regional warehouse sa City of San Fernando, La Union ang 10 trucks mula sa DSWD National Resource and Logistics Management Bureau na may kabuang karga na 17,150 na FFPs, habang dumating naman ang 5,179 na FFPs sa Lawag City, Ilocos Norte at 1,700 na FFPs sa Vigan City, Ilocos Sur. Sa kabuuan, mayroong karagdagang 24,029 na FFPs ang DSWD na nakahandang ipamahagi sa mga mamamayan sa Region 1. Ito'y katuparan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pagkakaloob ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kalsada sa Agno, Pangasinan, naapektuhan ang pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ricky.
21: Patuloy na tinutugunan ng lokal na pamahalaan ng Agno, Pangasinan ang mga epekto ng habagat sa ilang lugar at kalsada sa bayan, kabilang ang mga naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bati sa ulat na inilabas nitong 30 ng Agosto 2026, hindi pa rin madaanan ang ilang bahagi ng mga kalsada sa bayan dahil sa matinding pagbaha. Na itala rin ang mga pagguho ng lupa sa ilang kalsada sa bayan na agad namang tinugunan sa pamamagitan ng clearing operations sa personal na sinuring ni Agno Mayor John Celeste ang pagguho ng lupa sa Barangay Boboy at nakipag-ugnayan sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa pagpapadala ng heavy equipment na gagamitin sa clearing operations. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Agno MDRRMO sa Pangasinan ng PDRRMO, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, emergency response teams at mga volunteers upang tugunan ang mga pangangailangan sa mga apektadong lugar. Ayon sa MDRRMO, nananatiling maagap ang mga response teams sa pagbibigay ng agarang tulong, pagsasagawa ng cleaning operations at pagsubaybay sa mga lugar na maaaring pang maapektuhan ng pag-ulan at iba pang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DMW Region 8, inanunsyo ang government-to-government hiring program para sa bansang Croatia. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang balitang atid naman ni Ruel Bugnos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Well,
22: inanunsyo ng Department of Migrant Workers Regional Office 8 ang government-to-government o G2G hiring program para sa mga kwalipikadong aplikanteng interesado sa mga oportunidad sa trabaho sa bansang Croatia. Layunin ang nasabing programa na magbigay ng ligtas, legal at direktang proseso ng pagtatrabaho sa ibang bansa para sa mga kwalipikadong Filipino worker. Isinagawa ang pagsusumite ng mga dokumento at evaluation mula noong Agosto 26 hanggang Setyembre 2 ng taong kasalukuyan habang inaasahang isasagawa ang mga interview sa ikatlong linggo ng buwan ng Oktubre. Maaring mag-apply ang bawat aplikante hanggang sa tatlong employer or recruitment specification form at hanggang dalawang posisyon bawat employer. Paalala ng DMW na kinakailangang magkaroon ng online appointment at personal na magsumite ng kumpletong dokumento sa DMW Regional Office 8 Second Floor o Tingkok Building, Senator Inahi Street, Tacloban City. Tanging mga aplikanteng may kumpirmadong appointment at kumpletong dokumento ang maaring i-endorso para sa shortlisting. Para sa karagdagang impormasyon at kopya ng recruitment specification form, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng DMW sa dmw.gov.ph o tumawag sa numero 0919-067-4045. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mayigit sa 12 million pesos na presidential assistance pinamahagi sa 61 barangay ng Bacolod City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Narito report ni Janelle Baclay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Janelle.
3: Formal lang ipinamahagi ng Bacolod City Government, Department of Interior and Local Government o DILG at Office of the President ang 12.2 million pesos na financial assistance sa 61 barangay sa Bacolod City. Ang tulong ay bahagi ng bawat barangay makikinabang program sa ilalim ng Local Government Support Fund alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ng pag-aaral ng mga estudyante at punduhan ng mga prioridad na proyekto ng mga barangay. Bawat barangay nakatanggap ng kabuang 200,000 pesos kung saan 100,000 ang hatiin sa 5 presidential scholars habang ang natitirang 100,000 naman ay ilalaan para sa mga proyektong pang-barangay. Para maiwasan ng conflict of interest, inatasan naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang lahat ng punong barangay na magsumite ng signed certification na nagpapatunay ng kanilang mga napiling scholar ay hindi miyembro ng pamilya o kamag-anak ng sinumang incumbent barangay officials. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Buntis Forum, sinagawa sa Bislig, Surigao del Sur. Mga buntis na bigyan ng maternal milk at health and hygiene kits. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang balitang hatid ni Raymond Aplaya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Raymond.
4: Isinagawa sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur, ang Buntis Forum bilang bahagi ng pakiisa sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Awareness Month nitong buwan ng Agosto. Pinangunahan ito ng City Nutrition Committee sa pamagitan ng Nutrition Division. Umabot sa 67 mga buntis mula sa 24 na mga barangay ng lungsod ang nagtipon para sa isang forum tungkol sa wastong nutrisyon at pagpapasuso. Inalakay ng mga naimbitahang resource speaker ang mga usapin tungkol sa kalagayan ng wastong nutrisyon habang buntis at ang first 1,000 days of life ng bata. Ipinakilala rin ang pinggang Pinoy at ang 10 commandments bilang mga praktikal na gabay sa malusog na pagkain. Bilang suporta sa aktibidad, ang City Nutrition Office ay namahagi ng mga maternal milk at mga health and hygiene kits sa mga kalahok upang magkaloob ng mga mahalagang kagamitan na sumusuporta sa kalusugan ng ina at sanggol. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Lanao del Sur, inflation umakyat sa 9.7% noong July 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Johania.
5: Umabot na sa 9.7% ang year-on-year inflation rate sa Lanao del Sur nitong July 2026 para sa lahat ng income households ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ng Lanao del Sur. Batay sa inilabas na datos na itala sa 135.1 ang Consumer Price Index habang nasa 74 centimos naman ang purchasing power ng isang piso. Ibig sabihin, ang dating isang piso halaga noong 2018 ay katumbas na lamang ng tinatayang 74 centimos ngayong Hulyo. Pinakamataas ang inflation sa restaurant and accommodation services na umabot sa 16.1% at sinunda ng transport sa 15.7% at health naman sa 14.5%. Bagamat wala pang nailalabas na datos pesos ay para sa mga consumer at daily wage earners. Malaking hamon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan, kaya umaasa sila sa mas epektibong price monitoring, livelihood opportunities at iba pang suporta mula sa pamahalaan. Sa sinagawang press conference, ipiniliwanag ng PSA ang pinakahuling inflation figures at ang epekto ng mga pagbabago sa presyo sa mga kabahayan at lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Johanny Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Lunes, August 31, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas.
1: Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
3: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo sa
5: training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: kilohertz at sa Radyo Magazine 1278 kilohertz. Napapanood naman sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong araw na ito ng Lunes, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Ihatid sa atin ni Faye Karinan. Faye, good morning!
2: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na kikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin southbound mga EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Ortigas, yung packet po ng flyover ng Ortigas. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito po sa may loading bin na Magallanes. Pero pagkakiat po natin, mabilis na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo sa MOA. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Pituwason hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may Monument. Then punta naman tayo sa Kati po ng southbound kung galing po tayo ng Commonwealth. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito. Papalapit po tayo dito sa may Bonifacio. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy. Yung paakyat po tayo ng bagong Ilog flyover. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Bonnie Serrano, pero ato po yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Katipunan o hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Punta naman tayo sa Commonwealth. Kung galing naman po tayo ng Quirino Highway, makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Batasan, pero ato po yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating po tayo dito sa may Elliptical. Ganun din po yung kabilang bound po ng Commonwealth, mabilis po ang daloy. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Mindanao Extension, pero ato po yan, bibilis na po ang daloy. Paalala sa mga motrista, ngayon ay Lunes, wala po tayong coding kasama na po yung Makati. At kung mayroon naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa Flight MMDA 136. Yung po alitas ng traffic mula dito sa MMDA Metro Bay.
0: Faye?
2: Yes, sir?
0: Okay, so walang coding ngayon, ano? Pista official?
2: Yes po.
0: Okay, salamat na marami, Faye.
2: Yeah, welcome po, Sir Alan.
0: Thank you. Good morning, Faye Karinan. Mula po yan sa MMDA Metro Bay.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Para doon sa mga bibiyahe naman panorte, hindadaan ang North Luzon Expressway o kaya galing norte patungo dito sa Metro Manila, ilang bahagi po dyan, ng North Luzon Expressway. Diyan sa San Simon, baha pa rin ang karagdagang detalye tungkol diyan. Ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary!
3: Alan, patuloy na pinapalalahanan ng NLEX Corporation ng mga motorista kaugnay nga sa pagbaha at mabigat pa rin daloy ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway, partikular sa San Simon, Pampanga. Bate kasi sa road and traffic condition kanina alas 6 ng umaga ay pansamantalang sarado pa rin sa lahat ng uri ng sasakyan ang Libtong Exit Northbound dahil sa pagbaha. Mabigat naman ang trapiko sa Candaba Viaduct, gayon din sa Tulaok kung saan may naitalang water build up sa lahat ng lanes. Sa Tulaok at San Simon Interchange, bukas ang lane 1 para sa lahat ng uri ng sasakyan at lane 2 para sa class 2 at 3 vehicles, habang hindi madaanan ng lane 3 dahil sa water build up. Pinapayuhan ng mga motoristang papalapit sa San Simon, kapwa northbound at southbound na gumamit ng San Simon exit at muling pumasok sa NLEX sa pamamagitan ng San Simon entry para maiwasan ang bahang bahagi ng expressway. Para naman sa mga southbound na motorista na nais bumalik ng northbound, maaaring gamitin ng U-turn slot bago ang Tulaok overpass at bago ang San Simon Interchange. Ayon naman sa NLEX, possible ang mga bahagi ng Balintawak, Valenzuela, Maycawayan at Pukawe, bagamat may ilang lugar na nakararanas ng water build-up. Nakadeploy na rin ang mga patrol officers ng

0: Metroplex Corporation sa mga apektadong lugar para umalalay sa mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much si Marian Bastasa, mga kaibigan, nagatid ng update sa kalagayan po ng NLEX dyan sa San Simon. Meron pa rin mga areas po na lubog sa baha. Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ang bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron ho tayong 16 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan tayo sa National Irrigation Administration. Makikibalita tayo sa status ng mga pangunahing dam na pinamamahalaan ng DIA. Kakausap natin Administrator Eddie Guillen. Engineer Guillen, sir, magandang umaga po.
6: Hi, sir. Good morning, magabigat.
1: Yes, sir. Nako, hingi lang kami ng update, sir. Base po sa latest development at na mga reports na nakakarating sa inyong tanggapan, kumusta po mga major dams natin dito sa Luzon? Yung pong mga pinamamahalaan, ika nga, ng ating National Irrigation Administration, sir.
6: Well, ito pong ating mga high dams, sir. Ano po? Kagaya po na itong... ito pong Pantabangan at saka yung Magat ay medyo malayo pa po, ano, para mapuno yung mga yan, ano, despite po sa sunod-sunod na mga pag-ulan ay medyo mataas pa po yung level para po mapuno lahat, ano. But of course itong ating mga diversion dams, yung mabababang mga dams natin, yung mga hindi ho siya impounding dams.
1: Opo.
6: Ay marami po ang nag-overflow dahil mababa nga po itong mga to. So ito po yung ating monitor, ano? In fact, dito po sa Pampanga, dito po sa Region 3, ano po, and then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities. Pero yung irrigation facilities lang po, ano? Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protections, pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
1: Mm-hmm. Okay, Engineer Gillian, itong nabanggit mo sir na yung mga irrigation facilities na damage, gaano po katindi ang magiging epekto nito kung sakali sa mga taniman natin doon sa mga areas po ninyo nabanggit, sir?
6: Ano dali naman namin itong mga repairs? Ano mga lalo ngayon po tag-ulan ay marirepair po natin itong mga tumuna. So, hindi ho ba kapito sa ating mga standing crop, ano po. Mm-hmm. At marami naman pong mga equipments na naibigay ng ating presidente sa NIA. At ito ay malaki po ang maitutulong sa ating pagsasayo sa ating mga sistema. Ang nagiging problema lang po natin pagka yung mga high dams natin ang nagkakaproblema. Pero awa naman ang Diyos, ano po? Ngayon ang nasabi ko kanina, wala naman pong damage yung ating malalaking dams.
1: Ayan, at napapag-usapan natin yung mga dam in relation to malakas na pagbuhos ng ulan. We understand, of course, na nariyan din ang plano na magtayo ng mga dams dito sa upstream ng lalawigan naman ng Pampanga, Engineer Gillian, sir.
6: Tama po yan, Pampanga at Bulacan po. Ano? At in fact, buong Region 3 ay pinag-aralan po ng NIA kung saan ho magandang magtayo ng mga dams at mga impounding reservoir po natin. At nasimula na po natin, ano? Na-prioritize po ng ating presidente ang pagbibigay po ng pondo sa mga ito, kagaya po dito sa parteng Bulacan. Ano? Yung Bulacan po kasi, sir, ay apat po na ilog ang bumabagsak dyan. Eh.
1: Opo.
6: Yung Rosagaray, ito pong Bayabas River, ito pong Ipo River, at saka yung Matiktik River. Ano? Pero ang malakas po dyan, itong, of course, pinakamalakas yung Rosagaray, pero nandyan naman na po ang Gat Dam. Sunod po na malakas na ang flow ay itong Ipo River natin. Unfortunately, yung Ipo River natin, yung Ipo Dam na nandyan ay mababa lamang po, katulad lamang, parang diversion dam lamang po yan. So yung ito pong Bayabas Dam ay nagtatayo na po ng NIA dyan ng Earth Dam. Ano? At ang laman ng Earth Dam na pinapatayo ng NIA dyan ay around mga 54 million cubic meters, sir. So medyo malaki rin, ano?
1: Opo.
6: At nag-release na rin ang ating Pangulo ng Pondo para po sa repair ng Bustos Dam. Yung masira po na rubber dam po dyan ay mapapalitan na po. At ang ilalagay na po ng NIA dyan ay yung bakal na hydraulic dam para mas mahirap po masira. At magtatayo rin tayo ng isa pang after bay dam after ng Bustos. By the way, yung laman na kubiko po ng Bustos Dam pag na-repair natin is around 17 million cubic meters.
1: Mm-hmm.
6: At yung impoundment po na itinatayo natin sa baba ng Bustos Dam ay naglalaman din po ng 2 million kubiko. Ano? So, matatapos po yung Bustos Dam at saka yung After Bay Dam by next year. Ano? Ito namang Bayabas Dam, matapos po natin yan by 2028. So, makakatulong po yan na mabawasan yung baha sa Bulacan. You know? Marami po ang nagtatanong, sir, kung gaano ba talaga ka-epektibo itong mga malalaking dams na sinasabi ng ating Pangulo.
1: Opo.
6: Ay example na lang po yung sa may Bulacan. In fact, parang nasa almost 20 meters pa yung hindi mapuno ng angat. Ano? So ibig sabihin, during po ng kalakasan ng mga pag-ulan, hindi po nag-release ang tubig ang Angat Dam. So, yung nire-release po ng Ipo ay galing po dito sa Ipo River. So, ibig sabihin po niyan, kung lahat lamang po sana itong mga ilog na ito ay maitayong ang high dam sa kagaya ng sinasabi ng ating Pangulo, malaking kabawasan po sa pagbaha po sa Bulacan. Ano po. Dito naman po sa Pampanga, kasalukuyan po na ginagawa ng NIA yung impoundment dyan sa Cabiao. Ano po? At hinuhukay natin dyan yung mega dike para ho pag-imbakan ng tubig. At upstream naman po ng Talavera River, ay meron na rin pong proposal ang Niyajan na dam. Mm-hmm. Ang tawag natin dyan is Maringalo Dam, ano? Pero ang pinakamalaki po na ilog,
1: opo,
6: na bumabagsak po dyan sa Pampanga River ay itong Sumakbaw, ano? Sumakbaw River, babagsak po yan sa Peñaranda, tapos babagsak po sa Pampanga River.
1: Mm-hmm.
6: By the way, sir, ang bumabagsak na tributaries or ilog dito sa Pampanga River ay 15.
1: 15 sila,
6: no? So napakarami po talaga. But dyan sa Sumakbaw ay may proposal rin po ang NIA dyan, yung tinatawag namin Balintingon Dam, ano? So General Tinio itatayo. At ang laman po nun ay 540 million cubic meters. You know, para maintindihan ho ng ating mga kababayan kung gaano ho kalaki yan, ay yung sinasabi ho nila na malaking pangangailangan ng tubig, yung itatayo na Pax Silica sa Region 3,
1: opo,
6: kapag yan po ay naitayo ay kahit mahigit ho 20 na ganun, kaya niyang suplayan ng tubig. So ganun po kalaki yung ating, ano, halos kalahati po ang laman niya nung Pantabangan Dam. Ganun po kalaki yung itatayong dam po dyan, yung purpose natin. Kaya, and then ang highways naman po tutulong, magtatayo sila ng mga sabo dams para po tulong-tulong kami na magtayo ng infrastruktura para makatulong po sa pagbaha sa Central Luzon.
1: Opo. Itong mga sabo dams, I understand ito yung nabanggit din mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nung siya bumisita dyan sa gawi ng Central Luzon. Mga sabo river dams na itatayo sa Nueva Ecija na makakapagpabagal sa daloy ng tubig, ika nga, papunta sa mas mababang mga lugar, Engineer Gillian, sir.
6: Tama po yan. Napansin kasi ng Pangulo dun sa mga report na ibibigay sa kanya na sobrang malaki po ang damage na nagagawa nung rumaragasang tubig galing po ng bundok, ano?
1: Mm-hmm.
6: Bumabagsak sa ating mga ilog. Kapag may sabo dam po kasi na sasalo sa mga tubig na ito, magkakaroon po kasi ng vertical drop. Ano? Eh, alam naman natin, simple physics yan.
1: Opo.
6: Pag nagkaroon ng vertical drop, ay hihina po yung daloy ng tubig. Ano? By the way, ang number one purpose po ng sabo dam is to control sediments, yung sedimentation. Ano? Dahil kapag kamabilis din po ang agos ng tubig, ay napupuno po ng debris, yung mga aggregates, yung siltation, itong mga ilog natin. So yan po talaga ang purpose ng sabo dam, to control yung sedimentation. Ano po? Pero, kagaya po ng proposal namin sa highways, the same na sabo dam, pwede rin gamitin kasi ng NIA para sa ating irigasyon. So ito po ay magiging convergence natin with DPWS. Ano po? At ang hindi po nababanggit ng ating Pangulo, ang mga sabo dams po ay mabisa po na recharge point ng ating underground water. Dahil alam niyo po, kung wala yung mga dams na ganyan, mabilis po aragasan ng tubig, ay yun, kukunti na po ang pumupuntang tubig dito sa ating groundwater. Ano? O, kaya pagka nandyan na po yung ating mga dams, pag hinarang niya yung tubig, nagiging injection point po siya, injection well para sa ating mga, magiging recharge well para po sa ating underground water. So yan din po isang malaking tulong ng sabo dam sa sinasabi ng ating Pangulo. Katulong po sa pagpapabagal ng tubig, nakokontrol ang sediments na gagamit namin sa irigasyon, at nagiging recharge point po, strategic recharge point para sa ating mga groundwater.
1: Ayun. Okay. At saka kanina, napapag-usapan natin, Administrator Gillian, sir, yung lalawigan ng Pampanga. May nabanggit kayo, 15 rivers ang mga tributaries na nagbubuhos ng tubig dyan sa gawi ng Pampanga, sir?
6: Tama po yan, sir. Ano?
1: Opo.
6: Ang pinakamalaki po dyan ng mga ilog, itong Talavera, itong Chico.
1: Mm.
6: Chico River sa may... itong Talavera River, you know, medyo papasok po siya sa Pampanga River dito sa parteng Cabiao, San Antonio.
1: Mm-hmm.
6: San Antonio, ganyan po. Ito naman pong Chico at itong Sumakbaw, dyan sa papasok po siya dyan sa Peñaranda River. And then yung Peñaranda River babagsak po sa Pampanga River. Yung po yung mga lalaking tributaries dyan, ano po. And, you know, fortunately, nandyan na yung ating Pantabangan Dam na humaharang naman dito sa Pantabangan River. Kagaya po ng nasabi ko, yung Pantabangan Dam natin hindi ho nag-release ng tubig during po nitong kalakasan ng ulan. Ano po? In fact, mahigit 20 meters pa ang kailangan namin puro Indian. So just imagine, sir, ano? Ang gusto kasi pagka lahat yung mga dams natin na yan ay nasarahan natin, yung mapanirang tubig dito sa baba na nagkukost ng baha sa atin, nagiging resource kasi yan eh. Opo. Nagiging asset natin dahil pwede natin gamitin po sa irrigasyon, sa power production, ano po, hydropower, bulk water. Again, nagiging recharge point po ng ating mga underground water, yung ating underground water. Tandaan natin, yan po sa Pampanga, lumulubog na rin po yan, ano, sa pag-aaral dahil sobra pong pag-extract nila ng tubig sa yung underground water na tinatawag natin dahil wala naman po silang kinukuhan ng iba dyan ng inumin. Ano po? So, na-overdraw nila yung underground water natin. Pag ginawa mo yon, talagang lulubog po yung area ng yung pong area kung saan ka nagkumukuha ng tubig. So, again, malaking tulong po itong mga dams na ito. Bukod po dyan, sir, ano? Tinatayo na rin natin yung ongoing construction na po, yung matagal na binbin na dam diyan sa Tarlac, yung Balog-Balog Dam, ano?
1: Apa.
6: Napakalaki po noon, natulong din para dito po sa Tarlac.
1: Ayun, okay. Nako, Engineer Eddie Gillian, sir, salamat po na marami sa mga update at mga impormasyon na ito mula sa National Irrigation Administration, sir.
6: Just lang yun na po. Thank you so much.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang administrator po ng NIA, National Irrigation Administration, si Engineer Eddie Gillian.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya sa pagbabalik po natin pagkatapos ng ilang mga paalala, mga update mula naman sa Office of Civil Defense. Ang ating makakausap mismo, si OCD Administrator at NDRRMC Executive Director, si Undersecretary Harold Cabrero. Sandali lang, ilan muna ang paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense. Nakakausap natin OCD Administrator at NDRRMC Executive Director, si Undersecretary Harold Cabrero. Sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga rin po, Sir Alan, at sa lahat ng iyong nakikinig sa atin sa oras na ito.
1: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng update sa assessment po sa mga naapektuhan nitong nagdaang matinding pagulan dulot ng habagat at itong very recent na sunod-sunod din na mga bagyo. Sir, please.
11: Maraming salamat sa pagkakataon na maiulat natin sa ating mga kababayan kung ano na ang mga nangyayari sa panahon ng habagat. Sa ngayon po, meron na tayong mga 6,100 families na preemptive evacuated at naapektuhan na po yung mga almost 8,600 na persons. And nasa evacuation centers ngayon, nasa 1,378 with 50,000 inside families or inside the evacuation centers. So, meron din tayo na itala na 32 na namatay sa sakuna at meron pang 19 injured at 3 missing. So, kabuuan nito, meron ding mga mahigit 3,000 na damaged houses at meron ding naitala na natin na 6.1 billion na infrastructure damages at 2.3 billion na sa agrikultura naman. So, sa ngayon po, kasalukuyan po ang ating response operations at nagbibigay tayo ng assistance sa lahat ng naapektuhan at nakapagbigay na tayo ng mahigit kumulang na 1.7 billion sa lahat ng affected families at sa ganun din sa ating mga LGUs. Yan po sa ngayon ang sitwasyon sa ating nakaraan na kasalukuyan na habagat.
1: Opo. Sir, Yusek, sir, hingi na rin kami ng update, sir, sa bilang ng mga casualties na nai-report na dyan po sa inyong tanggapan sa kasalukuyan, sir, please.
11: Katulad na nabanggit ko kanina na meron na tayong 32 na namatay sa sakuna na ito at 19 ang injured at 3 pa po yung missing.
1: Meron pang 3 na hanggang ngayon pinaghahanap, Yusek, sir?
11: Meron pa po, 3 na pinaghahanap po. Ito po yung nasa Tarlac na na-aksidente yung nahulog yung sasakyan nila doon sa may tulay.
1: Opo. Okay. Sir, kumusta naman ang pagsasagawa ng mga clearing operation, yung pag-aalis ng mga debris at mga civil works na sinasagawa ng ating civil works cluster? Lalo tigit dyan po sa gawi ng Central Luzon, Yusek Cabrero, sir.
11: Bago pa mag-umpisa ang ating ganitong sitwasyon sa atin mula nung mag-umpisa itong mga dumating na bagyo, meron na po tayong mga sinasagawang mga debris clearing, tree pruning at saka iba pa para paghandaan ng ganitong tagulan. Ngunit meron pa rin mga lugar na talagang naapektuhan ng pagbaha, kaya tuloy-tuloy po ang ating debris clearing. Pinangungunahan po ng Department of Public Works and Highways. Nagkaroon ng mga landslide at agaran din pong naaayos ng ating mga kasamahan from Department of Public Works at ganun din po ang lokal na pamahalaan na sila'y nagkakandak ng mga debris clearing sa mga nasasaradong mga kalsada at ganun din sa ating mga tulay na inaayos kaagad para maging accessible ang ating mga daanan.
1: Ayun. And so far, may mga reported pa ba na mga halimbawa barangays, Yusek, or towns na may tuturing na hindi pa rin marating, inaccessible pa rin hanggang sa kasalukuyan, sir?
11: Meron pa rin po. Sa kasalukuyan po, marami po pa tayong mga flooded areas at medyo dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nababawasan naman po yung ibang area, pero meron din po yung lugar na nagkakaroon ng flooding, kaya hindi pa rin po natin ma-access yung iba maliban kung gagamit tayo ng bangka o kaya yung mga malalaking truck.
1: Ayun. Sa ngayon ba, sir, hingi lang kami ng update. Of course, earlier, meron ng mga municipalities, cities, and even provinces na nagdeklara na sila ay nasa ilalim ng state of calamity. Hingi lang kami ng update tungkol dito. Yusek Cabrero, sir, please.
10: Sa mga marami na po mga munisipyo natin at probinsya na nagdeklara ng state of calamity is nasa 117 na po. Combine na po yun sa cities, municipalities at saka mga probinsya po.
1: 117 combined na po so far.
10: Opo.
1: Ayun. Opo. Okay. At syempre, of course, ang ating Office of Civil Defense ay patuloy ang pagtutok, ano? Hanggang diyan sa mga level mismo ng ating mga LGU, cities, municipalities, and even down to the barangays. Kumusta po ang aspeto ng koordinasyon sa pagtulong sa ating mga kababayan down to the level of the municipalities and barangays, sir?
10: Sa ngalan po ng ating NDRRMC, dahil ang ating NDRRMC ay coordinating agency, kaya lahat ng ginagawa nating pagtulong, pagtugon sa mga pangangailangan sa ating mga kababayan na naapektuhan ay nagagampanan po ng iba-ibang ahensya ng ating gobyerno.
1: Opo.
10: Katulad po ng DSWD para sa pangangailangan ng pagkain, ng mga ayuda at ganoon din po. Ang DPWH, yung nabanggit natin kanina, mga debris clearing,
1: mm-hmm,
10: at iba pa. At tuloy-tuloy po ang koordinasyon natin na na-establish na natin yung mekanismo mula national hanggang sa local. Kaya meron po tayong dito sa national, pababa po tayo sa region, na sila po yung nangangasiwa doon sa mga LGUs, yung sa region natin, hanggang doon sa provincial, municipal at sa barangay po. So yun po yung mekanismo na sinusunod natin at yung mga pangangailangan doon sa at ng ating mga kababayan na naapektuhan ay ipinaparating po mula sa national.
1: Ayun. At sa kasalukuyan po, Undersecretary Harold, sir, anong level of alertness na po mayroon ang ating Office of Civil Defense dahil bahagya naman nag-improve, ika nga, ang weather conditions, sir?
10: Sa ngayon po, nasa red alert pa rin po ang ating NDRRMC. At although medyo gumaganda na po yung panahon sa ngayon, pero tuloy-tuloy po ang ating pagtulong at paghatid ng mga tulong sa ating mga kababayan. At alam po natin na sa kasalukuyan, marami po pong flooded na areas o binabaha pa, kaya kailangan matugunan pa rin natin ang pangangailangan nila.
1: Ayan, okay. Isa pa, Yusek, sir, itong nagdaang mga linggo, di ba? Pag nagkakaroon ng mga rainfall warning, halimbawa, sa mga particular na lugar, ano, ay nakakatanggap ang marami ng nitong mga alert messages galing sa NDRRMC na bigla nagtutunugan kahit na, ika nga, kahit na naka-silent yung mga phones, ay tutunog. Ito ay napakalaking bagay para maiparating ng mabilisan sa ating mga kababayan. Ika nga, itong mga alerto na galing po sa inyo, halimbawa kahit na hindi nanonood o nakikinig ng radyo at telebisyon, pero kung hawak ang cellphone, ay makakarating kagad sa kanila yung mga text blast. Naging textmate na, ika nga, ang NDRRMC, sir.
10: Ito ang pinakamaganda na gawa natin ngayon ay magbigay ng NDRRMC alert.
1: Yes.
10: Dahil ito po ay pinagkaloob sa ilalim ng Republic Act 10639 o Free Mobile Disaster Alerts Act. Kaya ito po ay mga alerts natin nanggagaling po sa ating mga science-based agencies katulad ng PAGASA, PBOOS, NGB, at iba pa, at na pinaparating na pinoproseso po dito sa NDRRMC Operation Center at pinaparating natin kaagad sa mga telcos at sila po ang nag-disseminate ng ating NDRRMC alert. At gusto ko lang iliwanag na yung NDRRMC alert ay specific area.
1: Mm-hmm.
10: Ibig sabihin kung saan lang po merong alert na nangangailangan, doon lang po tumutunog yung ating cellphone. Hindi po hindi po sa buong bansa, kundi kung sinabi nating rainfall warning dito sa Central Luzon lang po ang makakatanggap, o kung Pampanga lang po yung makakatanggap. Yun po yung kainaman ng ating NDRRMC alert dahil area specific na po siya.
1: Okay. Yes, sir. In closing, Yusek Cabrero, sir, mensahe lamang po sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umaga. Please go ahead, sir.
10: Maraming salamat, Sir Alan, sa pagkakataon na makapagpaliwanag tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ganitong pangyayari. Alam niyo po, medyo nasa El Nino period na po tayo, na pag sinabi nating El Nino ay extremes po yung weather conditions.
1: Opo.
10: Either malalakas po ang pag-ulan o kaya napakainit po. Sa ngayon po, sa buong kapuluan, sa buong bansa, malalakas po ang nararanasan nating pag-ulan dito sa Luzon, particularly sa Northern and Central Luzon, including NCR. Pero doon po sa parteng Mindanao at parteng Bisaya, ay medyo mainit na po doon, nakakaranas na po sila ng matataas na heat index. Kaya po sa amin, sa NDRRMC at kasama na lahat ng ating mga kawani sa DRRMO from region down to provincial, municipal, ay lagi pong naka-prepare para po tumugon sa mga ganitong sitwasyon. Kaya ang hinihiling lang po namin sa ating mga kababayan ay ang kanilang kooperasyon. Ang kailangan po natin ngayon ay kailangan lagi tayong nakahanda sa anumang mga pangyayari, at alam natin na mayroong mga ganitong darating na sitwasyon na kailangan nating paghandaan. We keep ourselves informed, sabi nga.
1: Opo.
10: Lagi nating subaybayan kung ano po yung mga pangyayari, mga announcement po ng ating NDRRMC, at ganun din po yung mga sa probinsya, sa local government units, dahil may sarili po silang mga announcement din sa kanilang lugar. Kaya yun po ang hinihiling natin, na makinig lagi sa mga abiso ng ating mga ahensya. At gusto ko rin iparating na sa ngayon po, lahat ng ating mga local government and national government agencies ay laging naghahanda para maipaabot ang tulong sa kanino man, lalong-lalo na po yung mga naapektuhan na ating mga kababayan at mga komunidad. Kaya yun po, ulit sa ngayon, magsasagawa tayo ng tuloy-tuloy na pagtulong doon sa ating mga naapektuhang mga kababayan. Itong habagat na ito na napakalakas, at alam natin marami pong nangangailangan ng tulong. Kaya asahan niyo po, sa ngalan po ng NDRRMC, ang ating chairperson, si Secretary Teodoro, at ganun rin po sa pangalan ng ating presidente na si Presidente Marcos Jr., ay pinaparating ang lahat ng makakaya ng ating gobyerno para matulungan ang ating mga kababayan. Okay. Ayun po, maraming salamat muli, Sir Alan.
1: Yes, sir. Thank you, sir. Yusek Harold Cabreros, good morning po.
10: Magandang umaga rin po.
1: Yes, sir.
10: God bless and keep safe.
1: Thank you, sir. Office of Civil Defense Administrator at NDRRMC Executive Director, Undersecretary Harold Cabreros.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Makibigan, 46 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Publiko.
20: 738 AM.
1: Hingi tayo ng update, mga kaibigan, direkta mula sa FEVOX. Makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
21: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
1: Yes, sir. Well, of course, itong weekend, matindi mga pag-ulan. Pero hingi muna kami, sir, ng update sa monitoring ng FEVOX sa ating mga active volcano sa bansa. Sir, please.
21: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, napagtala tayo ng 13 volcanic earthquakes. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Ang ngayong volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes, and then wala tayong rock salt events na na-observe sa Mayon Volcano for 8 straight day na. And then yung pyroclastic density current o yung ozone, 33 days na rin tayong wala nang na-observe.
1: Opo.
21: Yung medyo elevated pa rin yung sulfur dioxide niya, nasa 5,749 tons per day kahapon. And then for yung Strombolian activity or yung short explosive burst of lava, 34 straight days na tayong walang activity na na-observe. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon Volcano. Ang Canlaon Volcano naman for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng dalawang volcanic earthquakes lamang. And yung kahapon, yung sulfur dioxide niya, medyo mataas pa rin, nasa 2,709 tons per day. And wala tayong ash emission activity 6 days na in a row. And similar to Mayon Volcano, nasa alert level 2 ang Canlaon Volcano. Now for Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. And yung last measurement natin sa sulfur dioxide ay nasa 161 tons per day. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Bulusan Volcano.
1: Mm-hmm. Opo, Director, nitong naggang weekend, particular nung Sabado, ay matinding pag-ulan in most parts of the country at merong lahar advisory. Kaya hingi lang kami ng update, sir, lalo na dito po sa gawi ng Pinatubo, ano, at Taal Volcano na rin. Sir, nagkaroon po ba ng
21: so,
1: mga... Yes, sir.
21: Sa... dahil sa prolonged heavy rainfall from Habagat, na-remobilize yung old volcanic deposits sa Pinatubo. Sa Taal, wala tayong na-report.
1: Opo.
21: Wala rin tayong na-report sa atin. So may na-observe tayo na hyper-concentrated sediment flow sa may Santo Tomas Marilla at sa may Bucao River System sa may Zambales.
1: Mm-hmm.
21: So magkakandak tayo ng ngayon, yung araw na to, may team kami na pupunta. Kakaroon ng field assessment para malaman ang lawak at kapal ng deposito at kung may pagbabago ba sa river channels.
1: Okay. Well, of course, in closing, Director Bacolcol, mensahe, paalala sa ating mga kababayan na dapat palaging alerto. Yes, sir, please.
21: Yes, so yung communities around Pinatubo should remain vigilant habang nagpapatuloy ang malalakas na ulan. Huwag pumasok sa active river channels at huwag umasa lamang sa mga nakikitang water level dahil maaaring mabilis mabuo ang sedimentary flow stream. So, dapat sumunod sila sa kanilang official sa mga official advisories and the instructions na nanggaling sa kanilang LGUs at saka sa kanilang local VRRM officer.
1: Okay, yes sir, Director Bacolcol, salamat po na marami for the update sa mula sa FEVOX.
21: Maraming salamat po.
1: Thank you sir. Good morning, mga kaibigan. Director Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FEVOX. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 52 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
1: Hoy mga kaibigan, paalala muna mula sa Department of Health, particular kay Health Secretary Edwin Mercado. At habang nagkakaroon pa rin ang mga matinding pagbuhos ng ulan, ha? Ito, paalala mga kababayan. Ngayon pong panahon ng tag-ulan at may pagbaha sa ilang lugar, paalala sa lahat, hanggat maaari, huwag na huwag lulusong sa baha, ha? Kung hindi naman ho talaga kinakailangan. Ang tubig baha po, maaaring may halong pasintabi sa mga nag-almusal. Ihi ng daga at iba pang hayop na may dalang bakterya na tinatawag po na Leptospira. At kapag yan po'y pumasok sa sugat o galos o kahit na sa mata, sa ilong o bibig, ay ito, maaaring magkaroon ng leptospirosis. Kaya paalala sa mga magulang at mga guardians, ito, huwag hayaang maglaro o kaya lumanghoy ang mga bata sa tubig baha. Ha? Mukha man na masayang playground, maaari namang maging dahilan para magkaroon ng malubhang sakit. Kapag may baha, mga kaibigan, mas mabuting manatili sa loob ng bahay at tiyaking balinis ang kamay at ang paa. Eto ho, ang leptospirosis ay maaaring makamatay. Kapag kumalat ang bakterya sa katawan, maaari itong magdulot ho ng pagkasira ng bato, kidneys, pinsala sa atay, paninilaw ng balat, komplikasyon sa puso, pagdurugo sa baga at maging pagkamatay. Ayan. Kung nakalusong ho kayo sa tubig baha, ha? Nabago lang, bantayan ang mga sintomas tulad ho ng biglang matas na lagnat, matinding pananakit ng ulo at kalamnan, o kaya ay pamumula ng mata. Ganon din ang paninilaw ng balat o mata at may itim na ihi. Kapag nakaramdam po o nagkaroon ng ganitong mga sintomas, magpakonsulta kaagad sa pinakamalapit na health center o kaya yakap clinic. At kung talagang hindi maiwasang lumusong sa baha dahil po sa trabaho o kaya emergency, gumamit po tayo ng bota o kaya protective footwear upang maiwasan ang direktang pagdikit ng tubig baha sa balat. Pag-uwi, hugasan ng mabuti ang mga paa, binti, gamit ang malinis na tubig at sabon. At higit sa lahat, mga kaibigan, pumunta kagad sa Barangay Health Center o kaya Yakap Center para sa consultation at tamang payo. Mahalaga yan, tamang payo tungkol sa prophylaxis. Kabilang po ang doxycycline kung ito ay re-recommenda ng health worker o kaya ng doktor. Huwag basta uminom ng gamot ng walang tamang payo o reseta. So mga kabarangay, ha, iwasan po ang baha, protektahan ang pamilya at kumilos ka agad-agad kung may sintomas. Ang pag-iwas po sa baha ay pag-iwas din sa leptospirosis. So maging ligtas tayo ngayon pong panahon ng tag-ulan. Philippine Standard Time, meron tayong 55 minutes. Makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Oy, good morning muna. Good morning na nanonood, nakikinig. Sina Ruth, Ivy, Monette at Gail. Good morning sa inyo. Salamat sa panonood at sa pakikinig. Mula po dyan sa Fix to Fit Alteration Services sa Robinson's Place, Las Piñas. Thank you sa inyong panonood, ha? Ruth, Ivy, Monette at Gail. Thank you. Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umagang ito ng Lunes, August 31, 2026, National Heroes Day. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you! Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Villos. Thank you! Papalam po, pansamantala. Ito po si Alan Alianige. Teka muna, magte-thank you very much tayo sa napakasipag nating executive producer, si Ali Gumatay. Si Ali Gumatay. Ali ha, si Ali ho kasi ay mangingibang landas na. Yun. Ali, we wish you all the best, of course, mula sa tropa ng Boses at ng Radyo Pilipinas. All the best, Ali. Babalik ka rin. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
25: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
24: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
26: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
27: Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
26: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
27: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
26: Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
27: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
26: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
27: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
20: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
31: Mga programang aabangan.
32: Agahan hanggang hapunan.
33: 66 Informasyon.
34: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
35: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
35: Radyo Pilipinas.
20: Service.
28: Radyo Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
31: Mga programang aabangan.
32: Agahan hanggang
33: 6 Impormasyon.
34: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
35: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
35: Radyo Pilipinas.
3: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
4: Swak na budget recipes.
3: Light na buong family.
5: Tala kayang makakalikasan.
3: Anything under the sun.
0: Radyo Magazine 1278